0: important thing that they would consider na binetray ni Vice President Sara Duterte yung trust na ibinigay sa kanya ng tao. At banggitin ko, katulad nung sinabi ko kanina, yung oath of office niya, sinabi niya to follow the Constitution, to execute all laws. And lumalabas dito na yung ganong klase ng grave threats may in fact be violative of certain laws. Kaya the prosecution is working on the theory that the vice president has in fact betrayed the public trust kasi hindi yan ang inaasahan ng taong bayan sa isang public official.
1: Okay. Thank you po sa inyong panahon, mga paliwanag at pananaw para po dito sa DZAS, Dean Ederson Tapia. Sana po next time ulit makausap namin kayo dito sa ating Bantay Impeachment.
0: Salamat pong muli and
2: Salamat
0: it's a
2: po.
0: pleasure to talk to you, Pastor and Ma'am
2: Okay,
0: Heidi.
2: God bless you po, Doc Ding.
1: Kulang yung oras natin. Pero yun na nga, Pastor John, mamayang hapon ay ine-expect na may continuous na cross-examination ang defense team dito kay NBI Director Melvin Matibag. Ito po ay para sa Article 4, yung grave threats. So ito pong ating ginagawa ay inuunawa natin, ano? Kasi minsan masyadong nagiging technical, 'di ba, yung takbo ng paglilitis. So dito po sa ating Bantay Impeachment ay sinisikap naman natin itong maunawaan at nang sa ganon ay magiging tama rin yung ating pagtanaw and yung atin ding pagbuo ng desisyon habang atin pong sinusubaybayan ang prosesong ito.
2: Sa ating mga kaagapay, yung prosesong ito with all the debates and all, it's the process. Natingan. Pero kailangan mangyari yon. Pero kailangan lang ng more objective, no? Discussion, more mature, no? Para walang masyadong pikunan.
1: Oo. Pero yun na nga, Pastor John, ang tindi pala nung bigat, nung pagka ikaw ay naluklok, kabuntot, kakambal talaga doon yung pagbibigay ng tiwala sa'yo ng publiko ng voting public.
2: I always hear that saying, Sister Heidi, na pagdating sa tiwala, no, trust, the better way is not to demand it, but to earn it back. That's the key.
1: Hindi nga lang puro salita, di ba? Dapat may gawa, di ba? Kaya yung mga campaign promise, di ba? Sana hindi sila napapako kung hindi talagang nagagawa, 'di ba, para sa tao. Ito ang sagot ng ilang mga kaagapay natin sa ating QOTD. Ayan, para ma-restore yung public trust sa mga official, mag-resign na po silang lahat, sabi ni Micah. Micah Fernandez, sakit na po nila yung pagnanakaw at pagsisinungaling. Si Pastor Jerry Aguilar naman, ang tiwala ng publiko ay hindi hinihingi. Ito ay pinaghihirapan at pinangangalagaan. Maibabalik lamang ito kapag ang mga opisyal ay nagpapakita ng katapatan, pananagutan, transparency at tapat na paglilingkod at sa kapakanan ng mamamayan. Sabi nga daw sa Proverbs 10:9, the man integrity walks securely, but he who takes crooked paths will be found out.
2: Si Ina Zonio ang sabi niya sa ating QOTD, for me, upon assuming the position, sign the bank waiver agad.
1: Lou Wins naman, ang dapat daw gawin ng gobyerno na nagnakaw sa kaban ng bayan na ibalik ang pera sa pamamagitan ng pagtulong sa mahirap, bigyan ng bigas at groceries ang mga walang makain, bayaran ang hospital bills ng mga walang pambayad sa ospital at ipakita sa gawa, wag salita, para bumalik ang tiwala ng taong bayan. Alright, at syempre naman dito po sa Oras na Pilipinas, hindi lang impeachment ang ating tinututukan. Ang dami pa nating mga issues dito sa ating lipunan, lalong-lalo na sa mga usaping pangkalusugan. So ngayon po ay papasukin na rin natin ang susunod nating panauhin para po sa ating malayang talakayan.
3: Oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.
1: Medyo magpapasintabi tayo, Pastor John, sa mga nag-aalmusal. From impeachment trial to routine deworming. Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ito po kasi nagbigay po ng defense ang Department of Health dito sa nationwide deworming activity ng kagawaran. Iginiit po ng DOH na ang programa ay ligtas at epektibo at hinimok ang mga magulang na payagan ang kanilang mga anak na inumin itong gamot pampurga. Ang mensahe po ng DOH ay kasunod nitong napaulat na pagkasawi ng isang grade 4 students sa Cavite nitong July 3 matapos ang isang school-based deworming activity. Paliwanag po ng DOH, may 3 dekada nang ginagamit yung gamot pampurga itong albendazole at ito ay rekomendado ng World Health Organization. Nagtagubilin din ng DOH sa lahat ng lokal na pamahalaan at health workers na mahigpit na sundin ang medical protocols sa mga school-based at community-based distribution para matiyak ang pagiging ligtas ng rollout ng deworming program sa buong bansa. Via Zoom, kasama natin ngayon na papakinggan natin sa Doctors Online ang ating Suking Family Doctor mula sa TANS Multi-Specialty Clinic, si Dr. Philip Tan. Doc Philip, kumusta ka na?
4: Yes, good morning. Good morning, FABC. Good morning, DZAS. Good morning, Ma'am Heidi. And good morning, Pastor John.
2: Po,
4: good morning.
2: Po, Doc.
1: Lalong gumagandang lalaki ang Doc Philip. Doc Philip, in a way po ba nakikita ninyo na yun na nga, makakaapekto dito sa deworming program ng ating pamahalaan itong mga ganitong sinasabi naman pong isolated incident, ano?
4: Yes, actually, wala pa naman scientific basis na ito ay galing sa deworming yung nangyari sa grade 4 ba yun? Grade 4 student last July 2, July 3 yata siya namatay. Mm-hmm. Ano, pero according ano nasa NBI ata yun, sinusuri pa nila and ni-request ng family for a by autopsy if it happens really about the deworming or not. Pero sa tagal-tagal na po, 3 dekada na po na ginagawa po ng government, ang public health natin ng deworming, wala naman nangyayari dyan kasi the side effect of deworming is very very light lang talaga siya. Meron man a little of side effect, mga dizziness, stomach ache, ano, nausea, vomiting, pero not like death, no. Pero siguro naalala nyo naman nangyari na rin yan noon in regards with the problem ng dengue, ano. Di ba may nangyari pagkatapos nawala ang naapekto po talaga yun nung time. Ayaw na ng mga magulang magpabaksin sa mga bata. Then there's a lot of problem na nag-start noon. Even for polio, bumalik ang polio that time. Mm-hmm. Ang measles, maraming namatay. Mas maraming namatay. Ito, incidents, septic shock kasi nakita nila, something infection. Mm-hmm. Possibly, Pastor or Pastor Ma'am Heidi, ito po ay may sakit na yung bata talaga. Pero na timing. Pero until proven otherwise pa rin sa autopsy ng NBI.
2: Hey Doc, bali itong incident na ito na grade 4 student sa Cavite, this is not officially confirmed. Tama po?
4: Wala pa po. Oo. Yes. Yung ni-request pa lang ng family sa NBI to do some investigation or autopsy. Sa autopsy po, malalaman po yun. If it comes from the deworming medication or ano, pero wala pa kasing mga incidents since before na may ganyan nangyari. Wala pa pong history.
1: Pero maganda nga pong nabigyang diin ninyo, Doc Philip, na 3 dekadang mahigit na ang ginagamit itong gamot pampurga. Yes. At ito po ay aprobado ng mismong World Health Organization. So ibig sabihin, kahit po sa ibang bansa, itong gamot din na to ang ginagamit nila para sa mga bata.
4: Yes, tama po, Ma'am Heidi. Lalo na po yung bansa natin, yung endemic areas. Talagang andyan na po yung problem. Siguro, ngayon makikita natin ang mga bata, much more ang laro nila cellphone, ano? Pero during our times, siguro panahon namin yun ng pastor, si Ma'am Heidi, nasa kalye, nakapaapaa, ano? Diba? Nasa buhangin, nasa butik, ano, nung bata tayo. Yun yung talaga very prone, no? Very prone talaga sa bulate, ano? Yun.
1: Kaya, tinik-luksong area.
4: Pagkatapos, Mama Heidi, hindi lang po yan sa, kasi sa lupa po talaga galing, lalo na yung roundworms or tinatawag namin Ascaris lumbricoides. Ito po ay also pwede din ma-infect sa food intake natin, yung mga street foods natin, or ang pagkain po na prepare ng tao na may infected with the problem.
1: Okay. Yes. So, paano natin i-address yung recurring na fear, ano, dahil may manakanak ang mga napapabalita na minsan mas unang nabubuo yung conclusion kaysa matapos yung investigasyon, di ba? Kasi Doc Philip, di ba? Lalong-lalo na para sa ating mga magulang. Eh kailangan, di ba, na pumayag sila bago po painumin ng gamot or injectionan ang kanilang mga anak sa mga ganitong programa ng DOH sa mga paaralan natin.
4: Yes, actually before kasi pinapatake yung gamot sa mga bata, kasi ito po ay programa po to ng public health, no? Napakaganda kasi libre po tong gamot. Kaysa bibili ka pa ng gamot pang purga, marami nga gusto bumili ng gamot para mapurga ang mga bata nila. Dito po, no need na po, pero may waiver. May waiver po ang magulang na pinapayagan nila yung mga anak nila. Halimbawa lang po, ayaw naman na magulang magpa-take ng ganito. Nasa kanila naman po yon, risk naman po nila yon. Kasi hindi naman sila mamatay in regards with the medicine na iniisip nila. Pwede naman sila mamatay other things, ano? Kaya hindi naman siguro, the timing lang siguro. Kasi meron din akong pasyente, takot nga sa paracetamol. Kasi may isang pinsan daw yung minum paracetamol, namatay. Sabi ko, ano yung kinamatay? Heart attack. Sabi ko, heart attack na yun. Timing lang uminom siya ng paracetamol because of pain. Kaya lang, the last medicine na na-take niya is paracetamol. Kaya ang isip nila, it's all about the paracetamol. Ito, it could be possibly. Pero ang only things para sa mga kababayan natin, wag na lang natin ikalat na about things na wala pa naman purely investigation. Kaya lalo na kapag dumating po yung autopsy, it will happen naman po. Doon lang natin malalaman kung it is really from the medicine or not. Ano? Kasi parang wala pa naman ganun history, sabi nga natin. Kaya sa ngayon, wag lang mag-spread ng false news muna kasi wala pa.
1: Yan.
2: Kasi Doc, diba, parang ang punto
4: under investigation pa po.
2: Oh yes, kasi itong mga sitwasyon na ito, sabi natin mga incidents, basically it's a scientific issue, diba? So it has to be resolved scientifically, and speculation should be out of the picture. Kundi magpapanik lang taong bayan. Oo, we have to trust that.
4: Tama po, yan.
1: Doc,
4: masakit din kasi sa magulang kasi yun. No, yun lang kasi ang alam nila na tinake ng bata during that time. Kaya the next day. Pero according sa ano, meron infection ang bata, septic shock ng bata, which is not correct. In regards with the deworming.
2: Correct. Okay. Nag-sepsis yan.
1: Doc, samantahilan na namin, ano, nandito ka na rin din naman. Sabi mo kanina, may mga mild side effects pagka napainom ng gamot pampurga. So,
4: yes,
1: meron ba kaming dapat na gawin to manage yung mga side effects na yon na experience ng aming anak?
4: Yes, tama po Ma'am Heidi, ano? Actually, very light lang naman yung mga side effects. Kaya siguro yung mga ibang bata nga may complain din yun, may naramdaman sila yung nausea and vomiting na duduwal. Naduduwal because of the taste ng gamot, naduduwal, nasusuka because it's a new medicine, albendazole, na new medicine. Ang natatakot nga sila kasi sabi nga nila it's an 80 years old 400 milligrams. The 400 milligrams of albendazole is good for 2 years to 12 years old or adult. Okay po yon, no? And below 2 years old, that is only about 200 milligrams. At talagang specific po talaga yung milligrams doon na kaya po ng weight nila at bata po. Now, yung nausea and vomiting, pwede po because of the acid ng medicine, pwede din po makukos ng irritation ng tiyan, bloatedness, ganon, or gas pain, ano. Pwede po din makukos ng even diarrhea or allergy. Now, pwede naman po ititreat yan symptomatically. Wala naman problema doon. In case may mga nararamdaman, pwede lang bigyan sila ng other medication if needed.
1: Yan. Ako, nung maliit yung anak ko, ito yung pinaka-ayoko eh. Dahil baka may lumabas. Pero hindi naman lahat, Doc, ano, may lumalabas na bulate.
4: Yeah, actually, ako, nung grade 1 ako, I remember, kasi wala pang deworming mga panahon natin, yung papa ko, kasi mahilig kasi kami maglaro sa lupa, talagang binibigyan kami ng deworming, pero Chinese medicine. Kaya talagang may lumabas. Pero wag lang, okay lang lumabas po sa pagdumi niyo po. huwag lang lumabas sa ilong or sa bibig.
1: Mm. Pero pwedeng kasi lumabas pwede siya doon.
4: Erratic po. Pwede po. Kapag erratic po yung bulati, kapag mahaba na yung bulati, pero erratic siya, nagwawala siya. Pwede siya kung saan-saan pupunta. Yun yung masama.
1: Paano pag ganun, Doc? Ano gagawin ng magulang sa bata? Dadalhin sa ospital?
4: Normally, kapag lumabas na, wala na. Kasi doon yung nagmalalaman. Na.
1: Kahit sa ilong lumabas, okay lang yun. Kadir-dir lang ako.
2: Natatawa ko, Doc, kay Sister Heidi. Parang hindi siya mapakal eh.
4: Mas mahirap tingnan yun kung doon lumabas. Ano?
1: Kasi iba itsura ng bulating na ito, di ba, Doc Philip? Iba to, iba doon sa bulating nakikita natin na gumagapang
2: hindi
1: sa...
2: Hindi ko na ikikwento yung karanasan ko. Kasi ano ako, batang lupa, Doc. Sa probinsya. Hindi ko na ikikwento.
4: It looks like, ano, pero puti.
1: Puti, di ba? Oo.
4: Yes, it Tisoy, looks like, puti siya. Mahaba din siya. Kaya tumatagbo din siya kung alive.
1: Kikibot-kibot. So yearly to, Doc? Yearly?
4: Yes.
1: Year, taunan?
4: Ang ano po, ma'am?
1: Taon-taon po ba to pinapainom actually, sa bata?
4: Yes, actually, ang recommendation ng Department of Health is twice a year, which is ginagawa yan every January and July.
1: Okay.
4: Kaya July 2 po yung ginawa dong last time. Kaya it's January and July every twice a year po kasi because of the endemic parts ng ating country.
1: Oo.
2: At least, Doc, napaka-reassuring yung sinasabi nyo na tatlong dekada. Record-wise, it's actually safe kung meron anuman very, very minor. Kaya intay-intay lang sa confirmation. Kung ano talaga
4: wala pa. Kasi mahirap po kapag nabilip sila, wala nang gustong magpa deworm. Alam nyo ang side effect ng may worm tayo sa system. Ang bata ay stunted growth, hindi siya lumalaki. Ang pangalawa po, naging anemic po siya. Number 3, nakita po parang butete, lumalaki ang tiyan nila. And ang talino nila nawawala, di ba? Walang gana kumain, may kakompetensya sa pagkain niyo sa bituka. Nandoon yung bulate. At pwede din po mamatay ang bata because of that bulate, ano? Kaya it's really a good things na meron tayong ganitong program na hindi naman natin binabayaran. Kaya lang, may mga times lang talaga na natatiming na mga ganitong situation. Yes.
1: So, Doc, tanong lang dito. So, ibig sabihin daw, kapag napurga na yung bata, tataba na siya?
4: Actually, yes po. Kapag once na nawala na yung... Kasi wala nang kakompetensya, Ma'am Heidi. Wala nang kumukuha ng mga nutrients nyo ng bulati po.
1: Hindi kaya naman tataba na mag-uubis, ano? Kumbaga yung nutrients na kailangan nutrients ng katawan, na. Hindi na maagaw ng mga bulati sa tiyan.
4: Tama po yan, Ma'am Heidi.
2: Pero pag walang makain, papayat talaga. Tsaka, Doc, on the lighter side, no, meron talagang worm na nakakabuti sa kabataan.
1: Ano na naman yan?
2: Maging bookworm.
1: Bookworm.
2: Di ba? Para mag-aral ka ng mabuti.
1: Ayan, no. So, Doc Philip, ano, salamat dahil napaka-informative. Bagamat bitin ang ating oras. Pero muli, ano po ang inyong paalala sa ating mga parents na nakikinig ngayon na merong pag-aalala and paano bang magandang suportahan maliban nga dito sa deworming, ano, routine deworming, ano-ano pa ba yung mga dapat na pinapa-inject or pinapainom sa mga bata na yun na, may supervision of course ng ating mga health workers, ng ating mga doktor na dapat hindi po ineglect.
4: Yes, number one, sa para sa mga magulang natin, number one is the best for bulate is the prevention. Yung prevention, no? Yung prevention po, yung washing of hands, the practice of washing or the hygiene, ano? Yung every time na lalo na po galing ka ng comfort room, yung wash your hands thoroughly. Kasi yung dumi, meron po mikrobyo po yon. Kapag ikaw ay nagluto or nagbigay ng food sa other people, pwede rin sila ma-infect because of the ova or the egg. Ano? Kaya ganun po siya. Kapag nagpupo po, yung problema lang po sa mga areas na walang CR. Napuntahan ko na minsan yan sa malayong lugar, sa probinsya. Walang CR, sa tabi-tabi lang sila dumudumi, which is doon lang sila sa sa mga area ng soil, kaya na-impact yung soil with the ova or the eggshell. Kaya ang mangyari, pwede po tapakan habang wala kang sapin or wala kang tsinelas. Kaya ang advice po, laging suot ang tsinelas or sapatos habang naglalakad, especially sa lupa, ano, kasi yun po yung pwede po ma-infect, ano. Kaya healthy diet is also the best, ano. Mass deworming, which is a mass deworming naman natin, is every January and ano, you can participate with it, ano. Hindi po masama, pero hindi lang natin masabi talaga ang buhay natin kapag oras na kinukuha tayo ni Lord, kukunin na tayo kahit na bata ka pa, matanda ka man. Kapag it's your time, ano. Kaya hindi po ito, it's because of the medication. Kasi kung medication po ito, kung titingnan nyo, dapat marami po na matay. Pero wala po. Correct. Isa lang po. Meron lang po nangyari na hindi maganda. The same lang din yun kung nabalitaan nyo naman sa COVID time, meron daw mga ganito-ganon. Pero yung iba po namatay, aksidente. Nabangga po. Hindi po dahil doon sa ano, nahilo lang. Kaya lang nabangga. Kaya namatay. Pero hindi siya because of the vaccine. Kaya dito po, I think it's not the deworming, pero sabi nga natin, until proven otherwise. Kasi ang syempre, masakit po sa magulang po yon na nawala yung nilang 8 years old, ano. Kaya yun ang mga kailangan natin, para tapos laging isuot ang tsinelas, no. Huwag kalimutan yung tsinelas. Okay. At ano, kasi kahit na sabihin niyo wala kang sugat, pwede pa rin pumasok ang mikrobyo doon sa inyong paa.
1: Opo. So maganda nga sana kung kaya iba yung tsinelas sa labas, kasi iba yung tsinelas sa loob ng
2: kasi
1: bahay.
2: Kasi Doc, ito lang, may ihabol ko lang. Kasi there are groups na nag-i-sponsor, nag-i-encourage na you connect with the earth. Remove your sandals. You run on the soil.
1: Grounding.
2: Oh, grounding. Yung anong comment nyo po doon, Doc, bukod sa pwede kang mabulating?
4: Yeah. Ulitin nyo nga, Pas.
1: Yung mga nag-grounding. Yung mga nag-aapak.
2: Nagtatanggal.
4: Actually, yes. Meron ako nakita. Bumupunta po ako sa isang lugar. They do not want to wear shoes or chinelas. It is because para mas malakas daw yung kanilang immune system. According to them, kapag wala kang tsinelas, mas malakas ka daw, sabi nila, kasi yung mikrobyo pumapasok sa loob, lumalaban, ano. Ngayon ang problem is, how about your immune system? If your immune system is weak, meron kang mikrobyo doon, hindi lumalaban, then you will become too weak naman to. Pero kung in case naman po, malakas naman po, meron ka naman dala mikrobyo dyan, okay pa rin, malakas ka. Parang every one of us may cancer cells, ganon. Each and every one of us may cancer cells because of our immune system malakas, hindi siya basta-basta tinatamaan. Pero ganyan din ang mga bulate or mga worms sa katawan natin. Meron tayong worms, ano. Even kaya nga may pagdumi natin, pagwiwi natin, it's because may mga microbio doon. Kaya kailangan ma-flush out po 'yon. Kasi kapag na-flush out po 'yon, na ilalabas 'yon, then the nutrients comes in again, the new things. Kaya maganda lang talaga is yung hygiene, napaka-importante. At saka yung mga uncooked foods pala, yung mga pagkain na hindi masyadong luto, hindi rin maganda yun. Pero yung sabihin na mga magulang na huwag na kayo magpa-deworming, parang hindi ata maganda, kasi later in times magiging mas worse ang problem natin sa Pilipinas.
1: Thank you, Doc Philip.
2: Salamat po.
1: Stay safe.
4: Yes, you're welcome. God bless you.
2: Salamat po. God bless you, Doc Philip Tan.
1: Maraming salamat din sa long-time partnership sa ating
2: Maganda
1: Doctors
2: yung
1: Online.
2: Diniscuss niya actually, mga kaagapay, yung preventive, which is a healthy and a clean lifestyle, at saka yung curative, no?
1: Manalangin na tayo,
2: Let's
1: Pastor
2: pray.
1: John.
2: Let's pray.
1: Let's pray po.
2: Panginoon, maraming salamat. Kami ay pinagkalooban niyo ng buhay physical, at maging aaming mga kalusugan, mahal namin sa buhay. Bigyan nyo kami ng talino, O Diyos, na pag-ingatan ang bawat araw, maging malinis sa aming mga paraan, healthy living po kami. Maging Panginoon sa mga gamot, Lord, maging maingat din po kami. Give us objective and scientific minds. Sa mga nagka-problema dito, we pray for comfort, God. Lord, sa namatayan na estudyante. And thank you, dear Lord, sa concerns, sa measures ng aming gobyerno, sa aming health department to take care of the health of the people. Mm. And we pray not only for physical, but spiritual health, faith, growth in the Lord Jesus. In His name we pray. Amen.
1: Thank you, Pastor John. Thank you, Reggie Boy. At sa ating mga katsing positive, kay Jabez, salamat. And kay Shaira, kay Shekina, kay Desa, at kay Phil sa ating engineering at Bukawet Tech People. Susunod na po, servisyong OFW. Kami naman po ito, Heidi Bernardo Sampan.
2: At Pastor John Castillo po ng Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation, that is Mulat.
1: Mm-mm, lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang at kamag-anak ng batang lalaking pinangalan ng Elijah Hope Lekigan. Sanggol pa lamang ang bata ng makita ni Gina Lekigan. Kung sino man ang nakakakilala sa magulang o pamilya ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Rosamie Dizon, social worker ng Samaritan's Place Silang, Cavite, o tumawag sa 443-1128 o sa 0977-837-2923.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ako po si Mildred Siblario na nagtatrabaho sa Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW.
5: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, serbisyong OFW.
6: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Servisyong OFW.
7: Isang mapagpalang umaga, mga kaagapay, at ngayon araw ng Miyerkules 22 ng ating buwang kasalukuyan, July 2026. Magandang araw po sa inyong lahat, ano po, at good morning, good afternoon, good evening, kaagapay. Miyerkules po ngayon, kaya ano man po ang inyong ginagawa, lalo na dyan sa Middle East, Middle East countries, America, Europa, at sa iba pang bahagi ng Asia, naway samahan niyo po ako at maglilingkod sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Well, it's another day para maging grateful, ano, lagi natin sinasabi yan, at para sa panibagong pag-asang dinala sa atin ng Panginoon, another day para ipagpatuloy ang natin ang mga pangarap sa magandang buhay para balang araw magkasama-sama na, makauwi na kayo dito sa ating bansa kasama ang pamilya, magkakasama-sama. Tayo po'y maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat. Samahan niyo po ako sa loob po ng isang oras dito po sa makabuluhang pagpapayo at pagbibigay gabay para sa mga overseas Filipino workers. At dito lang po yan sa serbisyong OFW. Ito naman po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. Halina at samahan akong maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampu ng kanilang mga pamilya. Dito lamang po yan sa serbisyong OFW, FEBC Radio TV. At syempre kami po ay proud member ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
7: Ayan. Okay, syempre dito sa mag-abroad ay di biro. Nice nating maibahagi, ano, ang iba't ibang factor, mga bagay na kailangan mapaghandaan para sa pagpapasya o bago ka palang magpasya, magdesisyon kung magtatrabaho ba abroad o lalab o dito lang sa bansang Pilipinas para itaguyod ang pamilya. Kasi gusto nating maipakita at maiparating ang mga realidad na kapag nag-a-abroad po tayo ay hindi talagang biro. Ano ho? Kumusta naman po kayo, mga kababayan, nating overseas Filipino workers? Sa aking panalangin, patuloy po kayo na nasa mabuting kalagayan at patuloy na iningatan ng Panginoon ang inyong kalusugan, maging ito man ay mental, emotional, financial, at syempre, spiritual. At sa ating pagpapatuloy, nais ko munang basahin po muna ang ating devotion for this morning mula po sa NIV version ng Psalms 121:7-8. Awit 121:7-8, ang sabi rito, "For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe, but also to suffer for Him." Okay, yung talatang yan ay napakahalagang maintindihan, mga kababayan, yung ating pagsampalataya sa Panginoon ay kalahati pa lang ng ating pasya. Ano po? Ang ating pagtanggap ng biyaya ng Panginoon ay libre dahil sa biyaya kayo ng aligtas sa pamamagitan ng pagtugon sa pananampalataya. At yung pananampalatayang yan ay hindi nagtapos dahil sumampalataya ka na ikaw ay maliligtas. Kalimitan doon sa mga OF, mga Pilipino o mga ating kapatid sa Panginoon na tumanggap. Naalala niyo po ba? Ito in-emphasize ko din noong Sunday sa church at noong sa leaders training namin. Naalala niyo pa po ba yung time na kayo'y tumanggap sa Panginoon? Maring kayo ay mag-comment nga kayo no, doon sa comment section. Ano ho ang naalala niyong pagpapasyang ginawa ninyo matapos nung inanyayahan kayo sa harapan at nag-altar call? Ano ho ang sinabi sa inyo? Di ho ba ganito mas madaming sinasabi? Tanggapin ninyo ang Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon. Di ho ba? O Panginoon at tagapagligtas. Kasi yung rhyme, ano, mas madali yung Panginoon at tagapagligtas. So, mas madaling sabihin. Pero ang tama, I think, para sa akin ho, based on yung mga words na ginamit doon, Panginoon at tagapagligtas. Alam naman ho natin ang kahulugan dapat nung dalawang yon. To me, parang baliktarin natin. Dapat tagapagligtas at Panginoon. Ang unang nangyayari po, mga kapatid, kapag tayo ay nagpasya, nung lumapit tayo sa stage at sinabi natin tinatanggap ko ang aking Panginoon at tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Pero ang unang nangyayari, mga kapatid, sa pagtanggap nyo sa Panginoon ay ang pagtanggap nyo ng kaligtasan. Yung ba? Ang tawag doon, kaligtasan. Savior. At sa pagiging Savior ng Lord, pinatawad ka sa kasalanan. Ang kasalanan wala na sa iyong kapangyarihan, nilinis ka na, ikaw ay inalis sa kapangyarihan ng kamatayan, lahat ng iyon nangyari nung tinanggap mo si Christ. Okay. After mong tanggapin si Christ, may kasunod pa po yun. Ang sabi roon, tinatanggap kita bilang Panginoon. Yun ho'y kasunod dapat after nating matanggap ang kaligtasan. After mong mula sa kadiliman, nilipat ka sa kaliwanagan at dapat lalakad ka doon sa kaliwanagan na yon. Dahil tinanggap mo na ang kaligtasan, pinatawad ka na, ikaw na'y naging anak ng Diyos. At doon, nagsisimula ang iyong journey. Sabi ng Peter, tayo ay kagaya ng sanggol na isinatin ang pagkain ng salita ng Diyos na walang daya, ang gatas na walang daya, walang iba ang salita ng Diyos. Kumbaga, nagpapatuloy po, mga kapatid, ang tawag natin sa ating panahon yan ay discipleship. Discipleship ay pagsunod sa iyong naging tagapagligtas. Ang iyong tagapagligtas na nagpatawad at nagligtas sa iyo sa kamatayan, kasunod nun dapat ang pagsunod mo sa kanya. Okay, sa part ng pagsunod, kaya importante po yun, hindi ka pwedeng tumanggap lang ng tagapagligtas. Kailangan mong kasunod, isunod ang pagsunod sa kanya. Kaya sabi ng Mateo 28, humayo kayo, ipangaral ang mabuting balita, at sabi niyo, gawin silang alagad, turuan. Lahat ay turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Hindi lang tayo naging tagapagligtas si Christ. Kailangan makarating tayo sa plano ng Diyos na maging tagasunod tayo. At inuktong yung talatang ito, na sabi roon, Hindi lang tayong tinawag para sumampalataya. So yung kaligtasan na pinag-usapan. Pero but also to suffer for Him, that's different. Ito'y mas advanced. Ito yung pagsunod mo after mong maligtas. At to suffer with Him is discipleship. O suffer for Him is discipleship. Hindi lang tayo sumampalataya para maligtas. Sumampalataya tayo at susunod sa Kanyang naisin. Nawa po, mga kapatid, ay nakatulong itong pagpapaunawa sa atin, ang ating tagapagligtas at Siya ang ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos, nawa hindi lang tayo makaranas ng kaligtasan, kundi maranasan ang paghihirap kasama Niya para sa Kanya. That is, mas malalim na pagkakilala, hindi lang naging tagapagligtas, kundi Panginoon mo na Siya. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa pagpapaunawa sa amin mula sa iyong mga salita. Hindi lang ka namin tagapagligtas, kundi amin kang Panginoon. Ang relasyon ngayon nagbabago. Dating tagapagligtas ka lang namin. Ngayon, Panginoon ka na namin. Yung nagligtas sa amin, yun din ang aming susundin. Panginoon, pagpalain niyo, maunawaan lagi namin to araw-araw. And also to suffer for Him, to suffer for Christ. Say, maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ayan, magandang araw po uli mga kapatid sa Panginoon. At welcome po tayo sa ating programang Servisyong OFW. Dahil araw po ng Wednesday ngayon, abay siyempre meron po tayong topic na tatalakayin. At ang ating papaksain ngayon, mga kapatid, ha, napakahalaga nito sapagkat ito'y sa mga palabas ng bansa, mga yung ating talking points dito ay mga para sa mga OFW, ang discussion ay pag-usapan tungkol sa procedure in applying to a licensed recruitment agency. Tukoy ho ang ating topic para sa pag-a-apply sa ahensya. Hindi po tayo, we are not endorsing agencies here, but sinasabi natin kung ano ang procedure kapag tayo ay mag-a-apply sa isang license. Ine-emphasize natin yan. License agency. Kasi tatlo ang paraan ng recruitment na legal. Itong sa pamamagitan ng private recruitment agency o PRA. Pangalawa, ang government to government. Ang pangatlo ay direct hire. Lahat hong tatlong yan ay dadaan po dapat sa DMW. Ang ating tatalakayin ay tungkol po sa pag-a-apply procedure o mga patakaran o mga dapat sundin sa pag-a-apply sa isang licensed recruitment agency. Marami po kasi mga Pilipino ang nangangarap, syempre kasama na tayo dyan, na maging OFW. Eh sa amin nga pong pag-ikot-ikot sa mga eskwela kasama ang GFM, sa pangunan GFM, ay talagang kahit mga bata, high school pa lang. GFM ay talagang kahit mga bata, high school pa lang, ay ang pangarap na imbis

Importante, dumaan tayo sa legal na tamang proseso ng pag-apply. Isa sa pinakamahalagang paksa o hakbang ay ang paglapit mismo sa DMW sa mga lisensyadong recruitment agency upang matiyak na ligtas at lehitimo ang proseso ng application. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ano mga dapat malaman ng mga aspiring OFW bago sila mag-apply. Handa na po ba kayo? Handa na ba kayo? Okay, teka ha, babasahin ko muna yung mga comment muna. Pagbati muna natin. Si Emily Manalang, good morning. Kayumang Ging Mangyan, good morning po. No. Faustina Frankie Habla, good morning Pastor Joe. Blessed Wednesday, kagapay. Listening to an AM radio. Thanks po. Telma Manjares, blessed morning po, Pastor Joel. Listening from Calamba, Laguna. Uy, matagal ako dyan sa Parian, ha? Tumira kami dyan, Ma'am Telma. Okay, sabi niya, salamat po sa binahagi mong salita ng Panginoon. Gabay ko po sa bawat araw. Praise God, salamat po. Si Epifanio Salvador, good morning. Share na po while listening. Good morning kay Vincent din. Garcia Vincent, good morning. Watching. O Pastor Joel, watching while at work. UK ito, ha? Nakita ko yung plug. Anyway, maraming salamat po sa lahat po ng si Emily Manalang. Hindi ko alam kung nabati natin, ha? Ayan, good morning. Si Romos, ayan, nag-thumbs up. Okay, maraming salamat po. Okay, tuloy na tayo. Kung meron po kayong mga katanungan, ay baka may tanong kayo, gusto nyong maliwanagan, lalo na sa tatalakayin natin kung meron kayong mga experiences, pwede niyong i-share po dyan at babasahin natin ang mga comment po ninyo. Okay, simula na po tayo. Ano ang mga dapat tandaan kapag mag-a-apply ka, ulitin ko, sa isang private recruitment agency? Pag pinag-usapan po ang migration program ng gobyerno, napakalaki ng role nila. Mahalaga ang role nila kasi walang ma-deploy kung hindi dadaan sa kanila. O doon sa dalawa na tinukoy ko, pero kalimitan pinakamaraming deployment ang nangyayari sa agency o private recruitment agency. Kaya unahin na natin, yung unang dapat malaman, una, alamin ang tamang proseso sa pag-apply sa DMW recruitment agency. Bakit aalamin ang tamang proseso? Kasi sa pag-apply ng pag-abroad, kailangan mo mahalaga malaman bawat hakbang ng application process upang maging maayos at legal ang iyong pag-apply. On, siguro under niyan, gawin natin ganito. Sa una, hindi kayo dapat nakikipag-usap o sisik ng help o hindi kayo dapat nalapit sa mga fixer o middleman. Sa pag-abroad ho, walang fixer dapat. Sa pag-abroad ho, walang middleman. Kasi ho, yan ang nag-deploy dyan, ahensya. So, ang kauna-unahan, pupunta kayo sa isang licensed recruitment agency. Yun ho talaga, una yan. Hindi ho yung magtatanong pa kayo sa fixer, magtatanong kayo sa middleman. Dito ho nangyayari sa pagitan ng aplikante, fixer, at ahensya, diyan nangyayari ang mga lokohan, panloloko na nabibiktima ng illegal recruitment, human trafficking. In between, ha? Diyan sa pagitan na yan. So, ang isang OFW, kailangan, excuse me po, dumirekta po kayo. Kailangan mapuntahan nyo ang opisina. Marami hong opisina, mga kapatid, na pwede nyong puntahan. Puntahan ninyo habang umaga, 8 to 5 yan. Puntahan ninyo. Huwag kayong paghinarang kayo sa kalsada o anong sadya mo. Ganito. Hindi. Ang sadya ko po mag-a-apply. Ako na magsasama. Hindi po. Ako na po. Didiretso po doon. Yan ang matalinong aplikante. Bakit? Parang sabihin mo, Pastor, kasi hindi ko po alam. Kasi mahirap na po. Hindi ko alam sa probinsya ka ako galing. Ako, hindi ho rason yung pagiging probinsyana o pagiging probinsyano. Ang rason ho, ang pinaka dapat ay alam mo kapag mag-a-apply ka sa tamang lugar, ahensya na iyong a-applyan.
Hindi ho kailangan itong picture na ito at saka mga

mga fixer, itong mga nagpapakilalang sila'y connected, hindi po kailangan yan. Bakit? Ang mga yan ay mga ahente. At yung mga ahenteng yan ay hindi lahat, hindi yan sa isang agency lang. Iba-ibahong ahensya ang kanilang nire-referan kasi malaki ang tinatanggap nila dyan. 10,000 to 20,000 bawat isang ma-deploy. So, at kung minsan, dyan pa lang sa fixer na yan or middleman, dyan nangyayari ang paglalagay. Halimbawa, bakit nagpipix sila? Bakit fixer? Kasi yung problema mo, pinipix nila. Sila ang gumagawa na dapat ikaw ang gumagawa. At yan, napagsasamantalahan kayo. Sapagkat nagbabayad kayo, minsan nagpepeke pa ng mga dokumento. Ano mga kalimitan peking dokumento? Ang BERT, hindi na masyado ngayon sapagkat online na tayo. Ang mga dokumentong pinipeke nila dyan, mas marami yung employment certificate. Employment certificate. Ibig sabihin, ilalagay na nagtrabaho ka sa ganito para i-fix yung problema mo dahil wala kang papel na nagtrabaho ka at sinabi mo itong experience mo. Dapat magduda po kayo kapag sinabi kayo wala kayong kailangang i-produce. Pati passport, amin yan. Pati employment certificate, amin yan. Pati yung ganito, amin yan. Lahat yan, mas marami kaya po. Mga kababayan, dyan nagsisimula. Dahil hindi mo alam ang process, kaya nagpagsasamantalahan ka. Hindi ho rason na probinsyana ka, probinsyano. Hindi po yun. Ang dapat mong gawin, nagtatanong ka sa tamang mga government agency kung ano ang dapat. Hindi ka mabibiktima. Kapag ganyan ang espiritu mo, ang kaisipan mo, na dapat direkta ako nakikipag-usap at walang namamagitan. Pag may namagitan sa inyo, lumapit sa inyo, magduda na agad kayo dyan. Magduda na agad kayo sapagkat lahat sa'yo parang ano yun, parang wow, malaking tulong. Wow, ayos. Wow, nakalusot ako. Wow, gagawin niya ang paraan. Hindi ho wow yun. Woo. Hindi ho dapat ganun. Kaya alamin ang tamang proseso sa pag-apply sa DMW agad lamang magtanong. O di naman kaya direkta sa agency. Kami po dito sa servisyong OFW. Every time kahapon may nagtanong, Sir, kauwi lang ho. Nung isang July 6, kauwi lang. Nagpunta sa opisina ko kahapon, nung isang araw, at humihingi ng tulong. Ang isa sa naitanong niya, bukod sa problema tungkol sa pagpapile ng kaso, ang sabi niya, Pastor, may kilala po ba kayong agency na mapagkakatiwalaan? Sabi ko, Ma'am, hindi po ako nagre-refer. Narinig niyo sa amin yan, Attorney Cow, Pastor Rene Bunsoy, ang yung lingkod. Hindi po kami nagre-refer kasi po, hindi kami recruiter. Ang recruiter lang ang may karapatang mag-recruit pero dapat sa loob ng opisina at hindi sa bahay-bahay o sa Facebook lamang ginagawa. Ha? Lalo na kung household service worker, dapat sa opisina ka. At ang opisina, dapat 100 square meter. Okay, pangalawa, tiyaking lehitimo at lisensyado ang recruitment agency. Hindi lahat to ng nag-aalok ng trabaho sa abroad ay otorisado. Kaya mahalagang masuri muna ang kanilang lisensya. Okay. Yung una kasi pupunta ka sa opisina. Pagpunta mo roon, titingnan mo agad ang mga lisensya. Nasa wall lang po yan pagpasok. Nandun lang po yan. Basahin nyo, tingnan nyo. Doon sa mga announcement nila, nakalagay doon kung ilang job order ang kanilang kailangan. Ilang, halimbawa kung nurses, ilang nurses ang kailangan nila. Okay. Tiyaking lehitimo. Pangalawa, before ka pumunta roon, pwede mong i-check na ang website. Hindi ka pa napunta roon, ma-check mo na kung legit ang agency. Huh? Pwede mo nang ma-check yan kahit na hindi ka pa napunta. Sapagkat hindi lahat na nag-aalok, kagaya na sabi natin kanina, ay otorisado. Kahit agency, yung taon nila o kahit hindi taon nila, dapat may lisensya yan to recruit.
Dapat may lisensya yan to recruit. Kaya mahalagang masuri muna. So, number one, website. Pangalawa, pagpunta mismo sa kanilang building, tingnan mo kung may lisensya. Picturean mo kung possible, kung pwede naman yan eh. Okay, legitimacy ang pinag-uusapan natin. Kaya i-verify ang recruitment agency sa DMW bago magsubmitin ng dokumento or bago magbayad. Automatic yan, mga kababayan, ha? Bago mag-submit ng mga dokumento, i-verify muna. Pangalawa, bago magbayad, tingnan. Dapat may resibo ka na ibibigay sa'yo doon sa amount na binigay mo. I-verify mo muna yan, ha? Kailangan yan, mga kababayan, sapagkat marami ang hindi makaalis. Hindi ma-deploy. Nagtataka siya, ang tagal na. Bakit kaya hindi ako ma-deploy? Nagreklamo na hanggang nag-withdraw na nga eh. Alam nyo, ang isang dahilan, nagtatagal ang kanyang deployment. O hindi ma-deploy agad. May mga ilang reason yan kung ba't hindi ma-deploy. Kayo, anong tingin nyo? Remember, ang negosyo nila mag-deploy. Pag hindi nakapag-deploy, walang kita. Di ba? So, anong problema? So, walang problema kung lisensyado sila, okay na yon. Bakit hindi nakakapag-deploy kahit sila'y lisensyado? Ang pangalawang dahilan, baka walang job order. Yung job order ay galing doon sa agency sa abroad, kinuha nila yan sa Migrant Workers Office sapagkat may kailangan ang kanilang mga employer, halimbawa 10 domestic helper o 10 nurses, papa-approve nila yung request nila to deploy or request nila for a worker sa abroad. 10. So, i-approve muna yon ng Migrant Workers Office. Pagka-approve na yon, yun ang kanilang magiging job order. Papadala yan sa kanilang agency sa Pilipinas. At yan ay matatala din sa ating DMW, yung job order. Yung job order, mga kababayan, nauubos din po yan, ha? Baka mamaya, 10, 2010 pa. O 10 nurses, 2023 pa. Nauubos po yan pag nakakapasok na, limawa, lima na natanggal, hindi na nila dapat ipupos yung 10. Dapat buburahin na nila at lalagay nila na 5 na lang ang kulang. O di naman kaya, pwede ka magtanong kasi halimbawa hindi pwedeng burahin dahil job order po yan, dokumento po yan. Sabihin mo, ma'am, doon sa 10 nurses, ilan na po ang na-deploy ninyo? So tatanungin nyo yun. Remember, magduda bago magtiwala. Di ba? Sabi ng DMW ay maging matalino, huwag magpapaloko. Ang sabi po ni Pastor Joe, magduda bago magtiwala. Yung 10 kayang job order, kumpleto pa yan? Or lilima na lang o baka ubus na yan. Di ba? So, kailangan ma-verify nyo muna yan. So, pangatlo ay ihanda ang lahat ng kailangang dokumento. Out na agad, mga kapatid, yung peke na dokumento. Wag ho kayo magpipresent ng peking dokumento. Madi-discover din po yan. Lalo na diploma, lalo na yung Certificate of Employment, experiences, wag ho kayong papayag na pikein. Wag ho kayong papayag na pikein. Meron ho akong karanasan na pakinggan mismo at sa akin humingi ng tulong kung paano daw ang kanyang kamag-anak o ang kanyang asawa, buong pamilya sila, nanay, tatay, kapatid, asawa. Ang kanyang asawa ay nasa Saudi, sa peso ito nangyari, no, sa Public Employment Service Office. Sabi niya, pakitulungan po na makauwi ang aking asawa kasi po nakakulong. Nung inalam ko bakit po nakulong, so ito po ang rason. Kaya hindi pwedeng mameke. Ito ang nangyari. Yung kanyang asawa, electrician. Napakagaling na electrician. Pero ang kanyang present na mga dokumento nung naroon na siya o maring dito pa lang ay engineer. Ulitin ko, wala hong intention tayo na maliitin ang isang electrician. We're saying na kapag electrician ka, apply mo dapat electrician.
Wag po tayong mag-misrepresent na tayo ay engineer. Hindi kaya ikaw ay kung ano yung in-apply mo, dapat ganun ka. Siyempre, may mga ipoprove mo yon. Kasi i-verify yung mga dokumento. Upon verifying, mga kababayan, itong electrician na ito ay hindi pala engineer. Talagang electrician, licensed electrician. Alam nyo, ipinakulong po ito ng mga kapwa engineer o engineer, legit na engineer. Dahil nadiskubre, siyempre, hanapan ka ng trabaho na yung output ng trabaho as engineer, hindi niya magawa sapagkat hindi po siya engineer, kundi electrician. Kaya mga kabatid, huwag papayag, no? Huwag papayag na ang inyong mga dokumentong isasubmit ay peke. Kumpletong requirements, yan ang pangatlo, no? Ay makatutulong para mapabilis ang proseso ng iyong aplikasyon. Kaya siguraduhin updated, valid, siyempre valid at kumpleto ang lahat ng iyong isusumiti. Ayan, yan po ang number 3. Number 4, maging handa sa screening at employer's interview. Sinusukat ang bahaging ito kung ang aplikante ay angkop sa trabahong ina-applyan. Importante yan, ha? Kaya huwag kayo mag-misrepresent na ganito kayo pero hindi pala kayo ganon. Advice lang, maging tapat sa inyong impormasyon at magpakita ng profesionalismo at kumpiyansa sa iyong ina-applyang posisyon. Sapagkat ikaw ay confident kapag alam mo ang iyong ina-apply niyan ay ugma doon sa iyong skills at saka yung iyong tinapos. Kaya huwag papayag na ito ay pineke. Number 5, kumplituhin ang medical examination at iba pang mandatory requirement. Pero dahil ang ating oras ay alas 9 na, babalikan po natin itong number 5 na ito. Makatlipas lang po ang ilang paalala, magbabalik po ang serbisyong OFW. Diyan lang po kayo.

0: Action OFW!
1: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang at kamag-anak ng batang lalaking pinangalan ng Elijah Hope Lekigan. Sanggol pa lamang ang bata nang makita ni Gina Lekigan. Kung sino man ang nakakakilala sa magulang o pamilya ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Rosamie Dizon, social worker ng Samaritan's Place Silang, Cavite, o tumawag sa 443-1128 o sa 0977-837-2923.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
0: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
0: Himpilang.
3: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Servisyong OFW!
5: It's 9:02 na po ng umaga. Nagbabalik na po ang inyong programang Servisyong OFW at ipinagpapatuloy po natin sa pangalawang bahagi ang mga procedure o tamang pamamaraan kung mag-a-apply sa isang licensed recruitment agency. Pero bago po tayo magpatuloy, babatayin lang natin si Mary Ann Cruz Francisco. Good morning, Pastor Joel. Listening from Hong Kong while working. Thank you, Mary Ann. Tristan Wyatt Gulay is watching. Sabi niya, good morning, Pastor Joel. Ito si Garcia Vincent. Meron siyang binabahagi dito. Sabi niya, shoutout po sa governor po namin sa Nueva Vizcaya. Kasi po, gumagawa siya ng paraan para ilapit ang mga employment agency on wheel para sa isang sa mga OFW at hindi naluluwas sa Manila. Vincent, ano ho, magandang layunin, ano, yan ay dapat ginagawa kasama ang peso, ano ho, ang peso, sila ay nahingi din ng permit, even yung governor's office ay nagpapacilitate, pero ang gumagawa na official dyan ay peso, public employment agency, at yung private yung mga agency ay napunta doon sa peso, humihingi ng tulong para mag-facilitate ang recruitment. Pero ang peso mismo rin ay kailangan humingi ng recruitment approval sa DMW. Yan po ang SOP dyan. Ay, hindi pwedeng basta ang LGU mag-recruitment, mag-facilitate ng recruitment na walang nagbabantay o walang kasama sa Department of Migrant Workers. Yan po ang procedure dyan at patakaran dyan. Ano ho? Hindi pwede ang barangay, even sa office of the mayor, hindi pwede po yan. Even ang governor, kailangan lang po facilitated by PESO, Public Employment Agency, na may permit to recruit o provincial recruitment activity hihingi po sa DMW. Yan po ang legal para mayroon nagbabantay o sumusubaybay from the department's national sa office ng Department of Migrant Workers. Thank you. Anyways, thank you kasi tumutulong si Governor. Malaking bagay yan, ha? Garcia. Okay, si Ezor Nozo. Good morning, Pastor Joe. Paki-shoutout po from Barangay Saog. Jing Rinald KCCK Caleb Hoson. Ayan. Si Nora Cachela, good morning po, Pastor Joe. Paki-shoutout po, belated happy birthday kay Jenny Rose Sinisal Hozon. Greetings from family Adia Sinisal Hozon family. Maraming salamat po. Okay, so itututuloy natin yung ating pag-aaral. Number 5 na po tayo. Binasa na natin kanina. kumpletuhin ang medical examination at iba pang mandatory requirements. Kailangan po na matiyak na handa at kwalipikado ang aplikante para sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Dumaan lamang sa mga accredited facility. Alam niyo ba na ang ahensya ay kailangan din accredited ng DMW, yung clinic, yung laboratory o yung inyong examination, medical examination, dapat accredited yung facility nila. Di ba? Kailangan ho dahil sila rin ho ay regulated ng DMW, kahit clinic, training center, at saka yung accommodation dito. Diba? Nung last 2 weeks ay tumulong tayo para ipasara yung mga accommodation ng ahensya na walang permit to operate yung kanilang accommodation. Yung agency may lisensya to operate, pero yung kanilang ginagawang accommodation ay hindi, kaya pinasara dahil maraming paglabag ang nakita at saka kailangan din regulated para naman nasusubaybayan, namo-monitor ang kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Okay. Punta na tayo doon sa pang-anim. Narito na yung number 6. Okay, sa listahan po ninyo, unawain ang mga legal na bayarin at placement fee policies. May mga patakaran kung kailan at magkano lamang ang maaring singilin sa mga aplikante. Huwag hong magbayad ng walang opisyal na resibo at alamin kung sakop ng no placement fee policy ang iyong trabaho. Okay, liliwanagin natin yung no placement fee policy. Ito, ganito po yan. Automatic, walang placement fee yung dalawa na mga mag-OFW. Number one, domestic helper o domestic worker. Wala pong placement fee kahit saang bansa po yan. Pangalawa, seafarer, wala pong placement fee kahit anong bansa po yan. Okay. Maliban dun sa dalawa, lahat na may placement fee. At depende, at dun may policy pa rin. Kahit sabihin mong may placement fee na ina-allowed, pero ang policy naman dun ay ito, equivalent of 1 month salary. Halimbawa, katumbas lamang ng sweldo ang kanyang placement fee. Halimbawa, sweldo mo 30,000. 30,000. So, ang iyong placement fee dapat 30,000 lamang. Hindi ho 31,000, hindi 35,000, hindi 40,000. Kung magkano ang sweldo sa kontrata, yun lamang ang pwedeng singilin, equivalent of 1 month salary. Kaya, anong ibig sabihin yan? Kaya kung seaman ka, domestic helper ka, kinukolektahan ka, pero wala naman tayong nababalitang ganyan. Nangyayari ang placement fee dito sa mga skilled worker, high-skilled o mga skilled professional, highly professional na mga aplikante. Diyan din may paglabag. Bihira, wala po akong sa tagal kong tumutulong sa mga OFW as advocate, wala po akong ni isa na mga OFW na domestic helper na siningil ng placement fee. Diba? Wala po. Wala. Maliban. Ayan. So ito na. Maliban. Binabago ang terminology. Imbis na placement fee, ito ang gamit. Like Hong Kong, Singapore. Ang gamit, processing fee. So ikinubli nila ang placement fee sa salitang processing fee. Pag tinignan mo yung itemized na processing fee, makikita mo roon na over. Para lang sabihin, para lang maikarga nila, para maikarga yung placement fee. Bawal po yon. Pangalawa, para maikubli nila at hindi sila masilip, ang gagawin, imbis na pagbabayarin kayo, ang gagawin nila ay salary deduction. Pangalawa yan, mga kapatid, salary deduction. Sino ang kumakaltas mismo? Employer. May arrangement na sila dyan. Employer, kinakaltas mismo. Nako, nakakalungkot. Singapore cases natin, 3 months ng kanilang 3 buwang sweldo hindi binibigay kasi para daw yon sa ahensya. Placement fee. Nagtatago lang sa pangalang processing fee. Okay? So, pangatlo naman, para hindi masilip na overcharging. Ito, experience po natin ito. Nakita natin ito. Kung 100,000 ang sinisingil na agency na placement fee, kasi kung 100,000 placement fee, dapat 100,000 ang sweldo based doon sa ating sinabi kanina. Pero dahil ang sweldo 40,000 lang, lampas siya ng 60,000 doon sa sinisingil na placement. Okay, ang ginawa niya, para hindi masikita at masilip, ang ginawa nung agency na to, every 10,000, di ba ang 100,000, mayroong 10 na 30,000. 10 times 10, 100. Ang ginawa niya, bawat resibo o sa resibo, inilagay na 10,000 lamang. So, 10,000, 10,000, 10,000. Sa bawat 10,000, ulitin ko. Yung 100,000, imbis na 100,000 ng resibo, ang ginawa niya, tagwa 1,000 lamang ang bawat 10,000 niresibuhan ng 1,000 lang. So, yung tagte 10,000, 10,000, 1,000. 10,000, lumalabas na 10,000 lang ang total. Di ba? Yan ho ang datatlong binabanggit ko sa inyo mga modus. Kaya wag ho kayong papayag na walang resibo. Kasi basihan po yan kapag may overcharging. Pag nagpapail ka na ng kaso. Okay. So, number 7. Basahin mabuti ang job offer at employment contract. Ito na, doon pa lang sa simula. Nakita na natin to. Mahalaga maintindihan ang lahat na nakasaad sa kontrata bago ito lagdaan o pirmahan. Mga kababayan, wag nyo lang hong ang sisilipin sa kontrata yung sweldo at pangalan ng employer. Ano ho? Better para may time kayo na ma-appreciate at kung ano ang naka-detail doon sa contract picture ninyo. Kung hindi pa uwi sa inyo ang kontrata, na-picturean nyo sa bahay nyo, basahin ang basahin. Di kaya, pagkatapos nyo ma-picturean, isen nyo sa mga taong mapagkakatiwalaan ninyo at makapagtanong kung anong ibig sabihin. Huwag ho mahiyang magtanong. Dapat basahin ang kontrata, intindihin ang nakasaad bago ito pirmahan. Okay. Number 8. Ulitin ko sa mga late tuner, mga kababayan, ang tinatalakay po natin ay patungkol po ito sa tamang paraan at mga proseso sa pag-a-apply sa isang recruitment agency, licensed recruitment agency. Ito po ang tinatalakay natin, pampito na po tayo. Okay, number 8 na. Dumalo sa pre-departure orientation seminar, PIDOS, kumpletuhin ang pre-employment requirements. Actually, ang PIDOS, mga kababayan, yung PIDOS kasi, that is 2 to 3 days before deployment. Dapat nabasa ninyo ang PEYOS muna o na requirement ang PEYOS para ka mag-qualify. Ano? Ang pre-employment orientation seminar, wag muna ang PIDOS. PEYOS muna. Ang PEYOS, hindi ka makakapag-abroad. Requirement po yun. Kailangan maipasa mo. Examination po yun eh. Actually, pag tinignan mo nga yung pre-employment orientation seminar o PEYOS na ginakandak po yan sa kahit saan kayo, pwede kayo mag-exams kasi online naman yan. Doon dinidiscourage. Halos parang ayaw ka paalisin. Pero kapag naipasa mo, saka ka lang i-allowed. Pagbagsak ka, uulit ka uli hanggang makapasa ka. Doon pa lang nandun na ang mga illegal recruitment warning. Nandun na mga policy. Nandun na ang mga kontrata kung paano ang gagawin. Pagpirma ng kontrata. Kumbaga na yung stipulated sa contract, nandun na. Pag naipasa mo, saka ka lang makapag-print ng PEYOS online. Yung PIDOS po kasi, na kumpleto nyo na ang mga papeles, ang PIDOS ay isa sa mga huling requirement kasi ang huli ay pay ang yung ano na, yung OEC. Ito ang pinakahuling requirement, lalo na kung agency hire. Pero huwag kayong mag-alala kasi pag agency hire, ang payos, ang nag-i-schedule po ng PIDOS sa inyo maging yung payos, ay yung ahensya ninyo. So, nagpipidos, may time na ang PIDOS ay sa iba, may time sa agency, may time dito mismo sa PIDOS sa ating DMW just sa second floor sa OWA. Sila nagpipidos ngayon. Pero kung PIDOS yan sa agency o PIDOS sa labas, dapat pakinggan yung maigi sapagkat yun ay napakahalaga dahil yung mga yun ay makakatulong sa iyong pagtatrabaho. Marami kang matututunan sa PIDOS. Kaya nga pre-departure yun eh. Bago ka mag-flight, kailangan alam mo ang mga ito. Kalimitan, mga specific ang talakayin kapag isang, halimbawa, Saudi Arabia, mga Saudi law, mga kustumre, kultura, yun po ang mag-undergo kayo doon. I think parang isang oras lang ata yun, yung PIDOS ninyo. Ang GFM, nandiyan po yan, tumutulong po yan, nagbabahagi ng mabuting balita pagkatapos ng PIDOS. Ay sila naman ang share mga 5 to 10 minutes o 2 to 3 minutes pagbabahagi, no? So advice ulitin ko mga kapatid, huwag kayong mahihiyang magtanong, kailangan magtatanong po kayo at dadalo sa mga orientation, kumpletuhin ang pre-departure orientation seminar bago ma-deploy. Inihahanda ng PIDOS ang mga OFW sa kanilang mga karapatan, responsibilidad, pamumuhay sa bansang pupuntahan po ninyo. Yan po ang layunin ng PIDOS. Okay. Number 9. Siyempre, bago tayo sa number 9, makinig ng mabuti ha. Doon po sa pag nagpipidos kayo, hindi lang ho, sa sobrang excitement na minsan ng ating mga kababayan, yung PIDOS hindi na po iniintindi. Parang maleta na ang iniisip. Saan anong susuoting sapatos, ano ang kailangang damit sa kanyang deployment, wag ho yun. Unahin yung intindihin, magsulat po kayo. Kalimitan sa PIDOS, parang wala akong nakikitang nagsusulat. Napapansin ko lang yan, wala akong nakikitang nagsusulat. Nanonood ako ng iba't ibang PIDOS sa iba't ibang, sa isang bangko at saka sa agency. Wala akong nakikitang susulat, parang sinasaulo na ng OFW or hindi masyadong interesado. Kaya wag hong ganun, mga kababayan. Magagamit nyo yung PIDOS na yan. Kapag naroon na kayo, makukumparakan nyo kung tama ba ang orientasyon sa inyo or hindi. May kukumparan nyo kung ano masasabi nyo ito pala ang legal at ang illegal ay ito, illegal. Kaya, mga kapatid, mahalaga yon. Okay, sa ating number 9, alamin ang karaniwang modus. Oh, ito na. Modus na ng illegal recruitment. Kalimitan sa modus, kapag nakapidos ka na kasi, ibig sabihin, nalampasan mo na to. Pero bahagi ng iyong paghahanda, na alamin ang karamitang modus ng mga illegal recruiter. Ang kaalaman sa mga scam, panlilinlang, ay makakatulong upang hindi mabiktima ng mga aplikante o ng mga aplikante para hindi mabiktima. Mag-ingat po sa mga alok na too good to be true. Ay, totoo naman eh. Ano ho? Kapag too good to be true, yan ay scam. Yung halimbawa, ang sweldo lang sa bansang yun, $400, pero in-offer ka, $1,000. Diba? Too good to be true. Sobrang totoo, pero hindi. Para lang ma-entice ka, ma-convince ka na malaki ang sweldo. Kalimitan naman kasi. Kalimitan ng mga nabibiktima ng illegal recruitment ang unang dahilan kung bakit napapasagot agad sila dahil sa mataas na sweldo. Kaya mga kapatid, pag-aralan po natin yan. Mag-iingat po kayo samantalang kayo po ay mag-a-abroad, mag-a-apply papunta sa labas ng bansa. Okay, siguro sa last, but not the least, ito na, Number 10, magplano at maghanda bago umalis ng bansa. Hindi lamang dokumento ang handa, kundi pati ang emosyonal. Mga kapatid, mga kababayan, everyday po ako may natatanggap na reklamo. Mas marami sa kanilang mga nilalapit. Yung anak ko ho, hindi ko po alam na nung una iniwanan ko, okay naman po siya. Ngayon po, hindi ko na po matiis kasi iyak ng iyak. Iyak ng iyak yung kanyang anak. Dahil namimiss daw siya. At siya rin, siyempre, namimiss. Gusto nang umuwi. Mga kababayan, hindi po ganyan ang pag-abroad. Kailangan handa ka emotional. Handa kang pansamantalang isakripisyo. Kaya nga kabayanihan ang mag-OFW sapagkat totally nilimot mo sarili mo para lang sa iniwan mong pamilya. Okay? So, hindi lang dokumento ang inahanda. Dokumento, papel po lahat lang yan. Ihanda rin ang pinansyal. Kasi paglabas mo ng bansa, hindi naman automatic magsisweldo. Isang buwan pa po yan bago ka magsweldo. Kaya dapat ang pamilya mo, meron hong budget bago ka umalis. Ang pag-abroad ho, may gastos po, mga kapatid. Huwag kayong maniwala doon sa libre lahat. Nako, marami na bubudol dyan sa libreng lahat. Libre passport, libre pamasahe, libre, libre, libre. Pag hindi ka natuluyang i-deploy, babawiin sa'yo lahat ng mga ginastos, which is tama naman. Kaya lang, dahil sa sinabing libre, na inganyo tayo at pwedeng ilaban natin yun, na sinabi nila libre. Tapos ngayon pinagbabayad, pwede namang manalo yan sa kaso sa DMW. Pero malaking sayang at panahon. Kaya maghanda, mga kababayan. Para hindi ka na pe-pressure paglabas mo ng bansa. Kahapon nga may kausap ako. Ang sabi, ako po ay nag-cash advance. Actually, itong OFW yung isang araw, nag-advance siya. Nag-advance sa employer, 2 months. Siyempre, nagbagong ugali ng employer dahil sabi niya, kaya pinipwersa siya, ayaw na niya, ang nangyari, ililipat siya sa ibang employer para mabawi yung kanyang cash advance. At yung isang buwan na matitira ay hindi pwedeng makuha sapagkat ipambibili ng ticket. Mga kababayan, huwag ho kayong papayag, ha? Na tayo ay aalis ng bansa na hindi handa

0: emotional, mental, at maging financial, mga practical na aspeto sa pag-abroad, mga kababayan. So magtatapos na po tayo, napakalaking, sana may natutunan po kayo based on experience, based on laws at mga policy. Makipag-usap lang po sa pamilya, tiyaking hindi handa ka sa mga hamon ng responsibilidad ng pagiging OFW. Hindi po doon ang paghahanda, dito pa lang. Sa lahat ng mga aspiring, kayo po ang kausap ko na maging OFW, tandaan na ang ligtas na pag-abroad ay nagsisimula sa tamang impormasyon at paglapit lamang sa lehitimong recruitment agency. Maging mapanuri, huwag magpapadala sa mga pangakong madaling trabaho o madaling pag-alis o mabilis na deployment. Laging unahin ang legal na proseso sapagkat hindi lahat, mga kababayan. Kaya ipanalangin at ipagkatiwala natin sa Diyos ang buong proseso ng ating pag-apply. Huwag nating, habang ginagawa natin ang prosesong iyon, magtiwala tayo sa Panginoon na siyang gagabay at magbubukas ng tamang oportunidad at maglalaan ng pinakamabuti para sa atin. Nawa, mga kababayan, ay napagpala po kayo. Tapos na po ang ating isang oras. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo. Radyo online dito sa Cable Channel 185 sa Signal TV. Ito ay sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng Serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Ito po si Pastor Joe Biasong nagsasabing pagpalain ng Panginoon ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
1: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DZS buhat sa Japan.
2: Arigato gozaimasu.
3: Servisyong OFW.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. 1 Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Alam mo ba na dahil sa 2 super bagyo ay na-off-air ang DWAS Legazpi? Setyembre taong 2006 nang mapatumba at pilipitin ng bagyong Milenyo ang tower ng himpilan. Tanging ang mga tornilyo lamang ng mga ito ang natira. Sinubukang ayusin ng aming mga engineers ang tower, ngunit 3 araw pa lamang matapos magbalik ang DWAS sa ere noong November 2, 2006, nanalasa naman ang bagyong Reming. Nasira na naman ang bagong gawang tower at kinailangan ulit itong i-repair. Pebrero taong 2007 na nang makabalik muli sa broadcast ang himpilan. Sa loob ng taong ito, ilang beses ding natigil sa pagsasahimpapawid ang DWAS. Mula noong August 8, 2008 hanggang ngayon, nananatiling off-air ang istasyon.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
4: Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City,
6: FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang Family Matters. Kaagapay, tayo po ay active member ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo po ang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At yes, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. Kumusta ka, kaagapay, ngayong Wednesday morning? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bumabati po ako ng good morning, good afternoon, good evening sa ating mga kaagapay saan man panig ng mundo, dahil tayo nga po ay napapakinggan via live streaming sa pamamagitan po ng 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store at hanapin niyo lamang po ang 702 DZAS. Yun po nga merong orange na logo. Yun po ang inyong i-download. Yan po ay libre po ninyong maida-download para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Hello din po sa mga kaagapay nating nakikinig sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyo mga PM radio, sa transistor radio, o kaya naman sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang nagmamaneho at nakikinig sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. And of course, sa ating mga kaagapay na nanonood sa ating Facebook page, sa ating Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming, hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. Huwag po ninyong kalimutang mag-follow sa ating mga social media platforms para naman po maging updated po kayo sa mga happenings ng inyong agapay ng sambayanan. At huwag nyo rin pong kalimutang i-share ang ating live streaming o kaya naman ay itag ang inyong mga churchmate, ang inyong mga kumare, ang inyong mga kapamilya, at sama-sama po tayong ma-inspire sa ating kwentuhan ngayong umaga. Muli po, kaagapay, ako ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. At dyan po sa ating ongoing Facebook live streaming ay meron po kong inilagay, meron po kaming inilagay na ating pagkukwentuhan. Join ka naman, kaagapay, sa ating kwentuhan at sagutin ang ating katanungan na paano mo ba binabalanse ang iyong career, ang family, at ang inyong faith. Siyempre, yung mga ministry natin. Share mo na yan, kaagapay, at makipagkwentuhan sa amin. Muli po, paano mo binabalanse ang iyong career, ang iyong family life, at ang iyong faith. Yan nga po ang ating pagkukwentuhan ngayong Wednesday. Ang pagbabalance sa ating mga career, ang pagbabalance sa ating family at sa faith. Kaya naman, tuto ka lamang, kaagapay, hanggang 11 ng umaga. At maya-maya nga lang po ay meron po tayong makakasamang special guest para pag-usapan po ang ating topic. Muli, kaagapay, huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating ongoing Facebook live streaming, maging ang ating YouTube live streaming, para naman makapakinig din ang iba pa nating mga kaagapay. At dito po sa ating ongoing Facebook live streaming ay nag-comment na at bumabati ng good morning si Ate Shirley Diansay mula dyan sa Singapore. Ate Shirley, kumusta po ang weather dyan sa Singapore? Sabi niya, ay back to back yung pakikinig ko today. Katatapos ko lang pakinggan ng Heartline last night and then Family Matters. Salamat po, Ate Shirley, sa inyong palaging pagtutok dito po sa 702 DZAS. O nga pala, binabati natin yung mga kaagapay nating OFW na kahit malayo dito sa Pinas ay talaga naman palagi pa rin nakatutok dito sa ating agapay ng sambayanan. Sa ating YouTube live streaming, si Ate Baby Desakula ay nag-good morning na mula sa Victoria, Laguna. Nakatutok na rin si Ate Mila Duwana at bumabati ng good morning. Binabati ko rin pala ng happy anniversary. Happy wedding anniversary ang aking tito at tita, si Mama Che at si Tito John Samante ay nagdiriwa ngayon ng kanilang wedding anniversary. Happy anniversary, Tito and Tita. Sana ay mabusog ninyo kami mamaya. At sa mga kaagapay pa natin na nagdiriwang ng kanilang birthday o kaya ng kanilang anniversary, happy birthday and happy anniversary po sa inyong lahat. Si Ate Shirley, sabi niya, na-share niya na raw ang ating episode. Nako, maraming salamat po. Ate Shirley, si Nanay Thelma Manjares, present na rin. Nanonood daw mula sa Calamba, Laguna. Sabi niya, maaliwalas daw at makulimlim ang panahon sa kanila. Dito rin po sa Ortigas area ay makulimlim na. Oo, nagbabadya na ang pag-ulan. Si Mami Vicky Gabornes, ang ating mami ni kaagapay na si Shai Gabornes, ay bumabati na rin ng good morning. Si Ate Evelina De La Rosa, bumabati na rin ng good morning sa atin mula sa La Union habang nagtatrabaho sa farm. At tayo daw ang kanyang background. Pa-shoutout naman daw maging ang kanyang mga kasamahan. Happy listening po sa inyo, sa mga kasama po ni Ate Evelina na nagtatrabaho dyan sa farm. Eh, salamat po sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay gumagawa ng gawaing bahay habang nagtatrabaho. Eh, samahan nyo lamang po ako hanggang 11 a.m. Si Kuya Vincent Garcia ay bumabati na rin ng good morning sa atin. Siya daw ay nanonood habang nagtatrabaho. At binabati rin niya ng happy anniversary ang kanyang wifey. Uy, happy anniversary po sa inyo, Kuya Vincent. Maging si Kuya Efren Bolgado ay nag-good morning na rin sa atin habang nagluluto. Maging si Ate Josie Mingala ay present na rin dyan at bumabati sa atin ng good morning. Salamat po sa inyo, mga kaagapay. Patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe, komento, pagbate. And of course, makipagkwentuhan ka sa amin na paano mo ba, kaagapay, binabalanse ang iyong career, family, and faith. Atin po yung pagkwentuhan ngayong umaga. Kasama nga po ang ating special guest. Siya po ay isang life coach and advocate ng mental health, ng alopecia, ng family, ng relationship, and the people empowerment. Eh, bising-bisi itong ating kaagapay na ito. Pero salamat! Salamat no sa ating special guest na kasama natin ngayon at palaging present, palaging nag-yes sa ating imbitasyon na makagapay natin siya dito sa Family Matters. Mga kagapay, atin pong i-welcome muli si Coach Ellen Perez. Good morning po, Coach!
1: Magandang umaga. I hope I'm coming in loud and clear. Thank you so much for having me again. At mga kaagapay, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Baka kailangan mong uminom muna ng tubig, Miss Kayla, at o kaya naman humingahinga. Baka naman po medyo pagod ka ng kaka-host. Pwede rin ako. Just kidding. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda ng ating taklakayan, family and faith. Balancing career, di ba? Lahat tayo talaga medyo hirap dyan. Mm-hmm. Ayan.
0: Totoo po. Ayan. Good morning po, Coach.
1: Good morning. Ellen. Salamat po sa DZAS for having me once again. Sige mm-hmm. po, let's go ahead. Ano po ang mga katanungan?
0: Yes, Coach. Bago po tayo magsimula sa ating topic for today, napakaganda nga pong topic na dahil I'm sure ay nakaka-relate ang bawat isa sa atin na minsan sa dami ng ating ginagawa sa buhay, and too much sa ating plate, eh minsan ang hirap ng balansehin ng ating career, ng ating family life, ng ating faith. So paano nga ba natin ito mababalance? Pero bago tayo tumungo sa ating discussion, Coach, eh baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
1: Shout out sa lahat po ng mga alopecia family ko, ayan, Alopecia Philippines. Hello, kamusta po kayo? Ayan, good morning po sa inyong lahat. Doon din po sa aking mga church fellow brothers and sisters, ayan, mga D group family ko po sa church. Good morning, and ayan, sa akin ding mga anak na si AJ, Isla at Angel. Ayan po. Good morning po sa inyong lahat at ayan, share sa ating lahat ng mga nanonood. Blessings and love to everyone po.
0: Ayan, happy listening po sa inyong lahat. And Coach, again, yes, po, balik po tayo na sa ating topic, balancing career, family and faith. Pero sa ating pagsisimula, ay basahin po muna natin ang salita ng Panginoon. Kaagapay kung kayo po ay mayroong Biblia sa inyong tabi, sabayan niyo po kami sa pagbabasa. Ako po ang babasa ng magandang balita Biblia at si Coach naman ang magbabasa mula sa NIV. Ito po ay mula sa Psalm chapter 90 verse 12. Coach, pwede pong makibasa po, yes, ng NIV.
1: Thank you so much. No? Napakahalaga talaga na sinasalubong natin ang bawat araw-araw ng alalahanin at pakinggan ang salita ng Diyos. So, mula mga kapatid, mula po sa Psalms chapter 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom.
0: Yun, at mula naman po sa magandang balita Biblia, dahil itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Yan nga po kaagapay ay mula sa Psalm chapter 90 verse 12. O nga no, means pag nabasa natin to, number our day, nabasa natin

0: Ano natin, isa sa buhay itong maikling nating panahon at yung pananatili ng ating eternal perspective. Coach, ano po ang inyong ma-share na insight tungkol po dito sa ating Bible verse na binasa?
1: Alam mo, talagang magandang paalala to sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa mga social media, no? Ito yung pagiging grateful eh, di ba? Kasi talagang every day we have to be grateful. And then also, kailangan magkaroon din tayo ng maturity habang patuloy tayong lumalapit sa Panginoon, inaaral ang kanyang salita, natututo tayo dapat na walk the talk, di ba? So, kailangan yung talagang nagbubunga yung ating wisdom, and at the same time the mission is really to share His words, share the goodness of God, and let everyone really know Him. So yan ang talagang pumapasok sa aking isipan sa verses na ito.
0: Opo, ang ganda rin po no nung sa NIV, teach
1: NIV,
0: us.
1: Yes. Opo,
0: teach us. So parang talagang nire-remind tayo na talagang dumepende sa Panginoon kung paano niya tayo tuturuan na isapamuhay yung ating maiksing panahon dito sa mundo. Teach us. Ibig sabihin nito ay yung ating pagdepende sa Panginoon. Na Panginoon, tulungan niyo po ako, turuan niyo po ako kung paano ko po isasapamuhay itong aking nag-iisang buhay. Kung paano ko po mababalance yung aking buhay dahil nga tayong mga tao ay minsan talagang abala tayo sa maraming bagay. So napakagandang reminder nito sa atin. Kaagapay from Psalm chapter 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Magandang reminder yan sa atin kung paano natin mababalance ang ating career, ang ating family, ang ating faith. At coach, iniwanan ko nga po sila ng question ng ating mga kaagapay kung paano ba nila binabalanse ang kanilang career, family, and faith. Kaagapay, i-share mo po yan sa amin ni Coach Ellen at atin po yung pagkukwentuhan dito sa ating programa. Sabi po dito ni Ate Aurora Estrella, good morning po sa ating lahat. Nag-share siya ng feedback. Noted po ito, Ate Aurora. Si Ate Minda Lopez naman ay good morning na rin sa atin. Siya daw ay nakikinig habang nagluluto sa Magalang, Pampanga.
1: At ayan, isang halimbawa na yun ng balancing, di ba? Actually, multitasking. Yes. Habang nakikinig, di ba? And sa iyo, di ba? May ginagawa rin, di ba? So, ayan, yan na yung mga halimbawa. Sorry, hindi ako makabasa ng mga comments. Hindi ko siya ma-open. Baka umano ang aking internet.
0: Sige po, Coach Ellen. Yun nga po ang ating topic, kaagapay. Balancing career, family, and faith. Ikaw ba, Coach Ellen, ano po yung mga bagay na nagpapabisi sa'yo ngayon? Kung okay lang po na ating i-share sa ating mga kaagapay, ano po yung mga bagay na nagpapabisi sa'yo nito ngayon po?
1: So technically, work, ministry, kasi nandito na ako sa aking stage of my life na I'm a solo parent, but I would say empty nesting. Ibig sabihin, yung mga anak ko lahat ay adult na.
0: Okay.
1: Ayan. So, hindi na ako yung may ahatid sa school or merong i-enroll or yung mga ganun. So, nung una, medyo may halong lungkot, nagiging emotional tayo, diba? Kasi parang nag-iisa ka na nga. But then again, ito yung wisdom na pinibigay sa akin ni Lord na this is my chance to to get to know him better, do things for myself, importanteng healthy tayo, may mga sports tayo, kahit walking. Before I work today, nag-walking ako, ganyan. And then, yun, those are the things na mga pinagkakabalahan ko. And I make sure

0: empowering their team as well.
1: So iba-iba po no ng reason
0: Yes.
1: bakit hindi natin nababalance itong mga bagay na to. Pwede rin naman natakot tayo mag-no sa mga bagay-bagay,
0: Yes.
1: kaya may tendency
0: Yes.
1: tayo na lahat na lang sasagutan natin ng yes, to the point na mapapagod tayo, mauubos tayo, at hindi natin nababalance. Meron at merong maiiwanan dun sa mga bagay na ito. Kaya nga kaagapay, maya-maya po ay i-share namin ni Coach Ellen yung ilang mga pamamaraan na paano natin mababalance ang ating career, ang ating family, and the faith. Pero muli po, makipagkwentuhan ka sa amin kaagapay at i-share mo sa amin paano mo ba ikaw personally, paano mo binabalance ang iyong career, ang inyong family, and the faith. Dahil excited po kami na marinig ang inyong kwento, kaya i-share mo po yan sa amin. Paano mo binabalance ang iyong career, family, and the faith? Sa puntong ito, Coach, mga kaagapay, bago po natin i-share ang ilang ways paano natin mababalance itong mga bagay na ito, we will take a short break po muna para po sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin, at kung ikaw naman ay nasa online, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. At sa pagbabalik nga po namin ni Coach Ellen, isashare na po namin ang ilang ways paano natin mababalance ang ating career, family, and faith. Kaya huwag ka maglilipat kaagapay ng istasyon. Samahan niyo po kami hanggang 11 a.m. Magbabalik po ang Family Matters.

0: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang at kamag-anak ng batang lalaking pinangalan ng Elijah Hope Lekigan. Sanggol pa lamang ang bata ng makita ni Gina Lekigan. Kung sino man ang nakakakilala sa magulang o pamilya ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Rosamie Dizon, social worker ng Samaritan's Place Silang, Cavite, o tumawag sa 443-1128 o sa 0977-837-2923.
1: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
2: Ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Family Matters. Ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante at ang ating hapong topic, balancing career, family, and the faith. Kasama pa rin po natin ang ating guest for today, si Coach Ellen Perez. Good morning po muli, Coach Ellen. Yan po ang ating
3: good morning ako ulit sa iyo, Miss Kayla. Ayan, magandang umaga po ulit sa ating mga kaagapay.
2: Yun, at basa lang po ako, Coach, ng ilan pa nating mga kaagapay na patuloy po na nag-send ng kanilang mga pagbate. Si Anne Valenzuela ay bumabati po sa atin ng good morning. Maging si Ate Belen Villanueva, si Nanay Nora Canchela, nag-good morning na rin po sa atin. Na mula naman sa San Mateo Rizal, nakatutok na si Malu Maravillas at si Vincent Lim ay nag-good morning na rin, si Bebot Dakara at si Nanay Thelma ay meron po siyang ibinahaging insight mula po sa ating binasang Bible verse. Hindi po tayo nag-aaksaya ng oras at panahon at gamitin natin ang buhay sa maayos na pamumuhay, matapat at totoo sa mga sinasabi. Amen po, Nanay Thelma. Si Lope Elpanyu, natapos ang paglalabas sa pakikinig ng Family Matters. Dito naman po sa ating YouTube channel, mula po sa Tarlacan, nakikinig na daw si Junior Salmazan, si Josephine Canzana, nakikinig naman mula sa Santa Rosa, Nueva Ecija, at sabi niya ay ang ganda raw ng ating topic. Amen po, at sana po ay sama-sama po tayong matuto at ma-inspire dito po sa ating pagkikwentuhan. Eh si Ma'am C. Lina Katudyo ay nag-good morning na rin po sa atin. O kaagapay, patuloy po ninyong i-share ha ang ating episode for today at itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya, at sama-sama nga po tayong magkwentuhan dito po sa ating topic na balancing career, family, and the faith. Coach, atin na po nga simulan ang pag-share po sa ating mga kaagapay ng ilang ways paano nga ba natin mababalance ang ating buhay-buhay. Una na po, eto, kaagapay, relate ka ba dito? Set boundaries. Ito daw mga boundaries na to ay nagpro-protect sa kung ano ba talaga yung mga importante para sa atin. At kakagapay, no, ang gandang reminder sa atin na huwag tayong matakot na mag-say no. Part yan ng sa set natin ng boundaries. Yung pag-say no natin sa mga activities or commitments na hindi naman aligned sa ating faith, sa ating well-being, sa ating goals, sa ating values. Kasi ang tendency kapag hindi tayo nakapag-set ng boundaries, eh meron at meron talagang malalaglag dyan sa career, sa family life natin at sa faith natin. Coach, set boundaries, ano po ang dapat nating matutunan tungkol po dito?
3: Yung as I always say nga, saying no to others so that you can say yes to yourself. Yes. Not only to yourself, kasi if you say yes to yourself as well, yung priority mo na relationship with God, ayan, 'di ba? Health mo, 'di ba? Kasi importante din na talagang work maintaining set boundaries. Alam natin yung distinction, di ba? Protecting yourself as well. You're not being exhausted at work. You're happy working and as if you're working for God. Yun ang mga laging inaano ko rin nga in terms of work premise. May share ko lang din itong nasa NIV na Colossians chapter 3 verse 23 na work. While work is an essential part of our lives, di ba? It should not consume us, di ba? Yun nga yung sabi ko na talagang ubus ka na yung time and energy mo. Yun. Whatever you do, work as if, work at it with all your heart, as if you're working for the Lord, not for human masters. Binibigay mo yung lahat na makakaya mo. And then, recognizing then the importance of, you know, rest and other aspects of your life. Ano ko na dito, ipasok ko na rin. No? Di ba kasi kanina mo pa nga binabanggit lagi yung busy tayo lahat, busy ganyan. Lagi ko tinatandaan talaga yung acronym ng busy, lalo't pag hindi ako nakakapag-set boundaries or prioritize things, yung ano yung mahalaga. Yung busy sa akin, kasi I'm sure you have seen mga acronyms din na ginagawa ko, and then meron din acronyms yung busy na BUSY, being under Satan's yoke. And ayaw natin yan. So, pakakaingatan talaga lagi natin pag sinasabi natin busy tayo. Ano ba yung pinagkakabisihan natin? Baka naman it's being under Satan's yoke. So, napakahalagang paalala yan sa ating mga kaagapay. Pagka naman sa trabaho, you communicate your availability to your boss, to your colleagues. Be firm about it. Huwag yung urong-sulong ka na, let's say, papayag ka, tapos mako-compromise na yung personal time mo or yung family time mo, or at the same time, commitment mo to God. Yan yung mga ways of worshiping mo or ways of ministering and sharing God's message or God's word. Alam mo, ang hirap sabihin nga talaga din nung bringing work at home, kasi nga 'di ba nung pandemic nagsimula na yung work from home. Kaya nga yan yung sinasabi ko kanina na work-life integration. Ngayon, multitasking yan. So in a coaching scenario, what we normally say is gamayin mo 'yung sarili mo, alamin mo sa sarili mo, okay ka ba sa ganun? 'Di ba? Wala kang nako-compromise na family, faith, 'di ba? Or yung personal needs mo, 'di ba? Kasi yung ang work-life integration, it means really na you are multitasking, 'di ba? So technically, hindi mo siya nababalanse eh, kasi ginagawa mo lahat, 'di ba? Ngayon, kung if it's working for good for you, di okay. Pero pag hindi naman, wag mong gawin. Kasi yun nga, if you think and you believe that there are items that you're compromising your faith, your family, or career. Ayan.
2: Okay po. So, ang gandang reminder sa atin ito, no? Lalo sa ating mga nagtatrabaho, no? Na, syempre, part din naman talaga ng ating pagiging Kristiyana yung ibigay natin yung ating best effort, dahil nga ang titingnan natin ay nagtatrabaho tayo para sa Panginoon. Pero let us also remind ourselves na importante pa rin ang rest. Importante pa rin. Meron pa rin tayong buhay outside ng ating trabaho. Baka naman kakabigay natin ng ating best ay nakakompromise na yung ibang aspeto ng ating buhay, no? Eh, syempre, dapat talaga ay balanse yung lahat. At Coach, salamat po, no, na sa pag-share po ng ilang ways paano natin mababalance, paano tayo makakapag-set ng boundaries, lalo na nga dito sa work, na isa to sa mga hirap lagyan ng boundaries, eh, no? Kasi ano nga po, no, most of our time ay dito natin inilalaan sa ating trabaho dahil sa bahay, yung off natin, weekends, tapos weekdays, limang araw, nasa trabaho tayo. At paano nga ba natin yun mababalance? Paano tayo makakapaglagay ng boundaries sa ating mga trabaho? So, yan yung number one kaagapay, set boundaries. At number two, sa ating pa rin pong pinag-uusapan, balancing career, family, and faith. Number two, ito yung sinabi kanina sa atin ni Coach, delegate and share responsibilities. Kaagapay, isa ka ba sa mga nahihiyang humingi ng tulong sa kasama sa bahay, sa katrabaho, sa kasama sa ministry? Eh alam mo ba, kaagapay, na yung realidad na hindi naman natin talagang kayang gawin lahat. Hindi naman tayo si Superman na makakaya natin gawin lahat. Eh, magandang reminder sa atin na paminsan para mabalance natin yung mga bagay-bagay. Eh, hindi naman kabawasan sa ating pagkatao kung maghihingi tayo ng help, kung mag-share tayo ng responsibilities, magde-delegate tayo ng responsibilities sa ibang tao. Yan man ay sa home, sa ating mga bahay, sa trabaho, sa ministry, eh huwag tayong mag-hesitate na humingi ng tulong kung kinakailangan. Kasi nga, di ba, Coach, minsan po nakakaya naman talagang humingi ng tulong. Eh paano po ba itong pag-delegate and share ng responsibilities? Paano po ito makakatulong sa pagbabalance po ng buhay-buhay?
3: Alam mo, yun nga, na-mention ko nga kanina yan na delegating your task and responsibilities, it shows you are trusting. Diba? You're trusting your colleague, you're trusting your superiors, diba? And you will also want them to grow, mm-hmm. right? So, mm-hmm. yun nga. Importante na ask help when you need it, diba? Acknowledge as well na you cannot do it everything. I mean, acknowledge na you cannot do everything and anything, di ba? Yun nga, malagi ko dito iniisip is, you know, we cannot be all by ourselves. Mm-hmm. God created other human na may kanya-kanyang talent, talino, mm-hmm. galing, lakas, para we can collaborate. Diba? Mm. Yan yung lagi kong dynamics dito na ngayon, collaboration. Mm. Kasi it helps you to grow, it helps you to think, and it helps also to uplift one another. So, mahalaga na we foster teamwork and cooperation. Kaya na maganda yung nagde-delegate ka and nagsha-share ka ng responsibilities.
2: Mm-mm.
3: Same thing, if you're doing either work, church task, or ministry, diba? Even at home setting, diba?
2: Yes.
3: Ginagawa natin sa family natin habang lumalaki ng mga bata, nagde-delegate tayo. Merong nagtigahugas, merong tigatuyo ng pinggan, merong tiga ganito, diba? So, yun, mahalaga siya. Kaya, ganun dapat talaga. So, I hope that helps our mga kaagapay na nanonood, no? At nakikinig sa atin, minsan talagang hirap na hirap tayo mag-delegate kasi feeling natin, baka papalpak siya or baka maghihirap, diba? So in doing that, it's important also to set expectations or to set proper guidelines. So, you know, discuss properly kung ano yung mga gusto mong maging results on this task, particular task.
2: Mm-hmm.
3: Ayan. Okay. I hope that helps po, mga kaagapay.
2: Mm-hmm. Ang ganda rin nun, no, Coach, na feeling natin kapag humingi tayo ng tulong, akala natin tayo yung natutulungan, pero hindi natin alam yung hininga natin ng tulong, yung pinag-delegate natin ng task, ay natutulungan din natin for them to grow, for them to learn, para matutunan din nila yung bagay na yon, no, na akala natin rin tayo yung nagbe-benefit dun sa paghingi ng tulong, pero hindi natin alam, ay pati yung ibang tao ay nakakakuha rin ng benefit dun sa paghingi natin ng tulong. So again, kaagapay, hindi po kabawasan ng pagkataon natin yung paghingi ng help kung kailangan naman talaga. In fact, it takes a lot of courage, no, coach, na gawin ito. Na kaya, ang ganda reminder sa atin, kaagapay, na minsan yung pride natin, kinakain tayo para humingi ng tulong. Pero hindi yan kasalanan, kaagapay, na humingi ng tulong sa ibang tao, na mag-delegate tayo and share ng responsibilities. Lalo na, no, coach, sa church. Kasi isang ano naman tayo, isang body of Christ tayo. And iba-iba tayo ng mga talents, ng skills. Maganda nga naman na makapag-share tayo, makapag-delegate tayo ng responsibilities. So yan, number two, kaagapay, delegate and share responsibilities. So again, number one, set boundaries. Number two, delegate and share responsibilities. And number three, define your seasons. E nasan season ka ba ngayon, kaagapay? Ikaw ba ay nasa season na gaya ni coach na share niya sa atin kanina na yung mga anak niya ay lahat ay adult na. Ako naman ay nandito ngayon sa season na single pa and not yet married. Iba-iba tayo ng season in life.
3: Yes, opo.
2: Iba-iba tayo ng season in life. And may mga season sa ating buhay na kinakailangan ng dinedemand tayo na magbigay ng more attention dun sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Gaya kapag ikaw ay mother na, mas kailangan mong pagtuunan ng pansin yung pamilya, kung lalo na kung meron kang newborn, kailangan mo muna pagtuunan ng pansin yung baby. Kung ikaw naman ay young adult, ikaw ay professional, young professional, sa kung ikaw sa trabaho mo merong transition ka sa bagong task, sa bagong position, minsan kailangan mo muna ito yung pagtuunan ng pansin. So iba-iba tayo ng season in life at depende rin doon kung paano natin mababalance yung ating buhay. Coach, define your seasons. Paano po ito makakatulong sa pagbabalanse?
3: You know, yun nga, magandang reminder din sa atin lahat ang nasa salita ng Panginoon sa Ecclesiastes 3 reminds us that there's a season for everything. So, maganda yung nandun yung attention mo or focus mo.
2: Mm-mm.
3: At the same time, when you say you trust God, you lift up to Him everything, kailangan nakikita sa iyo yun. Hindi ka na namumblema, hindi ka nagkakaroon ng panic or what. Trusting Him, it gives you that confidence that you are in your season na, you know, you're not guilty if you're focusing on your family, mm-hmm. if you're on your work, ganyan, or you're doing serving God, or doing church ministry. Mm-hmm. In one of the coaching sessions I had for some leadership coaching, it was shared there na it's technically giving your 100%. All right, yung mm-hmm. focus, kasi di ba, especially if you want to balance it, di ba? And you're so let's say for instance, eto, I'm focused now here, eto lang talaga, ganyan, mm-hmm. di ba? So pag sinabi ko ngayon na eto, meron akong time up sa anak ko, or may bonding kami, or let's say meron akong relatives na i-meet or kaibigan, walang phone, ganyan, di ba? Mm-hmm. So ito isang magandang ano rin, no, reminder sa ating mga kagapay. Minsan may nakikita ako, kunyari sa mall, kumain sila sa family, no, nagdi-dinner, mm-hmm. pero lahat sila may hawak na cellphone.
2: Yun.
3: So
2: totoo po,
3: di ba? So what is the season of our life now na it requires, yun nga, flexibility, adaptability, it demands attention. So, paano mo bibigyan ng focus yun, di ba? So, talagang it discipline sa atin, ganon, discipline. Challenge ourselves to discipline ourselves to have that focus in whatever it is that we're doing. It's not easy. Ako, sabi ko sa'yo, ako din, I have my struggles, pero if we surrender it to God and ask for His wisdom, He will be there to guide us and direct us so that in whatever season of our life is, we will be at our best. And we will have that focus and be able to shine in that aspect to glorify Him.
2: Amen.
3: Ayan.
2: Opo,
3: Maganda lang paganda ang ating discussion talaga, di ba? So,
2: Yes po,
3: I hope mga
2: amen.
3: kaagapay, nakakatulong po sa inyo ang aming pinag-uusapan. At ako'y nagagalak talaga at lagi ako naiimbita dito sa Family Matters.
2: Amen po.
3: Right?
2: Coach, nabanggit po ninyo kanina na minsan talaga part, iba-iba po tayo ng season, nagiging part yung guilt. Kasi parang nito lang, nasa career ako, tapos ngayon kailangan kong pagtuunan ng pansin, eh paano yung career ko, paano yung ministry, pero kailangan ako ngayon ng family ko. Meron po ba kayong any practical tips kung paano po tayo mag-a-adjust? Paano tayo magiging flexible sa pag-a-adjust according sa seasons natin or priorities natin sa ngayon sa ating life?
3: Yun nga, first and foremost, know your core, right? Know your core. Ano ba yung valuable sa iyo? When you say valuable, ano yung pinakamahalaga sa iyo? Of course, top of the list is our Lord, tama? 'Di ba? Talagang
2: Amen.
3: yan yung priority natin. Then aside from that, kagaya nun sa question mo. Kasi kahit naman sa salita ng Panginoon, tinuturo na talagang pagka ikaw ay nandun na andun na yung ikaw sa season ng life mo na mag-aasawa ka na or bubukot ka na, hindi mo naman kailangan anuhin talaga kung ano yun nandito sa family mo, di ba? Hindi lang yung support financially, di ba? Yung pangangamusta, paggalaw, pagbisita, ganyan. Napakahalaga lang talaga na ano yung mahalag, know your priorities. And then the rest will follow. That's the basic. So hindi naman talaga siya ganun ka difficult in terms of ma-stretch ka ng todo-todo.
2: Apo.
3: Kasi for instance, okay, ganito. Let's say for example, ang ating kinahangaan ngayon at talagang paborito ng lahat at nagtaas ng bandila ng ating bansa sa larangan ng sports, si Alex, di ba?
2: Alex, apo.
3: So siya, ang priority niya talaga, 70% sasabihin natin, discipline ng pagte-training, di ba? So, yun. Talagang yun yung priority niya. And then the rest will follow, di ba? Kung whatever ways na gusto niyang isunod yon. Kasi yun yung expected sa kanya. Talagang to play and to represent our country.
2: Opo.
3: And nasasabi naman niya, na ikukwento niya rin na nagpapasalamat siya sa Panginoon, nagbibigay siya ng panahon sa pamilya niya. And then at the same time, she offers it to the country. Sa ating mga kaagapay, sa isang simpleng mamamayan, but napakahalaga lang na ito ba ang ginagawa ko ba ay nakakalugod sa Panginoon? Nakakatulong ba ako sa kapwa? Basta yung dalawang yun, naka-check naman, hindi ka na talaga mahihirapang i-balance o ilagay ng hierarchy kung ano yung mga dapat mong gawin sa araw-araw.
2: Amen. Salamat
3: Ayan.
2: po,
3: Sana nakatulong
2: Coach.
3: yan, Kayla, sa ating mga tagapakinig.
2: Opo, I'm sure po ay nakakatulong itong ating usapan sa ating mga kagapay. So yan, number three, kagapay, define your seasons. Si Nanay Thelma Manjares ay meron ditong practical na isinashare sa atin. Kailangan po maging maaga gumising para matapos natin ang dapat gawin. Siya raw po ay gumigising ng 3:30 para magawa ko po, unahin po ang magbasa ng salita ng Diyos, manalangin bago simulan yung gawaing bahay. Nako, Nanay Thelma, salamat po sa inyong pag-share. Si Ate Ana Maria Lantayona ay nag-good morning sa atin mula sa Davao City. Maging si Faustina Frankie Habla ay nag-good morning sa atin. Si Tess Livelo, listening daw from Bacoor, Cavite, at salamat daw sa ating topic. Nako, kaagapay, salamat din po sa inyong pagtutok sa amin. Again po ang ating
3: magandang topic. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po.
2: Ang ating topic with Coach Ellen, balancing career, family, and the faith. Ang pangatlo nga natin ay define your season. At ang ating pang-apat, kasama sa ating binabalanse ay yung family time, create a family-centered schedule. Magandang ma-remind tayo, no, kaagapay, na ang una nating ministry ay ang ating pamilya. At ang ating mga pamilya ay a blessing, regalo mula sa Panginoon. Kaya mahalaga na mag-invest tayo ng time na i-nurture yung relationship natin with our family. Coach Ellen, paano po ba itong pag-create ng family-centered schedule?
3: Mga kaagapay, importante talaga na we keep our connection, we keep our communication, and we keep our we make it consistent. Ayan. Sa pagkakaroon ng family centric, 'di ba? Yun lang 'yung lagi kong inaano, consistency, connection, and communication. That will really help you a lot in maintaining your in maintaining a family centric. So yun lagi yung sinasabi ko. Regalo sa atin ng Panginoon ang ating pamilya, kaya naman talagang dapat natin itong pakaalagaan at pagkaingatan. So
2: yun na ang
3: importante yun. Kasi kahit sabihin naman natin, let's say for instance, yeah, put your schedule first in your family, 'di ba? Yun nga, devotional time, quiet time, meal time with them, play time. Pero kung may cellphone ka naman, so baliwala rin, di ba? Tapos nakatuto ka doon. Guilty rin ako dyan. Guilty tayo dyan lahat. Kailangan talaga magiging mindful tayo. Talagang meron tayong conscience to remind ourselves. Ayan. So, that's about it.
2: Yun na. Maganda pong reminder yon, no? Na oo nga, minsan nag-set nga kayo ng time. Meron kayong meal time, meron kayong usapan na sabay-sabay kayo mag-church and then magla-lunch after. Pero pagkita mo lahat naka-cellphone, 'di ba? Parang baliwala din yung time na inilaan mo. Maganda dito yung uninterrupted na time. Talagang
3: bukod sa uninterrupted, intentionality. Mm-mm. Kasi minsan talaga hindi, yun na nga, nasa system na nga natin eh. Parang ako, guilty ako dyan. Talagang minsan parang magugulat na lang din ako. Ay, bigla akong kailangan ko tignan yung telepono. Miski na, di ba? So, kailangan talaga, itong ginagawa mong ganito, kaila ng programang DZAS, malaking bagay to dahil it keeps us be reminded. It helps us to, oo nga pala, teka, di ba? Dapat ganito nga pala. So, yan.
2: Intentional. Yan ang word, intentional. Intentional tayong makipag-communicate, makipag-connect sa ating family dahil sila nga po ay blessing sa atin ng Panginoon. Si Ate Aurora Estrella, sabi niya, minsan po kasi kapag nag-designate ng work, nakakatakot ma-reject. Kaya mas okay na ikaw na rin ang gumawa. Sa pamilya, okay lang po. Pero pag sa ibang tao na po, parang nakakailang. Si Ate Ana Maria Lantayona naman, importante daw po talaga ang connection palagi para sa family. Oo, kaagapay, dahil nga again, ang reminder sa atin, ang ating unang ministry ay ang ating mga family. Kaya ating pag-ingatan, mag-invest tayo ng time, maging intentional tayo para sa ating pamilya. So, recap lang tayo, no, coach at kaagapay. Number one, set boundaries. Number two, delegate and share responsibilities. Number three, define your seasons. And number four, create a family-centered schedule. At tayo po ay nasa panglima na, kaagapay. Muli nga po ang ating topic for today ay balancing career, family, and faith. Patuloy po na i-share po ninyo sa amin, ikaw kaagapay, paano mo ba binabalanse ang iyong time sa iyong career, family, and faith? Patuloy kang mag-comment dito sa ongoing Facebook live streaming natin o sa YouTube live streaming natin at i-share mo sa amin ni Coach kung paano mo binabalanse ang iyong time with your career, family, and faith. Ang number 5 nga, kaagapay, practice self-care. Uy, minsan dahil sa dami ng ating ginagawa in life ay nakakalimutan na nating alagaan ang ating sarili. Pero alam mo ba kaagapay na ang pag-aalaga sa sarili ay essential ito para ma-sustain natin, para yung syempre we cannot give what we do not have. So kapag tayo ay lobat na, kapag tayo ay ubos na, ano pa yung maibibigay natin sa ating pamilya? Ano pa yung maibibigay natin sa ating career? Ano pa yung maibibigay natin sa ating ministry para sa Panginoon? Kaya nga kaagapay, ang pag-aalaga sa ating sarili ay essential at hindi yan kasalanan. Kasi diba, coach, minsan ang iniisip natin pag tayo ay nagpahinga, parang feeling natin tayo ay nagkakasala. Pero in fact, kaagapay, ang pagpapahinga ay part yan ng worship natin sa Panginoon. So, practice self-care, coach. Ano po ang inyong maibabahagi sa ating mga kaagapay tungkol po dito?
3: Ayan, yun nga, kagaya ng sinabi mo, no, Miss Kayla, napakahalaga ng self-care na to. Huwag din nating sabihin, minsan kasi magkakaroon ng anong mga tao na nagigilty na yes, baka naman makasarili ako, di ba? Mm-hmm. Yun nga, you cannot give what you have if your half, if your cup is not full, diba? So importante rin na grounded ka, your mind, heart, your spirit, your whole body is really grounded, in tune, diba? Mm-hmm. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo nag-time to rest siya, yes, makibabasa natin yan sa Luke chapter 5 verse 16. Jesus himself took time to rest and withdraw from the crowd to pray. Diba? So, pwede tayong mag-set ng mga activities or schedules to refresh our body, our mind, and spirit. Mm-hmm. Kagaya nga na nasabi ko, quiet time, hobbies, ako kagaya kanina nag-walking, spending time in nature, sobrang refreshing, yes, and you come close to God if you're spending time with nature, 'di ba? Playing songs, praise and worship songs, mm-hmm, yung mga magagandang tugtog na talagang you feel relaxed, 'di ba? So just make sure na meron ka mga breaks in between, yes, pagdating naman sa work, 'di ba? Meron tayong sinasabi sa work na 90-20, parang 90 minutes naka-focus ka, 20 minutes and you take a break, mm-hmm, rest, 'di ba? So that's really important. Hydrate, bio break, refreshing activities, journaling is one of a personal self-care I really encourage everyone to do, kasi you know, like simple writing to God, writing things that you are grateful about, writing things that about your positive affirmation, it's a self-care that really helps you to recharge your energy, refocus your priorities. Mm-hmm. Yes, ayan, mga kaagapay, I hope po nakakatulong po ang mga naibabahagi namin sa inyo. Napakadami, mm-hmm, na po ng mga konting tips na naibabahagi namin sa inyo po. Set boundaries, delegate and share responsibility, mm-hmm, define your seasons, create a family-centered schedule, practice self-care, Ayan.
2: So, self-care, kaagapay. Hindi
3: ayan.
2: Po kasalanan muli
3: yes.
2: ang magpahinga at part yan ng ating worship sa Panginoon. Sabi nga si Ate Marivic Dichoso nga ay nag-a-agree sa atin, taking rest is not as in, yes, kaagapay. Kasi nga, again, ano, kapag naubos tayo, kapag nalobat tayo, ano yung maibibigay pa natin sa ibang tao? Ano yung maibibigay natin sa pamilya natin, sa career? And also, yun nga pong cellphone, diba, charge natin. E tayo na tao, bakit natin pinagdadamutan ng pagkakataon na makapagpahinga? So, kaagapay, ang pagpapahinga ay essential po yan. Yan po ay hindi kasalanan. Pero ikaw po, coach, aside po sa walking, sa pakikinig ng mga worship songs, ano po yung inyong ginagawa? No? Lalo po pag weekend, diba? Yan po usually yung pahinga eh. Ano po yung ginagawa ninyo to recharge your body, your mind, and your spirit?
3: Definitely yun nga, binanggit ko kanina, journal, I make sure, iba kasi if you write things eh, di ba, the journal ako, I listen to praise and worship song, quiet time, ayan, massage, huwag tayong makakalimot dyan,
2: oh,
3: di ba?
2: Sarap.
3: I mean, if we have naman the capacity, di ba, bakit hindi? Kasi importante yun, di ba? Nagpapa-check up tayo sa doktor, kung kailangan po, nagpapatingin self-care yan kasi importante yan.
2: Opo.
3: Di ba?
2: So, iba-iba po no, ng pamamaraan tayo para pangalagaan ang ating mga sarili. Pero yun nga yung mahalaga talaga na maglaan tayo ng maging intentional din tayo sa ating mga sarili. Kung gaano tayo nagiging intentional sa ibang tao, eh ganun din tayo maging ka-intentional sa ating mga sarili. So, number 5, kaagapay, practice self-care. And number 6, stay connected with your church community. Syempre, mahalaga naman talaga kaagapay yung pagkakaroon ng support system. Eh, kailangan ito para sa pag-maintain ng balance natin in life. So, yung ating mga church community, yung ating mga kaibigan, churchmate, even yung ating family, ay pwedeng makapag-offer sa atin ng encouragement, ng accountability, di ba? Kung meron tayong partner, kung meron tayong AG, mga nakakapag-share din sila ng mga practical help kung paano natin ina-navigate yung ating faith, family, and career. At sa yun nga, no, sa ministry, kung meron tayong D-group, di ba po, kung meron tayong mga small group, eh at least maiintindihan kanila, ito palang kapatid kong ito ay nag-struggle ngayon sa pagbabalance, eh, at least matutulungan ka. So, kaagapay, stay connected with your church community. Coach, ano po ang inyong maibabahagi po tungkol po dito?
3: Kahalaga na meron tayong mga mentors, discipleship leaders, kaya
2: yes.
3: napaka-bless natin lahat na tayo may mga church community at present sila. Dahil isa yan sa mga instrumento na ginagamit ng ating Panginoon para tayo'y maagapay, di ba? Maagapayan. So, nakakatakot if we lose connection to them. Ibig sabihin, tuloy sila yung ating best friends, 'di ba? Sila yung ating mga kaibigan na talagang tunay dahil talagang i-guide tayo. Mahalaga na meron tayong regularly church services. Ako mabahagi ko lang, so member po ako ng KSP or Cool Solo Parent Ministry ng CCF. So, every Saturday po yun. Binabalansi ko rin sa apat na Sabado. May dalawa doon nakakapag-attend po ako hanggang tatlo. Ngayon may isang Sabado na binabahagi ko rin sa pamilya ko, sa aking mga anak o sarili. And then, Monday may Bible study group po ako ng mga solo parents. Saturday naman po, couple group siya because yung mga naging D group leader ko po na dati ko mga boss sa kumpanya, brothers and sisters ko, doon ako na nasama, nadala. And I continue with kasi nga napakahalaga na we stay connected with church community. It provides spiritual and emotional support. Yun nga, it stays us grounded and balanced. So, let's continue being connected with them and stay that way. Ayan.
2: Yes, opo. Mahalaga, no? Coach talaga, mga kaagapay, yung pagiging connected natin sa ating church community. Syempre nga, again, nagbibigay sila ng support sa atin, ng encouragement, nagiging accountability partner natin, and nagbibigay sa atin ng practical help. So, yun nga yung pag-attend natin sa mga church services, mga small group, pagbibuild ng relationship, pakikipag-fellowship natin sa kanila, di ba? Eh, nakakatulong sa atin. Nag-comment ulit si Ana Nathelma Manjares, another pag-share niya paano niya nababalanse ang kanyang life. Patuloy daw na ito, self-care, part ng kanyang self-care. Patuloy na pag-ehersisyo, kumain ng masustansyang pagkain, uminom ng gatas, maligo, magpabango. At meron daw siyang journal, coach. Yung anak na ban daw po niya ang nagmamasahe sa kanya at nagpapacheck up siya every 4 months. So, yan ang self-care ni Nanay Thelma Manjares. Si Ate Sonia Eusebio Casera naman ay nakikinig mula sa Norzagaray, ang Unchangeable God Commission Church. Shoutout daw kay Pastor Jomedes at Pastora Tessa Jose. Happy listening po, Ate Sonia. Dito sa ating YouTube channel, sa ating YouTube live streaming, ay marami rin nagko-comment. Si Ate Baby Dasakula ay nag-amen at nag-agree sa ating pinag-uusapan. Si Aldrin De Silva, mapagpalang araw po sa ating lahat. Siya naman daw ay nanonood at nakikinig mula sa San Pedro, Laguna. At mula sa Fairview, Quezon City, si Ate Nenita Clamor. Si Kuya Junior Salmazan ay nag-i-amen din sa atin. Ako kaagapay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapadala ng inyong komento at mensahe. Again po ang ating topic, balancing career, family, and the faith. Sabi ni Ate Ann Valenzuela, yes, ito rin po ang mahalaga sa atin bilang mananampalataya. Lagi po tayong umaten sa mga gawain ng mga ministry sa ating church. Si Ate Ana Marie Lantayona, pinaka the best ang meron kang church community. If hindi makapunta through online, siya raw po kasi ay nanonood. Basta daw po lagi tayong connected sa ating church community. Amen po, Ate Ana Maria. Salamat po sa inyong sinishare. Si Kuya Christopher Cabellion, tama po na dapat alam po natin ang ating priorities. Dahil ako, meron po siyang 2 job. May 2 trabaho before dahil wala pa dito yung family ko. Pero nung nakasama ko na sila, ginive up ko yung other job ko dahil dito sa abroad, talaga kong maraming trabaho para kumita. Pero dahil priority ko ang aking family, kaya ginive up ko yung iba kong trabaho. Salamat daw po at God bless daw. Nakikinig siya mula sa Hawaii. Yun, kagapay, no? Mahalagang malaman natin ano ba yung priority ko ngayon? Ano ba yung dapat kong pagtuunan ng pansin ngayon? At doon natin magandang masimulan, no? Para alam natin kung ano yung uunahin natin. So, yan, kagapay, muli po ang ating topic, balancing career, family and faith, at tayo po ay nasa pang-7 na ating punto. Coach, seek God's wisdom and guidance. Of course naman, bukod sa support natin from our community, from our church community, mula sa ating family, syempre mahalaga rin naman talaga na alam natin na humingi ng wisdom and guidance sa Panginoon. Mahalaga na malaman natin, maalala natin na hindi tayo nag-iisa dito sa effort natin na balansehin yung faith, yung family, and career. Ito ang magandang reminder sa atin, kaagapay. God is always with us. Even dito sa paghingi natin ng wisdom and guidance, talaga namang ready ang ating Panginoon na magbigay sa atin ng wisdom. Hindi naman talaga madaling i-balance lahat, di ba? Sa dami ng ating ginagawa, kaya nga kailangan natin ng wisdom, ng guidance mula sa Panginoon. At hingin lang natin yan sa Kanya. So, Coach, seek God's wisdom and guidance.

0: kaila ang sakit na
1: Mm-mm.
0: hindi natin alam kasi yun dahil wala pa tayong hindi pa natin wala pa tayong relasyon sa Panginoon, di ba? Nagkaroon tang mga sangay-sangay na, na problema. So, talagang if we lack wisdom and if we don't ask for His guidance, masusidlak tayo talaga sa mga maling desisyon at hindi natin mababalanse ang mga kailangan nating i-prioritize ang ating faith, ang ating family, and career. Nandito nga, nais natin ibahagi sa ating mga kagapay ang nasa salita ng Panginoon sa James 1 chapter 5. If anyone lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all finding fault, and it will be given to you. So, mga kagapay, hindi po tayo nag-iisa, hindi ka nag-iisa, ikaw lang ang nakakaranas ng difficulties in balancing our lives these days, lalo na ngayon, no? Napaka fast pace ng ating
1: Yes.
0: buhay. So, napakahalaga na we keep ourselves grounded and make it a habit to pray and seek His wisdom. And that would be all. So talagang we will be able to say na we live our life according to His purpose and plan.
1: Amen. So talagang
0: Amen, di ba?
1: Mahalaga ka agapay na hingin natin lagi yung wisdom and guidance ng Panginoon. Sabi ni Ate Shirley Diansay mula sa Singapore, ang dami ko pong natututunan today. Sabi niya, hindi po madali ang pagbalance ng career, family, and faith. Sabi niya, seek God wisdom and sa lahat ng aspeto. Hindi daw madali yung pang-araw-araw na ginagawa. Need po na talaga natin ng guidance and grace ng Panginoon. Amen po si Ate Ana Maria Lantayona. We need guidance and wisdom from God always. Oo, si Melena Serafin. Siya daw po ay nakikinig mula sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. At tungo tayo sa ating panghuling punto, kagapay ang ating pang-8 na way paano natin mababalance ang ating career, family, and faith. Syempre, ang pinaka-importante sa lahat, prioritize your relationship with God. Eh, of course, sa dami ng ating shinare kanina, no, ilang points ito. At the end of the day talaga, ang pinaka-importante sa lahat ay yung ating relationship sa Panginoon. Before natin i-organize yung ating schedules, yung ating goals, eh maaganda na ma-align muna natin yung ating heart sa Panginoon. Remember kagapay yung story ni Martha, di ba? Minsan tayo ganito, ang dami nating ginagawa para sa Panginoon, pero nakakalimutan din natin na mag-spend ng time sa Panginoon. So today, magandang reminder sa atin na ang pinakamahalagang importante ay hindi naman yung tapusin natin lahat, pero ang importante dito ay yung spending time with the one who already loves us completely. Diba? Baka masyado na tayong tutok sa ministry, sa career, sa family natin, eh hindi natin, nakakalimutan na natin mag-spend ng time sa Panginoon. So, coach, prioritize your relationship with God.
0: It's the best gift that we have. Ito na yung masasabi kong best relationship natin, ang relationship sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: So, the Bible reminds us in Matthew chapter 6, verse 33 na, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be given to you as well. So, start our day with prayer time, devotion, seeking God's for guidance. Ako minsan kahit naglalakad ako, nag-walking ako, pagkatapos ko magbasa ng daily devotion ko, nakikipag-usap sa Panginoon, 'di ba? So no matter what happens or no matter what life throws us, we are assured that uunahin natin siya, 'di ba? And ask for prayer also na i-bless niya tayo sa ating work.
1: Mm-mm.
0: na Amen. Yung gagawin

0: natin is to honor Him and glorify Him, not us, di ba? Kasi baka mamaya, to some point in my life, nangyari sa akin yun, syempre na parang, hindi pala, hindi mali, hindi dapat ako, talagang dapat ang Panginoon. So, napakahalaga na daily to, consistency, di ba yung nasabi ko nga sa iyo kanina, communication, collaboration, consistency. Ayan. So, start your day with a prayer, devotion, and continue asking God's guidance on everyday life, whatever it is. And whether it's a challenges, prioritize your relationship with God. Ask Him, ano ba ang naituturo sa'yo nito? Lord, ano bang gusto mo sa akin matutunan nito? Anong pagbabagong dapat kong gawin? So, yeah. That's about it for me. Maraming salamat, Kayla. So, maraming salamat, mga kaagapay sa Family Matters.
1: So, prioritize your relationship with God. Again, marami kaming shinare kanina ni Coach na mga punto, pero lagi nating alalahanin, kaagapay, na ang pinaka-importante sa lahat ay yung maging align yung ating heart sa Panginoon. Diba nga? Relationship natin sa Panginoon ang dapat talaga natin laging inuuna. So, kaagapay, itong pagbabalance natin ng faith, family, and career ay isang lifelong journey na kinakailangan ng intentionality, ng discipline, at of course, yung pag-depende natin sa strength mula sa Panginoon. So, hindi man ito madali, pero sa tulong ng Panginoon ay ma-achieve natin ito, magagawa natin ito. Coach, with that, sa ating pong bago po tayo mag-end ng ating topic, ay pwede niyo po bang ipag-pray ang ating mga kaagapay?
0: Maraming salamat, Kayla. So, mga kaagapay, tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, at ang ating mga kababayan, mga listeners natin, viewers, na naka-tune in po sa napakagandang programang ito ay maraming natututunan, lalo't hinggil sa usaping balancing of career and family and faith. Lord, we lift up everything to you. Maraming salamat sa mga discussion na ito na talaga naman matututo ang lahat, magkakaroon ng kaliwanagan, at mai-applyin po namin the best practices that we have in balancing career, family, and faith. Lahat po ito, Panginoon, ay regalo mula sa inyo, dahil kaya po kayo aming pinasasalamatan. May we always be with us in everything that we do. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen. Coach, ano po ang inyong mga encouragement para po sa ating mga kaagapay?
0: Para yun ko, yun nga, babanggit ko lang ulit. Mga kaagapay, lagi nating pakakatanda-andaan pagka tayo nagsasabi ng busy ako. Mag-attend ng Bible study, mag-attend ng church ministry, mag-gagawa ng ganito, busy ako. Ano ba ang busy para sa atin? Baka ikaw ay nagiging being under Satan's yoke. So, balansihin natin ano ba tong busy ito, ating intindihin at alamin, di ba? Susunod, yung sinabi ko nga na laging magkaroon po ng communication, collaboration, and consistency. Kasi yan lang po talaga ang isa rin po sa mga basic ways and easiest to keep up and make sure that you'll be able to balance your family, your career, and your relationship. And of course, definitely not the least, always prioritize our good Lord, because all of this is from Him, so it is our way of thanking Him. Maraming salamat po, mga kaagapay.
1: Thank you so much po, Coach Ellen, sa inyong panahon, at na nawa po ay next time po ulit ay makasama po namin kayo dito sa Family Matters. Thank you so much, Coach.
0: Maraming salamat. Have a great day. God bless us all. Thank you, Miss Kayla, and sa 702 DZAS. Thank you po.
1: Salamat po. Kaagapay, atin nga pong nakasama si Coach Ellen Perez at atin pong napag-usapan ng balancing career, family, and faith. Salamat po sa inyo, kaagapay, sa inyong mga pahabol pang

0: mensahe at pabate. At syempre nagpapasalamat din po ko sa mga nakagapay natin sa broadcast. Ang ating protect on duty, Kuya Reggie Villena sa ating RTV team, andyan si Ate Aileen Valdez at ang ating intern. Salamat din sa ating broadcast engineer. Maraming salamat din sa mga kagapay natin na mula sa Bukawe Transmitter site. At sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dito sa ating programa at marami pa nga mga humahabol ng kanilang mensahe. Maraming salamat po sa inyo. Muli ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante at ito po ang programang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Filipino. God bless you, kaagapay!
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawe, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Kihuang tayo lo, gao tiyong siyuzo ah. Kinali ba ho lang ki gao hui ah.
4: Mo probin lo, dalaw di chulay hiu siyo.
3: 今天你的照顾出来人哦，无法能出门啊。无出门啊，想看可以敬拜主会
4: DZAS 702，每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。 新邀你各地家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS702 闽南话空中崇拜。
5: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang at kamag-anak ng batang lalaking pinangalan ng Elijah Hope Lekigan. Sanggol pa lamang ang bata nang makita ni Gina Lekigan. Kung sino man ang nakakakilala sa magulang o pamilya ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Rosamie Dizon, social worker ng Samaritan's Place Silang Cavite, o tumawag sa 443-1128 o sa 0977-837-2923.

0: Tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo. Kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Kikinig dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kamusta ka ngayong araw ng, ang bilis ano, Wednesday na July 22. Ayan, magandang araw po. Welcome po sa ating programang Ang Usapan ay Laging Pag-asenso. Ayan, at nakasubaybay ka pa rin ano, dito sa inyong paboritong himpilan 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Magandang araw po sa lahat ng mga abalang-abala sa kanilang trabaho na nakikinig ngayon, sa kanilang negosyo. Ayan, magandang araw po sa inyo saan man po kayo nakikinig, sa YouTube man yan, sa Facebook o kaya po sa ating transistor 702 DZAS. Do not ever forget na kayo po ay mag-like ano, at i-share nyo po itong ating tawag dito, episode po. Yan. O kaya mag-like po kayo sa ating Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakakapag-like, subukan nyo pong i-like, i-like and i-follow ang ating Facebook page. Good morning, Shirley Diansay. Ayan, and good morning to all listeners daw ng Entre Pinoy Espesyal. Good morning din kay Asahi Azumane. Ayan, si Lucien. Oo, si Lucien Villamore. Sabi niya, shout out sa maganda at mabait kong nanay, si Nanay Mel Daranan, o Danan, sorry. Nanay Mel Danan at ang kaniyang apo na si Ate Alaysa Danan de Jesus from Lubao, Pampanga. Sonia Casera watching, good morning po from North Zagaray Unchangeable God Commission Church, UGCC. At shout out daw kay Reverend Pastor Jumedes and Pastora Tessa Jose. Ayan, good morning din po kay Ma'am Shirley Diansay. At tayo rin ay mag-good morning at bumati ng maligayang bati sa ating mga celebrator.

0: Yes naman! Sana ay pagsikat pa lamang ng araw sa pagmulat ng iyong mata ay nagpasalamat ka na sa Panginoon because today is your special day. Charlie Saceda, Sheila Manuel, Julian Caranceja, happy birthday din kay Danny Huralbar, ang ating dating kamanggagawa, si Pastor Vincent Vicencio, happy, happy birthday. Kay Noemi Locinada, happy birthday. Ayan, si Rosalinda Guevara, si Nad Salonga, yes, happy birthday. Jane Lacap, Maya De Jesus, classmate ko, ayan, si Michael Grafilo, syempre belated happy birthday pa rin. Kuya Caloy Dino at Ate Carmeline De Guzman. At ang ating bagong partner mula sa Philippine Association of Christian Counselors, si Dr. Adrian Gayatao. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday po. At kung kayo naman nagsiselebrate ng inyong anniversary, kagaya ni Pastor Eric Cortez, no, birthday niya tapos anniversary para daw di niya makakalimutan. Happy anniversary sa inyo ni Sister Ellen, Pastor A. And pabati rin pala si Ate Merlin. Bumabati ng happy birthday kay Lorna Villaruel mula po dyan sa General Santos City. Ayan, thank you so much and happy birthday sa mga nagsa-celebrate. Sana ay mabusog ninyo ang inyong mga family. Epifanio Salvador, good morning po. Good morning kay Hilda Mendoza. Ayan, shout out kay Nanay Azon Mendoza, Tatay Taylor, at kay Ate Minda at Lenlen Pudang nakikinig ngayon habang nagkakape. At si Flora Velasco, good morning po. Mainit, mainit talaga sa inyo dyan. Mapali ka no, Karin King, Mabalacat City. Ang lunch niya ay pinangat na maya-maya. Ang sarap naman. Dito po sa Ortigas, medyo makulimlim. Si Luz Aguilar, good morning. Watching while preparing our lunch, ginita ang sitaw and kalabasa. Ayan, from Muntinlupa. Ako din kapag nagluluto, mas gusto ko yung nakikinig lang. Kasi nakafocus sa pagluluto, di ba? Kaalyado talaga ng mga nagluluto ang 702DZASF. And then, of course, si Ate Nora Cancela, good morning po sa inyo. At pakinggan din po natin ang ating baon.
2: It's baon time!
3: Hello, Kaagapay! Isang estudyante mula Mindoro ang nagtapos bilang cum laude sa University of the Philippines, Diliman, matapos pagsabayin ang pag-aaral at ang anim na iba't ibang trabaho. Sa loob ng 5 taon, si Leo Haminola ay nagtrabaho bilang encoder, transcriptionist, library assistant, tutor, writer, at food vendor upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Lumaki siya sa pamilyang kapos sa pang-araw-araw na pangangailangan, kaya't maagang natutong umasa sa part-time jobs at tulong ng kamag-anak. Inamin niya na dumating sa punto na mas naging mahalaga ang makaraos kaysa sa mag-excel sa academics dahil nga sa bigat ng responsibilidad. Pero sa kabila nito, natapos niya ang kanyang degree sa UP Diliman bilang cum laude. Ang kanyang kwento kaagapay ay isang paalala na ang tagumpay ay posible sa gitna ng hirap. Magtiwala lang tayo palagi sa Diyos at siya ang tutulong sa atin upang abutin ang ating mga pangarap. At yan po ang ating baon. Ako po si Shaira Gabornes.
4: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Eleven twelve in the morning, tayo po ay nakikipag-partner din ano, sa mga negosyante, sa mga company na nagpapa-announce ang kanilang mga job opening. Okay, ito pong ating partner, Sammy's Merchandising and Radiator Shop, dyan po sa Paranaque na ngailangan po ng company driver, ng pahinante, radiator technician at mga welder. Ayan. At para po sa detalye, maaari kayong tumawag 0917-831-6621. At isa pa pong organization, NGO, ang Bahay Parola, na kailangan po ng social worker. At kailangan po nila ng babae na social worker. Ito po ay sa Mission to the World o ang Bahay Parola sa Santa Rosa, Laguna. Kung kayo po ay interesado po na mag-apply bilang social worker, mari po kayong mag-email sa ah@mtwph.org. Ayan po, ulitin po natin. Ang email address ay ah@mtwph.org. Ayan po. And then, dito po sa atin, sa 702DZAS, na kailangan po tayo patuloy ng production technician sa radio TV team po natin at kailangan din po ng staff assistant. Ayan, staff assistant, kung kayo po ay hinihipo ng Panginoon to be a part of the FEBC ministry, you may email your resume. recruitment@febc.ph recruitment@febc.ph. At tumatanggap po kami ng tumatanggap po kami ng mga fresh graduate and very much willing na matrain. Okay. And yan po, ano? So kung nakikita po ninyo yung Facebook page natin, 702DZAS sa Radio TV Production Technician. Ito po yung mga requirement para po doon sa mga nakikinig, para sa kanilang mga anak. Kailangan po ay at least graduate ka ng bachelor's course na kung meron man multimedia, mass comm, or any related course. And has a strong background in post-production, including proficiency in Adobe Premiere, Photoshop, and graphic design. Tapos video shooting and handling various cameras and radio TV equipment is essential. Ayan. Tapos, kung ikaw naman ay sa admin or staff assistant, yan, kahit ano pong course, basta graduate po and very much willing to learn na ang atin pong gawain ay office, ano? At okay din po if you have specialized course work in general office practices, may typing skills, filing, and bookkeeping. And we are also open for fresh graduates. And then, ayan, at may mga paanunsyo po tayo, no? May mga marami po tayong mga ganap dito po sa ating ministry. Life Connect, August 15 po, Sabado, dyan po sa Philippine Bible Society. Ayan, 8 a.m. to 12 noon. Ang atin pong topic discussion ay Break the Cycle, isa pong mental wellness forum on bullying and depression. Napapanahon po itong discussion na ito, and we encourage you na kayo po ay pumunta, isama ang inyong mga anak, ang members of the family, because Dr. Joyce Goh is a very good speaker, and ito po talaga yung kanyang advocacy, and it will help us a lot in terms of understanding yung premise nitong bullying and depression at paano mabe-break yung cycle nito. August 15, this is a Saturday sa Philippine Bible Society sa United Nations Ermita, Manila. Madali lang pumuntahan. LRT, baba po kayo ng United Nations. Tapos tatawid pakanan, coming from north ha, tatawid. Tawid po kayo, tapos may isang ospital doon na madadaanan ninyo. Tapos yun na po, yung Philippine Bible Society. Kung galing naman kayo ng south, bababa rin ng United Nations. And then, di na kayo, tatawid na lang ng isang kalsada. Tapos malapit na po kayo sa Philippine Bible Society. Doon po sa kanilang tower, hotel, and events place. Libre po ito. Kaya maganda po na pumunta po kayo, isama nyo ang inyong mga pamilya. Ayan, good morning din. Bumati tayo kay Asahi Azumane. Sabi niya, mapali ka no dyan sa Lubao, Pampanga. Tapos nagluluto siya ng miswa na may sahog na hipon. Ayan, si Ate Thelma. Ang luto niya ay ginisang pakbet, pritong bangus. Atas ang dessert niya ay avocado. Sa ibang bansa, ang avocado di dessert, diba? Tayo lang talaga nagdi-dessert niyang avocado na yan eh. And si Minda Lopez, shout out po, mga Merciful God Church, Magalang. Lunch po namin ngayon, ginisang munggo at pritong giniling. Ayan, saging po ang aming dessert o ang side dish. Ayan, si Anita Tejada Colon, everyday po nakikinig. Morning till evening, super thankful for FEBC. Salamat po sa inyong pakikinig, salamat po sa inyong support dito po sa ating ministry, ano, sa 702 DZAS. Kayo ba mga kaagapay, ano ang inyong pananghalian? Share naman dyan. Paano kayo naghahanda ng inyong mga lunch? O isang batch na lang ba ang paghahanda ninyo? Mga nakikita ko ngayon sa mga content creator, ginagawa nila batch cooking. Yung magluluto sila ng isang kaldero ng kaldereta, tapos ilalagay sa freezer. Tapos kung kailan mo kakainin, de, ithothaw mo na lang. At least pag nagluto ka, isang batch na lang, ano? Isang batch ng sinigang, isang batch ng kaldereta. Ganun din kaya si Reggie Villena pag nagluto. Batch, isang batch. Tipong mga 5 kilong papaitan, ganyan. Yes, ang katerno. 2 kilong chicharon, mga ganun. Kayo po ba, paano kayo magluto? Alam mo, Reg, alam nyo, kaagapay, tinanong ko rin yan si Ate Mirna Arcega ng Tree of Life Wellness Center. Kasi yung munggo, diba? Tapos yung okra, ini-encourage niya eh. O, kumain kayo ng munggo, kumain kayo ng okra. Eh, kasi kapag ako naman kumain ng okra, may nangangalabit sa mga litid-litid ko eh. Parang pinapaalala niya, uy, kumain ka ng okra. Nararamdaman ko agad. Tapos sabi ni Miss Mirna Arcega, ay, walang masama sa pagkain ng okra, Reg. Tandaan mo yan. Huwag mo lang siyang isasawsaw sa alamang. At huwag mo lang siyang lalagyan ng pork.
1: Tama!
0: Yun. Kung kakainin mo ang okra plain as it is, walang patis, o siguro maganda suka, yun, at least hindi maalat. Yun, makukuha mo yung nutrition ng okra na friendly sa mga may gout. Ganon din pala yung munggo. Kasi yung pag ako nagluto ng munggo, may tinapapayan, may giniling, tas lalagyan ko pa sa ibabaw ng chicharon. So, nasa ng healthy doon, Reg? Nasaan doon yung pagkain ng mga kwan? O, diba? So, dapat maging maayos din ang ating pagluluto. Maging intentional, pati yung pagpili ng ating mga isasahog. O, diba? Ayan. Ang ating pong bisita. Narito na po ba? Hinihintay lang po natin ang ating makakasama. Ngayong oras po na ito, 11:23 in the morning dito po sa Entre Pinoy Espesyal.

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.
1: Sabi ni Ate Thelma Manhales, paborito ko po okra nilagaw ito, ayoko lang mansi. Oo nga eh. Ayan, si Rosemary Casoco, special mention talaga si Reggie. Opo, kasi si Reggie po yung, opo eh, siya po talaga yung G-boy. G-boy namin dito eh. At saka ano yan, si Reggie talagang sinusulong niya ang healthy eating. Very intentional, lalo na sa pag-inom ng kape. Minda Lopez, binabati ang kanilang Pastor Ding Bolus. Happy birthday, Pastor, from CMI Church. Ayan, and then si Ate Faustina Habla, lunch check, ginisang pechay with pritong galunggong. Ayan, masarap. Okay, narito na po ang ating bisita, mga kaagapay. Malalaman mo at kilala po siya, syempre, sa kanyang status. Ano? Siya po ay sinusubaybayan ko nung araw. Ewan ko si Reggie, sinusubaybayan ito. Friday group to eh. Kasama ni na Rom Nick Sarmienta. Ayan, magandang araw, Ma'am Jennifer Sevilla Go.
2: Hi, magandang araw po sa inyo, Ma'am. Magandang araw sa mga nakikinig at sa mga nanonood ngayon.
1: Nice to see you po.
2: Same here. Na-excite ako dahil first time ko po na ma-feature sa inyong programa.
1: Marami pong salamat sa inyong time and hopefully sa susunod ay ano, in person na.
2: Ay, sure, oo. Iba pa rin talaga kapag ka makapagchikahan tayo ng in person. Yeah, that's good.
1: Okay. Ang atin pong kasama si Ma'am Jennifer Sevilla Go. At Ma'am, tell us about your business po.
2: Our business is hair. Mm-mm. So kung mapapansin nyo, may mga kasama ako dito sa likod ko. Isa siyang wig. Ito naman ang name ng aking business, Linnell House of Hair Fashion.
1: Mm-hmm. Saan po galing so Linnell?
2: We are on our, ano ma'am, 18th year na po namin ngayong year na to.
1: Wow.
2: So we have wigs, hair extensions, and hundreds of other products related to hair.
1: Mm-hmm. Debo na pala ni Linnell.
2: Yes, debo na siya. Para po akong may anak na debutante ngayon. Kasi ang aming mga anak ay dalawang boys. Wala akong girl. Uh-huh. So parang si Linnell talaga yung naging baby namin, ang husband ko. Because when we started this in 2007, sabay po kami ng planning ng wedding namin noon.
1: Ay wow, talaga. Oo.
2: Yeah. Kaya 18 na rin siya.
1: Mm-hmm. So 18 years ka na rin kasal, ma'am.
2: Yes po.
1: And saan po nanggaling yung Linnell?
2: Linnell, para talaga kaming naghahanda for a baby, no? We had a baby names book. Mm-hmm. And naghanap kami nung, of course, then fiancé ko pa siya. Naghanap kami ng names na parang, oh sige, top 10 tayo. Linnell surprisingly came to our top 5, pareho kami, out of thousands of names. And it has a special meaning, it means pretty.
1: Wow.
2: Kaya doon nagsimula yung, gusto kasi namin ma-associate yung hair business sa pag sinuot mo yung products, you will feel pretty, you feel better about yourself. Mm-hmm. So parang bagay siya.
1: Mm-mm. So that was 18 years ago.
2: Yes, okay. Yes. So we decided na habang nagpa-plan kami ng wedding, which November kami kinasal, October naman po binuksan namin ng store. So sabay, kaya yung mga babies namin noon, well, yung panganay, una naka-stroller. Kasi ngayon, 6-footer na po yung panganay namin. Dati baby lang na sumasama sa store at humahabol naman yung bunso namin na 14 years old.
1: Mm. And ito po ba yung una ninyong pagnenegosyo, Ma'am Jenny?
2: Ah, hindi. Ano ma'am, bata pa ako, mahilig na ako mag-try magbenta-benta. Nabibenta ako ng mga candy sa school. Tapos nung grade school yon, tapos nung college, mahilig kasi, medyo crafty ako. Mahilig akong mag-create, mag-design. So, mm-mm, ang hilig ko talaga noon, hair na rin. So, bumibili ako ng mga headbands.
1: Okay.
2: Headbands na plain. Tapos, I decorate them. I put ornaments and, you know, glue them or tahe or whatever. And then, artista na ako noon. Pero binibenta ko yun sa school. Konti lang naman. Pero, ganon, medyo may konting pagka, ano talaga, entrepreneur. But hindi po ako, kasing galing ng husband ko na talagang siya yung negosyante, magaling magpatakbo ng negosyo.
1: Oo. Si Miss Jennifer Sevilla po, para sa kaalaman ng nakararami at syempre dun sa mga kaka-tune in lamang po, ano, siya po, si Jennifer Sevilla, ang artista po na nakilala natin. And ma'am, pwede po ba on the side, ikwento niyo po sa amin, paano kayo naging artista?
2: Ah, okay. Artista, mula nung ako ay bata pa, talagang hindi ko maipaliwanag anong hilig talaga eh. Hindi ako nahihiya mag-perform. So sa school pa lang, isa ako sa mga pinaka-active students sa lahat ng sayaw. So, ang dance ko, iba-ibang dance class yun. May Hawaiian, Tahitian, may ballet, may jazz, kung ano-ano. So, mommy ko, talagang daming daladalang costumes niyan. As a student, ganun na ako. I was also into theater. Then, at back end naman din, I write scripts and I do production work, cheerleader. Medyo ano talaga po, mahilig talaga ako. On top of all these is really the love of performing and creating characters, making them come to life. So I had the opportunity na makasama, accidental to ma'am ha, sumama lang ako sa friend ko na mag-VTR for a TV commercial.
1: Talaga? Nahila ka lang?
2: Oo, grade 1. Manonood lang ako. Tapos nandun na po kami sa studio, yung bibong-bibong kaibigan ko ay hindi makapagsalita.
1: Nahiya.
2: So, opo, ako po nasa side po nung mga lights. Arte ako na arte, ginagaya ko siya. Sinila na ako ng cameraman. Sabi, halika dito iha, gawin mo yung ginagawa mo sa camera. So I ended up po getting the part for a lead for a snacks na commercial.
1: Ah, ito na yung ano, yung chicheria.
2: Opo, chichiria yan. Tapos, from there, hinahanap na ako ng mga agencies. So, nag-VTR na ako, maraming mga products. Until na-launch ako, dalagitan na po ako sa Nutex, no? Feminine napkin. Na-launch na ako doon. And then, nakita na ako ng... Actually, ang Seiko Films, nakita na nila ako as a child actress. Kasi on the side from commercials po, gumagawa rin ako ng mga guestings ng mga... TV and paunti-unti pelikula. Ganun ma. Magsimula sa commercial.
1: Na-surprise ako doon sa very outgoing yung persona mo, Ma'am Jen. Kasi pag nakikita kita, pinapanood kita sa TV, ang impression na naiiwan sa akin ay ikaw yung shy type.
2: Ay, naku, hindi po. Ako'y napaka-extrovert. But of course, siguro medyo refined lang. Kasi ever since naman talaga, lalo na nung bata pa po, ako mas bata pa, mahinhin talaga. Kung baga, when I speak, I was
1: ganun,
2: so soft-spoken.
1: Oo, ganun yan. Soft-spoken.
2: Ngayon,
1: tapos ito
2: yung
1: mga teeny bopper. Golden,
2: opo, golden girl na ako ngayon. I think I'm more expressive. And, well... Isa pa sa roles. I think when you see me sa mga roles ko earlier on, talagang lagi ako yung api, yung kawawa. And then, at some point, maging kontrabida na. So, trinaya ako sa kontrabida and nagugustuhan naman from time to time. So, naging ganun. Pero po, naalala ko nung teenager ako sa Seiko Films, talagang pinapagalitan ako ng mga direktor. Tapos sa dubbing, sa ganyan. Natutukan talaga ako kasi ang hina daw ng boses ko. Mahinhin daw ako masyado. So workshops, acting workshops help. Malaki. At saka po yung hosting ko sa Dad's Entertainment.
1: Yun
2: under the guidance
1: of...
2: Yes, ma'am. Under Kuya Germs, kami lahat ng mga bata doon, we were, you know, raw talents and all. But we were given the opportunities na... Imagine live TV, nakapag-training ka, di ba? No, parang reality TV siya.
1: Nagti-training kayo habang kami tuwang-tuwa lang na nanonood sa inyo.
2: Yun na nga, di ba? Training. Para sa training ground. Kasi nga, some of us first time nag-dance, nag-act, or like ako, for hosting. Syempre, iba ang hosting ko noon when I was doing it in school, iba ang broadcast quality or we should say on air ka sa TV, di ba?
1: Yes, ang daming elements. Ang dami nangyayari.
2: Oh, mamandami, tapos live pa kami. So pag nagkakamali, live din.
1: Oo.
2: And buti nga wala pang social media nun, ma'am. Siguro ang, di ba ang dami namin? Sobrang dami sa dots. Nakakatawa siguro kung hindi mahahabol ni TikTok or ni Facebook or whatever social media app. Hindi mahahabol sa dami naming mga ganap-ganap na nangyayari at the same time.
1: And for quite some time, medyo nawala kayo sa showbiz. Tama po ba?
2: Oh, yes po.
1: Ano yan? Decision po ba ninyo na...
2: Because I have given so much of my years since child actress nga po ako, nagtrabaho na, and I was already focused on my career. Talagang decision ko, personal decision ko, that I've been waiting, no, I've been praying so hard kay God na magkaroon din ako ng own family ko. Kaya po nung blines po ako ng husband na napakabait. Hello, honey. Kung makikinig ka man. At nagkaroon po kami ng 2 boys. I made sure na, you know, after God, sila na yung aking bibigyan ng buong attention. At saka may mga negosyo po naman kami na tumutulong-tulong din ako. So, ganun po. Pero hindi ako completely nawawala kasi I'm also thankful na palagi pong may nag-o-offer. So, hindi ko man natatanggap lahat. Majority naman ng mga series, every
1: nagagawa
2: few niyo. Years. Oh, like last year, nakatanggap ako ng isang movie with Vice Ganda. So, ganyan.
1: Naranasan niyo po yung peak ng career na marami yung nag-aasama, no? Yung ano kaya ang pakiramdam ng isang sikat na artista o ng taong influencer ngayong mga panahon na, no? And bakit dumating kayo sa point na nag-decide kayo na ang sentro ng inyong buhay ay ang husband, ang family, and yung business?
2: Siguro po I always pray kasi for the grace and ma-enlighten ako na guide ako ni God. Although I make plans, I always consult him as much as possible na there's always a time for everything. And like what I said earlier, meron po akong dinevote na malaking mga maraming taon sa buhay ko. Dinevote ko talaga sa trabaho. So sabi ko nung binigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng mga anak at ng asawa ko, talagang nag-decide ako na hindi ko maipagpapalit yung pagiging ina, yung pagiging asawa. Although, napakaswerte ko din dahil po siguro napakasipag ng husband ko. Kaya po, kaya din namin na maging stay home mom ako habang once in a while, of course, lumalabas and nakakapag work from home din. So at least po, gusto ko kasi yung maranasan po ng mga anak ko na ako kasi namaki ako talaga ng mommy ko nandyan. Iba po yung validation sa magulang, yung talagang may atensyon, nag-guide sila. Lalo na po ngayon, ang bilis lang eh. Ang bilis lang namaki ng mga bata. Parehong teenagers na. So, it was really worth it na so nabigyan po ako ng chance na makapag maging mommy. Learning naman din yan. Of course, I'm a constant learner, life learner. So, motherhood, yung parenting, yung pagiging wife, sabay-sabay, then sa business. Pero it's so worth it po kasi nga, hindi na mababalik ang panahon eh. Ang bilis nalang lumaki. So, wala akong regrets na, ay sana, nag-spend ako ng konting time pa sa anak ko, sa asawa ko. Kasi, yung kulit nila, yung likot, ako hindi na po mababalik eh. Diba?
1: Naging iba yung level ng kulit.
2: Yes, tsaka yung saya. And I think po, malaking factor na binigyan ako ng Diyos, may reason bakit binigay po ang pamilya sa akin. So, parang naisip ko na tungkulin ko din talaga na magpalaki ng mga bata and magkaroon ng family. So, kung ano man po yung kaya kong naibigay noon sa career ko, what more naman ang ibigay ko lahat din para sa aking family na napaka-importante.
1: And itong business mo na Linnell Wig is also your ministry and advocacy.
2: Ah, yes po. Nagsimula po siya ng hair fashion talaga lang. Accessory ang wigs sa mga mannequins. Pero hindi po kasi natapos dun eh. Kumbaga, ito po, oh, papakita ko sa inyo. Ito. Head na to. Yeah, this is a mannequin stand. Diba? But meron po kaming full body niyan. So dati sa mga malls and yung mga designers, yun po ang business ng husband ko, Mannequin Incorporated. It's still our business now. We have hangers, visual merchandise, so lahat ng klaseng mga mannequin, mukhang may tao, or yung mga headless for the bridal fitting forms, we call, negosyo po niya yan bago kami mag-asawa. So, you know, when we were planning the wedding na, napunta na rin kami sa hair because mannequins need accessories. Para hindi binibili yung clients ng buhok, nagkaroon po kami ng wig products. Tapos dinadala po yun sa shooting ko. Kaya, yun. Kaya nagsimula ang Linnell. Naging ganun siya.
1: Okay. And then from business perspective, the Lord led you to open that as a ministry opportunity. Tama po?
2: Yes po, ma'am. Kasi, well, when we opened it first, it was first in Tutuban. So, dumami ng dumami yung wigs as I was bringing them sa mga shootings, tapings. Naging sister company na siya ni Mannequin Incorporated. So, by 2003 po, yung mannequins pa lang na may wigs. Pero by 2007, na-open na namin ng Hiwalay ang Linnell in Green Hill Shopping Center sa V Mall. So doon po nagsimula na puro wigs na talaga yung Linnell. And then my mom, my late mom, you know, she had cancer. Doon po nagsimula yung advocacy namin sa buhok na hindi lang pala pang shooting, pang fashion, pang hair fashion ang buhok, kung hindi sa mga nawawala ng buhok, lalo na po yung may dinaramdam, may mga cancer patients, napakalaking tulong pala yun para maramdaman ng nagsusuot ng hair. Let's say, may chemotherapy. Like, mommy ko, nag-chemotherapy po siya. So, may mga wigs kaming, doon dumami yung maiiksi namin mga wigs. Sa kabila pala siya. Doon dumami yung mga wigs namin na ma-short naman. Then, we started having human hair kasi may synthetic po at meron din pong human hair. So, dumami po yung mga human hair namin para pwede na i-blow dry ng mami ko, pwede na siyang maayusan ng totoong pa, ng totoong buhok. And then, when we saw how it helped my mom, grabe po talaga. Kasi pag meron pala pong dinaramdam na, let's say, yun, nakikimo, may cancer siya, pag maganda ang pakiramdam ng tao, lalo na kasi nakaka-devastate po lang na sa babae yung nakakalbo eh.
1: Oo, tama.
2: Oo, di ba? Imagine yung katawan mo, may dinaramdam ka na nga, papagaling ka, napapalakas ka, tapos pag tingin mo sa salamin, my God, nalalagas lahat, pati kilay. So, nung mommy ko po, nung nakita namin yung saya niya na nagkasuot siya ng wig, she was even bringing the hair sa mga ano po, kaklase niya sa kibo. Tapos, sabi namin ng husband ko, well, this is one thing that the Lord was pointing out to us na may lalim pala. Hindi siya parang, ay, beauty-beauty lang or fashion. But there really is something that we can, through our products, we can be of help to so many people. So ngayon po, meron po kaming yearly na more than 10 years na namin sinusupport ang Kasuso Foundation. So every October po yan, busy kami na pupunta sa kanila or kung meron po kami madodonate ng mga wigs. Tapos ngayon po yung I Want to Share Foundation para sa mga kids with cancer. And then every ibang month naman din, meron po kaming support sa Alopecia Philippines. And meron pang isa, Better Days Wellness Center. Para naman po, community naman po yon para sa mga CA patients din. So lumawak na po yung aming mga munting advokasya na kahit pa paano, kahit kaunti, makasupport po kami.
1: Nakakatuwa na kung paanong ginamit ng Lord yung ng situation ng mother mo at that time, ano, na mag-open sa ministry ng pagbibigay ng wig. Kasi di ba yung tayo magkaroon lang ng bad hair day na apektuhan yung perspective natin buong araw, ano? Paano pa kaya sila na nakikita na nalalagas ang buhok? And thank you, Ma'am Jennifer, Ma'am Jen, for extending such ministry na makapagbibigay ng encouragement sa ating mga kababayan na may cancer. Sabi ni Pastor A, good morning.
2: Pastor A.
1: Sis Jen.
2: Hello, miss you.
1: Sabi niya, saksi ako sa generosity nilang mag-asawa. Nakasama ako when they gave away wigs to cancer patients. Ayan.
2: Salamat naman po. Through God's grace po lahat yan. Tsaka at the same time, parang yun na po yung time na nakakapag-share kami from with all His blessings. Na nakakapag-share naman din po. Minsan parang isipin mo, ay, buhok lang. Pero hindi pala. Buhok. Buhok siya. Lalo na nga po sa sinasabi ko, di ba? Let's see, a cancer patient, pagka may sakit, lalong sa mga pakiramdam, pagka nalulungkot, pag low ang self-esteem, pero pag nagkakaroon ng ways na na-uplift yung kanilang pananauli sa sarili, pag tumingin sa salamin, naka may hair, ako pa rin to. Lalaban ako, ako pa rin to. May ganun po talaga pala kasi sa mga nakakausap ko. So, sa ngayon po, mas marami na po kaming, mapapansin ng ibang mga regulars namin, marami po ang dinagdag namin sa human hair wigs collection namin.
1: Mm-mm.
2: All lengths na. Kasi ang dami pong naghahanap talaga. Tapos ngayon, meron po kaming mga ibang products. Of course, I have hair extensions, yung mga piniclip on lang. Mga, we have our own brand. Kasi pati si Rinel, own brand naman namin yan. So ito po, clip-ons, human hair. So kiniclip lang to, pampakapal din yan, pampadagdag. And then we have other kinds of products na kiniclip din. Ang tawag naman namin topper or toupee. Then, ang tawag naman namin topper or toupee. So sa mga katulad ko na may uban na, minsan po pa.

0: Pero Shopsville, Green Hill Shopping Center na. So doon niyo po kami makikita. Malapit sa Tiangge area na maraming mga Filipino food and delicacies.
1: Ay, napalapit kayo doon.
0: Yes, ma'am. Doon kami. And may bago pa po sa Linel, nagdadagdag na po kami ng hair services. So sa mga busy at or ayaw na nilang mag-wash ng mga hair extensions nila and wigs nila, basta human hair, na Linel products, we have hair washing, drying, and styling service doon. At meron na din po kaming konting, tinatry po naman namin na ma-serve din kasi naghahanap yung mga tao sa amin ng ibang hair service. For now po, ang meron is scalp care. So, yung pagtubo ng buhok, nanggagaling din po minsan yung po healthy ba ang ating scalp. So we do scalp free scalp analysis and yung mga nourishing treatments.
1: Yung bang wig, Miss Jen, ilang months or weeks bago siya kailangan labhan or
0: Days lang yan, ma'am. Days. Pag sinuot na, yes. Kapag sinuot
1: parang
0: na
1: shampoo ang wig, din, no?
0: Yes, yes, we also do shampoo talaga. We need to siguro mga 6 to 8 wearings kung wala ka namang kung wala pa siyang amoy pawis, pero kung napawisan na, huwag mo siyang itago ng madumi kasi medyo magkaka-odor siya. So simple basic wig washing lang naman is meron kang basin of water, tapos yung normal water lang po sa gripo, and then kailangan suklayin ng wig. O gumamit kayo ng brush na wide tooth or comb, malalaki yung mga nipin. Susuklayin nyo yung wig, tapos tsaka nyo po siya ilalagay sa water. And then konting shampoo, always moisturizing shampoo, huwag clarifying or baby shampoo kasi nakakadry sa wig yun.
1: Ah, okay. Yung may conditioner.
0: Yes, tapos conditioner naman, so i-rinse mo yun. Then conditioner naman, mga 5 to 10 minutes lang, huwag babad overnight. Kasi iba po, akala, patagalan ng, hindi, mga 5 to 10 minutes, pwede na. And then, rinse. Ang importante po yung pagbanlaw sa running water. Tuloy-tuloy talagang banlaw na banlaw. Kasi pag ang wig ay nalagyan, naiwanan mong tuyo na merong residue ng product, doon po siya pwedeng magtangle or magdikit-dikit.
1: Okay.
0: So, piga, tapos hang dry siya, drip dry indoor, sa loob lang, huwag po siya sa dryer ng ng mga washing machine, hand wash lang po ang wig. At saka may wig stand naman din po kami na portable, pwede rin ipatong doon. Or if you have yung sa panglinis po ng, pangsampayan ng underwear, yung may clip na hangers, pwede rin isabit. Actually, may tutorial ako niyan sa YouTube pag hinanap po ninyo Linel Hair Fashion.
1: Okay. Hanapin po, Linel Hair Fashion. And, ma'am, talking about human hair, saan po kayo nag-harvest o how do you call it? Saan kayo kumukuha ng mga supplier? Kasi
0: hindi po namin hina-harvest. These are already hygienic products. And kumbaga, went through the process of, may mga factories po talaga kami
1: may kinukunan
0: for years abroad. We get from different countries po. Kasi iba-iba po ang hair quality. May European quality, may Asian. So, depende po sa kind of product. Kung
1: talaga?
0: Ano yung, yes,
1: ma'am. Anong kaibahan ng Asian sa European?
0: Well, ang normally kasi, mahahaba ang Asian hair, pero ang European minsan makapal. Or at least, minsan naman po, Asian hair talaga, pero ang standard of quality control goes to the European way, which is mas strict.
1: Okay.
0: Kaya po, mas maganda. Kasi sa amin, ang strength po ng, halimbawa, when you buy our hair extensions, for example, in Kira, this one, or our human hair wigs, the colors never bleed. Meaning, di ba tayo pag nag-hair color?
1: Oo. Na mawawala in time.
0: Ito, siguro at most kung may konti man, isang sa isang wash mo. Pero never ko nakita talaga na every time ina-wash yung hair namin, nagbi-bleed yung kulay. Kumbaga, rest assured na kahit ilang years mo i-keep yung hair namin, hindi nagbabago. Unless i-recolor mo na yung, napakukulayan mo na siya. And pwede mong pakulayan sa salon yung extensions namin or human hair wigs. Kasi totoong buhok naman. So yun po. Tsaka yung quality po ng hair, talagang, pag sinabi po namin kasing synthetic, talaga synthetic siya. But we never say na pag human hair talaga, talagang human hair din yon, rest assured. So magkaiba ho talaga kasi ang price

0: points na eh, malayo ang presyo ng human hair.
1: Yes.
0: Sa synthetic. So we really say na pagka human hair yan, totoo 100% yun, human hair. Iba rin yung synthetic talaga. At ang synthetic naman namin, like this one, is a Japanese, authentic Japanese fiber. So maganda din po yung quality niya. Hindi siya yung mukhang wig na wig. Hindi fake tingnan.
1: Okay. Ayan. Although na-mention yun na po kanina, no, ang Linnell Swig ay saan po matatagpuan and contact details po, Ma'am Jen?
0: We are located at the second floor of Shopsville Green Hills Shopping Center in San Juan. Ito po ay kung pupunta kayo sa bandang Theater Mall, meron dong entrance ng Changge na puro mga Filipino delicacies. Pasok lang po kayo doon and you can see us sa second floor. So may hallway po na makikita nyo. Malapit lang po kami sa mga entrance. And of course, we are online. You can shop at our website, linnellhair.com. We are also on Instagram. Ang profile po namin and all updates at Linnell Hair. And yun naman pong mga parang gallery of the products and the details are at Linnell Hair Shop naman, are in at Linnell Hair Shop. Medyo marami po. Ako po nasa sure Facebook po. Din po kami. Linnell Hair Fashion dash Kira Hair Extensions. And we are also on Shopee and Lazada. Linnell Hair Online. Linnell Hair Fashion Online. Tapos ako naman po at Jen underscore Sevilla sa Instagram. And Facebook, Jennifer Sevilla page.
1: Ayan. Okay. Linnell Hair Fashion.
0: Yes, this is the one.
1: Okay. Maraming maraming salamat po.
0: So hanapin niyo lang po. And by the way, we do, of course, we do same day delivery within Metro Manila. Tapos we ship out naman din. Pero no items abroad. Puro po within the Philippines ang ship out namin.
1: Okay. Ayan. Thank you so much, Ma'am Jen.
0: Ma'am, thank you for this chance na mapag-usapan natin ang negosyo and makapag-update din sa mga hinahanap ako dahil may mga fans na hinahanap ako. Nasa na raw ako? Nawawala si Jennifer.
1: Nasa na si Jennifer?
0: Andito lang.
1: Thank you so much. And may the Lord continue to bless your business and your ministry dahil ikaw din ay ginagawang channel ni God ng blessing.
0: Salamat po. And I also want to say lang na to everyone watching, you know, continue to be kind. We don't know kung anong mga pinagdadaanan ng mga kasama natin, mga kakilala, or sometimes, alam niyo po ba, minsan, no, you're outside, may isa kang nangitian, may napasaya ka, hindi mo alam, baka may nailigtas ka na malungkot ng araw na yun. So, through you, you know, God's light can shine.
1: Amen.
0: Thank you.
1: Thank you po. God bless you.
0: God bless po sa inyo and sa buong team din po ninyo dyan sa DZAS AM.
1: Mm-mm. Thank you rin kay Pastor A na...
0: Oh, yes. Pastor A! Thank you!
1: Thank you po. Ayan, ang ating nakasama si Miss Jennifer Sevilla Go at ang kanya pong business ay Linnell Hair Fashion. Ayan, hindi lang po ito negosyo, kundi isang ministry din para sa mga kababaihan. And napakaganda rin po ng encouragement niya sa atin. No? Maging intentional tayo na maging kalakasan, kahit man lang maliit na ngiti, mababahagi natin sa mga makakasalubong o kaya makakasama natin. Or anybody who needs our encouragement, let us all be available. At yan po ang paalala ng inyong mga kaagapay dito sa programang Entrepinoy Espesyal dahil syempre ang nais ng Diyos tayo ay pagpalain kaya dapat i-ready rin natin ang ating heart, ang ating mga sarili sa pagtulong sa ating kapwa. May we be a blessing to others bang tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon. Salamat, Reggie Villena. Salamat kay Angelica Calaya, kay Jabez Mancho, Aileen Valdez. Sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawa Transmitter site, Pastor A, thank you po. Tristan Gulay, maraming salamat sa iyong pakikinig. Ganon din si Minda Lopez. Ayan, James Carl. At ako po si Joe Cabrera Alabastro. Happy lunch po para sa programang Entrepinoy Espesyal.

0: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
1: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng magiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: Ito ang 702 TZAS.
1: 702 TZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
3: Ikalawang Kabanata. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Kapernaum. Agad namang kumalat ang balitang naroon siya. Kaya napakaraming tao ang nagtipon doon sa tinutuluyan niya hanggang sa wala ng lugar kahit sa labas ng pintuan. At ipinangaral niya sa kanila ang salita ng Diyos. Habang siya ay nangangaral, may mga taong dumating kasama ang isang paralitikong nasa higaan na buhat-buhat ng 4 na lalaki. Dahil sa dami ng tao, hindi sila makalapit kay Jesus. Kaya binutasan nila ang bubong sa tapat ni Jesus at saka ibinaba ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Narinig ito ng ilang mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo roon. Sinabi nila sa kanilang sarili, "Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Nilalapastangan niya ang Diyos. Walang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang." Nalaman agad ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko, 'Pinatawad na ang iyong mga kasalanan,' o 'Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad'? Ngayon, papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi." Tumayo nga ang paralitiko. Agad na binuhat ang kanyang higaan at lumabas habang nakatingin ang lahat. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, "Ngayon lang kami nakakita ng ganito." Tinawag ni Jesus si Levi. Muling pumunta si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Maraming tao ang pumunta roon sa kanya at tinuruan niya ang mga ito. Habang naglalakad siya, nakita niya ang maniningil ng buwis na si Levi na anak ni Alfeus. Nakaupo siya sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Levi at sumunod kay Jesus. Habang kumakain si Jesus at ang mga tagasunod niya sa bahay ni Levi, maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang kasama nilang kumakain. Dahil marami sa kanila ang sumusunod kay Jesus. May mga Pariseyong tagapagturo ng kautusan na naroon. Nang makita nilang kumakain si Jesus kasama ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang mga itinuturing nilang makasalanan, sinabi nila sa mga tagasunod niya, "Bakit kumakain siyang kasama ng mga taong iyan?" Narinig iyon ni Jesus, kaya sinagot niya ang mga ito, "Ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan." Ang tanong tungkol sa pag-aayuno. Nang minsang nag-aayuno ang mga tagasunod ni Juan na tagapagbautismo at ang mga Pariseyo, lumapit ang ilang mga tao kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga tagasunod ni Juan at ang mga Pariseyo, pero ang mga tagasunod nyo ay hindi?" Sumagot si Jesus, "Maaari bang hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre, hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno." Sinabi pa ni Jesus, "Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit dahil uurong ang bagong tela kapag nilabhan at lalo pang lalaki ang punit. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak at pareho itong hindi na mapapakinabangan. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat." Ang tanong tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, habang dumadaan sina Jesus sa triguhan, Nagsimulang mamitas ng trigo ang mga tagasunod niya. Kaya sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Tingnan mo ang mga tagasunod mo. Bakit nila ginagawa ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi nyo ba nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David at ng mga kasama niya nang magutom sila at walang makain? Pumasok si David sa bahay ng Diyos noong si Abiatar ang punong pari. Kinain ni David ang tinapay na inihandog sa Diyos at binigyan pa niya ang mga kasamahan niya. Kahit na ayon sa kautusan, ang mga pari lang ang may karapatang kumain nito." At sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa ikabubuti ng araw ng pamamahinga. Kaya ako na anak ng tao ang makapagsasabi kung ano ang nararapat gawin sa araw ng pamamahinga."
2: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines. Sa ipapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
2: Himpilang
1: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
5: Walang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hintil. Roma 3:22. Ako po si Maria Luisa Silvestre, ang magbabahagi sa inyo dito po sa Tanikalang Lagot ng aking kasaysayang patotoo kung paano po ako nakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po ninyo.

0: Ay, si Mama. Dumating na. Lalabas ako ng kwarto. May uwi siyang donut.
1: Hi, baby. Nagising ka? Kasi itong si Joey ang ingay-ingay mo. Sabi na magigising siya.
2: Sorry ah, baby. Ulit kasi ni Marvy.
0: Sino siya, Mama?
1: Isa pang maniw sa mama mo. Tito Joey mo. May dala pala akong donut, paborito mo, anak.
2: Mabait naman pala itong baby girl mo. Sige na, balik ka na sa bed mo. Maglalaro lang kami ni Mama.
0: Iba na naman ang kasama ni Mama sa kanyang room. Panglima na ata si Tito Joey na nakikitulog dito sa amin nakatabi si Mama. Bakit kaya maraming gustong makatabi si Mama sa pagtulog? Samantalang napakalakas naman maghilik ni Mama, lalo na't paglasing.

0: Luis! Sandali lang! Sabi mo, uuwi ng mama mo dito sa Pinas! Paano na ang outing natin?
1: Tuloy naman yun, Melody. Bakit? Kinakabahan ka na baka hindi ako payagan ng mama ko?
0: Tama ka nga. Kasi syempre, sa tagal ba naman ng di ninyo pagkikita? Gusto nun, palagi kang nariyan sa kanyang tabi. Palaging kausap. Kamustahan? Ganun kasi ang mga matagal na sa abroad na umuwi ng Pinas. Gustong malaman ang iyong mga pinagagawa nung wala siya.
1: Nako, iba si Mama. Hindi ganun. Wala lang ako sa kanya. Dad, Ma. Parang hindi niya ako na-miss.

0: Bakit hindi ka sinamahan ni Luis na umuwi dito sa Bacolod?
1: May nauna na daw siyang pupuntahan. Mamumundok sila ng mga kaibigan niya. Mahilig siya sa hiking.
0: Manas ama niya na tila sinisilba ng mga paa kapag nasa bahay. Gusto, gala ng gala.
1: Hinahayaan ko na lang, Papang. Ganun ang mga kabataan ngayon.
0: Hindi pa yan lumaki sa Amerika. Kung lumaki pa yan sa Amerika, baka mas malala pa yan.
1: Sinabi pa ninyo. Teka, maiba nga pala ng topic. Tungkol nga pala sa farm na naipondar namin ng inyong anak. Panahon na marahil na maitransfer na ito sa pangalan ni Maria Luisa ng

0: Apo nyo?
1: Yung sinabi mo sa sulat, iyon ang ginawa ko. Nakamatay na kasi ng mamang mo. Mabuti naman at kay Luis mo ito ipapangalan. Magkakamana na palang apo ko. Sana naman mawili siya dito sa Bacolod. Asensado na rin ang lugar dito. Bakit kasi mas gusto niyang manirahan sa Makati kesa dito?
0: Ayaw nga sumama sa akin sa Amerika. Dito pa kaya? Ewan ko sa anak kong yan. Ha? Dead ba lang ako sa kanya nung dumating ako nung Lunes? Parang di ako mama nito.
1: Eh, yung kapatid mo naman ang nagpalaki sa anak mo na isang Makati girl. Pasyonable.
0: Yun nga, Papang. Kaya nung pumasok yan sa kwarto dun sa Makati, nagustuhan yung mamahalin kong bag. Wala na akong magawa kundi ibigay. Ayun, nag-kiss lang at nag-hug. Tapos wala na.
1: Anak mo naman yun. Kinausap mo na pala si Tandang Nating para manguna sa pagdarasal. Sabi mo kasi, uuwi ka rito sa Bacolod para magpadasal sa kaluluwa ng anak ko.
0: Oo nga, Papang. Kasi napanaginipan ko yung asawa kong sumakabilang bahay. Kaya nangako sa kanya na magpapadasal ako para manahimik naman ang kanyang kaluluwa. Naghiwalay kami. 5 years old ang apon niyong si Luis. Tapos namatay naman siya ng 17 si Luis.
2: Ah, mabuti naman, Papang, at lumuwas ka rito sa Makati. Ang dami mo palang dalang prutas na durian.
1: Ani yan sa farm na ipinamana sa iyo ng mga magulang mo. Kaya kung maari sana, dumalo ka naman doon sa Bacolod. Tagaroon ang papa mo para naman magkakwentuhan mo ang pinsan mo.
2: Kapag hindi na ako busy, Papang, alam niyo, Papang, mabuti't nagkakasundo kayo ni Mama. Samantalang, ang anak naman ninyong tunay ay si Papa. Si Mama, manugang niyo lang.
1: Likas namang mabait ang mama mo, Luis. Naalala pa rin naman ako ni Mardi. Lalo ka na.
2: Saan mo ba ako dinala, Melody? Simbahan bang matatawag to?
3: Oo naman. Simbahan ng born again ito. Kasi sina mami at daddy na born again, kaya kami magkakapatid, yakag-yakag nilang mag-asawa. At lalo na ako na panganay sa mga kapatid ko. Kailangan ako ang kasama ng mga kapatid ko.
2: I-explain mo nga sa akin kung papaano kayo na born again. Eh samantalang kakunti lang kayo rito. Eh doon sa sinasambahan ko, napakalaking church. Marami pang santo. Dito wala ni isa.
3: Si Jesus ang tunay na Diyos.

0: Melody, salamat talaga ha. At ako ay dinala mo rito sa inyong church. Kaibigan nga kita. Dahil ayaw mo kong mapahamak. Ayaw mo kong mamuhay ng walang Kristo sa puso ko.
1: Hindi na kasi ako mapagkatulog mula nang mangusap sa akin ang Panginoong Jesus. Gusto ng Diyos na dalhin kita sa Kanya. Makakilala sa Kanya. Kaya na madala kita rito sa church, payapa na ako.
0: Talagang napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Maging sa pamilya ko. Makasalanan ng pamilya ko, Melody. Bata pa lang ako. Nakikita ko na ito. Nakamulatan ko na laging nag-aaway si na Mama at Papa. May babae si Papa. At nang sumakabilang bahay si Papa, gumanti naman si Mama. Iba't ibang lalaki naman ang inuuwi niya sa bahay namin. Hanggang yon sa isang Amerikano na nagpakasal si Mama sa States. Wala siyang anak ron. At katunayan nga, unika iha ako. Melody, marami pang plano ang Diyos sa buhay ko.

0: Kamusta ka na, Luis?
1: Ah, okay naman po kaysa dati. Marami po akong natutunan sa inyong mga preachings.
0: Tumanggap ka na ba sa ating Panginoong Hesus bilang sarili mong tagapagligtas at Panginoon?
1: Opo, Pastor. Nung

0: nakarang linggo nang magpa-challenge po kayo sa aming lahat. Isa po ako sa tumanggap. Kaya nga po ko lumapit sa inyo ngayon para ipanalangin po ninyo ako. Dahil una, gusto ko pong kausapin yung mama ko na nasa Amerika. Mag-o-overseas call po ako sa kanya mamaya. At gusto kong share ng gospel si mama. Uuwi na rin po ako ng Bacolod para yung natitira ko pong lolo na si Papang ay makapag-share rin po ako ng word of God sa kanila at sa mga pininsan ko po roon.
1: Purihin ang Panginoon sa buhay mo, Luis. Sasamahan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Hindi ka isang aksidente na napunta dito sa tahanan ng Diyos, kundi ikaw ay tinawag ng Diyos para gamitin sa kanyang ubasan.

0: Hello, anak. Napatawag ka. Tungkol ba yan sa farm sa Bacolod? May problema ba doon? Kung may problema ka, anak, uuwi kami ng Uncle Douglas mo riyan sa Pilipinas.
1: Mama, tungkol po sa farm, nai-transfer na po sa pangalan ko. Kaya nga po next month, punta po ako ng Bacolod para makita ko po ang farm at makabanding naman si Papang.
0: Nako, anak! Salamat talaga at naisip mo yan na makauwi ka ng Bacolod. Pero mag-uusap kami ni Douglas na uuwi kami riyan sa Pilipinas. Magtatagal ka ba sa Bacolod?
1: Depende po sa kalooban ng Diyos, ma.
0: Bah! Naging religious na ang anak ko, ah.
1: Higit pa po sa religious, ma. Siya nga pala, ma. Sorry po sa mga naging issues natin as mother and daughter, ha? Sorry talaga dahil naging prodigal daughter mo ko. Mahal na mahal kita, Mama. Lalo na ngayon na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang naging dahilan upang ang pagkamuhi ko po sa inyo ay mapalitan na ng pag-ibig, Ma.
2: Anak naman, plano mo bang paiyakin ako ngayon? Nasa office ako, anak. Mahuhulas itong makeup ko. Bigla naman ata, anak, na marinig ko yan sa'yo. Mahal na mahal din naman kita, anak. Kahit ilang lalaki pang dumaan sa buhay ko. Pero kahit kailan, hindi nalusaw ang pagmamahal ko sa'yo, anak. Naging salbahe man sa atin ang papa mo. Pero mahal na mahal kita, anak. Hindi na maaagaw yun sa akin.

0: lahat sa aming pamilya. Mula nang nanahan sa aming tahanan ang salita ng Diyos, ang kapayapaan ang naghari sa bawat isa. Tumanggap si Mama sa Panginoong Hesus nang anyayahan siya ni Pastor na lumapit sa harapan. Ganon din naman si Uncle Douglas at si Papang. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.
1: Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang panalalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil. Roma 3:22.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang, Panikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Maria Luisa Silvestre. Mga nagsiganap:
3: Nancy Lasarte,
4: Carlene de Guzman.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

这里是与你有约，亲爱的朋友，今天的节目到这就结束了，感谢你的收听，咱们下次节目时间再见。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Ang oras, 1:30 ng tanghali.
4: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Magandang tanghali, narito ang mga balita ngayong Miyerkules 22 ng Hulyo 2026. Ito ngayon tagapag-ulat, Kayla Escalante. Ating alamin ang update sa Senado ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Prosecution, malaki ang tiwalang sapat na ang ebidensyang nailatag para mapatunayang guilty ang Vice Presidente sa alegasyong grave threats. Ang ulat mula kay Shekaina Abalon.
5: Naniniwala ang prosekusyon na sapat na ang mga inilatag na ebidensya ng kanilang hanay upang mapatunayang guilty si Vice President Sara Duterte Carpio sa alegasyong pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos, kanyang asawa at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa press con ng House Prosecution Panel kanina, inihayag ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na sa puntong ito ay wala ng katanungan kung totoo ba ang video ang ginawa ang pagbabanta ng Vice Presidente dahil malinaw itong napatunayan sa pamagitan ng mga testigong sumalang sa witness stand. Anya, maliwanag kung bakit ito sineryoso ng National Bureau of Investigation dahil hindi lamang umano ito isang isolated event o viral lamang. Naging consistent at may pattern of violence umano na ginawa ang pangalawang pangulo. Hindi anya binawi bagkus pinanindigan pa ang ginawang banta. Dagdag pa rito, malinaw ring na ipahayag na ang naturang pagbanta ay hindi lamang pangkaraniwan kundi usapin ng pambansang seguridad. Ayon din kay Congressman Francisco Paulo Ortega V, sa mga naging diskusyon sa trial, hindi naman nagbago ang ebidensya ng pagbabanta. Mas nabuo pa nga umano ang larawan at napagtibay ang katotohanan ng may existing threat mula kay Duterte Carpio. Anya, hindi kondisyonal ang naging banta kundi aktibo, lalo pat ayon sa investigasyon ng NBI, 100% sure na may nakausap ng tao ang bise para isagawa ang naturang planong pagkitil sa buhay. Sa kabila nito, binigyang linaw naman ni Attorney Tolosa na nire-respeto ng prosekusyon ang otoridad ng impeachment court na magdesisyon kung guilty nga ba o hindi ang pangalawang pangulo. Samantala, inaasahan namang magpapatuloy ang cross-examination mamaya ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag sang-ayon sa naging hiling nila kahapon, lalo pat may mga bagong dokumentong na ipresenta gaya ng umano'y affidavit ng testimonya ng umano'y miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Shekaina Abalon, FEBC Network News, Senado.
4: 702 Balita.
3: Isisilbi pala ngayong araw ng Senate Office of the Sergeant at Arms ang mga subpoena para sa mga ahensya ng gobyerno at bangko na ipinalalabas mula sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tongol na ang mga subpoena ay isisilbi ng OSAA sa Bureau of Internal Revenue o BIR, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ilang mga bangko. Dapat ay gagawin ito kahapon ngunit kinapos sa oras. Alinsunod ito sa hiling ng prosecution na ugnay sa yaman ng bise na hindi maipaliwanag at hindi deklarado sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth.
4: 702 Balita.
3: Samantala, kaayusan at pagiging ligtas ng SONA sa darating na Lunes, pinatitiyak ng Malacanang sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
6: Nagpatawag ng security meeting sa Executive Secretary Ralph Recto bilang bahagi ng mga paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Sa nasabing pulong, inatasan ni Recto ang mga alagad ng batas, ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyaki na magiging mapayapa, ligtas at maayos ang taunang aktibidad sa House of Representatives kasabay ng paggalang sa karapatan ng mga mamamayan. Binigyang diin sa meeting ang maayos na koordinasyon ng mga ahensya at ang malinaw na pagkakahati-hati ng kanilang responsibilidad bago at sa mismong araw ng SONA. Ipinag-utos din sa Philippine National Police at Metropolitan Manila Development Authority na paigtingin ang koordinasyon sa seguridad, pamamahala sa daloy ng trapiko at crowd management sa araw ng SONA. Hindi lamang ang batasang pambansa complex ang babantayan ng mga otoridad kundi sisiguraduhin din ang maayos na daloy ng publiko sa mga kalapit na lugar sa Quezon City. Binigyang diin ni Rektor na kailangang igalang ang karapatan ng mga relista sa malayang pagpapahayag ng saloobin, ngunit manatiling nakabantay para sa mabilis na pagresponde sa anumang insidente batay sa isinasaad ng batas. Kabilang sa mga dumalo sa pulong, sina Cabinet Secretary Benhur Abalos, gayon din ang mga opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines, PNP, Presidential Security Command, Metropolitan Manila Development Authority, Department of Interior and Local Government, Department of Transportation, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, at iba pang ahensya na bahagi ng paghahanda sa SONA ng Pangulo sa susunod na linggo. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News.
7: 702.

0: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang tanghali.
1: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpila.
3: 702 DZAM.
2: Agabay ng sambayanan.
1: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS. FEBC Radio TV. Agabay ng sambayanan.

0: Kaagapay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pa rin po ang inyong himpilang 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sa bayang napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio TV. At syempre kaagapay, dyan din po sa aming YouTube streaming. Syempre kaagapay, kasama din po nating napapakinggan ang mga kababayan po natin sa pamamagitan ng kanilang mobile application, ang 702-DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store upang mapakinggan nyo ang Agapay ng Sambayanan 24 oras. At syempre, bumabati na tayo ng magandang hapon sa mga kaagapay natin na ating nakakasama sa pamamagitan ng kanilang regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ang ating programa ay sa talakayan po ng local at national government sa ating bansa. Ito po ang ating palatuntunan na kung saan tayo po ay nagkakaroon po ng iba't ibang talakayan sa ahensya ng gobyerno. At alam nyo naman, kaagapay, tuwing araw ng Miyerkules, tayo po ay may partnership sa pamamagitan po ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency upang talakayin ang usapin po ng volunteerismo. Kaya naman sa pagkakataon na to, bibigyan natin konkretong halimbawa ang prinsipyo ng volunteerismo. Tayo po ay tutungo sa isang lungsod na hindi lamang nagsusulong ng volunteer activities kundi matagumpay na isinama ang volunteerism sa kanilang plano, programa at syempre ang pamahalahan. Ito po ang lungsod ng Muntinlupa. Alam mo ba, mga kaagapay, noong 2024, kinilala po ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o PNVSCA ang lungsod ng Muntinlupa bilang kauna-unahang Volunteers Local Learning Hub sa Pilipinas. Ang pagkilalang ito ay patunay na kapag ang voluntarismo ay nabigyan ng linaw na direksyon, matatag na polisiya at syempre suporta ng pamahalaan, nagiging mahalaga na punan ito sa pangmatagalang pag-unlad ng komunidad. Tandaan natin, mga kaagapay, na ang voluntarismo kailanman ay hindi lamang dapat salik sa iba't ibang subject sa ating paaralan, ngunit dapat ito ay lumalabas sa ilang local government unit natin, kaagapay. At sa pagkakataon na to, makakasama ko po ang alkalde ng Muntinlupa City. Ipinapakilala ko po si Mayor Rafi Biazon. Magandang hapon po sa inyo, Mayor.
1: Yes, magandang hapon, Brian, and sa mga nanonood at nakikinig, magandang hapon sa inyo lahat.
0: Maraming salamat, Mayor. Bago po tayo magsimula, baka may mga nais kayong batiin ang mga kaagapay natin o dyan po sa buong lungsod ng Muntinlupa na sumusuporta sa inyo.
1: Well, syempre, binabati natin lahat ng mga Muntinlupenyo at sana ay nasa maayos na kalagayan ng lahat. Yun lamang po at magandang hapon ulit sa mga Muntinlupenyo.
0: Maraming salamat, Mayor Rafi. Mga kaagapay, no, hindi nyo po maitatanong, ako po ay produkto ng aming pong lungsod, ng pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Kaya po nakita ko po ang mga proyektong ginagawa po ni Mayor Rafi po sa aming pong lungsod. Mayor, bago tayo magsimula, tanongin kita ng mga personal na karanasan mo. Ikaw, Mayor, bilang isang pamamayan dito sa Pilipinas, sabi mo, ilang taong ka nagsimula sa usapin ng voluntarismo?
1: Well, naging mas madiin nung ako ay nandito na sa pagiging punong lungsod, dahil na-involve na rin namin ang city government. Kasi previously, nung ako ay nasa Kongreso, siyempre may mga kausap lang ako ng volunteer groups. Tapos pagka mga specific periods in time, sila kami nagkakaroon ng engagement. Pero dito sa city government, dahil ginawa rin naming bahagi ito ng programa, naging mas formal ang relationship with volunteer groups at naging bahagi na rin ng mga activities ng city government.
0: So, masasabi natin noong kayo po ay nasa Kongreso pa lamang ipinapakita nyo na ang usapin ng voluntarismo at nakakatuwa po kasi kaagapay na ang voluntarismo dapat talaga ay nakalalabas sa akademikong institusyon dahil mas ipinapakita nito ang katatagan, kagandahan at magandang pagkakataon to kaagapay na mula po sa local government unit po sa lungsod ng Muntinlupa natin ito makikita. And Mayor Rafi, madalas kasi nating naririnig na ang voluntarismo ay nagsisimula sa puso ng tao. Ngunit sa antas ng pamahalaan, magsisimula ba ito sa liderato? Kailangan ba ito? Bakit mahalaga na magsimula ito sa pinakatuktok pababa?
1: Well, lalong mahalaga pagdating sa government kasi leader-centric, kumbaga, ang patakbo ng organisasyon ng gobyerno. Siyempre kung ano ang direksyon ng namumuno, at dahil yung namumuno ang bumubuo ng funding, no? Siyempre lahat naman ng ginagawa ng gobyerno ay based on funding. Crucial na yung liderato ay may buy-in doon sa idea ng pagkakaroon ng voluntarism program para yung mga programs na iba-ibang programs na pinapatupad ay madali niyang maipasok doon sa programs na yan, yung aspect ng voluntarism, whether it be education, health, or community development.
0: At napakahalaga

0: Salamat kami at nabigyan nyo kami ng pagkakataon na makapagtapos noon. Pero alam namin na ito ay sa pamamaraan ng online. Pero sa pagkakataon na to, Mayor Raffy, ang gusto ko pong tanungin po sa inyo, gaano kahalaga na ang isang local government unit tulad po ng Muntinlupa City ay nagsusulong ng volunteerism, hindi dahil requirement lang, kundi mahalagang paglalakbay ng isang syudad?
1: Well, mahalaga na yung government involved kasi madaling in a way, ano, madaling mag-commit for the long term. Kasi mahirap din naman lahat iasa sa private sector na pwedeng magbago ang kanilang direksyon. Lalo na siyempre parang ano yan, usually yan nagiging corporate social responsibility ano activity or program nila. So pagka nag-change sila ng priorities in accordance to yung siyempre yung success ng ng business nila, for example, pwedeng maapektuhan yung involvement nila with cooperative volunteerism. Samantalang ang government is permanent, di ba? Magpalit man ng leader, government is there. At lalo na kung ma-institutionalize within government, at least mag-guarantee natin na it will stay for the long term. And of course, tied in din naman kasi with public service yan. Yes. Kaya palaging merong activity where volunteerism will thrive. No? Kaya importante with government's participation.
0: Kaya ang ganda sana po, no, Mayor Raffy, ko ang bawat lungsod sa Pilipinas. Siyempre, hindi lang lungsod, bawat barangay na mga nakikita natin ay nagbibigay ng iba't ibang katangian, lalo na sa usapin po ng volunteerismo. Kasi madalas natin itong mapakinggan kapag kailangan lang ng, siyempre, sa pasensya na po, for the lack of term, no, parang kailangan lang sa picture, gagawa lang. Pero dito kasi, in-integrate, ibig sabihin, bahagi po ng sistema, bahagi ng ginagawan. Ang gusto kong tanongin dito, Mayor Raffy, sa karanasan nyo po, paano nyo po naigawang ilipat ang volunteerismo sa magandang adhikain patungo sa bahagi ng sistema ng pamahalaan? Alam natin, Mayor Raffy, na maraming proyekto, maraming plano, pero bakit sa tingin nyo mahalagang bigyan ng puwang ang usapin sa volunteerismo, lalo na kung mayroon kayong mekanismo o estruktura na po, kumbaga parang naitatag na, dire-diretso na? Tingin nyo ba, mas nagkaroon ba ng kalakasan na ang isang volunteerism advocacy ay napunta sa government?
1: Malaking advantage talaga. No? Kasi una, hindi tayo nauubusan ng kailangan gawin. Siyempre, yung fulfillment ng mga volunteers is meron silang nagagawa. At lalo na kung yung nagagawa nila ay yung nakakatulong sa kapwa. Hindi tayo nauubusan ng ganyan sa gobyerno. Palaging meron tayong pwedeng gawin na nakakatulong sa tao kung saan ang mga volunteers will know the value ng kanila. Yes. Pinag-volunteeran. Sa dami rin ng ginagawa, ang laki rin ng kakulangan sa manpower ng gobyerno. So, force multiplier ang nangyayari sa mga volunteers. No? So, kaya maganda yung setup na ganun. And then, dahil nga yung sinabi ko na permanent or mas long-term talaga ang presence, no, ng government, mas susustain siya. Mas may pag-asa na mag-thrive siya. Kasi ang objective din naman natin dito, pumasok sa kultura ng mga tao yung volunteerism. So habang ginagawa natin ang matagal na panahon nito, nasasanay yung tao, pumapasok na sa kultura yon. So isa yun sa mga benefit din na makikita natin.
0: Ang ganda nung pulutin ko lang po yung sinabi niyo, Mayor, na parang pumapasok na sa kultura ng tao. Kaya mahalaga mga kaagapay, lalo na sa mga nakikinig ngayon, maliit mang na organisasyon, na dapat hindi lang pasukin, dapat maging bahagi siya ng kultura natin upang hindi natin namamalayan, hindi lang dahil gusto kundi nagkakaroon ng magandang implementation, nagkakaroon ng isang advocacy, nagkakaroon ng isang puso na ang volunteerismo talaga hindi lang dapat sa organisasyon, hindi lang siya sa mga non-government organization, hindi lang siya sa loob ng paaralan, pero malaki ang gagawin natin kapag lungsod ang nagkakaroon ng ganitong uri po ng perspektibo at uri po ng mukha. Pero Mayor, di ba ang maging ka-partner natin dito ay ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o ang tinatawag po natin na PNVSCA. At syempre po,

0: kayo rin po ay kinila at ang in ating pong lungsod ay kinila bilang kauna-unahang volunteerism local learning hub ng Pilipinas. Paano po nagkaroon ng proper integration ang PNVSCA na maging bahagi ng Muntinlupa? Ang una kong tanong, Mayor, mahirap ba?
1: Actually, pinadali ng PNVSC. kasi siyempre yun ang mandato rin nila, no? At being government to government, mas madali ang ugnayan. And nakakakuha rin kami ng guidance. At siyempre yung meron tayong alam na connection to the national government, mas lalo tayo nabibigyan ng lakas ng loob, no, sa mga activities natin. And it also adds to, sabihin na natin kunyari, credibility sa tao na itong programang ito recognized ng national government, meron ang national government, so it's beyond politics. Kasi pagka confined lang sa local, minsan di natin maalis, maiisip ng ibang tao, politika lang yan, di ba? Dahil dito lang. Pero kung makikita nila na may national government agency na ito ang mandato tapos tumutulong, at least magkakaroon silang kumpiyansa na ito ay isang programa, hindi lamang local politics, kundi ito ay isang programa na hanggang sa national. So it makes things easier actually.
0: Diba? Kaya ang PNVSCA talaga, naniniwala ako sabihin natin noon na blessing talaga ang pagkakaroon ng PNVSCA, kasi more than the coordination of the volunteers, naniniwala ako doon, Mayor, kasi kumbaga parang mas nagkakaroon ng sistema, mas nagkakaroon ng direksyon, mas malinaw yung tatahakin, hindi lang dahil volunteerism advocate yung gamit po na kanilang ahensya, kundi pagpapakita ito na may kalalagyan ang volunteerismo sa loob mismo ng pamahalaan, may kalalagyan ng volunteerismo sa loob mismo ng ating ginagalawang. Kaya ang isa sa mga tanong ko dito, alam naman po natin, Mayor, na ang pag sinabing volunteer, yan po ay pinaglalaanan ng oras, kusang loob, siguro ano pa bang magandang termino, pakikipagkapwa-tao, pagtutulungan, at syempre yung ibang mindset ng tao dito, hindi natin maiaalis na, ay sige, mag-volunteer lang ako kapag libre ako, mag-volunteer lang ako kapag may open time na ako, o di kaya isang beses lang, masubukan lang. Pero kayo, attorney na tuloy. Tama, attorney naman, si...
1: Hindi ako abogado.
0: Okay po. Ang gusto kong tanongin dito, Mayor, paano po naging tuloy-tuloy yung proseso po ng paglinang ng kakayahan po ng mga volunteerismo natin?
1: Well, in our case, nag-establish kami ng unit sa loob ng city government na nag-handle nitong volunteerism program. So kasi siyempre iba yung meron kang hindi lang tao na naka-assign, kung hindi isang buong team, isang buong recognized na unit ng city government na ipagpapatuloy yung program. Mahalaga yun. And of course, allocation ng resources. Pag may mga pangangailangan ng mobilization, ng activities. So, importante yun. So, nasusuportahan natin yung initiatives. And dito rin, yung paglapit din ng mga volunteers natin na nakikita nila, no, na may isang actual program. Hindi lang siya yung pang one time nga at temporary. Nagkakaroon sila ginaganahan sila na ipagpatuloy lang up to the next program. And siguro yung relevant, yung masabi na rin na yung relevant na activities na kung saan sila ay naanyayahan na mag-volunteer, hindi yung typical na hindi siya yung usual na kunyari galing sa private sector, na usually yan may common na pinaginagawa lang sila eh, no? Ito iba-iba dahil nga iba-ibang aspeto ng serbisyo.
0: Mm-hmm.
1: May variation yung mga may variety yung ginagawa ng mga volunteers. So it makes it more exciting for them.
0: At naway sana po, no, kahit nasa local government man or nasa isang organisasyon lang, o sabihin po natin grupo lang, sana hindi natin ginagawa yung volunteerism for the sake na gusto lang magkaroon ng experience, kundi dapat hindi lang dapat siya kung kailan free time eh, pero dapat alam nyo ba mga kaagapay na pwede po natin maging karera sa buhay ang volunteerismo. Yan ang isa sa mga aalamin pa natin sa mga ilang episode po natin with PN Visca. And gusto kong tanungin sa inyo at Mayor, kayo po ang ating pong lungsod ay kinilala at pinarangalan po bilang kauna-unahang volunteerism local learning hub ng Pilipinas. Sa inyong palagay po bilang isang alkalde po ng lungsod ng Muntinlupa, ano po yung pinakamahalagang epekto nito sa inyo at ano yung pagkilala na masasabi niyong ito ang Muntinlupa?
1: Yung pagkakaroon ng learning hub, of course, challenge din yan. Ano? Dahil, like sabi nga, kakauna-unahan. So we will have to live up to our name. So at least sa amin, sa akin ang isang maganda doon sa bagay na yun, although ang tingin nga rin natin challenge, ang maganda doon is magkakaroon kami ng motivation, no, na ipagbutihan yung programa ng volunteerism. At yan naman siyempre yung gusto natin maging kilala rin ang Muntinlupa, no, na kung saan ang tao ay willing kumilos ng kusa para sa ikabubuti ng lungsod o even ng bayan. Mm-hmm. Kasi kung maging nationwide na, dahil nga National Learning Hub, no? Kung maging nationwide ang reach natin at ma-spread out natin yung spirit na yan, di mabuti at pwedeng doon makilala ang Muntinlupa.
0: Mm-hmm. At naniniwala po ako na doon, naniniwala po ako, Mayor, na dahil ako po ay produkto ng Muntinlupa. Alam ko yung ganda talaga ng nung edukasyon. Alam, grabe mga kaagapay, alam nyo, sinasabi nga po namin na buti na lang sa Muntinlupa may ganitong uri ng sistema ng edukasyon kaagapay, kasi napakahalaga po talaga na na parang ang proyekto talaga dapat ang mga lungsod ay maliban sa pagpapaganda ng mga bawat barangay, mga bawat sektor, pero mahalaga po talagang investment ang education sector, lalo na po kung naging isang learning hub pa ang lahat ng iba't ibang uri po ng lungsod sa Pilipinas. Can you imagine, mga kaagapay, yung kagandahan ng edukasyon na maibibigay natin sa mga kabataan? Kaya napakahalaga talaga, kaagapay, na ang isang lungsod, hindi lamang sa, hindi ko sinabing mag-focus sa edukasyon, kundi mas lagyan pa to ng maraming pondo, mas lagyan ito ng maraming pagkakataon, kasi dito mas naglilinang, dito mas nagkakaroon ng maraming kabataan na nakapagtapos ng kolehiyo. Alam natin na ginto na ngayon ang pagkakaroon at pagtatapos po ng kolehiyo, kaya saludo po kami sa inyo, Mayor Raffy, sa ganong uri po ng perspektibo nyo. At lalo na kung ito ay dadami pa higit lang sa Muntinlupa, kundi sa buong bahagi po ng Pilipinas. Isa po sa mga tanong ko at Mayor, balikan po natin ang usapin po sa volunteerismo. Ang gusto ko pong itanong, ano ba yung mga pinakamalaking pagsubok o sabihin po natin big rock nyo po, Mayor Raffy, sa inyong karanasan na maging institutionalized po ang volunteerism, at paano nyo ito nagiging learning moment na medyo nahihirapan kayo sa volunteerism sector?
1: Ang siguro ay sa yung challenge namin dito, yung resources. No? Mm-hmm. Kasi hindi pa, although may unit kami involved, hindi pa siya talaga fully organized as an office. So therefore, wala pa siya doon sa more permanent na budget allocation. So right now, meron tayong unit under the wing ng Youth Affairs. Meron kami pala sa community affairs, at parang nakikishare na lang muna doon, no, as far as resources are concerned. So eventually yan siguro, pagka nagawa na namin yung sistema niya, na nakita namin na talagang fully in place, at saka namin makikreate ang real office,
0: wow,
1: with its own budget. Yun ang magiging susi doon. So siguro yun na isang challenge. No?
0: Mm-hmm. Probably ba, Mayor, darating sa punto na magkakaroon talaga ng parang Department of Volunteerism sa Muntinlupa?
1: hindi naman siguro department, pero mm-hmm. yung sarili kasi pagka sarili siya na unit, at least may pagka pinag-usapan na pinag-prepare ng budget, may nakalaan lang talaga specifically pa para sa unit na yan. Right now, naka-share siya sa ibang ano, ibang official officially organized na tanggapan.
0: Yun yung mahalaga kaagapay. Nako, atter, nako mayor, nagiging attorney talaga sa akin si mayor. Mayor, alam nyo, napakahalagang ano to, mahalagang parang milestone natin. Kasi kumbaga parang kung magkakaroon ng opisina, mas magkakaroon ng good collaboration. Ang syempre, ang lungsod ng Muntinlupa sa iba't ibang uri ng organisasyon na kung saan makikita natin dito na ang Muntinlupa ay pinapahalagahan talaga ang usapin ng kusang loob. Hindi lang kasi siya ano eh, hindi lang siya dahil gusto lang, kundi alam mo yon, binibigyan ng prioridad, binibigyan ng pagkakataon. Mayor, sa inyo pong experience dyan sa Muntinlupa, maliban po dito sa learning hub po natin, ano-ano pa yung mga volunteerism program natin para po sa mga kababayan po natin, hindi lang sa Muntinlupa, maging sa iba pang bahagi po ng Pilipinas?
1: Well, kung kasama ang ibang bahagi ng Pilipinas, siguro may meron kami ano, meron kaming team ng K9, no, yung rescue. They are volunteers. No? So nakailang beses na rin na nung kasi bahagi rin may isa, meron sa kanila na bahagi ng DRRM ng Muntinlupa. Tapos nag-organize sila ng volunteer group ng may mga K9, private owners ng K9. Na nade-deploy din sila no sa ibang mga bahagi ng Pilipinas, lalo na yung mga nagkaroon ng lindol sa Cebu. Kapakailan yung gumuho na gusali sa Pampanga, ayan. Tapos nag-standby sila yung sa Jensan, pero hindi naman sila na-deploy. Pero ano na sila, nakailang beses na sila na-deploy outside Muntinlupa. No?
0: Wow.
1: So yan yung isang example ng mga volunteers na from Muntinlupa na nakakatulong even outside the city. Pero ibang programs namin, like ngayon yung trying to help out doon sa ano, sa addressing the learning crisis natin, particularly in reading. So may mga volunteer groups no na naka-engage, tumutulong sa mga reading program para sa mga estudyante, para makahabol tayo doon sa ano natin, backlog natin ng students no, na kailangan pang makatulungan para matuto magbasa, no, para as basic as that. And then yung engagement din namin with international volunteers, no, yung sila na yung international volunteers naman na pumupunta dito. Meron recently from Korea. One is maganda na i-establish international linkages. Syempre it also adds doon sa ano sa moral ng ating mga local volunteers na ganun, at yung exchange no ng mga volunteers na nanggaling sa ibang bansa, malaking bagay 'yon. So those are some of the activities na ano na outside the usual natin
0: na ginagawa sa lungsod ng Muntinlupa. Grabe ito, ano, Mayor, no? Kumbaga, ang layo na din pala ng nararating natin. Ako kasi, syempre, kami po, naalala ko, estudyante pa naman ako nung una kong nakita yung mga iba't ibang uri po ng mga volunteer activity natin. Ngayon, ang laki na pala, Mayor. Ngayon ko lang alam to. At siguro, ngayon lang din alam ng mga iba nating kababayan na may ganitong uri pala. So, Mayor, sa pagkakataon na to, sa inyong palagay po, naniniwala ko, Mayor, na ano, na millennial pa ba kayo, Mayor Rafi?
1: Nagpapanggap.
0: Ay, nagpapanggap na. So, sige, dahil po kayo ay nagpapanggap na millennial, Mayor. Mayor Rafi, ang gusto kong tanungin, gaano kahalaga na ang kabataan ay bahagi po ng usapin ng volunteerismo?
1: Well, yung kahalagahan ng kabataan, of course, yan yung development ng next generation. Mahalaga na pumasok na sa isipan nila yung ganitong pagtulong sa kapwa by volunteerism. And of course, yeah, that's one way to sustain it, to carry it on, kung yung next generation ay involved. Siyempre yung problema dyan kung mag-die out eh, no? Like yung mga ilang kilala ko naka civic organization, hindi sila nakapag-recruit ng mabuti. So yung organization nila medyo ngayon falling into inactivity. Eh, pero kung dumating ang panahon na malagas na ang mga members at wala na talaga nakapagpatuloy, yung organization dies out. So yun ang hindi dapat mangyari sa atin pagdating sa volunteerism. So critical. Of course, very challenging din dahil sa ano ngayon, sa influence no ng sa culture. And I don't know kung tama yun, pero sinasabi nila yung mga Gen Zs and Gen Alpha, medyo iba rin ang direksyon, takbo ng isip. Yung less yung civic mindedness, sabi lang naman yun. Pero naniniwala ako na kailangan mo lang i-excite siguro yun. So yan ang importante na para sa kabataan, yung next generation, kasi yan ang magsusustain ng lahat ng ito.
0: Kaya mahalaga talaga na magkaroon talaga ng proper transition in different generations, kasi kung hindi natin maipapasa yung baton, kung hindi natin maipapasa yung isang buo siguro no na aktibidad, talagang mawawala onti-onti. Pero thank you so much po Mayor Raffy sa pagkakataon na to, dahil ipinakita niyo sa amin na ang Muntinlupa ay hindi lamang sa usapin ng edukasyon, sa usapin ng pagresponde, hindi lang sa usapin ng progresibong lungsod, kundi nakita nyo sa amin ngayon at lalo na po sa mga sumusuporta po sa inyo na ang Muntinlupeño ay mayroong pa rin pusong voluntarismo at hindi nawala ito, maging sa tao, sa departamento, pero sa lokal na pamahalaan po ng Muntinlupa. Kaya naman, Mayor Raffy, bago kita bitawan, ano ang mensahe mo ngayon sa mga kapwa mo alkalde o sa mga kapwa nyo po na nasa local government unit, lalo na po sa usapin ng voluntarismo?
1: Yeah. Well, siyempre, mahirap to speak to everyone. May kanya-kanyang situation per locality. Pero share ko na lang siguro na yung volunteerism really is one way for us to develop citizenship ng mga sarili nating kababayan. Kung sila ay mahikayat na sumama sa volunteerism, medyo nakakadagdag, nakakadali na parang getting people to help out. At mas nagiging madali rin ang governance, no? Kasi nagkakaroon tuloy ng burden sharing with the volunteers. Hindi lahat nakapatong lang sa shoulders natin ng mga government leaders. Meron, maganda yung meron tayong katuwang na aktibong kikilos, kahit nga yun lang, volunteer by volunteer, volunteer status lang sila, but ang contribution naman sa development ng ating mga lugar ay may contribution din sila. So yun ang ano ko lang na siguro one positive thing that I can share. Of course, depende na sa situation ng bawat isa sa mga kasama natin, no, na fellow public servants. Pero there is fulfillment in volunteerism.
0: Kaya naman, muli mga kaagapay, nakasama po natin ang alkalde o ang mayor po ng Muntinlupa City. Pinapakilala ko po si Mayor Raffy Biazon. Maraming maraming salamat po.
1: Maraming salamat din, Brian, sa lahat ng mga nakinig at nanood. Good afternoon. God bless.
0: Nako, kaagapay. Grabe, no? Napakaganda ng talakayan sa usapin ng volunteerismo na nagpapakita ito sa atin na hindi lamang ito sa organisasyon, hindi lang sa isang tao, hindi lang sa isang grupo, kundi pwede po sa usapin ng lokal na pamahalaan dito sa Pilipinas. At ayan po ang ipinakita po sa atin ng lungsod ng Muntinlupa. Nakakaproud mga kaagapay, maging isang Muntinlupeño na pag nakikita nyo ang inyong mayor ay may ginagawa, hindi lamang puro salita, kundi ipinapakita rin ang kanyang puso. Mga kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan ko muna po ang ating nakasama sa broadcast, si Kuya Reggie Villena, ki Ate Aileen Valdez, at syempre po sa umagapay sa ating palatuntunan. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Konsensya, katuwang ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Ako po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
3: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang at kamag-anak ng batang lalaking pinangalan ng Elijah Hope Lekigan. Sanggol pa lamang ang bata nang makita ni Gina Lekigan. Kung sino man ang nakakakilala sa magulang o pamilya ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Rosami Dayzon, social worker ng Samaritan's Place Silang, Cavite, o tumawag sa 443-1128 o sa 0977-837-2923.
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: Isa sa mga paboritong programa ngayon sa DZAS ay ang Family Matters na nag-uwi ng Best Radio Magazine Program sa katatapos lang na 21st KBP Golden Dove Awards. Alam mo ba na noong 1962 ay meron na rin ganitong uri ng programa ang DZAS? Ito ay ang Platter and Chatter. Ang host ng Platter and Chatter na si Miss Dulce Ison ay tumatalakay sa iba't ibang mga isyu sa pamilya at sa ating mga sambahayan. Siyempre ay hindi rin nawawala ang mga salita ng Diyos na nagbibigay kalakasan sa ating mga listeners. Ang mga programang pampamilya ay talaga namang malaking tulong sa ating mga listeners.
4: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
6: Ito ang 702 DZAS.
7: 702 DZAS.
6: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
7: sa febc.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
6: Doctors Online.
4: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
4: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
4: Kumonsulta na!

0: Magandang hapon sa iyo, Kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa Doctors Online, kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Ako po ang inyong makakaagapay sa kalusugan ngayong Miyerkules. Ito po si Kayla Escalante. At usapang balat po tayo ngayong araw, at ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa alopecia. Kaya kung meron po kayong katanungan tungkol sa topic na iyan, ay maaari nyo na po yung ipadala, i-komento sa ating ongoing Facebook live streaming o sa ating ongoing YouTube live streaming. Happy listening din po pala sa mga kaagapay nating nakikinig sa radyo via 702 DZAS AM band, maging sa pamamagitan ng ating mobile app na 702 DZAS mobile app. Muli po, kaagapay, ang ating topic for today, alopecia. Kaya kung meron po kayong katanungan, ay ipadala nyo na po yan sa amin at sasagutin po yan ng ating kaagapay na doktor maya-maya lamang. Tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Ngayon naman, tayo po ay tutungo na sa ating Health Forum.
1: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
2: Today's Doctor Online.
0: Ikaw pa rin, kaagapay, ay nakikinig dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan, kung saan may libre po tayong konsultasyon sa Himpapawid. Muli, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ako po si Kayla Escalante. At sa puntong ito, atin na pong makakasama ang ating guest doctor. Siya po ay isang dermatologist, cosmetic surgeon, at hair transplant surgeon. At ipo muling i-welcome dito sa Doctors Online si Dr. Almond Derla. Good afternoon po, Doc Almond.
3: Hello, Kayla. Good afternoon. And good afternoon po sa mga listeners ng DZAS Doctors Online.
0: Thank you po, Doc, sa inyong availability na tayo po ay makapag-servisyo po sa ating mga kaagapay. Mm-hmm. Pero bago po tayo mag-proceed sa ating discussion, ay baka meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
3: Hello lang sa mga listeners natin at mga, of course, yung mga followers ko. Hello sa inyo lahat.
0: Ayun, happy listening po sa inyong lahat. And Doc, today nga po ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa alopecia. Kaya naman po, simulan na po natin ang ating discussion. Eh Doc, ano po ba itong alopecia?
3: Okay, so alopecia, you say alopecia, it's a medical term for hair loss. Mm-hmm. No? Yun yung laging natin narinig. Although Pinoy naman, pag sinabi alopecia, para alam na agad. Eh, no? Kasi parang English-speaking country naman tayo majority. So alam. Or sa Tagalog po, yung pagkakalbo o pandinipis ng buhok. Mm-hmm. So ang primarily po, ang pag sinabi mong alopecia, pinag-uusapan kadalasan ay yung tinatawag natin na androgenetic alopecia. Ibig sabihin, yung pattern baldness, yun po yung gawa po ng genetic, lahi. So yun po yung kadalasan, nagninipis ang buhok, dahil nga po dun sa lahi na may manipis na buhok. Although may mga iba pong klase ng alopecia, misa po na pagkamalan na genetic lamang, pero po mayroong mga ibang specific pattern. Yung po yung pattern ng alopecia, ibig sabihin ng pattern ng hair loss, na makikita mo na ito ay hindi genetic o hindi lahi. May tinatawag po tayong alopecia areata. Kung mapapansin nyo po, may mga pasyente tayong madadiagnose ng mga dermatologist na alopecia areata. Madali pong i-identify yung alopecia areata kasi po patchy po ito, no? Yung parang bilog-bilog na shiny sa gitna, no? So yun po tinatawag natin na alopecia areata. And this is an autoimmune problem. Ibig sabihin, yung ano po, yung immunity nyo po ang nagkakaproblema, autoimmune sa katawan, no? Mm-hmm. Hindi siya lahi, pero sa katawan natin minsan bumabagsak yung immune system or may problema dun sa buong katawan natin. Another type po ng alopecia, yung tinatawag natin na TE, sa amin TE yan, no? Telogen effluvium. Ito po yung tinatawag natin na stress shedding, yung biglang nagpapayat ka, biglang naglalagas ang buhok mo. So, ang tawag natin dyan is telogen effluvium or TE.
0: Mm-mm.
3: Yung pong common sa mga bata ay yung tinatawag natin na traction alopecia. Yung parang pag wala kang ginagawa yung mga bata, ganun ang ganun sa buhok. No? So, hindi na napapansin ay numinipis yung buhok na dahil sa kakahila. So, we call it traction naman alopecia. Yung pattern nito, hindi gano'ng halata, although nagninipis siya kasi kung saan-saan siya makati, doon yun nila hinihila, no? Misa sa likod o sa gilid ng tenga. Not no.

0: gawing na yung buhok ay nalalagas, no? Yung pinakahuli po na type ng alopecia, ang tinatawag natin na cicatricial alopecia, ito po din yung scarring alopecia. Ito yung genetic tayo, hormonal problem, or immune dysfunction, yun yung mga causes ng cicatricial alopecia. Ibig sabihin nun, yung hair follicle, area hair follicle, kinoconvert nung katawan natin into a scar. So it's hard to treat because nagiging scar siya. Wala na yung hair follicle, wala na hair cells doon sa loob ng butas ng hair follicle, kaya mahirap siya gamutin. So yun yung pinaka problema actually, yung scarring alopecia among others, no? Lahat yan ma-address naman natin.
1: Okay po. Doc, bukod po sa pagkalagas po ng buhok, ano pa po yung, meron pa po ba itong ibang symptoms?
0: Usually, pag genetic, let's say genetic problem, madaling ma-identify, no? Let's say yung mga lalaki o mga pababae man, pag nagnipis yung buhok dito sa side, hairline, tumatas ang hairline dito, mapapansin mo agad na ayan ay dahil sa genetic or androgenetic ang tawag, alopecia, dahil sa lahi. Madali na ma-identify eh. Yung ano, wala ibang simptomas, no? Ang pag sinabi mo sa hair problem, doon lang siya focus sa hair. Walang feeling, no? Mm-hmm. Para siyang ano lang, symptomatic siya. Makikita mo yung pattern ng buhok. Doon ka lang magbe-base. Kasi clinically, yung doctor kasi, yung dermatologist, will just rely on the pattern of hair loss. Pattern lagi ang pinag-uusapan pagdating sa hair. So, alopecia areata, sabi ko kanina, madali identify kasi bilog siya. So, once bilog-bilog sa ulo mo, ang possibility is pag hindi siya na-treat, magpo-progress into maraming bilog, no? So, yun yung medyo delikado kasi sometimes hindi ma-control na nagkakaroon ng tabi-tabi yung bilog, so nagkakalbo talaga sila. So, dapat pag may nakita kang isang alopecia areata, dapat patingnan mo agad sa dermatologist kasi yun yung pinaka sign mo na may possibility na pwedeng dumami siya kung hindi ma-treat.
1: Po. Okay po. At Doc, na banggit nyo na rin po naman yung treatment. Ano po yung treatment pagdating po dito sa alopecia?
0: Okay, maraming treatment pagdating sa alopecia, no? Pagdating sa alopecia, androgenetic alopecia, yung pinaka-common, yun yung nagkakalbo ka dahil sa lahi, dahil tatay mo kalbo, lolo mo kalbo, or nagninipis ang buhok. So that's androgenic alopecia, androgenetic alopecia agad. Ang treatment options lamang, number one, is either you go medical treatment continuously up to the end of your life, actually. Unfortunately, ganun talaga siya. Hindi siya pwedeng itigil. Kasi once tinigil mo yung gamot, medical treatment, ay malalagas ang buhok mo. Kasi we're trying to extend the lifespan lang nung hair follicle. Hindi necessarily na, although mayroong stimulation of hair growth, pero may certain cycle, may certain lifetime lang ang isang hair follicle. So, ina-extend lang natin niya, usually 5 years, another 5 years sa tumubo. So, parang dugtong-dugtong lang siya. Kaya nga, anytime soon, pag tinigil mo yung treatment on alopecia, on androgenetic alopecia, or kalbugawa ng lahit, lalaglag din ang buhok mo kasi hindi niya matutuloy. Another, that's the medical treatment, no? Usually, the gold standard treatment is minoxidil, no, for stimulation of hair growth dun sa androgenetic alopecia. There's certain percentage of minoxidil starting from 2%, 5%, 6%. We encourage women to start at 2% only. For men, they start at 2, 5, or 6. Depende sa doktor na makikita at ang extent ng alopecia, androgenetic alopecia. Sometimes po, sinasamahan po ito ng gamot. No? Mayroon pong oral medications na sinasama dito po sa minoxidil, either topical or oral minoxidil. Sa ibang bansa po kasi mayroon ng available na oral minoxidil. Mm-hmm. Sa Philippines kasi wala pa siyang oral minoxidil. So it's hard to ask our patient to be compliant sometimes kasi nakakalimutan din yung pag-spray. No? Usually kasi ang presentation or availability ng gamot na minoxidil sa Philippines either spray or topical applications or gel. No? But conveniently, in other countries, they use oral minoxidil para hindi siya mamiss, para siyang naging maintenance mo siya everyday. Mm-hmm. And of course, kasama doon may finasteride, Marami pong combination no, ng mga treatments for medical. Second po, gusto mong medyo manipis na talaga, you go to hair transplant surgeon. So we do hair transplant surgery, meaning tinatanggal po natin yung mga buhok pa isa-isa din sa likod kasi doon po nanggagaling usually ang magandang tubo ng buhok dito sa likod. Tapos iti-transfer natin dito sa crown or dito po sa vertex or dito po sa frontal area. No? So tinatransfer po yung hair isa-isa din. So imagine nyo po yung ganong kaliit na buhok, itatransfer mo doon sa area na walang buhok at expected mo dapat mabuhay yan kasi yun ang hair transplant. Pag hindi siya nabuhay, eh, it's either may problem hormonal or the way the surgeons are doing hair transplant. So madami po, doon po sa hair transplant, androgenetic alopecia, yung lahi, maraming paraan, no? Yung, of course, yung pinaka-the best dyan, hair transplant talaga kasi yun na yung hair na makikita mo. Other types of alopecia like alopecia areata, you need a treatment in the clinic. Hindi po siya na-advise lamang kasi usually we do intralesional injection and inject po doon sa bilog mismo nung medyo makintab, no, na part ng buhok ng ulo mo na nagbilog. So that's alopecia areata. Usually ini-inject yun para tumubo agad. And you do it sessions. So hindi lang isa yung beses lamang. Minsan tatlo, apat na beses para tumubo talaga siya. Others, like yung we call it yung ibang area doon, ibang type of alopecia can be advice, no, can be a sort of advice sa patient, let's say traction alopecia. So kailangan lang sabihan yung pasyente, let's say yung mga bata, uy, hila ka ng hila, minsan mannerism na lang din, no, ng problema. Meron pinaka-common na sa mga babae, yung tinatawag natin na PCOS. Before they call it PCOS, but now we call it polyendocrine metabolic ovarian syndrome or the PMOS na ngayon ang tawag. So minsan ito yung mga hindi na-address na problema kasi kahit ang treatment natin doon sa alopecia or sa kahit anong treatment, no, minsan hindi mo ma-address because ang problem pala is hormonal. So you have to address it. Usually we address it through a collaboration effort of the OB and of course the dermatologist. So, but sometimes OB gynecologists would refer their patients to derma kasi po minsan they maximize already the treatment for PCOS or PMOS. But it's hard for them to get a good result. So mayroong collaboration between dermatologists and OB-gynecologists in the management of PMOS, no? The rest, yung telogen effluvium, yung nagpapayat ngayon kasi uso yung payat, di ba? Papapayat. So magugulat ka, magninipis ang buhok mo, no? So you just have to go back to your normal routine, come up with a good diet regimen para maibalik mo lang yung normal mo na nawawala, no, ng mga nutrients sa katawan kasi yun yung cause ng paglalagas ng buhok.
1: Okay po. Salamat po, Doc, sa mga impormasyon na yan. At panghuli na lang, Doc, ano po yung mga possible na complication nito?
0: Complications, so far sa treatment, wala namang complications. For hair transplant, infection, usually, tsaka yung, of course, patay yung hair na tinransfer ng isang surgeon. Minsan, hindi mo ma-expect eh. Mayroon times talaga na hindi lahat nasusurvive sa hair transplant. So, complications like infections dun sa hair, hindi maingat kasi dahil hindi nag-take na antibiotic or hindi naalagaan yung sugat kasi pag hair transplant, it's sugat. Yung complications naman sa medical treatment, wala. No? Usually, continuous mo lang. Ang doktor naman, pag binigyan ka ng oral medicines or yung minoxidil and the rest, minomonitor ka naman eh, so wala naman complications doon. The rest ng mga treatments, injections of alopecia areata, wala naman complications except for infection again. And of course, yung progression ng alopecia areata dapat makita at dapat mamonitor ng doktor yon.
1: Okay po. Maraming salamat po, Doc. Yan nga po, no, kaagapay ang ating pinag-usapan, alopecia. Patuloy po ninyong ipadala kung meron po kayong mga katanungan dahil after ng discussion na ito ni Doc ay proceed naman tayo sa mga questions from our listeners and viewers. Doc, we will take a short break po muna at magbibigay daan lamang okay po tayo sa ating health tips. Sa ating pong pagbabalik, Doc, ay sasagutin na po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Doctors Online.
2: Doctors Online, Ang Health Center ng Bayan.
3: Health Tips.
4: Ang hair loss ay maaaring resulta ng

0: heredity, hormonal changes, medical conditions o medications. Sino man ay maaaring maka-experience nito, pero mas common ito sa mga kalalakihan. Narito ang ilang tips upang makatulong na maiwasan ang mga preventable types ng hair loss. Una, iwasan ang mahigpit na hairstyles gaya ng braid, buns at ponytails, maging ang pag-ikot-ikot at paghila ng buhok. Ikalawa, dahan-dahanin lang ang pagkuskos at pagsusuklay. Makatutulong din ang suklay na may wide tooth para maiwasan ang paglagas ng buhok. Ikatlo, iwasan ang mga gamot o supplements na nagiging dahilan para maglagas ang buhok. Ikaapat, protektahan ang buhok laban sa sinag ng araw at iba pang sources ng ultraviolet light. At ikalima, iwasan ang paninigarilyo. Ayon sa pag-aaral, may kinalaman ang paninigarilyo sa hair loss sa mga kalalakihan. Ang health tips na ito ay hango sa www.mayoclinic.org at ng 702 DZAS Radio TV. Doctors Online.
1: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
3: Kaagapay, nagbabalik po ang Doctors Online. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. At ang ating topic pa rin kaagapay ay alopecia. Kaya po again, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga questions dito po sa ating ongoing Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming. At sa puntong ito, kasama pa rin po natin ang ating guest for today, si Dr. Almond Derla na isang dermatologist, cosmetic surgeon, and hair transplant surgeon. Good afternoon po muli, Doc.
4: Yeah, good afternoon ulit.
3: Doc, meron na po mga questions dito from our listeners and viewers. Siguro po ay simulan na po natin ang pagsagot sa kanilang mga katanungan. Una na po, Doc, ano daw po kayang ingredients sa soap yung dapat pong iwasan kapag mayroon chicken skin and alopecia?
4: Ah, okay. Iba yung chicken skin na ba yung alopecia, no? Anong iwasan na soap? Actually po, pag chicken skin, usually ang ginagamit na soap is yung mga acid-based kasi sila yung pwede mag-exfoliate. So dapat ma-exfoliate mo yung skin mo para maging makinis, no? Doon sa alopecia, wala namang bawal na soap actually. Hindi intended ang soap para sa hair. Mayroon pong shampoo na ka-design talaga para sa hair or hair wash, ganyan.
3: Okay po. Another question, Doc. Kapag daw po ba mayroong alopecia, ay pwede pong magpa-bleach or hair color?
4: Yes, walang problema. Especially pag androgenetic alopecia, nagninipis talaga ang hair. Minsan naghahalata kasi nagkakauban. Mm-mm. Minsan nagkakaroon ng color na manipis na brown color. So you can have it colored, no? Except kung may mga treatments ka like hair transplant or may mga problema like alopecia areata, patreat mo na bago magpa-hair color, no? Pero walang masama sa hair color for as long as you do it with caution. Kasi hindi po lahat ng hair color ay safe, matatapang yung iba kasi, no?
3: Okay po. Pero Doc, ano po ulit yung mga nag-trigger po para po lumala po yung alopecia? Para po sa
4: nag-trigger actually stress.
3: Stress.
4: Kasi yung traction alopecia, telogen effluvium, yung mga ganun types of alopecia, alopecia areata, those are autoimmune problem, no? Mm-hmm. But ang problem with our body is pag hindi mo naman siya inabuso, hindi naman ka dadating sa point maglalagas ka ng hair. Mm-hmm. So yun yung common na notion na akala nila ay wala silang magagawa. Pero pag hindi mo naman inabuso ang katawan mo, except for androgenetic alopecia na lahi talaga, wala kang magagawa kasi talagang genetic. Mm-hmm. Pero yung mga traction, madaling control, sabihin ang bata na, uy, huwag hila ng hila ng buhok mo kasi makakalbo ka. Pangalawa, yung alopecia areata naman, stress-related most of the time, no? So, bumabagsak ang immune system dahil sobrang stress. So, nagkaroon ng patsa-patsa sa ulo.
3: Mm-mm.
4: Ang telogen effluvium naman, usually naman, pag tama yung tulog mo, tama yung wala kang stress sa buhay, wala hindi ka nagpapayat ng sobra, biglang maglagas ang hair, hindi naman siya talaga mangyayari.
3: Okay po. Another question, Doc, ay ito naman po yung kilay niya po yung naglalagas. Yung sa left side daw po ay parang may nagkaroon po ng eczema or alopecia. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawing solusyon?
4: Number one, to stimulate, una-una, gamutin mo na yung eczema kung talaga eczema siya, no? So minsan, baka fungal infection sa kilay. So gamutin mo na pag wala nang pamumula, you can start doing applying minoxidil kasi that's one of the best treatments so far for alopecia. So pwede mo lagyan ng minoxidil, pahiram mo lang siya twice a day.
3: Mm-mm.
4: So yun lang po, but importante magamot mo na yung problema.
3: Okay po. Salamat, Doc. Another question po. Ito naman po, Doc, ay dandruff sa anak niyang 9 years old. Ano daw po kaya ang pwedeng gawing o gamiting gamot kasi hindi daw po nawawala yung dandruff kahit po hindi mawala-wala yung dandruff ng anak kong 9 years old?
4: Number one, if malapit ka sa dermatologist, kailangan mo papatingnan kasi hindi po lahat ng dandruff ay dandruff, no? Ant tawag sa medical term is seborrheic dermatitis. Baka may underlying infections, baka may fungal infections, dapat makita muna ng doktor. Kadalasan po nag-a-attempt ang patients natin to use shampoo ng mga anti-dandruff. Yes, it's okay.
3: Mm-mm.
4: Kasi may mga selenium yan sila, may mga component na sila for anti-dandruff talaga. But of course, yung pinaka-bottom line is, nanghuhula lang tayo kung ano talagang cause ng dandruff. So, importante mapakita sa doktor para malaman. Kasi tinitingnan ng doktor yan eh. Minsan ginagamitan ng trichoscopy, yung gamit ng doktor para silipin kung talaga bang ay seborrheic dermatitis lamang ito. So, another option is, of course, yung the use of shampoo na may kasamang tar, selenium. So, yun yung kadalasan. Minsan antifungal, ketoconazole. Pero yun lahat ay para siyang nanghuhula ka kung saan dito ang tatalab.
3: Mm-hmm.
4: So hindi mo siya matukoy kung talasan talaga yung problema. So once hindi siya gumaling sa another shampoo, shift ka na naman. Pero why not go to a dermatologist para sure ka na itong gagamitin mo na gamot, di ba?
3: Salamat po. Doc, pero ano pong ingredients po ng isang chemical ingredients ng shampoo yung nakaka-trigger po talaga ng dandruff na dapat po ay iwasan ng ating mga kaagapay?
4: Actually, wala namang dapat iwasan sa shampoo kasi those are designed really as a shampoo. Parang wash, parang sabon na sa mukha mo, kahit anong klaseng sabon. Pwede naman except kung may mga pimples ka na iba na yung sabon. Pero para iwasan yung mga shampoo, chemical ingredients, parang wala naman ako naisip na bawal. No? Kasi lahat naman niya dumaan sa FDA natin and na-scrutinize naman sila sa shampoo. Hindi sila treatment, hindi sila cosmetic grade sila. So, acceptable naman sila actually. Wala silang dapat iwasan. Kasi yung mga manufacturing company naman natin are aware ng mga guidelines on how to produce shampoo, to manufacture shampoo. And of course, chine-check naman ng ating FDA yan.
3: Okay po. Salamat po, Doc, sa clarification na yan. Ito naman po ay meron daw pong bootleg na maliliit. Ano po kaya ang pwedeng gawing skincare para po sa mga butlig na maliliit, makati po at pag nalalapatan daw po ng hibla ng buhok ay kumakate?
4: Ibig sabihin niya may problema sa skin pag may butlig-butlig, no? Mm-hmm. So you have to go to a doctor kasi hindi siya yung over-the-counter treatment. Kailangan mo siyang makita kung butlig ba to, ringworm ba to, or atopic dermatitis ba to, or skin eczema ba ito. So hindi mo siya mahulaan eh pag hindi mo nakita. So kung papahid ka ng something else like steroids, pwede naman, baka gumaling, baka pamamaga lang. Gumagaling naman sila pero may posibilitan uulit kasi syempre hindi ka na-instructionan kung anong tamang gamot talaga para dito.
3: Okay po. Salamat po. Doc, ano daw po kaya ang magandang moisturizer para po mabawasan yung wrinkles?
4: Okay, there are a lot of moisturizers in the market. No, merong moisturizers with ceramides, moisturizer with HA. So kadalasan ngayon ang gamit is moisturizers with HA and vitamin C. So usually to minimize wrinkles, usually vitamin C, hyaluronic acid. Maraming available sa market. Kung gusto mo talagang for wrinkles, merong mga peptides. So marami rin yan. Maraming retinol, maraming acids, glycolic acids, madami. It's how your skin will be able to adapt a certain anti-aging creams or moisturizers. Pero dapat tama yung paglalagay at pamimili ng gamot. Kasi hindi lahat dyan na sa over-the-counter ay effective naman. Kahit may brand sila, may pangalan sila, hindi kasi sila effective ang hanggat hindi mo nakita yung active ingredients nila. So, sino makapagsasabi ng active ingredients na maganda? Usually, yung doktor mo ang magsasabi, ah, hanap ka ng ganito ingredients kasi yun ang kailangan mo sa face as a moisturizer para hindi mawala yung mga wrinkles.
3: Okay po. So, maganda pa rin po talaga no, na magpa-konsulta po sa derma.
4: Yes,
3: opo. Ito naman, Doc, meron daw pong white spot sa may kilay. Ano daw po kaya ito?
4: White spot can be interpreted as one, pwedeng atopic dermatitis. No? May sometimes sa tagal ng infection or ng eczema. Ang eczema atopic, halos parehas lang yan, ma'am. Ha? So, minsan namumuti sila, so napapagkamalan silang vitiligo. So you have to check again your doctor kung vitiligo ba ito, kasi sinisilip po yan at chinecheck kung vitiligo. So the doctor will actually advise patient to undergo, let's say, biopsy para malaman yung skin na yun kung vitiligo ba talaga, o absence of melanin na siya, o absence of the keratinocytes that produces melanin, no? So yun yung mga tinitingnan doon sa slides, doon sa biopsy. Pero kung nawala naman siya with moisturizers, with your atopic dermatitis treatment, ay good thing. Ibig sabihin yun, allergy lang, no? Mm-hmm. So, hindi lahat po ng pamumuti. Pwedeng fungal, pwedeng dermatitis, pwedeng vitiligo. So, lahat ng hypopigmented lesions in the skin, ang daming pwedeng i-interpret talaga.
3: Okay po, Doc. Ito naman po ay teenager, 16 years old, and merong acne, babae po. Grabe na po daw talaga yung acne niya, to the point na bumababa na yung self-esteem niya. Gumagamit daw po ng sulfur soap, kaso lumala lang daw po. Ano daw po kaya ang pwede niyang gawin?
4: Usually, talaga number one, ideally talaga you go to a doctor, especially dermatologist, kasi they're the one, we're the one who actually manages acne. And daming types of management of acne. So, kung nag-over-the-counter ka, maybe kung malayo ka sa doktor, you can start using benzoyl peroxide, benzoyl, tretinoin. Those are active ingredients that can help stop acne formation. But remember, acne is caused by bacteria. So usually, ang doktor either magre-reseta ng gamot, ng antibiotic para sa bacteria, para mamatay. Kasi kahit anong ulit mo ng pahid ng benzoyl peroxide, ng tretinoin, kung very active yung infection, usually hindi talaga siya gagaling. Napaulit-ulit lang siya, nasasapawan na siyang panibagong lesions, panibagong labas ng pimples, pero hindi siya gumagaling. Kaya ultimately, nagsascar na siya. So, sayang naman yung skin na pag once nagscar na yan, wala ka na magagawa. That's forever scar. Kahit anong gawin mong treatment sa clinic, gagastos ka ng mahal. So, gumastos ka ng mahal, hindi ka pa rin masaya. Dahil nga naman, yung first step mo pa lang, mali na, hindi mo po napatreat ng maayos yung pimples. Once napatreat na maayos ang pimples, ang possibility ay hindi siya magsascar, especially pag bagong pimples. Or kung cystic acne man yan, maminimize man lang ang scars, and later on, madaling i-treat. Kasi mas mahal ang treatment ng scars, ng acne scars, kaysa pag-treat ng pimples, no? At magandang effect na pag-treat ng pimples kung maaga ito nasimulan.
3: Okay po. Basta po ang malaga po dapat po ay mapacheck sa doktor, sa dermatologist. Ito, last question po, Doc. Ano daw po kaya ang cause bakit maraming malalaking warts sa katawan? Mostly po ay nasa likod and nagiging makati na raw po.
4: So pwedeng ang mga warts na malalaki, pwedeng papillomatosis, yung parang ano na sila, no? Parang may bud na sila. So those are warts na makate, no? So ang cause ng warts, remember, a virus. So ang virus na yan, hanggat meron dyan, sige-sige yan, uulit-ulit siya. Kasi ang good habitat for virus is actually yung wet surface. Yung sa neck, sa likod, pawisin, usually yan, dadami yan. So and the only way to remove that is not an ointment, is not a cream, it's a procedure sa clinic. Dapat sunugin yan isa-isa. It's either laser, high-frequency laser, or electrocautery. So maraming paraan. Matatanggal po talaga yung mga warts pag pinatanggal nyo po at hindi na uulit.
3: Okay po.
4: Pag pinatanggal nyo po at hindi na uulit.
3: Okay po, Doc. Maraming salamat po sa pagsagot po sa mga questions.

0: And thank you so much, Doc.
1: Thank you, everyone.
0: God bless po.
1: Good afternoon. God bless.
0: Kagapay atin po nga nakasama si Doc Almond Derla, isang dermatologist, cosmetic surgeon, and hair transplant surgeon. At muli po, kung nais po ninyong magpakonsulta, maaari po kayong kontakin po ninyo ang numerong ito, 0915-563-0249. At sa puntong ito ay dako po tayo sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
0: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6 sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, pasanin ang pamatok. Mula sa Mateo, Kabanata 11, Talata 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Ano ang kalagayan ng taong nababalisa at nagugulumihanan? Una, ang taong abala sa pagharap sa mga alalahanin sa buhay ay hindi nakakakita ng mga senyales ng pagkilos ng Diyos sa kanyang paligid. Hindi niya nakikita ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos na ipinakikita ng kanyang kapwa sa panahon ng kanyang pangangailangan. Pangalawa, wala siyang kapayapaan at kapanatagan. Habang nag-iipon siya ng mga bagay na naluluma o nasisira, bumibigat ang kanyang dalahin. Nabubulag ang tao dahil sa mga alalahaning ito at hindi niya tuloy napapansin ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya maramdamang katuwang niya ang Diyos sa kanyang mga dalahin. Pakiramdam ng taong abala sa pagharap sa mga alalahanin sa buhay, pasanyang mag-isa ang daigdig. Samantalang kung matutuhan lamang niyang magtiwala at isuko ang kanyang buhay sa Diyos, ang alalahanin niya ay mapapalitan ng kapayapaan. Mararanasan niyang ang mga pangangailangan niya ay ipagkakaloob ng Diyos bago pa man niya ito hingin. Kung ganito ang kalikasan ng Diyos sa ating na ating sinasamba, bakit pa tayo mag-aalala? Tayo po ay manalangin.

0: Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay po ni Doc Almond na amin pong nakasama dito sa Doctors Online. Panginoon, patuloy niyo po siyang pagpalain, patuloy niyo po siyang palakasin, Panginoon, at patuloy po siyang maging daluyan ng pagpapala sa aming mga kaagapay. Salamat din po sa paalala na kung kami po ay magtitiwala sa inyo, ang aming mga alalahanin ay papaltan po ninyo ng kapayapaan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa iyo lamang po mag-focus, sa iyo lamang po tumingin at hindi po sa aming mga pangamba at alalahanin. Sa iyo po namin, Panginoon, inilalapit ang mga kaagapay po namin na nasa banig ng karamdaman. Lord, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Kaya po, minsan pa, Panginoon, ang hiling po namin ay ikaw po ang humipo sa kanila at maranasan nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Ganon din po, Lord, ang provision, Panginoon, ng comfort sa mga panahon na sila po ay nadidiscourage. Ikaw po, Panginoon, ang humawak sa kanila. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, patuloy sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Patuloy po ang aming papuri at pasasalamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Erythema. Ito ay ang pamumula ng balat dahil sa mas mataas na blood supply. Muli ang ating glosaryo, Medico, erythema.

0: Kagapay, bago po tayo magtapos sa isa po munang anunsyo, muli po ay iniimbitahan po namin kayo sa nalalapit na FEBC Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle. Ito po ay isang mental wellness forum patungkol po sa bullying and depression ng kasama po si Dr. Joyce Piapgo. Ito po ay sa darating na August 15, Sabado po iyan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Gaganapin po sa Philippine Bible Society Tower Hotel and Events Place na matatagpuan po sa United Nations Avenue sa Ermita, Manila. Kaagapay, ito po ay libre para po sa registration link, para po sa QR code. Maaari po ninyong bisitahin ang Facebook page ng FEBC Philippines para makita po yung registration link. Para din po sa iba pang impormasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga numerong ito. 0947-333-5605 o kaya naman ay 0927-778-6909. Muli po, ang ating FEBC Life Connect Wellness Edition hashtag Break the Cycle. Isa po itong wellness forum tungkol po sa bullying and depression kasama po si Dr. Joyce Piapgo sa August 15 sa Philippine Bible Society Tower sa UN Avenue, Ermita, Manila. Magsama-sama po tayo dyan mga kaagapay at sama-sama po tayong matuto tungkol po sa bullying and depression. Sa puntong ito, kaagapay, ay magpapasalamat na po ako sa mga nakagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Benjo Morano sa ating RTV team, maging sa ating kaagapay sa Bukawi Transmitter Site at maging ang ating broadcast engineer na si JV Tabua. Sa iyo rin, kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At nagpapatuloy nga po sa pagsasahing papawid ang inyong agapay ng sambayanan maging ang programang Doctors Online sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Napapakinggan po ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po muli, si Kayla Escalante ang inyong nakaagapay sa kalusugan. Salamat din po pala kay Dr. Almonderla na ating nakaagapay dito sa broadcast. Nagpapasalamat po ako at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Magandang hapon kaagapay, stay safe!
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang at kamag-anak ng batang lalaking pinangalan ng Elijah Hope Lekigan. Sanggol pa lamang ang bata nang makita ni Gina Lekigan. Kung sino man ang nakakakilala sa magulang o pamilya ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Rosami Dayzon, social worker ng Samaritan's Place Silang, Cavite, o tumawag sa 443-1128 o sa 0977-837-2923.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: la la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
4: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Happy, happy, happy Wednesday afternoon, mga kaagapay. Ngayon po ay July 22, 2026. And once again, we are halfway sa linggong ito. Good afternoon sa iyo na nakikinig sa Inspirations Unlimited. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon para sa isa na namang exciting na kwentuhan about people, connections, relationships, all in the name of love. Ako ang iyong default Wednesday companion. Ako po si Wen Balatukan.
1: At syempre mga kagapay, ako po ang inyong companion dito po sa Wednesday Love. Ako po si Kael Garcia. At syempre no, shoutout sa mga kaagapay natin. Don't forget na pakishare po ng ating ongoing streaming kung ikaw ngayon ay nanonood sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Salamat po dahil nakatune in ka, nanonood ka sa amin. At syempre, happy listening din po sa mga kaagapay natin. Abawin, makakalimutan ba natin ng Team Radio, diba? Oh. Salamat po sa mga gumagamit ng inyong mga transistor radio, portable missionary radio, or yung iba dyan nasa biyahe at nakikinig sa kanilang mga car stereo. Eh lalo na ako, Wen, ini-enjoy ko talaga kapag nasa sasakyan ako tapos bumabiyahe, talagang nire-request ko eh paki-tune in nga sa 702 DZAS. So hello hello po, patuloy po na mag-like, follow, and subscribe sa ating mga social media channels. Available tayo not just on FB, not just on YouTube, but also sa Instagram, TikTok, and Spotify.
0: Yes, grabe, napakadaming platforms niyan kaagad. Kaya naman, wala na talagang dahilan, di ba Kael, para hindi ka makapakinig ng iyong paboritong hintilang 702 DZAS. Kumusta naman, Kael, ang mga buhay-buhay dyan sa lalawigan ng Angon, Rizal?
1: Oo, alam mo actually when time check tayo, 3:04 na at hindi pa ako nakakapag-lunch.
0: Grabe naman yun, sobrang delayed.
1: Oo. Hindi pa ako nakakapunta sa kusina kasi may mga tinatapos tayo. Pero hopefully right after this, talagang kakain tayo. Excited na ako.
0: Bali, magtatagpo na parehong lunch mo tsaka merienda niyan.
1: Oo, ganun na nga.
0: Sabayan na yan, parang sabayan pakikinig lang yan, di ba?
1: Correct. Ay, ikaw ba dyan? Kumusta?
0: Well, of course, nakapag-lunch naman tayo on time. Kahit medyo abala ang lahat dito sa studio, di ba? Kasi syempre, pinaghahandaan ng ating himpilan ang nalalapit na State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., di ba? So, medyo marami tayong ginagawa dito sa station. Pero kahit pa paano, naisingit naman natin yung pagkain ng tanghalian. At excited na rin akong mag-merienda.
1: Sige na nga, Wes. Ako lang pala yung hindi.
0: Ironic no na ikaw yung nasa bahay pero parang understandable kapag nasa opisina ka tapos di ka nakapag-lunch. Uh-oh. Pero yung work from home ka, nasa bahay ka na tapos ikaw pa yung hindi nakapag-lunch. Gaano ka nakabusy noon?
1: Kaya nga, babawi tayo, Wen.
0: Babawi
1: tayo. Makagapay kaya natin, di ba? Kaya, siguro nakapag-lunch na kayo. Or di kaya, nagmemaryenda na sa mga pagkakataong ito. Kunwento nyo po sa amin, mag-comment kayo dyan sa ating streaming. Ano ba ang inyong kinakain na merienda sa mga panahong tulad nito? Alam mo, Wen, medyo may mood swings ang panahon dito sa amin. Kasi kanina, medyo makulimlim. Tapos ngayon naman, katiri ka naman ang araw.
0: Okay na siguro kung ang panahon ng may mood swings kaysa ang mga taong nasa paligid natin. Minsan mahirap basahin, di ba? Kapag bago-bago yung mood ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya siguro okay na din yung mood swings ay nasa panahon. Excited na ako magmerienda mamaya kasi syempre nang libre ang ating kaibigan na si Brian De La Cruz ng tinapay kanina, merienda daw. Ay, advance ko na siguro no ang aking greeting dyan kay Brian De La Cruz na magsiselebrate ng kanyang birthday bukas na kayo. Nagba-birthday po ang Brian De La Cruz.
1: Nagba-birthday pa pala yun.
0: Happy birthday, Bri! Ingat-ingat ka dyan. Uh-oh. And enjoy yung vacation mo simula bukas hanggang the rest of the weekend. Grabe, long vacation. Yun. Sarap, no, Kael?
1: Oo, kaya pala nagpasuyo sa akin. Yung pala yun. Pero sana naambunan ako ng merienda.
0: Abangan natin, di ba? Bukas pa naman yung birthday.
1: When ko Bri, kung nakikinig ka ngayon.
0: Panawagan. Ayan, mabuti at mabait na kaibigan natin yan si Brian. Speaking of kaibigan, Kael, may maikling tanong lang naman ako. Pero hindi pa to yung question of the day natin, ha?
1: Sige.
0: Intro pa lang siguro to, masasabi natin. Knowing yourself, Kael, masasabi mo ba na ikaw ay friendly na tao? Ayan.
1: Uy, ang gandang tanong ha. Alam mo, Wed, kung siguro ia-assess ko yung sarili ko, masasabi ko naman na friendly ako kasi feeling ko lahat ng group of friends kaya kong pasukan. I mean, wala akong pinipili.
0: Mm.
1: O, parang, kumbaga, I can fit with different or multiple kind of friendships, diba? Ikaw ba?
0: Ako, ano, parang hindi masyado. Meron kasi akong struggle sa, pag-build ng relationship, ng rapport. Simulan natin sa rapport. Uh-huh. Yan. Mag-open up sa mga taong nakapaligid sa akin. Let mm-hmm. alone an intention to be a friend sa sino mang tao. And also, siguro, growing up, parang na-realize ko na hindi na tayo nagiging friendly masyado and hindi na tayo masyadong ganun ka open sa mga panibagong relationship, mga panibagong kakilala. Unless siguro kapag yung sitwasyon or instance ay kinakailangan talaga na kilalanin mo yung tao. Halimbawa, dito sa trabaho natin, di ba? Meron tayong mm-hmm. iba't ibang mga partners na kailangang we deal with. Ayan. Siyempre, mm-hmm. kapag mga ganong pagkakataon, required naman and kailangan talaga na maging extra friendly tayo sa mga kaagapay natin dito sa himpilan. Di ba, Kael?
1: Oo. At saka sabi nga nila, Noen, habang tumatanda tayo, mas nagiging smaller yung circles natin. Di ba? Mm-hmm. Parang mas lumiliit. Parang pinipili mo nalang yung someone that na feel mo ay trusted mo, close mo talaga, yung nakakapag open up ka. And pero ako grateful naman ako. Sabi ko nga na I can fit with different or multiple kinds of friendship. Pero syempre, pinipili ko lang din kung sino yung syempre yung pwede mong i-close kasi hindi naman you cannot fit to everybody's shapes or circles, eh.
0: That's right. Kaya na-amiss ako sa mga ganyang klaseng tao na parang natural lang sa kanila na sabihin natin makibagay. Ayan, 'di ba? Mag-fit mm-hmm. in sa iba't ibang klase ng grupo. Well, natanong ko 'yan ngayon, Kael, kasi parang lately makikita natin na marami ang mga nagpio-friendship over sa iba't ibang mga dahilan. Minsan, ang dahilan ay pagkakaiba ng political views. Ayan, lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon sa ating politics. Minsan naman, yung mga differences sa values na pinaniniwalaan ang nagiging dahilan para mag-friendship over ang mga magkakaibigan. And yung iba naman, masasabi nating matagal nang tiniis ang toxic traits ng kanilang kaibigan until time came where that person came into his or her senses at nag-decide na unfortunately i-end na yung friendship. Ang sad nun, Kael, no?
1: Alam mo, napakasad nung sinabi mo, Wen, kasi totoo yan, nangyayari talaga, may mga divisions, may mga akala mo may pang forever na friendship pero biglang napuputol. And nakakalungkot na reality, syempre, sa katunayan nga sabi nga nila na habang tayo ay tumatanda, mas kumukuonte, mas nagiging maliit yung mga kaibigan natin, yung circles natin. Alam mo, bunga ito most likely ng filtering process na pwedeng consciously or unconsciously ginagawa po natin as we filter and choose kung sino ba yung mga taong ikikip natin mm-hmm. o yung mga taong gusto nating ilagay sa buhay natin at sino ba yung mga need nating i-let go. So part din yan, Wen.
0: Oo. O hindi lang pala sa romantic relationship may nile-let go tayong mga tao, mm-hmm. no? Even sa pagkakaibigan, dumadating din sa punto na kailangan mong i-let go yung taong mm-hmm. yon. Ganun pala yun, Kael, no? May filtering process na nangyayari, nagaganap. May pruning process, ayan, kumbaga, pruning na katulad ng isang halaman kung saan tinatanggal yung mga ibang branches para higit na mas lumago ang tubo nito. The process ng pruning, ng filtering may be painful, pero it is quite necessary sa buhay natin. Di ba, Kael?
1: Yes, correct ka dyan, Wen. Talagang necessary talaga yan. That leave us with a question para sa ating makaagapay. Kaya ang encouragement po namin sa inyo ay mag-join ka sa ating discussion. Kung may mga iniisip ka dyan, kung may mga thoughts and minds ka, ay makibahagi ka po sa ating open discussion ngayon nga ang oras na ito. At sagutin mo ang ating question of the day na, ito ha, paano mo malalaman kung toxic na ang isang kaibigan. So isipin mo nang maigin kasi for sure ikaw, kaagapay, madami ka rin mga pinagdaanan mga friendships. So ikwento mo sa amin, paano nga ba malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? Kwento mo sa amin na sa comment section.
0: Ayan, once again mga kaagapay, question of the day, paano mo malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? Kael, maganda siguro i-encourage natin ang mga kaagapay natin na normalize natin ang protecting our peace, kasi bahagi ng pagpoprotekta natin sa ating peace ay pag-let go nga ng mga taong feeling natin ay hindi na healthy para sa atin. Mm-hmm. You can be honest today, kaagapay. Tell us kung ano ba ang mga standard mo, hindi lang sa pagpili ng kaibigan, kundi sa pag-keep ng isang kaibigan. Di ba, Kael? Kasi ano rin eh, hindi lang naman yung nagtatapos sa may napili kang kaibigan eh. Meron din tayong decision na gagawin kung i-maintain ba natin tong friendship na to, i-keep ba natin tong friendship na to, o hindi na healthy. Di ba, Kael?
1: Correct ka dyan, Gwen. Talagang dapat natin pag-isipan yan. Kaya sa mga kaagapay po natin, mas maganda pag-isipan po natin yung mga napagdaan natin sa buhay. Over the years ng inyong pagkakaibigan, for sure may mga matagal ka nang kinikip. Mm-hmm. At syempre, for sure, may mga na-let go ka na rin ng mga friends due to certain circumstances. Kaya aantayin po namin ang inyong kasagutan ngayong hapon sa ating streaming Vote on Facebook and sa ating YouTube streaming.
0: Excited kaming marinig yan. And habang kayo ay contemplating sa inyong mga sagot sa ating question of the day, tayo ay magbe-break lang real quick. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag po kayong BBTO at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stay put ka lang, magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: At kayo pa rin ay nakatutok sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang very beautiful song by the Perkins Twins entitled Kaibigan.
1: Yeah, napakaganda we ng awitin at talagang makikita mo ano ba talaga ang meaning ng tunay na kaibigan. At salamat po dahil patuloy kayong nakikinig sa inyong mga radio at events sa ating social media streaming both on Facebook Live and sa ating YouTube channel. At patuloy po na sumagot sa aming iniwan na question of the day. Once again, paano mo ba malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? So kwento mo sa amin, sumagot ka na, drop your comments.
0: Yes, gusto lang namin kaagapay malaman kung paano malalaman ang toxic na kaibigan na hindi namin inaas ikaw na itag siya sa comment. Itag siya sa comment section, diba?
1: Pero malay mo naman, Wen, matapang.
0: Diba?
1: Pinag-away.
0: Ayaw natin yan. Anyway, earlier this morning.
1: Peace tayo dito.
0: Peace lang tayo dito, that's right. And kanina nga umaga, pinost na natin yung ating question of the day. At marami nami tayong natanggap na kasagutan mula sa ating mga kaagapay. Isa-isahin natin yan. Unang-una na si Ate Alice Sundiam. Sabi niya dito, malalaman na toxic ang isang kaibigan kapag pinahiya ka daw niya sa maraming tao. Ooh.
1: Uy, that's a good point ah. Yung akala mo, Wen, joke-joke lang pero pinapahiya ka na pala.
0: Oo, kasi nga kapag gagawin nga yun sa stranger eh, let's say hindi ka kilala, diba? Tapos papahiya mo sa ibang tao, medyo red flag na. Mas masakit siguro kapag kaibigan mo pa yung gumawa nun, diba Kael?
1: Exactly, Wen. At salamat sa iyo Ate Alice at Nawan, no? Talagang malaking siguro challenge din para kay Ate Alice. At salamat at senior mo sa amin 'yan. Nag-hello tayo kay Ate Eleonor Rodriguez. At sabi naman ni Ate Abong-Abong, pag inilalayo ka na daw sa kalooban ng Diyos, 'di ba? Uy, magandang point din to, Wen, na kapag talagang ginagawa ka na niya sa ibang mga bagay-bagay, tapos may mga ministry ka, may mga commitments, tapos lagi ka niyang ini-eject doon, di ba? Talagang nilalayo ka doon sa will din ng Lord. So, magandang ano din to point.
0: That's right. Ito naman, sabi ni, view naman to ni Kuya Carlos De Castro. Every human being carries toxic traits, iba-iba nga lang. Toxicity is very normal in this world. Adjust ourselves for Christ's sake. Ayan, ang kanyang point of view na lahat naman daw tayo at siguro at one point or another nagkaroon ng toxic trait. Pero importante na ano eh, di ba Kael, hindi natin i-maintain na tayo ay toxic around the people. Kasi kapag minintain natin yung toxicity na yun at hindi tayo nagbago, di ba? Ibig sabihin, wala tayong self-awareness at walang growth in short na nangyayari sa atin. Hindi ba, Kael?
1: Yes, tama yun. No? And nasa fallen world tayo and imperfect naman talaga tayo. Talagang may mga toxic traits na meron tayo, di ba? Pero sabi nga we don't need to dwell on that character, on that traits, di ba? Kaya mas maganda magpasakop pa rin tayo sa ating Panginoon. Hayaan natin siya yung magbago sa atin. Sabi naman ni Angelian Maliari Park, sabi niya ito, ay mukhang madami itong pinagdaanan si ate ah. Backstabber, they can't depend your name in your absence, malicious thoughts. Oy, oo, if that person cannot defend you on the room na pinag-uusapan ka, ay ano daw yung toxic daw yun, Wen.
0: Oh.
1: Diba parang pinagchichismisan ka na, madami sa yung sinasabi on that conversation, tapos that person, hindi ka ma-defend. So, mahirap din yun, Wen.
0: Oo, pero on the other hand, may mga tao na merong fear o walang lakas ng loob.
1: Courage.
0: To take a stand na kapag halimbawa may narinig sila na hindi maganda tungkol sa kaibigan nila, tapos alam nila sa sarili nila na hindi totoo yung mga narinig nila iyon, at times kailangan mong humanap ng lakas ng loob di ba Kael, to take a stand para sa iyong kaibigan and say na hindi tama yung mga naririnig mo, di ba Kael?
1: Oo. Alam mo, man, may ikukwento ko a little bit of this sa sinabi ni Ate Angelian. May na-encounter kasi akong ganyan. Talagang, eko, that person is close to my heart. Talaga namang kaibigan ko siya. And that may group o circle of friends na pinag-uusapan siya. Siyempre, ako ayoko ng ganun eh, na that you badmouth that person within that circle. Sabi ko, siguro we stop this conversation kasi wala dito yung taong pinag-uusapan natin. At hindi healthy kasi yun.
0: Oo, 'di ba? So magandang ano 'yan na mindset 'yon kaagapay na kapag pinag-uusapan ng isang tao sa isang group of sa isang circle tapos walang tao, wala yung taong 'yon para explain yung side niya, i-defend yung side niya, eh siguro might as well na huwag pag-usapan. At kung mangyari man ang pagkakataon na 'yon, I pray na makahanap tayo ng courage to step up. Diba ka, El? To say na hindi dapat ipagpatuloy yung conversation na yon, or if you know the person at alam mo na hindi totoo yung sinasabi tungkol sa kanya, the courage to parang step for that person and sabihin na hindi totoo yung mga allegations man yan, chismis man yan tungkol sa kanya. And after all, if you are for the truth, ayun na lang, 'di ba? Eh magiging confident ka naman eh kasi alam mo kung ano yung katotohanan, 'di ba? Magkakaroon lang ng takot at pangamba kapag ikaw ay hindi para sa katotohanan. Pero kapag ikaw ay for the truth, eh confidence will follow, 'di ba, Kael?
1: Yes, tama ka diyan, Wen.
0: Eto naman, sabi ni Kuya Gilbert Pagunsan. Para sa kanya, toxic daw ang isang kaibigan kapag walang kusa. Paano kaya itong walang kusa? Baka naman walang kusang man libre.
1: Okay, hindi na kita friend kasi hindi mo ka nililibre.
0: Kailangan pang paalalahanan. Ganun ba? Your thoughts about this, Kael, na pag wala daw kusa ang isang tao o isang kaibigan.
1: Sa akin lang naman, depende siguro kasi subjective din kung anong klaseng kusa yung gusto niyang iparating. Ano ba, kusa ba na siguro, kunwari may group of friends kayo, kusa ba na mag-initiate ng mga gagawin, ng mga ganun, kusa ba na kumustahin ka? Siyempre depende kasi may mga tao na kinikip lang nila sa sarili nila na hirap sila din mag-approach. So siguro bibigyan ko din ng benefit of the doubt yung person na yun. Pero kung walang kusa, kunwari magkakasama kayo, tapos meron kayong activity, tapos inasay mo siya maghugas ng pinggan, hindi niya ginagawa, yung mga ganun bang simpleng bagay. So I think that is something na problem.
0: Oo, siguro situational to na ano, no, na kumbaga sitwasyon. At sabi mo nga, subjective, depende sa nangyayari, 'di ba? Kasi baka naman ano, siguro masasabi mong toxic na siya kapag paulit na paulit mong nire-remind yung tao na gawin ang isang bagay, nakailang remind ka na, 'di ba? Parang sobrang dami mo ng reminder sa kanya ng gawin yung isang bagay tapos hindi pa rin niya ginagawa. Doon siguro masasabi natin na nagiging toxic na ang isang kaibigan, 'di ba, Kael?
1: Oo. Mahirap din kasi yun when yung walang initiative. So kailangan mo pang i-remind yung person na yun na ayun nga, to be proactive sa mga bagay-bagay na hindi mo na kailangan siyang laging anong tawag doon, laging ipupukpukin para magawa niya yung bagay na yun. So kailangan maging proactive. So salamat po. Sabi naman ni Fia Mac, I know when a friend of mine becoming toxic when seen only my messages, ignoring though before even the corniest and weirdest, diba? And with so many reasons she can join, though before she excitedly makes plan to make destination awesome, anyway, set her free. Oh, she might need space for herself. Reason why she become toxic. Oh, yung sinisin ka na lang dati, ang active-active kausap. Dati long messages pa hanggang tumabang na, hanggang sa paikli, hanggang ngayon sinisin ka na lang. So, medyo, siyempre, off nga din to when.
0: Oo, kasi ang hirap na parang halimbawa, very enthusiastic ka sa pagkakaibigan nyo. Tapos hindi ganong kasing enthusiastic yung sinasabi mong kaibigan mo. Kumbaga, ikaw very excited ka na makausap siya, very excited ka na magkwento sa kanya, pero ang natatanggap mo lang na response ay either hindi siya nagre-respond at all or very cold yung mga response niya. Eh, ang hirap naman i-sustain at i-maintain ng isang pagkakaibigan na isa lang ang gustong ano, ma-uphold pa ang friendship, di ba, Kael?
1: Correct. Ang hirap niyan, Win, kasi parang lumalabas na ano eh, parang one-sided friendship na lang, di ba? Na isa na lang yung nagpo-push para may pagpatuloy yung friendship na to. Tapos yung isa, bumitaw na pala.
0: Oo, parang yung sinabi nga ni Ate Fia na baka ang solusyon ay to set her free at baka ang kailangan niyang time ay time para sa sarili niya. O baka naman, Kael, meron na siyang ibang mga tao or circle of people na masasabing kaibigan niya at unfortunately, hindi ka na, di ba, kasama. Uh-huh. Sa mga taong iyon, di ba? Sad, but yes, it's happening sa totoong buhay. Eto naman, Ate Lori Santos, sabi niya, yung tipong siya lagi ang gustong bida sa usapan at huntahan at may halong yabang pang nagsasalita. Thank you, Kaagapay.
1: Oh. So gusto niya, ano, bida ang saya parate.
0: Oo, si ano nga, si ako nga eh.
1: Akology, puro ako.
0: Oo, may kaibigan ka ba Kaagapay na ano, nagtapos ng akology? Diba? Parang lahat na lang ng conversation niyo dapat ay magre-revolve sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Oh. Diba? Ang hirap nun, Kael, diba?
1: Oo, so, syempre, aba, huwag naman palagi sa inyo yung airtime. Bigay nyo din sa iba, di ba? Madami pang kwento ang iba.
0: Oo, at marami din tayong matututunan sa kwento ng ibang tao. Alam ko, may mga, definitely, and ideally, sana may natututunan tayo sa mga kwento at mga nangyayari sa sarili nating buhay. Pero kapag nakikinig tayo sa kwento din ng ibang tao, I'm pretty sure meron din po tayong mapupulot na mga aral, di ba, Kael?
1: Yes. Salamat po si Kuya Aris Benito. Sabi niya, pag palaging negative vibes and problems na lang iniyahatid, balita niya sa'yo, tapos puro reklamo at paninira sa mga taong malapit sa kanya. Ang kanya daw merienda ngayon ay buko pie na may lemonade. Shout out daw sa mga taga ano to, Felipe, Barangay Damayan, Frisco, Quezon City na always naka-tune in from Sign On to Sign Up, ang aming number one station, DZAS. Salamat po Kuya Aris sa mga taga-barangay dyan. Hello po sa mga taga-barangay Damayan, Frisco. Salamat po sa pakikinig.
0: Salamat po sa pakikinig. And totoo din to, Kael, di ba? Kasi may mga kaibigan din na alam mong pag na-meet mo or kinausap mo, wala nang bukang bibig kundi ang mga problema sa buhay, mga reklamo, no pa ba, Kael? Ang mga negativities na normally.
1: Ikaw, Wen, anong take mo dyan?
0: Ako,
1: hindi, ikaw anong take mo dyan? Kasi siyempre, reality yan eh. May mga friends tayo na ang unang bungad sa atin, puro problems, puro complaints. Ikaw, how do you handle that?
0: Ako, wino-walk outan ko talaga. Diretso na.
1: Kaya pala madalas pag ano si Brian, magtampo siyo.
0: Diretso na, wino-walk outan talaga. Siguro kasi ano, parang hindi ko, ano eh, parang ayoko isurround talaga yung sarili ko ng mga tao na wala nang bukang bibig sa buhay nila kundi ang mga pangit na nangyayari sa kanilang life or even sa life ng ibang tao. Minsan nga, di ba, yung negativity na binabanggit nila hindi na tungkol sa buhay nila, negativity sa buhay ng ibang tao. Kapag gano'n nangyayari, ano, talagang umaalis ako or ini-excuse ko yung sarili ko until such time na medyo kumalma na siya.
1: Grabe.
0: Ganun. Ikaw ba, Kael, kapag gano'n ang naririnig mo sa mga kaibigan mo?
1: Ano, Winnie, alam mo naman yung ugali ko. Ako, kinoconfront ko. Nasabi ko, baka wala sa kanila ang problema. Baka nasa iyo rin. So, check mo rin sarili mo. Hindi naman palagi yung iba yung may mali. Kasi mahirap din yun na ani, parang nagbe-blame din tayo tapos we don't assess ourselves na baka mamaya may pagkukulang or pagkakamali rin tayo. So isipin din po natin yung mga kaagapay na baka ako rin pala yung may mali in some point. Baka I don't need to complain sa ibang tao pero baka mamaya ako na pala yung problema. So kailangan ano tayo? Heart check, 'di ba? Self check tayo.
0: Yes, heart check, surrounding check din, Kael. Kasi kapag na notice mo na bakit lagi akong nilalayuan ng mga ano taong to, 'di ba? Dati okay naman pero bigla-bigla na lang all of a sudden hindi ayaw nila makipag-usap sa akin or lagi silang hindi available. Eh, magandang opportunity 'yun, kaagapay, to self assess ourselves kung paano ba tayo makisalamuha sa iba at baka meron pang areas sa buhay natin ng medyo kailangan ng improvement. Eto naman, sabi ni Kuya Felipe, Felipe Arnaido, kung hindi na nakakatulong tapos pakaelamero pa daw sa buhay at laging pabigat siguro sa responsibility at istorbo pa. Ang dami nun. Ang dami nun, Kael, no? Parang may pinagdadaanan talaga si Kuya Felipe na kulang na lang i-mention niya sa comment section. Di ba, Kael? Pero kasi, di ba, aminin natin, meron talaga yung mga kaibigan na merong unsolicited opinion, ayun na lang, na nagkwento ka kanyari sa kanya, hindi ka naman ang hihingi ng advice or ng opinion sa kanya tungkol sa bagay na kinukwento mo or baka kailangan mo lang ng tenga na makikinig sa mga pinagdadaanan mo. Tapos maririnig mo itong taong to na magbibigay ng mga advice. Sa dami na, naka-points na, di ba? Ang mga nakulang na lang, PowerPoint, di ba? Ng kanyang mga advice tungkol sa pinagdadaanan mo. Eh, minsan hindi rin iyon akma at nararapat. Di ba, Kael?
1: Yes, correct ka dyan, Weno. So, pag-pray natin si Kuya Felipe na maka-move forward sa kanyang buhay. So, God bless sa'yo. Ay, shout out muna sa ating mga listeners sa ating Facebook Live. Hello kay Ate Guy Santos. At syempre, watching din ang iyong butihing asawa, si Ella. Ella May Ayan. Hello, Ella.
0: Hello sa wife ko. Nakikinig yan palagi ng Inspirations Unlimited.
1: Ayan.
0: Ayan, hindi ako naka hindi ako naka get over sa galit ni Kuya Felipe pero sana ma-overcome niya yung galit.
1: Correct. So praying for you, Kuya Felipe. Ayan. Si Euphorcina Bernardino, sabi niya, pagkaharap ka, mabait sa'yo. Pagtalikod mo, sinisiraan ka. Ayan, sa ibang tao. So oo nga, no, that's a good thing na talaga makikita mo kung talaga bang true friend siya, 'di ba? Eh kaso nga kapag kasama mo okay lang, mabait. Pero kapag wala ka na, ay doon ka na pala sinisiraan. So toxic talaga.
0: Yes, toxic nga. Ano, basa lang siguro tayo ng konti lang dito sa ating ongoing live. Hello kay Kuya Vincent Garcia, Linda Dariguez. Ayan, nakikinig sila ngayon. Ati Faustina Frankie Habla at si Tess Busayong, happy listening po sa inyo.
1: Ayan, so shout out ko na rin ang ating mga kaagapay. Marami-rami na rin, sabi ni Ate Tess Busayong. Ayan, hello po kay Joey. Ito si Rangin Comia, sabi niya, happy listening mula yan sa San Mateo Rizal. Kayo po ang background music ko while working. And pabati daw kina Neri Comia, Sofia Erika, kay MJ at kay Joshua Arenas. More power sa ating program. God bless po.
0: Ayan, ito naman si Ate Avelina De La Rosa. Good afternoon daw. Excited daw siyang makinig ngayong araw sa ating programa habang gumagawa sa kanyang farm at nag-aalaga ng mga silkworm. Wow, yung silkworm, di ba? Doon galing yung silk na tela. Tama ba?
1: Sana.
0: Tama ba? Sana po, no? Ate Avelina, enlighten us kung bakit niyo po inaalagaan ang mga silkworm. Kasi as far as I know, silk na tela nga ang kinukuha sa mga silkworm. Anyway, happy listening po. Sabi naman ni Ate Lizelle Pahimalan, toxic friend daw kapag sinisiraan ka.
1: So thank you po. Si Ate Emmy Cristobal, nag-good afternoon. Si Ate Avelina De La Rosa, kumpanay daw ang pagdaing ng mga problema. Halimbawa, may masakit sa katawan, lagi na lang humihingi ng pabor.
0: Ayan, natawa ko dun sa sakit sa katawan kasi lately sumasakit yung likod ko.
1: So nagre-reklamo ka ba?
0: Parang moving forward, anuin ko na lang siya.
1: Tiisin mo na lang.
0: Hindi kasi kapag medyo trentahin ka na, 'di ba? Parang dumadami na talaga yung mga sakit-sakit mo sa katawan. And kapag talagang dinefend ko yung anyway, oo nga naman. Siguro ano, kapag in short, sinasabi ni Ate Evelina na kapag masyado nang nagiging ano, maraming
1: reklamador.
0: Ayan. At ito po, Kyle, ayoko din to ng ano, yung parang masyadong humihingi ng maraming pabor.
1: Mm-hmm.
0: Lalo kapag paulit-ulit yung ano, yung pabor na napagbigyan mo ng unang beses, napagbigyan mo ng pangalawang beses, pero nakakapagtaka, eh parang nagiging rutinary na, di ba? Parang ayaw naman natin.
1: Kasi namimihasa siya. Ibig sabihin, parang kumbaga umaasa na lang siya parati sa ibang tao.
0: Oo, siguro maganda. Dahil nga na bigyan mo na ng pabor once, linawin, no? Na ito, last na ano na to, ha? Last na favor na to, moving forward, ikaw na ang gagawa. Ganun na lang, di ba kayo?
1: Correct.
0: Eto naman, hello kay Ate Nora Cancela, good afternoon daw. Kay Ate Linda Dariquez, para daw sa kanya, ang toxic na kaibigan ay someone na hindi na mapagkakatiwalaan. Binabati din natin si Ate Rosalinda Gomez Buico watching from UAE. Ayan, Kael, marami pa tayong mga nagpapadala ng kanilang mga kasagutan. I-keep them coming, kaagapay. Sagot na sa ating QOTD. Paano mo malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? Nakakatuwa na kahit papano, eh, masasabi nating parang may mga shared experiences tayo, eh, no? Sa bagay na ito. And kaagapay, as far as toxic is friendship is concerned, na meron kaming prepare dito. Mga common signs lang naman to, Kael, di ba? Na makikita natin or indicators na masasabi natin na nagiging toxic na ang isang kaibigan. Unang-una, sulat mo to kaagapay, ha? Baka kasi ito ay na-experience mo na sa iyong friend. Una is consistent negativity. Ayan. May mga narinig tayo kanina, Kael, na naka-experience daw ng ganito, no? Consistent negativity. Hindi lahat ng kaibigan na laging may opinion eh nakakatulong. Minsan, lahat na lang ng sinasabi nila eh may mga negative comment. Halimbawa, nag-share ka ng good news sa isang kaibigan mo na na-promote ka or meron kang bagong opportunity or may achievement ka, imbes na congratulations ang ma-receive mo sa isang kaibigan, ang ma-receive mo daw, Kael, eh, well, sure ka ba dyan? Baka hindi rin magtagal yan. Parang ang risky naman yan and all that, di ba? Di ba, ibig sabihin, parang ganun pala, Kael, no? Parang superficial na pwedeng maging superficial na concern yung tao para sa'yo, di ba? Na after siya sa welfare mo, pero kapag titingnan mo at masiintindihin mo, negativity ang nare-receive mo from that person. Don't you think, Kael?
1: Mm-hmm. Alam mo, agree ako dyan, di ba? Imbes na i-celebrate ka, eh, syempre, ang daming mga negativity, ang daming mga complaint pa.
0: Oo, kaya naman siguro, reminder to kaagapay, ha, na wag naman po nating ano, i-downplay. Ayan, ayun yung medyo ano, eh, Gen Z term. Wag po nating i-downplay ang wins ng mga kaibigan natin. At wag din po nating hanapan ng mali ang bawat magandang nangyayari sa buhay ng ating kaibigan. Kasi diba minsan kapag nagsishare yung friend natin ng achievement na na-experience niya, parang hindi tayo genuinely masaya para sa kanya. Tapos ang nakikita natin ay yung mga negative, imbis na i-cheer na lang natin siya na kaya niya yung bagong responsibility niya, or i-cheer natin siya, i-congratulate natin siya. So maging aware po tayo, kaagapay, sa ano na to, sa sign or sa indicator na ito. Number one, consistent negativity.
1: Yan, ito naman po yung ating pangalawang point. lack of support, 'di ba? Alam mo nga, ang isang tunay po na kaibigan ay marunong makinig at umalalay, lalo na po kapag mabigat ang pinagdadaanan. Minsan nga, 'di ba, yung simpleng okay ka lang ba, yung nangangamusta ba, 'di ba? Yung andito lang ako. Alam mo, malaking message na 'yan na kino-comfort mo yung person na 'yon. Pero alam mo, yung toxic na kaibigan, imbes na intindihin ka, i-dismiss pa niya nung nararamdaman mo, or probably, 'di ba, worse pa niyan, i-judge ka pa. Halimbawa, open up ka tungkol sa stress o problema mo, tapos ang sagot lang nila ay ang arte mo naman, ang drama naman nito, ang liit na problema pinapalaki, mubuon ka na, may mga ganyan tayong moment, diba? So imbis talaga na gumaan ang pakaramdam mo, masalo ka pang mabibigatan because of the response na ibinigay din sa'yo. So kaagapay, isipin din po natin, diba, yung mga sinasabi natin sa ibang tao na dapat kinocomfort natin sila and sinusupport natin sila in whatever situation or seasons that they are in.
0: Grabe, no? So, wag pa pag ganun pala, Kael, na merong nag-open up sa atin ang kanilang pinagdaraanan o nararamdaman. Wag naman natin sabihin ng ganun, no? Arte mo naman. Or parang yan lang. Di ba? Minsan ganun yung mga statement, na parang yan lang. Ako nga, ganito, ganyan. Di ba? So, hindi daw pala magandang ano yun, no? Pagpapakita pala yun ng lack of support. So, that's number two. Ito naman, number three, meron ka bang kaibigan, kaagapay na nagpapakita ng manipulative behavior? Ayan. Oh. Ang toxic daw na kaibigan, Kael, minsan gumagamit ng guilt o emotional manipulation para makuha ang gusto nila. Sa halip na maayos na makiusap, ipaparamdam nila na ikaw ang masama dahil hindi mo sila pinagbibigyan sa request nila. Halimbawa, sasabihin nila, "Well, kung tunay kang kaibigan, tutulungan mo ako sa ganitong area. Or pwedeng sabihin din nila na, "Akala ko ba kaibigan ka, ba't wala kang ganito? Bakit hindi mo ako bigyan ng ganito? Ganyan, ganyan." Or, narinig mo na ba ito kaagapay sa isang kaibigan? Alam mo, nagbago ka na simula nung and then so on, 'di ba? Very familiar statements tong mga 'to, 'di ba, Kael?
1: Oo, correct. Yung sinisisi ka pa na ikaw na yung masama, siya na palagi ang mabait.
0: Oo, grabing paglalaro sa emotion ng isang tao. Sa una, pwedeng and baka maawa ka o makonsensya ka sa mga actions mo. Pero kapag palagi na lang nilang ginagamit ang guilt para mapasunod ka, kaagapay hindi na po healthy yun. May iba rin gumagamit naman, Kael, ng tinatawag natin na gaslighting. Ayan, pinaparamdam nila sa'yo na mali ang naaalala mo o mali ang nararamdaman mo. Halimbawa, sasabihin nila, "Hindi ko naman sinabi yan," or "Sobrang sensitive mo naman, iniisip mo lang yan," yung mga ganyang klaseng statement. Dahil dito, magsisimula ka ngayong mag-doubt or magduda sa sarili mo kahit alam mo na meron talagang mali sa sitwasyon at

0: boundaries, 'di ba? Gusto nila lagi ka dapat available para sa kanila kahit hindi ka na okay. Yung ang dami mo nang pinagdadaanan, pero dapat available ka pa rin for them, 'di ba? Halimbawa nito, ikinakwento nila yung mga secret na sinabi mo. Yan. Ginagawa kang katatawanan kahit nasasaktan ka. Parang nabanggit mga kaagapay natin kanina 'to. Tapos, paulit-ulit kang tinetext o tinatawagan kahit sinabi mong kailangan mong magpahinga, di ba? Napapagod din naman tayo, di ba? Di ba? Tulad nila, tao rin tayo kung gadgets nga, naluloba tayo pa kaya. Alam mo, ang tunay po na kaibigan ay nire-respeto po yung oras po natin, yung privacy natin, and even our limits as a person.
1: Alam mo, Kael, ikaw ang naiisip ko dito sa number 4 pagdating sa respecting boundaries, eh. Yung talagang strict sa time. Ayan, hindi na dapat pwedeng i-text, hindi na pwedeng tawagan, lalo na kapag oras na ng pahinga. May kaibigan ka ba na ganito kaagapay na nag-overboard na, 'di ba, sa boundaries? Parang ayaw naman natin noon, Kael, 'di ba? Lalo na kapag simulat sa pool, naging malinaw naman na sinabi mo na ayaw mo ng ganito, ayaw mo ng ganyan.
0: Correct.
1: Tapos hindi nila nirerespeto 'yun, 'di ba, Kael?
0: Oo, napakahirap, no? So, siguro, choose mo na yung mga kaibigan na talaga nang nirerespeto ka as a person. And syempre, yung boundaries mo rin.
1: Yes. Eto naman, meron pa kaagapay. Yes, napakaraming indicators na masasabi nating toxic na ang isang kaibigan. Panglima ay ang tinatawag natin na blame shifting. Ayan, ang toxic na kaibigan daw ayaw umamin sa pagkakamali at laging may ibang sinisisi. Halimbawa, kapag nasaktan ka sa sinabi nila, sasabihin lang nila sa'yo, "Ito naman, joke lang naman yun." Diba? Or sasabihin sa'yo, "Masyado ka namang sensitive." Diba?
0: Ayan.
1: Imbis na humingi ng tawad, mag-sorry, iniiwasan nilang panagutan ang ginawa nila. Kaagapay, sa healthy friendship, marunong umamin dapat sa pagkakamali, humingi ng sorry, at ayusin ang problemang nagawa. Ayan ang healthy friendship,
0: yes.
1: Di ba, Kael?
0: Oo, huwag na tayong blame shifting na talagang ayaw natin accountability. Diba, kung mali mo, acknowledge that and take full accountability on that. Hindi mo pa dapat sisisisiin yung iba at hahanap ka, diba, nagpo-pointing fingers ka pa.
1: Oo, 'di ba? Ang pangit nung.
0: So, next natin at ang ating last for this toxic na trait is yung self-centeredness. Ayan, ikaw na yung epicenter ng mundo, 'di ba? ang toxic po na kaibigan ay laging tungkol sa kanila ang usapan, parang yung kinoment kanina. Siya dapat lagi ang bida, 'di ba? So, bihira silang magtanong kung kumusta ka o makinig sa pinagdaraanan mo. For example, no, kapag nag-share ka ng problems, mabilis silang sasabihin na, "Uy, kaya mo na yan, malaki ka na." So, tapos ibabalik naman sa usapan sa sarili nila. "Okay, sa akin na ulit ang spotlight, diba? O makinig kayo sa akin." So, ganun sila. So, ang tunay po na pagkakaibigan ay marunong po dapat makinig, makiramay, at iparamdam na mahalaga ka rin. Siyempre, kahit papano, no, as a person, i-shed mo rin yung spotlight sa ibang tao, 'di ba? Hayaan mo sila din ng mag-shine, 'di ba? Kung may mga pinagdadaanan silang siguro, may mga victories, celebrate with them. Kapag may pinagdadaanan sila, empathize with them, 'di ba? When?
1: Oo, celebrate and empathize, 'di ba? Ang ganda noon,
0: yes.
1: 'Di ba? Ibig sabihin, kapag pag may nag-share ng victory or ng achievement sa grupo nyo, parang wag naman natin sabihin na, "Ay, alam mo, ako din na ganito," or "Ikaw din, ako din na experience ko yung ganito," "Ay, ako din, nakatanggap din ako ng," di ba? So maganda na, yun nga, nabanggit ni Kael, allow natin na ang spotlight ay maibigay naman sa ibang tao. And siguro reminder talaga to para sa ating lahat na hindi lang sa atin umiikot ang mundo.
0: Yes.
1: 'Di ba? It's not always about us, 'di ba? We have a lot of people na nangangailangan din na mapakinggan ang kanilang mga kwento, 'di ba? So 'yun, anim na bagay 'yan kaagapay, madaling tandaan. Bigay natin real quick, Kael, ang common indicators or signs of a toxic friend. Unang-una, consistent negativity.

0: Next dyan, lack of support.
1: Pangatlo, manipulative behavior.
0: Pang-apat, disrespecting boundaries.
1: Panglima, blame shifting.
0: And lastly, self-centeredness. So ayan po mga kagapay, please take note. And when, habol natin quickly yung mga nag-comment sa atin.
1: Oo, marami-rami ito. Unahin ko na siguro si Ate Maria Lourdes Garma Bonifacio. Nagpapa-shoutout siya sa Batch 82 High School ng Christian classmates niya daw. Sila Ate Estrella Aseo, Miroy Sirchit, Lerma Laura, and si Chona Dalisay. Hello po, happy listening sa inyo.
0: Yes, maraming salamat. Ito, nag-shoutout sa atin si Ate Rosalinda Gomez Buico, watching from UAE. God bless daw sa atin. At si Ate Guy, hello Ate Guy Santos. Pagpuro sarili na lang niya ang bida at ayaw patalo. Di na maganda at gusto, puro pakabig. Uy, ang ganda ng term, puro pakabig na lagi. Gusto dapat siya ang nakakakuha. Gusto dapat siya ang meron.
1: Eto naman si Ate Linda Dariquez. Toxic ang kaibigan na inggitera. Yung palaging siguro naiinggit kung ano ang meron sa ibang tao, dapat meron din siya. Ayan. Si Ate Annalisa naman. Nag-a-agree sa pinag-uusapan natin. Sabi naman ni Alferez B. Monaliza, ang ganda daw ng reminder ng ating topic today. God bless.
0: Yes, salamat po. Si Ate Glad Alto Pedregosa, sabi niya, toxic kapag namamatay na ang joy dahil envious na pala. Yeah, nakakasad daw.
1: Ate Evelyn Jose, God bless, Inspirations Unlimited. Ang ganda po ng topic, sabi niya dito. Ate Lori Santos, hello kaagapay, toxic na ang kaibigan kapag palaging, ato, hiram ng pera sa'yo.
0: Ay, mahirap. Mahirap yan.
1: Thank you kaagapay, listening daw siya from Pandibulacan. At mas lalong mahirap kapag medyo wala tayong maipahiram na.
0: Oo, prayers na lang muna. Sabi mo sa friendship.
1: Uh-oh.
0: Hello, good afternoon kay Reynaldo Rentigardo at kay Res Valdez watching sa kanyang accounting office. Salamat po sa pagsagot. Toxic ang isang kaibigan kung di siya mapagkakatiwalaan at pabigat daw siya. Parang ang dami pinagdadaanan ng ating mga kaagapay.
1: Ayan, ito nagpapahabol pa. Si Kuya Vincent Garcia. Toxic daw ang kaibigan kapag palautos. Siguro kasi sa bahay ang palautos dati si Mama, pero hindi naman siya toxic. Thank you po Kuya Vincent sa kasagutan na yan. Meron pa ba tayong Kael na hindi nababasa?
0: I think we're good, siguro touch the pander tayo.
1: Nako, kaagapay, maraming salamat sa very interesting na conversation at discussion natin ngayong hapon. Siguro maganda iwanan lang namin sa inyo itong napaka-inspiring na Bible verse from Proverbs chapter 18 verse 24. Ang sabi doon, a man that has friends must show himself friendly, and there is a friend that sticks closer than a brother.
0: Yeah, napakagandang reminder, kaagapay. Normalize protecting our peace, di ba? Thank you po sa mga nakasama natin sa ating broadcast ngayong araw, sa ating mga production technicians, sa ating RTV, at maging sa ating Bukawat transmitter site and engineering team.
1: At nagpapasalamat din tayo sa mga kuya natin dyan sa Bukawi Transmitter site nga. Abangan bukas ang Inspirations Unlimited hashtag Webes kasama si Absidy Ferrer Tauba and Kael Garcia.
0: Yes, kaagapay. At syempre, iwan na po namin sa inyo ang song na Tuper ng Buhay to remind us that God really loves the Philippines. So maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ako po si Kael Garcia.
1: Gwen Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
3: Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Jonna Cruz Gonzalez.
4: At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang iyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBPO na kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bago po tayo magpatuloy, kami ni Attorney Jonna, sa ating diskusyon ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan, chapter 21, verse 21. Ang sabi po, ang lumalakad sa daan ng katwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan.

0: Kayo po'y aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na mga legal na katanungan, maaari niyo pong ipadala yan sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Huwag po kayong maglilipat na istasyon, kami ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang.
1: Tabas ng Batas!
2: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
3: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
4: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
5: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
6: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal. Walang bakit, sana maglingkod.
7: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
1: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
1: Himpilang
8: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
9: Alright, so tayo po'y nasa ating blockbuster segment na po ngayon, ang Payo de Asunto, na tayo po ay mag-uusap at susubukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang iyo pong mga katanungang legal.
0: Kaya pakinggan natin, Attorney Jeremiah, ang unang katanungan na pinadala natin.
10: Magandang umaga po. Magtatanong lang, against the law po ba ang mag-set up ng isang tao para po mahuli siya at kasama po ang mga pulis sa pag-set up? At ano pong kaso kung sakali ito po ay against the law? Maraming salamat po. Gusto ko lamang pong malinawan.
0: Oh, ayan, Attorney, na-set up daw ang isang tao. Ano, naiisip ka agad natin, ano, oh, sinet up, ano. Meron kasi din ganung konsepto, no, sa batas, ano? Entrapment ba ito?
9: Ako, magandang katanungan. Hindi natin alam ang detalye ng pagkaka-set up sa inyo. Pero siguro pwede natin gawin ay bigyan ho namin kayo ni Attorney Chona ng mga pagkakaiba. Alin ba ang bawal, alin ba ang hindi, no? Ano ba ang entrapment at ano ba yung instigation na tinatawag? Okay? Yung entrapment po, pwede po yan, pinapayagan ho yan ng batas, pero ang instigation ang pinagbabawal po ng batas. Okay? So, ang entrapment operation po ay isa pong term na kung saan pinapatukuyan ang isa pong legal na pamamaraan na ginagamit po ng mga police, law enforcement officers para hulihin ang isang taong gumagawa ng krimen. Oh, parang hulihin sila in the act. No? Ito po ay involves ang paghuli po ng isang tao in the act ng commission ng isang krimen sa pamamagitan ng paggamit ng mga paraan, mga pamamaraan at mga iba pang mga solusyon para siguraduhin na ang tao na ito ay gumawa ng krimen at ito po ay mahuli, no? So, bagamat ito po ang aim po ng entrapment ay mahuli ho ang tao in flagrante delicto. Ibig sabihin, in the act of committing the crime or while committing the crime to ensure at siguraduhin po na sila po ay maaring makasuhan at magkaroon po ng tinatawag na konkretong ebidensyang gagamitin. Ano? Yeah, so yan po illegal. Ano po? For example, meron pong mga police na nagdi-disguise na pusher buyer, no? Sa mga drug pushers na kung saan sila po ay bumibili na ang pinagbabawal na gamot. upang sila naman ay mapatunayan na yung tao ay talagang nagbebenta. Ngayon, ito po'y iba ho dun sa tinatawag na instigation, no? Mahalaga po natin, it's crucial to differentiate ang entrapment at ang instigation, dahil ang instigation po ay ang isa pong law enforcement officer ay ini-induce o pinipilit o kinukumpel nila na ang tao ay gumawa ng krimen para sila po ay mahuli, pero kung hindi ho sila pinilit ay hindi ho nila gagawin ang krimen na yan.
0: Yes.
9: Ayan, mm-hmm. Ano po? So ibig sabihin, yung word na ginagamit po namin kadalasan po dyan is compelling a person to commit a crime that they would not have committed otherwise. Ano po? So ang instigation po ay illegal na practice at maaari pong iresulta ng isang arresting officer at ang kanyang arrest ay maging invalid at maaari pa rin makasuhang administratibo or sometimes criminal, kung lalo na kung ito ay may tinatawag na planting ng ebidensya po. Ano?
0: Mm-hmm.
9: Pero ang isa pong lawful entrapment ay merely provides an opportunity para po sa isang suspect na gawin ang krimen na kanya pong ginagawa ng walang halong pamimilit. Ayan. So yan po, no? Instigation bawal, entrapment pinahihintulutan po ng ating batas.
0: Mm-hmm. At magandang naunawaan natin, ano, yung pagkakaiba niyan.
9: Mga ano, pang mga law students din
0: kung meron pong paglilinaw pa, pwede pong mag-follow up question. Ayan, kasi po ay nakabase doon lamang sa pinarating po ninyo sa amin. So, pakinggan natin, ano, ito pang isang katanungan.
11: Good morning po. Tanong ko lang, may lupa po akong minanas na mayapa kong magulang. Ito daw po ay nabenta na, sabi nila, na buhay pa raw ang magulang ko. Kaya lang po, wala silang maipakitang katunayan na ito ay binayaran nila. Kung sino-sino ang may pirma doon. At pirmado din daw po ako. Wala naman po akong alam na ako ay may pinirmahan. Late ko na lang nalaman na ako ay may minanang lupa. Ano po kayang magandang gawin ko? O may papayo nyo sa akin? Salamat po.
0: Ayan, so maraming ano, no, katanungan din tayo, no? Mm-hmm. Doon sa kanya, at paglilinaw sa kanyang ipinadalang katanungan sa atin. Pero ganito po, pag meron pong mga naiwang ari-arian ang ating mga magulang na sumakabilang buhay na, ito po ay dapat na, hindi ba tiyatag natin, kinokulate, no? Inaalam mo. Kasi sabi niya, ngayon lang niya nalaman. So, mula po roon sa nalaman yung iyan na ari-arian na inyo palang minana or mamanahin, ano, dapat po malaman pa ninyo ang iba pa na baka meron pong mga naiwan, ano, na hindi pa ninyo nadidiscovery. So, ito po yung proseso na magre-research po kayo niyan, ano, at mula po roon, malaman na ninyo ang mga ari-ari ang naiwan na inyong mga magulang, gagawa po ng isang tinatawag na dokumentong extrajudicial settlement of estate. Dokumento po iyan na kung saan nakasaad po doon na namaya pa yung magulang at yung magulang ay mayroong mga pag-aaring mga personal o real property na tinatawag. At mula po roon, ito ang mga tagapagmana. At mula doon ay hahati-hatiin, ano, mula doon sa mga tagapagmana, yung mga naiwang ari-arian. So, yun po yung pagsasettle ng mana o mga naiwan sa inyo na inyong mga magulang. At of course, babayaran natin doon yung estate tax na tinatawag. At doon magpapasimula ang proseso, no, na iyon ay malipat sa inyo. Ngayon, nabanggitin yun na ibinenta, di umano. Hindi tayo sigurado, eh, no? Sabi, nabenta daw po yung property na yun nung buhay pa, pero walang maipakitang katunayan, lalo na noong kabayaran. Malabo po yun, kasi ang bentahan po ng lupa ay kinakailangan laging mayroong kasulatan. Sapagkat hindi po maisasalin ang, bagamat ang verbal na usapan ay, di ba, valid, may meeting of minds, ano, but pag po kasi real property or immovable property na tinatawag katulad ng lupa, hindi niyo naman po, 'di ba, mahahawakan 'yan at ma 'di ba na tuluyan o tuwirang maisasalin, ano, na ibibigay mo o ito yung binili mo. Kaya kailangan po ng kasulatan. At nabanggit ninyo, hindi po maipakita ang anumang kasulatan na mayroong kabayaran at kabayaran para saan? Kabayaran ba talaga ng pagbebenta ng lupang yan? Dapat to kasi specific yan, no? Anong property? Saan located yan? Sino may-ari niyan? Magkano ang, di ba, ang napagkasundo ang halaga? At nabayaran ba ng kanyang kabuang halaga? So mahalaga po yan, ano, doon sa kasulatan. At kung sinasabi niyo, parang sinabing kayo ay pumirma, eh hindi naman kayo pumirma. Ano, eh ibang usapan din po yan. Mm-hmm. Dahil kung merong pumirma in your behalf at hindi po niyo pinahintulutan, aba, eh questionable po yan. Mm-hmm. Kung kaya dito sa pauna, kung sino-sino po yung mga nagsasabi na may bentahan, etc., eh kailangan po nilang magpakita sa inyo ng dokumento. Kung wala naman, eh ipagpatuloy po ninyo yung inyong extrajudicial settlement na dahil yan po ay paraan upang maisalin sa inyong mga tagapagmana ang mga ari-ariang naiwan ng inyong magulang. So sa mga nagsasabi-sabi dyan na nabenta, di umano, etc., etc., eh, di ba, walang, kung walang basihan, eh, hindi po natin maaaring bigyan ng, ano yan, ng talagang legal na pagpapahalaga dahil wala naman hong kasulatan eh. So, paanong magkakaalaman kung ano talaga ang mga nangyari, ano, patungkol sa property na yan. Kung kaya, yun po, bilang tagapagmana, asikasuhin po ninyo yung pagsisettle ng estate po ninyo. At yan po ang paraan para maisalin sa inyo bilang tagapagmana.
9: Yan. So,
0: okay.
9: Napaka thorough at napakahalaga po niyang diniscuss po ni Attorney Sona. Okay, so meron pa tayong isa pang katanungan, Attorney.
0: Oo, sabi nga dito, ibebenta po ng asawa ko ang property namin kung saan kami nakatira. Ayan. Annulled na po kami, pero still living in the same house. Meron pa po bang makukuha sa pagbebentahan? Anim po ang anak at meron ng pamilya ang ilan. Ilang percent din po ba ang makukuha? Salamat po.
9: Nako, napakaganda ng katanungan na yan. Siguro, kailangan maintindihan natin ang konsepto na tinatawag na conjugal property. And how is a conjugal property divided kapag yes. ito ay na-anal na? Sinabi sila anal na pero sila yung magkasama pa sa isang bahay kasi nga ito ay conjugal property. Pero ang ating pong batas ng Law on Conjugal Partnership of Gains of Property o kaya naman yung Absolute Community of Property, kapag nagkaroon po ng annulment, ay ito po ay automatically na ito po ay dapat pinaghahatian ho ng mga mag-aasawa. Ano po? Ibig sabihin, sila po ay nagkakaroon po ng exclusive properties o yung mga personal properties nila, katulad ho na kalang mga damit, ay syempre sa kanila lamang ho yan, ang toothbrush ninyo, sa inyo hindi ho yan conjugal. Ano po? So yan po ay mapupunta in your own exclusive property. However, yung iba pong mga propriedad ay yung tinatawag na net conjugal property ay i-divide po sa mga spouse between the spouse, no? Ibig sabihin, may mga lupain ho kayo, bank account na pera po sa banko, meron ho kayong iba't ibang mga property. So ito po ay hahatiin po sa inyo. Ngayon, ang family home po ayon po sa batas, it goes to the spouse kung saan po ang kanilang mga anak ay nakatira, nakasama. So kung sino ho ang merong nangangalaga ng mga anak o ang majority po ng mga anak ay doon po mapupunta ang bahay. Ito po ay according sa Article 102 po and 129 ng Family Code. Tingnan nyo na lamang po yan. Ano? Mm-hmm. Na kung saan ang conjugal dwelling or conjugal home ay ibinibigay po doon sa asawa na kung saan majority ng common children of the marriage are living with. Pero unless meron po itong provision na unless na meron po kayong pinag-usapan na ibang klaseng arrangement po patungkol po dyan. Ano po? Pero kung ito po ay ibinenta at hindi po kayo binigyan ng kahit ano po na tinatawag at hindi naman po nakatira sa kanya ang majority ng mga anak, ay hindi ho dapat solohin ng isang partido ang pinagbentahan ng bahay, ito po'y kinakailangan pa rin pong paghatian.
0: Yes, may share.
9: Meron pa rin.
0: Oo, meron pa rin. Dahil yan ay naipundar during the existence of the marriage, di ba? Yes, kaya yes. Kanilang dalawa yan. Naku, iyan na lamang po ano ang ating panahon na maigugugol sa ating Payo de Asunto segment. At sa mga hindi po nakapakinig ng ating kasagutan, maaari po nyo itong balikan sa ating Facebook page and 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
9: At kung hindi po namin nasagot ang inyong mga katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concern naman po, mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong audio or video message. Sana video naman para makita rin natin.
0: Oo.
9: Ang inyong nagagandaan, nagagwapuhang mga kamukhaan. At syempre, ay ngayon dadako na po tayo sa atin pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo. Kami nagpapasalamat dahil ikaw ay dakila, ikaw ay mabuti. Kami nagpapasalamat, O Diyos, na hindi ka natutulog at hindi ka nagpapabaya, Panginoon, sa iyong mga anak. Lord, today, we lift to you up, Lord God, ang lahat, Panginoon, ng amin hong mga taga-subaybay, nakikinig, Lord, we pray that you would reach out to them and bless them. Panginoon, ikaw, Panginoon, ang kumilos, Panginoon, sa bawat sitwasyon, bawat kaguluhan, bawat opresyon, Lord, bawat persecution, at bawat, Panginoon, na pagtatalo-talo, Panginoon, na nangyayari, Panginoon, sa bawat isan, Lord God, na mayroong problemang legal. At Lord, even relational, Father, we pray that you would bring peace, Lord God, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. And we even pray, Panginoon, ikaw ang magdala, Panginoon, ng hustisya, Panginoon, sa aming pong bayan at sa bawat isa, Panginoon, na dumadaan, Lord God, sa anumang injustices, Lord. We pray also, Panginoon, Jesus, na ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na gumamit, Panginoon, sa amin pong ministeryo na ito, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang nagkatiwala, Panginoon, sa FEBC. At Lord God, ang Tabas ng Batas ay patuloy, Panginoon, na maging pagpapala, Panginoon, sa buhay ng bawat isang inaabot ng amin pong tinig. To you, Lord, we give all the praise and all the glory. In this we thank and pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen.
9: Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube, sa atin pong Channel 185 Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong mga kampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica.
0: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At kami po ay nag-aanyaya sa inyo na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa Parang Oras at Hintilan. Kaya't lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin,
9: kakampi mo ang batas.
12: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
13: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ko sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang amin pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ng mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Paming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ang masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama, Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
3: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
2: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
3: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
4: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: dito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: sumasama sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
0: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
2: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Miyerkules 22 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
0: Hudyat Balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, matibag muling iginiit ang tinatawag niyang kinetic force na nag-iimbita ng karahasan laban kay Pangulong Marcos na inihayag ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa isang online press conference. Mga hakbang sa pagtitiyak ng seguridad sa SONA, inilatag na ng NCRPO. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sinabmit na na manifestations ng limang senator judges laban sa ruling ng impeachment court na ipasabpina ang bank at tax documents ni Vice President Sara Duterte Carpio, wala umanong implikasyon sa magiging ruling sa impeachment trial. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Limang senator judges sa impeachment trial ang nagsumite sa impeachment court ng kani-kanilang manifestasyon laban sa pagpapasabina sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ngunit naniniwala ang Senate Impeachment Court na wala itong magiging legal na implikasyon sa magiging ruling o hatol sa mga kaso ng pangalawang pangulo. Inihayag ni Senate Impeachment Court spokesman Attorney Reggie Tongol na walang gagawin ang impeachment court sa mga manifestations ng limang senator judges dahil layon lamang nito na maisama sa journal ng impeachment court proceedings. Kabilang sa limang senator judges na naghain ng manifestations sa bank at tax records ng Bise ay sina Senador Alan Peter Cayetano, Senadora Pia Cayetano, Senator Loren Legarda, Senadora Aimee Marcos at Senadora Camille Villar. Kung matatandaan, pinayagan nitong Lunes ng impeachment court ang petisyon ng House Prosecution Panel na isyuhan ng subpoena ang bank, tax at anti-money laundering council records ng Bise at ng kabiyak nito na si Attorney Manasses Carpio at ang mga kumpanya na sila ay may kaugnayan mula 2007 hanggang 2021. Nilino naman ni Attorney Tongol na hindi itinuturing ng impeachment court bilang apela laban sa mga ibinabang resolusyon ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang mga naturang manifestasyon ng limang senator judges. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Matibag muling iginiit ang tinatawag niyang kinetic force na nag-iimbita ng karahasan laban kay Pangulong Marcos na inihayag ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio sa isang online press conference. Ang ulat mula kay Babylin Cacho Resulta.
4: Binigyang diin ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nagpapatuloy at konektado ang iba't ibang banta ng karahasan laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa nauna ng banta ni Vice President Sara Duterte Carpio sa kanyang buhay noong Nobyembre 2023. Noong inihayag ng Vice Presidenteng may kinausap na siyang mamamatay taong papatay sa Pangulo kay First Lady Liza Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez kapag napatay si Duterte Carpio. Tinawag itong kinetic force ni Matibag sa kanyang muling pagharap sa impeachment court. Ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag sa kanyang pagtugon sa cross-examination ni Defense Counsel Mark Binluan.
5: Sinabi ko po ay may pagkakaugnay sapagkat yung pong statement na I want to cut his head, gusto ko kunin ang ulo niya. At ang sinabi din po ni Mayor Baste, isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos.
6: Alright. So, you mentioned also that there was a participant in a PBBM rally that shouted, Barilin na yan. When did this happen, if you can recall?
5: Hindi po ito rally, meron pong event. Ang okay. Ating pong Pangulo sa Nueva Ecija, naka-live broadcast po ito sa RTBN at meron pong nag-komento bigla na sinabi, barilin na yan.
4: Dahil dito, nauna nang inihayag ni Matibag na ito ang dahilan kung bakit bukas at nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon sa banta ng vice-presidente sa buhay ng Pangulong Marcos. Bukod pa rito ay sinabi ng hepe ng NBI na kailangan nilang mahuli ang assassin o mamamatay taong kinontrata na umano ni Duterte Carpio. Ang isang bagay na nakakatawag pansin sa mga sinabi ni Matibag ay wala palang intelligence funds ang National Bureau of Investigation. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: NBI Director Melvin Matibag binigyang linaw ang paraan ng paghanap sa person of interest na kinausap umano ng Vice Presidente upang kitilin ang buhay ni Pangulong Marcos Jr. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
7: Sa pagpapatuloy ng cross-examination ng Legal Defense Team ni Vice President Sara Duterte Carpio hinggil sa Article 4 o umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan linaw ni NBI Director Melvin Matibag ang naging paraan ng ahensya upang alamin at hanapin ang person of interest na kinausap umano ng Vice Presidente para maisagawa ang naturang plano. Sa pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo hinggil sa proseso ng National Bureau of Investigation upang matunton ang kinontrata umano ni Duterte Carpio, unang sinabi ni Matibag na bagamat hindi niya maidedetali ang paraan dahil ongoing o nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon at makokompromiso ang proseso. Ipinahayag ni Matibag na bumabase ang NBI sa mga intelligence report gaya ng officers intel, human intelligence at iba pang tool upang mamonitor ang ibang detalye hanggang dumating sa resolusyon. Una umanong tining na ng NBI ang lawak ng koneksyon at network ng Vice Presidente at kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Security Group, Davao Death Squad at iba pa na nagpapatunay ng kakayahang magawa ang naturang banta. Dumaan umano ito sa proseso ng pag-aaral at unti-unting pagbabawas o elimination hanggang maiwan sa iilang individual. Sa katanungan kung aktibo at patuloy ba ang pagbabanta, binigyang diin ni Matibag na iyon ang pangambang nakikita ng kanilang posisyon dahil hindi pa natutunton hanggang sa ngayon ang pagkakilanlan ng mismong person of interest. Una nang napahayag ng NBI Director na malawak ang inaabot ng naturang banta dahil tila nanonormalize nito o naapektuhan ang pagbibigay ng threat sa Pangulo ng kahit na sino, bagay na humahamak sa national security. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pagpapatuloy ng impeachment trial, isusulong ng panig ng taga-usig kahit pa magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte Carpio sa kalagitnaan ng paglilitis. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
3: Inihayag ng House Prosecution Team na hihilingin nila sa Senate Impeachment Court na ipagpatuloy pa rin ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio sakaling mag-resign ito sa tungkulin sa kalagitnaan ng impeachment trial. Sinabi ng panig ng mga taga-usig na ang hukuman pa rin naman ang kinikilala nilang may huling desisyon tungkol sa nasabing usapin. Iginiit ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Rido na nararapat lamang na magpatuloy ang paglilitis dahil hindi lamang ang pagkakatanggal sa posisyon ang nakataya sa proseso ng impeachment trial, kundi kasama rin sa posibilidad ang perpetual disqualification o habang buhay na pagkakadiskwalipika sa serbisyo publiko. Gayunman, aminado si Rido na mas maganda sana kung nasa posisyon pa rin si Duterte Carpio kapag presentation na sa impeachment proceedings ng mga dokumento gaya ng kanyang financial at tax records, kaugnay ng alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Nilinaw naman ni Rido na wala pang natanggap na impormasyon ang prosecution team tungkol sa nabanggit na senaryo. Una nang sinabi ni House Prosecution Spokesman Congressman Zia Alonto Adyong na hindi maaabswelto sa pananagutan ang Vice Presidente kahit pa magpa siya itong mag-resign sa kalagitnaan ng impeachment trial. Kabilang sa mga alegasyon na hinaharap ng pangalawang pangulo ay ang grave threats, maling paggamit ng confidential funds at unexplained wealth. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Handa na ang National Capital Region Police Office o NCRPO upang siguraduhin ang seguridad sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Sinabi ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin na ang lahat ng mga hakbang upang matiyak ang seguridad, kaligtasan, kapayapaan at kaayusan ng SONA ay nakalatag na. Ipapakalat ang naabot sa higit 21,000 police personnel kung saan palalakasin ito ng 3,000 standby personnel mula sa Police Regional Office 2, 4B at Region 5. Bukod pa dito, may karagdagan pang higit 11 civil disturbance management personnel na inaasahang titiyak sa maayos na pagsasagawa ng mga pampublikong pagtitipon. Kabilang sa iko-cover ng nasabing deployment, ang House of Representatives, Batasang Pambansa Complex, mga pangunahing kalsada, transport terminals, mga itinalagang rally zones, government installations at iba pang mga critical areas sa Metro Manila. Samantala, naka-full alert status ang NCRPO sa July 24 ng alas 5 ng hapon bilang paghahanda pa rin sa SONA.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga alternatibong ruta para sa mga motorista na dumaraan sa Quezon City para sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Sinabi ng ahensya na inaasahan ang mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang pangunahing kalsada na malapit sa Batasang Pambansa. Kaya narito ang mga alternatibong ruta. Northbound mula Quezon Memorial Circle patungong Fairview, mula sa Elliptical Road Cumanan sa North Avenue, Cumanan sa Mindanao Avenue, Cumanan sa Sauyo Road o dumaan sa Quirino Highway patungo sa inyong destinasyon. Southbound mula Fairview patungong Quezon Memorial Circle, mula sa Commonwealth Avenue dumaan sa Sauyo Road o Quirino Highway, kaliwa sa Mindanao Avenue, kaliwa sa North Avenue patungo sa inyong destinasyon. Samantala, pinapayuhang dumaan ang lahat ng truck sa namanggagaling sa C5 Road at dadaan sa Katipunan Avenue sa Luzon Flyover, kumaliwa sa Congressional Avenue patungo sa inyong destinasyon. Para naman sa magagaan na sasakyan na magmumula sa C5 Road, maaaring kumaliwa sa Magiting, Kumanan sa Maginhawa, kumaliwa sa Mayaman, sa kadumaan sa Kalayaan patungo sa inyong destinasyon. Maglalatag din ng Emergency Preparedness and Response Team malapit sa Batasan Complex kung saan idaraos ang ikalimang sona ng Pangulo.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Isinagawa ng Department of Transportation ang libreng sakay katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan kasabay ng transport strike sa ilang lugar ngayong araw. Ayon sa DOTR, ang libreng sakay ay nagsimula mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at magpapatuloy mula alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Batay ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtitiyak na ligtas at may masasakyan ang mga commuter. Sakop ng libreng sakay ang mga rutang Welcome Rotonda to Fairview, Recto to Cubao via Nagtahan, Quiapo to Cubao via E. Rodriguez, Quiapo to Fairview, Kalentong to Pasig Palengke at PITX to Loton at vice versa. Katulong naman ng DOTR ang Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, Department of Economy, Planning and Development at Department of Labor and Employment sa pagpapatupad ng programa.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sinabi ng Philippine Reclamation Authority na susi sa pagpapaunlad ng mga reclamation projects sa bansa ang paggamit ng Public-Private Partnerships o PPP ayon kay PIA Chairman Alex Lopez. Sa pamamagitan ng PPP ay walang direktang gasto sa pamahalaan at dagdag pasanin sa mga nagbabayad ng buwis. Kabilang sa isasagawang proyekto sa Pasay ang hindi bababa sa 12 tulay, 88 kilometrong kalsada 40 kilometrong bike lane, 122 kilometrong drainage at underground flood control system at 120 kilometrong utility corridor. Aniya, kasama rin sa plano ang 22 kilometrong coastal revetment para protektahan ang mga reclaimed area at kalapit na lugar laban sa pagbaha, erosion at malalakas na alon. Pagtitiyak ni Lopez na ang mga proyekto ay sasailalim sa environmental, technical at regulatory assessment kabilang ang cumulative impact assessment sa Manila Bay.
0: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sinabi na 78% ng mga manggagawang Pilipino sa 13 industriya ang gumagamit na ng artificial intelligence o AI sa kanilang trabaho. Batay ito sa isang nationwide study ng Sprout Solutions. Isinagawa ang pag-aaral sa higit 3,000 na empleyado kung saan sinasabing karaniwang ginagamit ang AI para sa communication tasks, information processing at decision making. Nangunguna sa AI adoption ang construction, transportation and storage at human health and social work sectors, habang pinakamataas naman ang paggamit sa software development, project management at human resources. Ayon sa Sprout Solutions, nagsabi ang 29% ng mga respondent na walang AI training sa kanilang kumpanya, habang 36% ang hindi sigurado kung may ganitong programa na nagpapakita ng kakulangan sa AI upskilling sa mga organisasyon. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies: US dollar 61 pesos and 71 centavos, Canadian dollar 43 pesos and 74 centavos, Australian dollar 43 pesos and 19 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 79 centavos, at Saudi Riyal 16 pesos and 43 centavos.
0: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga kawikaan 22 sa is, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan.
0: Hudyat balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 22 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4:47 ng hapon.
0: 702 DZAS, FEBC Radio, FEBC Radio TV.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapa!

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay, ito ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Tricia Denise Campanier.
2: Maligayang Miyerkules mga kaagapay. Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po sa inyo lahat mga kaagapay. Ito po si Dennis Campanier. Ngayon po ay July 22, 2026. Kumusta po kayo?
2: Kumusta po kayo?
1: Kumusta po?
3: Oh, dalangin nga po namin, inyo pong nalalasap ang kabutihan ng Diyos mula pa kaninang umaga sa pagmulat ng ating mga mata. Nawa kayo po ay masaya, malusog at malakas.
1: Yes. Gusto ko yung di lang basta malusog at malakas, kundi masaya rin.
4: Siyempre.
1: Yung nag-uumapaw sa pasasalamat sa katapatan ng Panginoon. Excited din po kami rito sa isa na namang episode ng Papuri Program where we can worship God together through Papuri Music.
2: Yes, at mga kaagapay, nais kong ibahagi itong Isaiah 25:1 sa Tagalog. Ang sabi, O Yahweh, Ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una.
3: Amen!
1: Amen!
3: Amen! Kaya magsama-sama po tayo hanggang alas 6:30 ng gabi sa pakikinig ng Papuri Music sa inyo pong mga radyo at sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang Papuri program sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
5: 702-DZAS-FEBC Radio.
3: Mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Paririnig din ang Papuri Music sa iba't iba pong platforms kagaya ng Spotify.
2: Mga kaagapay, nais kong basahin ang messages na ipinadala niyo sa amin last Wednesday. Sisimulan natin kay Jasper Bautista. Hello, Campanier family! Pasong request ng pinakamamahal kong bayan at magkaugnay tayo by Jonathan Manalo. These are proudly Pinoy songs and communicate with our God. Thanks. Hello, Jasper!
6: Hello, Jasper!
2: Nawa narinig mo ang requested song mo sa panimula ng programa at ipiplay din natin yung isa later bago tayo mag-end.
6: Yes.
2: At salamat sa iyong pakikinig. God bless
6: you! God bless!
2: You. Babatiin din natin sina Len Agdon Reyes, Nora Canchela, Jean Cristobal Rojas, Leia Laud, Elma Dinapo Soriano, Mercy Laudi, Efi Remitar, Marcela D. Clemente, Nenita Serrano Domingo, Emerita Faustino, at Jose Verueco. At ang sabi ni Guy Santos, Hello Campanier Family, listening here. Requested song ko mula sa ikawalong salmo. Hello, Guy!
6: Hello, Guy!
2: Maraming salamat sa lagi mong pagtutok sa programa. Nawa narinig mo ang iyong song request sa panimula ng programa. God bless you!
3: Ito naman ang sabi ni Epifanio Salvador. Good afternoon, Papuri. Listening on PM Radio always. Laging on ang PM Radio sa house namin. Salamat, Epifanio! God
1: Thank
3: bless you.
1: You
3: po! Shoutout din sa mga kagapay nating sina Froylan Ulaso, Prel Manalo Aquino, Precious Sablazo, Orlando and James Christian Ambagan, Ferdy S. Jota, Rosalinda Ojano Manzano, Jeff T. Dizon, at Jessica Jeng. Happy listening po sa inyo!
2: Happy listening po! At mga kaagapay, itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong napaka-iinit na mga pagbati mamaya. Ngayong araw na to, maririnig natin ang kwentong papuri ng isa nating kapapuri. Actually, pagkapatuloy po ito ng kanyang kwentong papuri last week, siya po ay ginamit ng Panginoon upang mapagpala tayo ng mga awiting kanyang naisulat at inawit para sa papuri.
3: Yes, yes, yes.
2: At sa dami po ng mga songs na yan, makakasama po natin siya sa mga susunod na Miyerkules para sa pagkapatuloy ng kanyang kwento. Yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Rading Homacio. Abangan niyo po yan!
1: Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang mga awiting ito. Simulan natin sa Salamat Muli mula sa Papuri 16, inawit ni Ruben Laurente, sinulat ni Jerdy Francisco at ni Abdul Lagayan. Nasusundan ng Ikaw ay Diyos mula sa Papuri 21, sinulat ni Pastor J.R. Obera, inawit ni Jonah. At si Jesus ang Bahala mula sa Papuri 20 na sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Noel Cabangon. At ang Dahil Sa'yo Para Sa'yo mula sa Papuri 25 na sinulat ni Jonathan Manalo na kanya ring inawit kasama sina Dennis and Charmaine Campanier, Trisha Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Mapagpalang Miyerkules mga kaagapay, patuloy po kayo nakikinig dito sa programang Papuri sa 702-DZAS, FEBC Radio TV. Kami pong tatlo ang inyong kasama ngayong hapon. Ako po si Charmaine Manalo Campanier. Heto po sila.
2: Heto po si Dennis Campanier.
3: At si Trisha Denise Campanier. Hello po. Hello, hello, hello sa mga nakikinig sa radyo at sa online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702-DZAS FEBC Radio.
3: Pwede ring mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
4: 0916-296-6620.
3: At sa Smart,
4: 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ng inyong kwentong papuri. Ang inyo po mga kwento ay pagpapala sa aming lahat. Talaga nga pong kami po ay nai-inspire na marinig ang iba't ibang kwento mula sa papuri singers, papuri composers at sa inyo po aming mga papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paano ang mga songs ng papuri ay naging bahagi na po ng inyong buhay. Pwede nyo i-share ang kwento kung bakit naging iyon ang inyong favorite papuri song para po aming mabasa at ma-play na rin yung pong favorite song nyo na yan. Aantayin namin yan para maitampok dito sa Papuri Program.
2: At kagaya po na nabanggit ni Champ kanina, ang tampok nating kwentong papuri ngayong araw na to ay mula sa ating kapapuri na si Rading Humacio. Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
5: Mga kaagapay, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ito po si Rading Humacio. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at sa DZAS sa pagkakataong magamit niya akong instrumento upang makapagbahagi ng mga awiting na bibigay ng papuri at kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Tunay na isang malaking biyaya para sa akin na maibahagi sa inyo ang mga pambatang awitin ng papuri na aking nilikha siguro ilang dekada na rin ang nakalipas. Naniniwala po ako na napakahalaga ng papel ng musika sa pagtuturo ng pananampalataya sa mga kabataan. Ang mga simpleng awitin na kanilang nadidinig at inaawit ay maaaring manatili sa kanilang puso at isip habang sila ay lumalaki. Kaya naman mahalagang maituro natin sa ating mga anak ang pagmamahal ng Diyos, paggalang sa kapwa at paglakad ayon sa kanyang mga aral. Sa panahon ngayon na maraming bagay ang humihingi na atensyon ng ating mga kabataan, napakahalaga na magkaroon sila ng matibay na pundasyon ng pananampalataya at mabuting pagpapahalaga sa buhay. Narito po ang mga nagawa ko sa Pambatang Papuri. Sa Pambatang Papuri ito po ay ang Bagong Buhay. Collaboration po with Pastor Pong Clemente. At sa Pambatang Papuri 3, ito po ay ang awitin natin. Nilikha po ng inyong lingkod. At sa Pambatang Papuri 6 po, Huwag Kang Magsisinungaling, nilikha rin po ng inyong lingkod. Interpreted by Pastor Jonaber Luklukan. Umaasa po ako na sa pakikinig ninyo sa mga awiting ito, hindi lamang ang mga bata ang matutuwa, kundi maging ang mga magulang, lolo at lola, at buong pamilya. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat ng kabutihan, katapatan at dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tulad po ng sinasabi sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Napakagandang paalala po nito sa ating lahat na ang pagtatanim ng pananampalataya at mabubuting aral sa puso ng mga bata ay isang pamana na maaari nilang dalhin habang buhay. Maraming salamat po mga kaagapay sa inyong patuloy na pakikinig, suporta at pakikisa. Naway maging pagpapala sa inyong mga tahanan ang mga awiting ito at lalo pa tayong mapalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng musika at papuri. Muli, ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating mabuti at mapagmahal na Diyos, ngayon at magpakailanman. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa Diyos ang papuri.
1: Wow, malaking pagkakataon nga po ang binigay ng Diyos sa atin upang maging magandang halimbawa ang ating mga buhay para sa mga kabataan. Nawa gamitin natin ang pagkakataong ito para po maibahagi ang salita ng Diyos na siyang pangahawakan nila at maipasa rin nila sa mga susunod pang henerasyon.
3: Yes, kaya heto atin ang pakinggan ang mga awiting nabanggit at sinulat ni Rading Humacyo. Simulan natin sa Bagong Buhay mula sa Pambatang Papuri 2 na kanyang sinulat kasama si Pong Clemente. Ang awitin natin mula sa Pambatang Papuri 3, inawit nila ni Crisostomo, at ang Huwag Kang Magsisinungaling mula sa Pambatang Papuri 6 na inawit ni Pastor John Averloclocan, at ang awiting Buti na lang kay Buti mo mula sa Papuri 25, sinulat ni Toy Polo at inawit ni James Reyes. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Thor on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa FEBC.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Natapos na ang pagharap sa witness stand ng pangatlo at huling witness ng prosekusyon na si NBI Director Melvin Matibag sa Article 4 ng impeachment trial o ang umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., kanyang asawa at maging ang dating House Speaker na si Martin Romualdez. Kabilang sa mga natalakay ngayong araw ay ang cross-examination ng depensa kay Matibag hinggil sa mga naging pahayag nito kahapon ukol sa naging investigasyon ng ahensya sa naturang banta ng Vice Presidente sa isang online press briefing. Ilan sa mga naging highlight ng trial ang pagbibigay diin ni Matibag na nagpapatuloy at aktibo ang threat na ito magpasa hanggang ngayon, lalo pat hindi patiyak na nakikilala ang person of interest na kinausap o kinontrata umano ng bise para isakatuparan ang plano. Sa pagtatapos ng paglilitis, ibinigay naman ni Impeachment Presiding Judge Francis Escudero na kasabay sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na linggo, mag-i-issue ng subpoena para kay Violeta Constantino at Nenita Camposano na kapwa dating non-bank managers. Inaasahan silang tumayo bilang mga unang testigo hinggil sa Article 1 patungkol sa confidential funds. Inilabas din ni Escudero ang swestyon sa parehong prosekusyon at depensa na palitan ng pumili ng ibang tagapagsalita o spokesperson. Batay sa Article 18, hinggil sa panuntunan ng impeachment court, may limitasyon sa paglalabas ng komento hinggil sa nangyayaring paglilitis. Sa kasalukuyan, si Attorney Benjamin Tolosa at Attorney Michael Poa ang kapwa tumatayo bilang tagapagsalita ng parehong panig na kapwa ring registered legal counsel. Ani Escudero, bagamat limitado lamang ang inilalabas na detalye na Tolosa at Poa, maaaring mahirapan ito habang tumatagal ang impeachment trial. Dahil dito hinihimok niya kung maaaring pumili ng ibang representante na hindi limitado ng mga rules, lalo pat minamonitor ng impeachment court ang bawat statement na inilalabas ng parehong kampo. Magbabalik sesyon ng impeachment trial sa paparating na Miyerkules, Hulyo 29, alas 10 ng umaga. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
2: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Nanawagan si Senator Judge Rafi Tulfo sa Senate Impeachment Court na maging consistent ito sa implementasyon ng 2 minutes na limitasyon para sa pagsalita o pagtatanong ng Senator Judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa 9th na araw ng paglilitis, ipinunto ni Senator Tulfo na maraming pagkakataon na hindi nagiging patas ang impeachment court sa time limit para sa lahat ng Senator Judges. Kinwestiyon ni Tulfo ang ilang beses na pag overtime ng minority senator judges na minsan anyay umaabot ng 5 hanggang 10 minuto. Ngunit agad namang pinapatayan ng mikropono kapag silang majority senator judges ang sumapit na sa 2 minuto. Kinilala naman ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang komento ni Tulfo, ngunit binigyang diin na walang majority o minority sa impeachment court bagkus silang lahat ay pawang mga senator judges. Nilinaw naman ni Tulfo na walang pinatutungkulan ang kanyang komento at nais alaman niyang maging patas sa lahat ang takbo ng paglilitis. Samantala, hindi naman nagustuhan ni Senador Robin Hood Padilla ang tila interruption o istorbo sa loob ng session hall habang siya ay nagtatanong kay House Lead Prosecutor Congresswoman Gervil Luistro tungkol sa kredibilidad ng isang witness. Pinaalalahanan ni Padilla ang anyay mga nagkokomento habang siya ay nagsasalita na ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng impeachment court. Una rito ay kinwestiyon ni Padilla ang affidavit ng alleged Davao Death Squad hitman na si Arturo Lascañas at tinawag itong kasinungalingan dahil sa magkakaibang pahayag. Ang nasabing affidavit ay ipinresenta ng prosecution team at ni NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng Article 4 o grave threats o itong patungkol sa betrayal of public trust at inciting to sedition. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Senado.
5: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
6: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
2: Mga kaagapay, hello! Kumusta po kayo? Happy Wednesday! Patuloy po kayo nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV. Ito po si Charmaine Manalo Campanier at kasama ko po sina...
3: Ito po si Dennis Campanier.
4: At si Trisha Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin po kayo mga kaagapay sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
5: 702-DZAS-FEBC Radio.
4: Pwede ring mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
5: 0916-296-6620
4: at sa Smart, 0999-223-5675.
3: Itutuloy ko ang pagbasa sa pagbati mula sa mga mahal nating kaagapay. Itong sabi ni Luz Galvez, "Nice to hear the songwriters of Papuri." Ah, yes, Luz, agree ako sa sinabi mo at nakaka-bless nga ang kanilang mga kwento.
2: Yes.
3: Ito mula sa isa ring Papuri songwriter, ang asawa ng ating tampok ngayong hapon na si Kuya Redding. Sabi niya, "Praise God! Maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo para marinig ang mga awiting Papuri na galing sa Diyos." Yan po si Rina D. Humacchio. Sabi pa niya, "Sa Diyos ang lahat ng Papuri." Thank you po, Ate Rina.
2: Thank you po.
3: And God bless you too. Ito, pagbati rin mula naman sa anak nilang si Cesa Humacchio. "Hello, Papa Redding Humacchio. Sa Diyos ang Papuri." Hello, Cesa. Enjoy listening. God bless.
2: Enjoy listening po. At yes, thank you so much po sa inyo lahat. Heto naman ang ipinapa-shoutout ng ating tampok na kapapuri na si Redding Humacchio. Ang sabi niya, shoutout kina Pastor Ike Serapio, Pastora Gigi Serapio, at happy listening din, ang sabi niya, sa kanyang network and sa leader Rino Gonzalez and closed cell members. At ang sabi pa ni Kuya Redding, happy listening to my cell group, Peter, Mark, June, Noy, Herbert, and Willie. Hello to my wife, Rina, and daughters, Kathleen and Cesa. Hello to my grandchildren, Erin and Caleb, son-in-law, Herbert. At happy listening to my brothers and sisters and in-laws, my music ministry leader, Lizette Dionisio, and praise and worship team. Shout out to CBCH and CBCM family, G12 family, CBC OCI, FCC family, and JCCM family, CBCH, P12 men and women. At happy listening din kina Pastor Pong Clemente and Pastora Ella Clemente. Happy listening po
3: sa inyo.
2: Happy listening po sa inyong lahat. Mga kaagapay, ngayon naman po ay pangungunahan tayo sa panalangin ni Redding Humacchio.
6: Mga kaagapay, samahan niyo po akong manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito at sa mga awiting papuri na aming napakinggan. Salamat sa kagalakang dulot ng musika at sa mga aral na nagpapaalala sa amin ng iyong kabutihan at pagmamahal. Ama, ikaw po ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagkalooban mo kami ng mabuting kalusugan, kapayapaan sa aming mga tahanan, at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Patuloy mo kaming gabayan at tulungang mamuhay ayon sa iyong kalooban upang ang aming buhay ay magbigay papuri sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
5: Amen!
2: Amen! Maraming salamat po sa inyong kwento at panalangin, Kuya Redding Humacchio.
5: Thank you, Kuya.
2: Maraming salamat, Kuya. Muli po nating makakasama si Kuya Redding sa mga susunod pang Wednesdays ng ating program. God bless you and your family po, Kuya Redding.
3: Yes, God bless you,
2: God
3: po.
2: God bless. Mga kaagapay, atin ang namnamin ang message ng mga songs na ito.
4: Sisimula ng dalawang awitin mula sa Papuri 24, ang Abasta, na sinulat ni Pastor Alfonil Veloso, inawit ni Naviola Natividad at ni Jem Kubil, at ang Sukdulang Pag-ibig na sinulat ni Irvin Galang, inawit ni EJ Deperio. At kasama rin ang Si Kristo Ay Sapat Sa Akin mula sa FEBC 70th Anniversary Album na sinulat ni Pastor Philip Taroha at inawit ni Tricia Amper Jimenez. At ang Babalikan Mo Ako mula sa Papuri 23, yan po ay sinulat ni Pastor Laverne Ducot, inawit ng Solution Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV at kayo po'y patuloy na nakikinig, dito po yan, sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Hello mga kaagapay, sa mga humahabol pa, ito naman po si Charmaine Manalo Campanier.
3: At nandito rin po si Trisha Denise Campanier, kasama nyo rin po.
1: Yes, at ang dalangin nga po namin, kayo po'y na-encourage sa kwentong Papuri ng ating kaagapay, na si Rading humakyo kanina.
3: Yes.
1: Kami po rito ay nakaabang syempre sa inyong mga kagapay, ah, ng mga kwento ninyo tungkol sa inyong mga favorite Papuri songs. At maaari niyo po i-comment ngayon sa ating Facebook page na 702DZAS FEBC Radio or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com nang amin nga po maitampok dito sa programa.
2: Yes, mga kagapay, lagi po kaming nakaabang sa inyong ipapadalang kwento. Ngayon, atin ang pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Maraming salamat sa iyo,
4: Kayla Escalante!
1: Salamat, Kayla!
2: Gayun din sa atin.

0: ating production technicians, sina Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena.
1: Salamat po sa inyo.
0: Thank you rin sa ating broadcast engineer si JV Tabua.
1: Thank you.
0: Maraming salamat din po dyan sa mga nakaagapay natin sa
1: Bokawe Transmitter Site. Salamat po sa inyo dyan.
2: Thank you. Maraming salamat po. Mga kaagapay, balikan po natin ang pagpapalang mula sa salita ng Diyos. Mula sa Isaiah 25 verse 1, sa Tagalog ang sabi, O Yahweh, ikaw ang aking Diyos, pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan. Sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa, buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Patuloy po nating purihin ang Diyos sa awiting ito na sinulat ni Sok Villanueva at inawit ni Jonathan Manalo. Ang Pinakamamahal Kong Bayan na requested song ni Jasper Bautista. Muli, ito po si Trisha Denise Campanier.
1: Ito po si Dennis Campanier.
0: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, manatili po tayong safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
3: sa Diyos ang

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Masayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Ay gabay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa bawat isa po sa inyo na palagi nating kasama. At siyempre, sa mga kasama po natin na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyong masusubaybayan at mapapakinggan, maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. Ano po? At sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito, pag-usapan po natin yung tinatawag po nating emotional potential. Nito pong nakalipas na mga pag-aaral, ay tinalakay natin ang paglago at isa po sa mahalagang bagay pagdating sa ating paglago ay yung paglago din naman natin sa emosyon, no? Hindi po pwede tayong maituring na tunay na malago kung sa aspeto po ng ating emosyon ay hindi tayo lumalago. And sadly, madalas po pag pinag-uusapan natin ang paglago bilang isang Kristiyano, isang mananampalataya, yung bang nalilimit natin ito sa ating kaalaman, sa ating paglilingkod, mga posisyon, at kung ano-ano pang bagay. Bagamat napakahalaga po ng mga bagay na yan at masasabi naman natin talaga na importante po yan. Kaya lang, mahalaga din nating makita na hindi pwedeng maiwanan yung emosyon. Alam nyo, napaka-powerful po talaga ng emotions natin. Totoo yan. Kasi ang reality po ay ito. Ang mga emosyon po natin ay kumokontrol sa kalidad ng ating mga relasyon. Totoo yan. Kung ano po ang ating emosyon, may malaking epekto po yan doon sa quality ng ating relationships. Kaya kung gusto po nating ma-improve yung ating relationships, well, obviously, isa po sa mga bagay na dapat nating babantayan ay yung ating emosyon, dahil hindi maaari na ito po ay ating pababayaan while at the same time nag-e-expect po tayo na magiging maganda ang takbo ng ating buhay. Di po ba? Kaya napaka-importante talaga na ito'y pag-usapan. Napakahalaga po na ito ay ating talakayin at maunawaan natin na meron tayong responsibility pagdating po sa pangangalaga sa ating emosyon. Ngayon, gusto ko pong unawain muna natin, paano ba nakaka-apekto ang emosyon sa ating buhay? Well, una sa lahat, obviously sa ating pagsamba, hindi ho tayo pwedeng magkaroon ng makabuluhan, mapagpalang pagsamba kung ang emosyon po natin ay hindi tama. Di ho ba? Paano ka nga naman magkakaroon ng isang meaningful worship kung pabaya tayo sa aspeto ng ating emosyon? Ano pa? Ang decision po ba'y naaapektuhan ng emosyon? Well, obviously, the answer is yes. May mga pagkakataon po na kaya hindi nagiging maganda ang ating mga kapasyahan ay dahil po hinayaan natin ang emosyon po ay mangibabaw. Di po ba'y may mga pagkakataon na hindi mo namang gustong sabihin, hindi mo gustong gawin, hindi yun ang pinaplano mo, pero nangibabaw po ang maling emosyon at ang resulta po ay hindi magandang desisyon. Kaya muli, nililinaw natin, napaka-importante po na talagang pag-isipan ang ating mga emosyon at isuko sa Panginoon. Ang totoo po niyan, kahit po yung ating pananaw sa buhay, malaki po epekto ng emosyon eh. Halimbawa, kung kayo po ay pinagpala ng Panginoon, pero puro pangamba, pag-aalala, takot, no, yung ating hinahayaang mangibabaw sa ating buhay, well, obviously, pag yan po ang nangibabaw sa atin, eh makikita natin na kahit may biyaya kang tinatamasa, eh hindi mo ma-enjoy ang mga biyayang ito dahil nga nandun eh, nandun yung problem ng emotions. Kaya muli, napakahalaga po. Ngayon, pag sinabi nating emotional potential, as I said, no, sa umpisa ng ating pag-aaral, kadalasan pag ginamit natin yung salitang potential, ang tinutukoy natin yung ating abilities, katalinuhan, maaaring yung mga credentials natin, mga pinag-aralan, natapos natin, di ba? Yan yung mga dahilan kung bakit sinasabi ng tao, malayo mararating nito. O eto ngayon, ang isang mahalagang katanungan po ay, paano pagka idinugtong natin ang ating emosyon, masasabi ba natin na tunay na nag-i-improve o umaangat yung ating potensyal o dahil ba sa ating emosyon, tila lalong napapalayo o kaya ay nasasayang yung ating potensyal. O pag-isipan nyo ito, tingnan nyo maigi at unawain nating maigi. Halimbawa, may mga tao po na magaling sana kaso mainit ang ulo, okay? O kaya mahusay sana kaya lang sumpungin. Ang ibig sabihin po niyan talagang may mga pagkakataon na bago magawa ang isang bagay, bako kung gihintay pa ho ng tamang ihip ng hangin. Dahil kadalasan po yung maling emosyon nangingibabaw at ang produkto o resulta po nito ay ayan na nga, hindi tayo makapagtrabaho ng may kaayusan. So unless we deal with our emotions, we will limit our potentials. Para bang nababaliwala yung ating mga kakayahan, nababaliwala ang ating mga kahusayan sa kadahilanan nga po na nandiyan ang mga negatibong emosyon na yan. So mahalagang tandaan po natin na para sa isang mananampalataya, ang pag-manage po ng emotions is actually a responsibility. It is a duty. Kailangan po nating gawin ito. Hindi po ito isang bagay lang na pag-iisipan o kaya sana. Hindi po. We have to be responsible. And pag sinabi nating managing of emotions, ito po yan. It involves recognizing, understanding, and effectively responding to your feelings, both positive and negative, in a healthy way. It's a crucial skill for emotional well-being and navigating life's challenges. Napakahalaga nito eh, kasi lahat naman tayo dumaranas ng mga hamon sa buhay, di ba? Kaya lang, yung tamang pag-manage ng emotions, we make sure na napapangalagaan natin yung sarili natin, we protect ourselves, na sa halip na mag-create po ng damage yung ating emotions sa atin, or sa halip na makagawa tayo ng permanenteng damage sa buhay natin o buhay ng iba because of negative emotions, we are able to manage our emotions well. Bigyan ko po kayo ng isang mahalagang quotation at tandaan niyo po ito. Ang sabi ng isang author, do not do something permanently damaging because you are temporarily angry or frustrated. Huwag ka daw gagawa ng isang bagay na makasisira ng permanente dahil lamang sa isang pansamantalang damdamin. Naku, totoo to, no? Minsan talaga, kaya sa Proverbs makikita mo ang daming paalala, no? Halimbawa, yung pag-iingat sa ating pagsasalita. Kasi minsan talaga, pag nangibabaw yung emosyon, kung ano-ano nasasabi, kahit hindi mo gustong sabihin, kahit hindi mo gustong gawin, ano? Pero pag talagang naunahan tayo ng maling emosyon, nako, minsan po nakapagbibitaw tayo ng mga salita, mga bagay na later on ay gustuhin man nating bawiin, hindi na natin mabawi kasi nga nabitawan na natin. Kaya nga sa Proverbs, ang sabi niya ron, mabuti pa daw yung bato, pag hinagis mo, kaya mong pulutin. ang salita, pag nabitawan mo, napakahirap na hong bawiin. At totoo ho yan. Totoo yan. Kaya ang mahalaga po rito sa puntong ito, maintindihan natin paano natin i-handle itong mga emotions natin. Ang sabi pa nga ng isang author, it is important that we learn about managing our emotions rather than allowing our emotions to manage us. Totoo yan. Kailangan tayo po ang kumontrol sa ating emotions sa halip na yung emotions po natin ang siyang mag-control sa atin. Hindi ba? Minsan, yung productivity level, mababa. Bakit? Kasi wala eh. Hindi maganda yung emosyon. Tinatamad. O kaya wala sa wisyo. O naunahan na ng galit. Di ba? Yung mga ganyan. So dahil po doon, yung productivity level, mababa. Hindi tayo nagiging good stewards of time, of resources, of opportunities. Dahil nandun nga eh, napapabayaan natin yung dapat nating ginagawa because we allow negative emotions to take over our lives. Kaya mahalaga po na talagang makita, maintindihan po natin paano natin i-manage yung emotions natin. Di po ba? Kaya again, kagaya po ng aking nabanggit, napaka-importante talaga na ating suriin yung ating mga sarili para sa ganoon, mabantayan po natin yung ating mga emosyon. Ano pa? Ito pa po, kung papansinin niyo po, may mga pagkakataon na hindi lamang yung kabigatan ng katawan, hindi lamang yung katamaran, minsan po, kahit na pinagpala ka ng Panginoon ng relationships, hindi mo ma-manage yung relationships kasi ang palaging nangingibabaw yung maling damdamin eh, di ba? Imagine mo, no? May mga times po na tapos na yung issue, napakatagal na eh, luma na nga eh. Kaya lang po, lagi nating nire-relive yung mga pain na ating naranasan to the point na itong mga negatibong bagay na ito, ito na yung nagde-define sa ating buhay, ito na yung nagtutulak sa ating mga pagpapasya at pagkilos, at sa maraming pagkakataon pa nga, ito pa ang talagang gumagawa ng problema para sa atin. So bakit? Binigyan ka ng brand new day, pero ang dala-dala mo are the same old negative feelings. So ang result po, obviously, are negative as well. So, hindi tayo good stewards pag ganyan po tayo. So we have to change. Kailangan nating baguhin yan. Kailangan nating harapin ng tama. Kailangan nating ayusin. Okay? So sana naging maliwanag sa atin yan. Kasi talaga namang paminsan po, nakakalungkot, no? Hindi ka maging future-oriented sa relationship, sa halip na maisip mo yung potential, possibilities, ano pa yung pwedeng mangyari, pagka talagang nangibabaw na yung mga maling emosyon, nakatali na tayo sa nakaraan. Past-oriented. We allow the past to continue to affect the present and even the future. No? Yan po ang masaklap dyan. Kaya kinakailangan po nating harapin at ayusin ano po ang mga bagay na ito. Now, ilang bagay po ang dapat nating malaman para mapagtagumpayan natin ito. Number one is you have to recognize and understand your emotions. In other words, identify your feelings. Alam nyo, ang emotions natin, usually maraming layers po yan eh. Minsan akala natin mainit ang ulo at ang solusyon lumamig ang ulo. Pero ang question po, ano ba nagtitrigger? No, halimbawa, no? Alam nyo ba na your, no? Halimbawa, no? Alam niyo ba na yung time management at saka yung stress level natin

0: cause is lack of good time management.
1: Di ho ba?
0: Inilalagay mo ang sarili mo sa isang sitwasyon na talagang mag-iinit ang ulo mo. Di po ba? Eh, ganun nga eh. Kaya paminsan po, akala natin, ang issue lang ay lamigan mo lang ulo mo, pero kung di mo inayos yung time management mo, then you will always struggle. Paminsan, pati nga yung nourishment eh, yung pagkain. Di ba may term sila na hungry? Ibig sabihin po niyan, you are angry because you are hungry. Yan. Gutom ka, kaya galit ka. Nangyayari din po yan. May mga pagkakataon po na yung ating gutom ang siyang nagtutulak sa atin para magalit. O ngayon, akala mo ang issue lang is bad emotions, pero ang reality, what's triggering the bad emotions ay yung ating hunger. Na pag hindi po natin in-address properly, then we will continue to be angry. So, kailangan ma-identify natin ano ba talaga itong nangyayari? Ano ba itong pinagdadaanan ko? So that we can properly assess kung ano po ang solusyon. May mga tao po, hindi naman talaga magagalit. Kaya lang po, nailalagay sila sa sitwasyon na kung saan nagagalit nga sila. At bakit po? Kasi nga, nandun po nangingibabaw sa atin yung ating mga maling kasanayan na lumilikha ng mga maling damdamin. Okay? Ano pa? Regulate your emotions. Alam nyo, you always have to question the validity of negative thoughts. Totoo yan eh. Kasi paminsan po, pag loaded tayo, and by the way, keep in mind, bawat isa sa atin may ano tayo eh. Meron tayong capacity. Pagka ho yung capacity natin ay hindi pa na-maximize, we can easily manage our emotions. Pero pagka ito po ay medyo nasasagad natin, ayan, dyan na ho papasok yung problema na hindi na ho natin mamanage ng tama. At ang rason po doon sa kakulangan ng pagmamanage nito ay yung problema nga na nandyan yung ating negatibong emosyon na bunga po nitong ating hindi pagmanage doon sa ating tinatawag na emotional limit or capacity. So halimbawa po, no, minsan nagsabay-sabay lahat. Bayarin, may sakit, deadline, di ba? Naku, tuition, naku, dami. Tapos yung marahil yung may mga bagay ka pa na gusto mo at saka yung kailangan mo. Naku, pag nagsabay-sabay po yan, para bang ang pakiramdam mo eh, nagsalikop ano, ang mga problema at pinagtulong-tulungan ka para ikaw ay gupuin. Ayan. Ngayon, sometimes yung perception po natin ay hindi maganda. Yung maliit na bagay, ang laki ng tingin natin eh. Kasi ang reality, ang tingin natin sa problema, palagi po yung in relation to our capacity. No? Parang ganito, may mga bagay po na kaya natin gawin, may mga bagay na hindi natin kayang gawin. So, yung problema natin, maaring hindi problema sa ibang tao. Okay? So, ikaw, namomroblema ka, pero yung bagay na yon, baka sa ibang tao, hindi naman yan issue, hindi naman yan problema. Okay? Naunawaan po natin. So, maaaring yung bagay na pinoproblema natin, kaya natin pinoproblema kasi hindi natin alam gagawin. Pero sa taong nakakaalam kung ano gagawin, it's not really a problem. Or, kung wala kang ibang problema, baka madali mong harapin, pero pagka loaded ka ng napakaraming problema, ang bigat-bigat. Di ba? So, kailangan aware tayo. No? So, yung validity, we need to ask ourselves, tama ba yung nararamdaman ko? Justifiable ba ito? Ito ba ang dapat kong emosyon na maramdaman? Importanteng mga tanong yan dahil paminsan po, hindi natin namamalayan na pinapatulan natin ang maling kaisipan dahil nga ang hinahayaan po natin yung ating capacity na masagad. So, ang resulta po nito, nagkakaroon tayo ng mga maling kaisipan, damdamin, at response sa mga problema. So, paano natin mabavalidate? Well, number one is you have to check, no? Maaring tayo mismo, we can do a self-examination. One time, meron po ako nakausap na gusto na talaga niyang mag-resign sa trabaho na kailangan niya. Sabi ko, bakit? At ang sagot po niya sa akin, eh, kasi ganito, ganyan, napagsabihan, etc., etc. Ang dami. Sabi ko, dalawang tanong. Una, tama ba yung sinabi? Ibig sabihin, valid ba? Talaga bang totoo ba yung sinabi sa'yo? Sabi niya, yes.

0: Pangalawa, kaya mo bang magbago? Yes. So kung tama at kaya mong magbago at wala namang nagpapaalis sa iyo, bakit ka aalis? Paminsan lang, yung sobrang loaded na tayo, hindi na natin ma-sort out kung ano-ano nang naiisip natin gawin. So do a self-check. Ngayon, kung mahirap para sa atin yan, another thing we can do is to validate through other people. Okay? Maaring meron tayong mga kaibigan, family members or pastors or maybe counselors, no, that can help us sort out yung ating nararamdaman. Paminsan kasi gusto na kagad nating patulan eh, di ba? Base dun sa nararamdaman natin. Now, it's not always productive. In fact, oftentimes, mas malala at mali ang nagagawa nating kapasyahan dahil po dyan. So, validate. Tama ba? Tama ba ito? Di ba? Kasi pagka hindi, ang hirap hong pumatol sa damdamin na hindi tama eh. Tandaan nyo ito ah. Isa pang bagay na napaka-importante, no? Sometimes, our emotions are grounded in truth. And sometimes they are false in that they are based upon false premises. Ibig sabihin, halimbawa, sinabi ng Bible, God is in control. Eh, hindi ka naman naniniwala doon. So obviously, when problems come, wala kang resilience. Bakit? You easily give up, nabibigatan ka, at ang reason doon sa bigat ng problema na iyong nararanasan, sa pangamba na iyong nararanasan, dahil hindi ka naniniwala na ang Diyos ang may hawak sa iyong buhay. Nadadaig ka ng mga negatibong bagay. So, importante po na ating i-check ang ating mga puso. Tama ba yung aking nararamdaman? Di ba? Tama ba ang aking pinaniniwalaan? Pilit ko bang kinakargo ang mga problema na hindi ko naman dapat solohin? Ayan. Kaya pagka ganun talaga nangyari, ayan ang magaganap sa buhay natin. Tayo po'y malulula. Tayo po ay mamomroblema, tayo po ay lubos na mabibigatan. What else can we do? Well, thirdly, express your emotions healthily. Communicate your feelings. Alam nyo, minsan ayaw nating lagyan ng salita eh. Gusto natin, basta bahala kayo manghula kung ano nararamdaman ko at bahala na rin kayo mag-adjust. I remember many years ago, nung kami po ay nagpa-premarital counseling ng aking asawa, paalala sa amin ng aming marriage counselor, huwag niyong gawing manghuhula ang isa't isa. Communicate. Kasi paminsan po, tatanungin ka, may problema ba? Wala. Okay? Sabi nga, yan daw, scam daw ho yan. No? Wala. Sabi mo, wala. Tapos pag naniwala naman sa iyong wala, magagalit ka naman at sasabi mong insensitive naman siya. E samantalang sinabi mo, wala. So, ang dami nating mga communication errors, miscommunication, non-communication na nagpapalala ng ating sitwasyon. So, again, we have to be able to assess, am I communicating my feelings properly? Kasi kung ang gusto mo ay solusyon at hindi komplikasyon, napakahalaga that you learn to communicate. Eh, gusto mo pala ng solusyon, ba't ayaw nyo mag-usap? So, nangyayari, komplikasyon. Di ba? Yung simple, gumugulo. Yung simple, maghuhulaan pa. Eh, kasi nga, we don't check our feelings. Hindi natin ina-assess, hindi natin binavalidate ng tama. So, importante po, communicate your feelings. Okay? Healthily. Okay? Sa tamang paraan. At yan po ay magagawa natin sa tulong ng Panginoon, pag-aaral ng salita ng Diyos, at isang napakagandang tinuturo sa atin sa Biblia ay napakagandang verse na dapat nating tandaan. Ito po ay makikita natin sa James chapter 1 verse 19. Ang sabi roon, be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Okay, be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Usually binabaliktad natin 'yan eh. Nauna yung galit, magsasalita, and then pagka malala na, tsaka ho makikinig. Hindi, ang sabi ng Bible, be quick to listen, slow to speak, slow to get angry. Okay? So sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral na ito at nawa po'y makapagdulot ng kalakasang espiritual ang mga katotohanan ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: kung minsan ay may mga napapabalita na hindi magandang pangyayari sa mga manggagawa ng simbahan. Naalala ko pa ng maibalita ang tungkol sa isang mangaral na nakasuhan dahil sa pang-aabuso. Bilang kapwa mangaral, sinisikap natin itong hindi bigyan ng pansin. Subalit dahil sa nailalathala pa ito, ay nakapagpapababa ang ganitong mga pangyayari sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Subalit hindi naman lahat ng mga naglilingkod sa simbahan ay ganito. Marami pa din ang tulad ni Pablo na may pagmamapuri dahil sa kanilang ganap na pagtugon sa tawag ng Diyos. Ganito ang mababasa sa 2 Korinto, 4 na kabanata, 1 talata hanggang 2, kaugnay sa mga patutuo ni Pablo. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain ito. Kaya naman malakas ang aking loob. Tinalikdan ko na ang mga gawang kahiyahiya at ginagawa ng palihim. Hindi ako nanlilinlang at hindi ko binabago ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinapangaral ang katotohanan at ito ay alam ng Diyos. Kaya't handa akong pahatol kanino man. Sa oras pong ito ay tunghayan natin ang mensahe ng salita ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, 4 na kabanata, 1 talata hanggang 6. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 2 Korinto, 4 na kabanata. Simulan po natin sa 1 hanggang 6 na talata. Kayo ba ay nagsisisi at nangihinayang na tuluyang talikuran ang dati ninyong pamumuhay? Kayo ba ay may masalimuot na nakaraan? Meron bang pagbabago sa inyong buhay? Ang mga katanungang ito ay nais kong bigyang pansin sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Kaya narito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Pere, na nag-aanyaya sa inyo upang talakayin ang tungkol sa ating buhay espiritual at pag-aaral sa salita ng Diyos na siyang magbibigay kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan. Purihin natin ang Diyos, sapagkat ang oras na ito ay muli niyang ipinagkaloob sa atin para sa ikalalago ng ating pananampalataya. Hinihiling ko po na kayo ay makipagbukas sa akin sa 2 liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 4 na kabanata at sa 1 hanggang 6 na talata. Sa bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo ay muli nating matutunghayan ang kalinga ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, nais kong magbalik tanaw sa mga nakaraang kabanata. Sa unang kabanata, nalaman po natin na naroon ang kalinga ng Diyos sa tunay na layunin ng buhay. Sa 2 kabanata naman, doon po natin makikita ang kalinga ng Diyos sa mga anak niyang nawawala sa landas. At sa 3 kabanata, nalalaman natin ang kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ngayon, dito sa 4 na kabanata na ating pag-aaralan, ay muling maihahayag ang kalinga ng Diyos sa panahong tayo ay nasa gitna ng paghihirap dahil sa paglilingkod kay Kristo. Tayong mga mananampalataya ay dapat lamang na magpatuloy sa paghakbang hanggang sa marating natin ang hangganan upang tanggapin ang gantimpala at parangal ng Diyos. Simulan po natin ang pagbubulay sa unang talata ng 4 na kabanata. Dito ay muling inihayag ni Apostol Pablo ang kanyang habag na siyang dahilan ng pagkakahirang niya.

0: sa pagiging lingkod ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi. Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain ito, kaya naman malakas ang aking loob. Nais ipahatid ni Apostol Pablo na patuloy tayong magkaroon ng lakas ng loob sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat hindi may pagkakaila ang katotohanan na tayong mga mananampalataya ay hinirang ng Diyos dahil sa napakayaman niyang habag. Ang kamay mismo ng Diyos ang pumili sa atin upang maging hinirang, hindi ang kamay ng tao o ng sinuman. Walang karapatan ng sinuman na magsabing ang paglilingkod sa Diyos ay pinakamababang uri ng gawain. Sa katotohanan, tayo ay nasa kapuri-puri at marangal na paglilingkod, sapagkat tayo lamang ang pinagkalooban ng kakayanang makaunawa ng mensahe ng Panginoon. Napakayaman ang kanyang mga pagpapala. Hindi magkukulang ang kahabagan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga tinawag noon, ngayon at magpakailanman. Ang paglilingkod sa Diyos ang pinakamagandang bagay na dapat gawin ng tao sa kanyang buhay. Sa ating pag-aaral tungkol sa bagay na ito, nalalaman natin ang pagkakaiba ng mensahe ng mabuting balita na ating ipinahayag sa ating paglilingkod sa Diyos at ang mensahe ng relihiyon ng sanglibutan. Ano mang relihiyon ng sanglibutan ay nagpapahayag ng dapat mong gawin ang ganito o ganyan o ganoon. Ngunit ang ipinahayag ng mabuting balita ay walang iba kundi ang ginawa niya. Sinasabi ng mabuting balita na ang Diyos ay may ginawa sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo para sa iyo at para sa akin. Wala tayong ibang dapat na unang gawin kundi ang maniwala at sumampalataya sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa aklat ng Hebreo, 11 at sa 16 na ganito, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi sumasampalataya sa Kanya. Sinasabi ng relihiyon ng sanglibutan na ang tao ay dapat gumawa ng mga bagay na pawang mabuti upang siya ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sinasabi ng iba sa kanila na merong 4 na bagay na dapat gawin. Sa ilan naman ay 7 habilin at may mga nagsasabing 10 utos ang dapat sundin upang maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ang ilan sa mga relihiyong ito ay nagsasabing kailangan ng pananampalataya. Ngunit ang tinutukoy nilang pananampalataya ay hindi pananalig kay Kristo, kundi pagkilala lamang na sa kasaysayan ni Jesus ay namatay 2,000 taon na ang nakaraan. Kaibigan, hindi ka maliligtas sa simpleng paniniwala na si Jesus ay namatay lamang. Ang Panginoong Jesus ay namatay upang matubos tayo sa ating mga kasalanan at siya ay muling nabuhay upang patunayan na nagapin na niya't napagtagumpayan ang kamatayan. Lahat ng bagay upang tayo ay maligtas ay tinapos na niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ito ang kaibahan ng ipinahayag nating mensahe. Minsan si Apostol Pablo ay napasa ilalim rin ng kautusan. Alam niya kung paano mamuhay sa ilalim ng kautusan. Sinabi niyang siya ay naging masugid na tagasunod ng kautusan at namuhay ayon sa katuwirang nakabatay sa kautusan. Subalit sinabi niya sa aklat ng Pilipos, 3:8-9 ang ganito, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makaisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Maliwanag pong napakinggan natin ang kanyang patotoo. Sinabi niyang matapos na nakatagpo ang Panginoong Hesus sa kanyang daan patungong Damasco, ang kanyang buhay ay biglang nabago at ang kanyang pananaw ay napalitan. Sinabi niyang hindi sapat ang kautusan upang mabuhay ng may kabanalan. Tuluyan niyang tinalikuran ang dating buhay at nabuhay sa katuwirang nakabatay sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Itong binanggit na karanasan niya kay Kristo ay bunga ng biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Kaibigan, ito ang katotohanan na ang Diyos ay nagmamahal sa lahat ng tao. Hindi ipinagkait ang kanyang kagandahang loob upang ang sinumang manumpalataya sa kanya ay magkakaroon ng panibagong landasin sa kanyang buhay. Sa lahat ng bagay sa buhay katulad ni Apostol Pablo, kailangan natin ang pag-iingat ng Diyos. Ikaw at ako ay mahal niya, kaya ang Panginoong Hesus ay naparito upang mapatunayan ang kanyang pagmamahal sa atin. Ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ngunit kinakailangang naroon rin ang pananampalataya kay Kristo Hesus. Sa aklat ng Epeso, ikalawang kabanata, talatang 8 at 9 ay ganito po ang sinabi. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. At pagkatapos na matanggap natin ang kaligtasan, inaasahang mamumuhay tayo ng ayon sa tuntunin ng mabuting balita at hindi na sa ilalim ng kautusan. Sinabi ni Apostol Pablo na kinakailangan rin tuluyang talikdan ang baluktot na pamumuhay. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa ikalawang talata. Tinalikdan ko na ang mga gawaing kahiyahiya at ginagawa ng palihim. Hindi ako nanlilinlang, hindi ko pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinangangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos, kaya't handa akong pahatol kaninuman. Nais ng Diyos ang tunay na pagbabago sa buhay ng tao, pagbabagong tinatalikdan ang mga gawaing kahiyahiya at karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ang paglapit at pananalig kay Kristo ay hindi dapat manatili lamang sa isipan. Ito ay pagbibigay ng ganap na pananampalataya sa Kanya at makaranas ng panibagong buhay espiritual. Kapag naranasan na natin ang kaligtasang ipinagkaloob ni Kristo, tayo ay dapat na maging mabuting huwaran ng mensahe mula sa mabuting balita. Sa madaling salita, ang taong na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Mamuhay tayo na walang pagpapaimbabaw at maging patotoo ang ating buhay. Ang ating buhay ay hindi dapat makasalungat sa ating mga pinangangaral sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay sa buhay natin ay dapat nakasang-ayon sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Sa paningin ng tao, marahil tayo ay hindi lubos at ganap. Maari nilang sabihin na tayo ay namumuhay pa rin nang may kapintasan. Ngunit ang mahalaga, tayo ay lumalakad sa landas na kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, dapat lamang na tayo ay maging tapat at totoo. Wala ang espiritu ng pagkukunwari. Sapagkat may mga nagsasabing sila ay tagapangaral ng salita ng Diyos, ngunit wala sa buhay nila ang kanilang ipinangangaral. Kaya kung minsan ay may mga nagtatanong, kayo ba ay nangangaral para sa ikahahayag ng salita ng Diyos o dahil sa salapi? May mga nagsasabi rin na sila ay nangangaral dahil sa kanilang hangarin na maligtas ang maraming kaluluwa. Napakagandang pakinggan ang mga salitang ganoon. Subalit nais kong matiyak na ang ating layunin sa pangangaral ng salita ng Diyos ay nakasalig sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ang bawat mangangaral ay dapat niyang siyasatin ang kanyang puso sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, 9 na kabanata, 16 na talata ang ganito, "Saba ako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita." Sinabi niya na wala ng ibang layunin ng kanyang buhay, kundi ang maipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ang sinuman ay maaring mangaral ng mabuting balita at magpahayag ng katotohanan, ngunit maaring sa likuran ng kanyang pangangaral, naroon ang salungat na mensahe ng kanyang buhay. Napakabuting bagay ang mangaral ng salita ng Diyos, subalit dapat matakot ang sinumang nangangaral na walang katapatan sa mensahe na kanyang ipinangangaral. Sa katunayan, nangaral si Apostol Pablo sa mga mananampalatayang nasa loob ng simbahan at hindi sa mga katulad niyang apostol. Kung sa panahon natin ngayon, si Apostol Pablo ay nangungusap sa mga pangkaraniwang tao sa loob ng simbahan at hindi sa mga manggagawa. Nais niyang mahubog sa tunay na paglilingkod ang bawat mananampalataya para sa Panginoon upang maipahayag ang mabuting balita ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa paghahayag ng salita ng Panginoon, meron pa rin mga hindi ganap na naunawaan ang mensahe nito. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo kung bakit merong ganito. Sinabi niya sa 3-4 na talata, "Kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahayag natin, ito ay natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila ay binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang Diyos ng sanglibutan ito ay walang iba kundi si Satanas. Ayon kay Apostol Pablo, binulag ni Satanas ang isipan ng mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya. Marahil marami na kayong napakinggan na nagsasabing hindi nila naunawaan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Matagal na nilang napapakinggan ngunit hindi naabot ng kanilang kaisipan ang mensaheng hatid nito. Sila ang tinutukoy ni Apostol Pablo, napakaliwanag ng mabuting balita, subalit binulag ng kasamaan ang kanilang isipan. Merong mga nagsasabi na may mga nakasulat sa banal na kasulatan na mahirap paniwalaan, salungat sa kanilang pananaw. Sadya bang mahirap unawain at paniwalaan ang salita ng Diyos? Ang mga nasusulat sa banal na kasulatan ay para sa ikabubuti ng tao. Isa lamang ang alam kong dahilan kung bakit ayaw nilang paniwalaan ang ibang bahagi ng banal na kasulatan. Yaon ay dahil sa kanilang kasalanan na namamayani sa kanilang puso. Kasalanan ang tinutuligsan ng banal na kasulatan. Ganito ang kalagayan ng maraming tao ngayon. Nais lamang nilang paniwalaan ang mga bagay na nais nilang paniwalaan. Walang mali sa banal na kasulatan. Ang mali ay nasa puso ng tao. Kaibigan, kung pipiliin mong mabuhay sa kasalanan, maari mong gawin ang lahat ng kasamaan. Ito ay malaking kawalan sa buhay mo. Subalit kung pipiliin mo ang Panginoong Hesukristo, huwag mong sasabihin na hindi mo kaya. Ang biyaya ng Diyos ay sapat upang makayanan mong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa sandaling kilalanin ng tao ang kanyang sarili na isang makasalanan, handang talikuran ang gawaing masasama, at buong pusong tatanggapin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay, siya ay maliligtas. Ang salita ng Diyos ay liwanag. Sa halip na sabihin mong hindi mo makita ang liwanag, bakit hindi mo subukang harapin ang iyong mga kasalanan sa harap ng Diyos? Kung magagawa mo ito, asahan mong liliwanag ang iyong isipan at maunawaan mo ang sinasabi ng banal na kasulatan para sa iyong buhay. Naisin mong maging malinis ang iyong puso. Lumapit ka sa Diyos nang may pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Humingi ka sa Kanya ng kapatawaran at hayaan mong ipahayag sa iyo ng banal na Espiritu ang katotohanan. Ang banal na Espiritu ay may kagalakang ipahayag ang maluwalhating biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya gayon na lamang ang aming pangangaral tungkol kay Jesus at hindi tungkol sa aming sarili, sapagkat sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang tunay na katuwiran at kabanalan. Si Hesukristo lamang ang daan upang maligtas ang sinumang nagnanais ng kaligtasan sa kanyang buhay. Sinabi ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan sa 14:6 ang ganito, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Inihayag mismo ng Panginoong Hesus na siya lamang ang tanging daan at wala nang iba pa. Di si Apostol Pablo o kung sino mang apostol. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa 5 talata, "Si Kristo Jesus, nating Panginoon, ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo, alang-alang kay Jesus." Si Jesucristo lamang ang dahilan ng buhay ni Apostol Pablo. Sa lahat ng gawain niya sa buhay, walang ibang itinataas kundi ang Panginoong Jesus. Kaya maging sa paglilingkod niya sa kapwa mananampalataya, sinabi niyang ginagawa niya ang bagay na yaon alang-alang kay Kristo Jesus. Sinabi niya ang mga bagay na ito di upang itaas ang kanyang sarili, kundi upang luwalhatiin ang Panginoong Jesucristo at siya ay magiging huwaran sa lahat ng tagapangaral ng mabuting balita. Dito sa 6 na talata, sinabi ni Apostol Pablo ang tungkol sa liwanag. Basahin po natin ang kanyang sinabi. "Sapagkat ang Diyos na nagsilbing mula sa karimlan ay isisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo." Sa talatang ito, binanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa paglikha ng Diyos sa liwanag ng sanlibutan. Hindi ko alam kung kailan naganap ang paglikha ng Diyos sa sansinukob. Ngunit may mga paniniwalang nagsasabing 4,400 years na ang nakararaan noong likhain ng Diyos ang sansinukob. Ito ay haka-haka lamang sapagkat hindi nagbigay ang Diyos ng petsa nung likhain niya ang sansinukob. Dahil sa ang Diyos ay Diyos na walang hanggan, na itala sa aklat ng Genesis sa 1 kabanata na noong sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, nangyari ang kanyang sinabi. Ngayon sa talatang ito, sinabi ni Apostol Pablo na ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay isisilang ang liwanag, ay siya ring nagbibigay liwanag sa ating buhay at sa ating isipan upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Kung papaanong kumikilos ang banal na espiritu sa ibabaw ng tubig nang nilikha ng Diyos ang sansinukob, ganun din naman sa espiritu at kaluluwa ng tao ngayon. Siya ay pumapasok sa ating puso upang usigin ang ating mga kasalanan at nang sa ganoon tayo ay maging bagong nilalang. At ang kaningningan ni Kristo Jesus ang liwanag sa buhay natin na siya lamang nararapat sa atin bilang mananampalataya. Walang ibang layunin si Apostol Pablo sa mga katagang binanggit niya sa mga talata na ating binasa at napag-aralan, kundi ang mahikayat ang bawat mananampalataya na nagpatuloy sa paglilingkod kay Kristo Jesus sa anumang kalagayan ng buhay sapagkat na kay Kristo ang tunay na pag-asa ng buhay. Ang nais ipabatid ni Apostol Pablo sa lahat ng tao na napakahalagang kalimutan at talikuran ng ganap ang dating pagkakaloob ng puno ng kasamaan at harapin ang bagong buhay na ipinagkakaloob ng Panginoong Hesukristo. Dapat nating idambana ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaibigan, kung sakali mang nabubuhay ka pa rin sa iyong kinasadlakang kasamaan, gawin natin ang ginawa ni Apostol Pablo. Tuluyan niyang tinalikuran at tinalikdan ang dating buhay at hinarap ang buhay sa Panginoong Jesus. Huwag mong panghihinayangan ang dating buhay na puno ng kasamaan. Kapag ginawa mo ang bagay na ito, ang nakaraan mong masalimuot na buhay ay papalitan niya ng buhay ng kagalakan. Kasabay nito ay magaganap ang pagbabago sa iyong buhay. Ang kanyang kabutihan at biyaya ay hindi magkukulang para sa iyo at sa akin. Nais niya tayong baguhin upang muling maging kalugod-lugod sa kanya. Panalangin kong mangyari ang kanyang kalooban sa aking buhay. Nawa ay kabutihan at kahabagan ng Diyos ang humatol sa lahat. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na siyang ating napag-aralan sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Patuloy po kami, Panginoong Diyos, na dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sapagkat ang banal na Espiritu ay patuloy kaming ginagabayan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat Panginoong Diyos sa mayamang biyaya at gayon din sa iyong mga pagpapala na ipanagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang patuloy na iyong paggabay sa bawat isa sa amin, na iyong mga anak at manatili kaming tapat sa iyo. Mga salita mo, Panginoong Diyos, ay manatili sa buhay ng bawat isa sa amin. Idinadalangin ko rin, Ama, ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dinadalangin ko po, Panginoong Diyos, na magkaroon sila ng lakas ng loob, na magbalik loob sa iyo, Panginoong Diyos. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko sa iyo sa aming bansa na magkaroon nawa ng kapayapaan. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita ngayon. Sa anumang grupo ng relihiyon ang kanilang kinalalagyan, ay magkaroon nawa, Panginoon Diyos, ng pagkakaisa. Ang mga kaibigan at mga kapatid sa relihiyong Kristiyano, gayun din ang mga kaibigan at mga kapatid na mga Muslim, Panginoong Diyos, mangusap ka sa bawat isa na magkaroon ng pagkakasundo, na magkaroon ng halubilo, na magkaroon ng sama-sama sa ikauunlad at kapayapaan ng bansang ito. Kami po'y umaasa, Panginoon, na kami po'y dinirinig mo. Ang lahat ay dinadalangin namin at hinihiling sa banal na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Your attitude toward the Bible is your attitude toward Christ. In other words, if you say, I delight in the Lord, and you never open this book, you're just fooling yourself. Because where do you learn about the Lord? You learn about Him in this book, don't you?
3: Dr. David Jeremiah continues his series, Making Sense of It All, next time on Turning Point.
4: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo, mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng aming pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin ho mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Paming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Kalimitan na ipinapanalangin natin ang mga taong nanghihina sa pananampalataya, ang mga may sakit at ang mga may problema sa buhay. Ngunit sa bahaging ito, ang panalangin ng Apostol Pablo ay para sa mga taga-Kolosas na maaayos ang lakad sa kanilang pananampalataya. Sa ibang mga sulat ni Pablo, matutuklasan natin na madalas siyang nagdarasal para sa mga taong naging maganda ang buhay Kristiyano. Ito ay isang napakahalagang paalala sa ating lahat na huwag nating kalimutang ipanalangin ang mga Kristiyano na lumalakad ng maayos sa kanilang espiritual na buhay. Sa ating pag-aaral ngayon ay sasagutin sa atin kung bakit natin kailangang ipanalangin ang mga maaayos na Kristiyano at paano sila dapat ipanalangin. Narito po si Brother Joram Ramos para sa mensaheng Prayer for Christians Who Are Doing Well.
2: Please turn your Bibles, Colossians chapter 1, verses 9 and 10 ang focus ng pag-aaral natin ngayon, pero gusto kong basahin up to verse 12. Colossians 1, verses 9 up to 12. And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance in the saints in light. Title po sa pag-aaral natin ngayon, Prayer for Christians Who Are Doing Well. Itong panalangin para sa mga Kristiyano na maayos naman ang lakad. No? Hindi natin pinag-uusapan dito yung mga nagba-backslide, may mga sakit at kung ano-ano pang problemang dinadaanan. Pero paano ba mag-pray para sa mga mananampalataya na maganda ang spiritual life nila? Yan ang matututunan natin ngayon. Mga ilang buwan din po ang nakaraan na ating tinutukan ito pong section na ito ng sulat ni Pablo dito sa Colossians na nag-focus sa thanksgiving. Ito ay makita natin sa chapter 1 verses 3 up to 8. Habang tayo ay nandun sa section na yon, na-discovery natin ng iba't ibang mga katangian ng Ebanghelyo na preach ni Epaphras dito sa mga taga-Kolosas. At ang epekto nito ay parabagang binibigyan niya ng approval yung mensahe ni Epaphras. No? Gusto niyang sabihin, ang implication, lahat ng mga magtuturo na nagkeklaim ito ang katotohanan o ito yung makakapagligtas sa mga tao na kontra sa tinuturo ni Epaphras, yan ay kasinungalingan. No? Kaya mag-ingat yung mga taong nagtuturo ng hindi sang-ayon dito sa apostolic gospel or message na tinatawag natin. At isa pang implication ito, gusto niya sabihin, dahil itong katotohanan, patuloy ninyong panghawakan itong ebanghelyong ito na originally tinuro, yung original na message na narinig nila mula sa mga labi ni Epaphras. Huwag silang magpapadala dito sa mga false teachers na pumapalibot sa kanila. Now, pagkatapos nitong Thanksgiving report na to sa verses 3 to 8, Si Pablo ay nag-focus sa related na bagay. Hindi na Thanksgiving, pero ito ngayon yung kanyang intercession para sa mga taga-Kolosas. Makikita natin ito sa verses 9 up to 14. Binasa lang natin kanina verse 12, pero actually hanggang verse 14 itong prayer na to o intercession niya. At ito ay isang mahabang sentence, isang mahabang pangungusap ito tulad ng verses 3 to 8, isang sentence lang 'yon. Etong verses 9 to 14 ng chapter 1, isang sentence din ito sa Greek. Although kung titingnan natin lahat ng English versions, hindi na ito isang sentence lang. No? Pero kailangan maintindihan natin. At iyon, para sa isang nagtuturo ng salita ng Panginoon, nagbibigay sa kanya ng idea na isang bagay lang ang gustong bigyan ng diin ni Pablo dito. So, ito ay prayer. Kaya, pag pinag-aaralan natin yung mga bagay na yun, more or less, puro prayer ang magiging focus natin. Now, tinan nyo kung paano nagsimula itong section na ito. So, verse 9, sabi doon, "And so, from the day we heard." Dahil sa mga salitang ito, ang nasa isip ni Pablo ay nakatingin siya dun sa magandang report na natanggap niya mula kay Epaphras. Remember, si Epaphras ay malamang siya yung founder ng church dito sa Colossus. At noong nagka-problema doon, pumapasok yung mga false teachings, etong si Epaphras, pinuntahan si Pablo nung siya ay nasa Rome, at kinuwento niya. At kasama sa kanyang kwento, hindi lang puro problema, kundi kinukwento niya ang ganda ng nangyayari dito sa mga mananampalataya. Sabi niya sa verse 4, yung kanilang faith kay Jesus Christ at yung kanilang pag-ibig sa mga santo, sa mga kapwa nilang mananampalataya. Gusto niya sabihin, matibay, maayos. Tapos dagdag pa niya sa verse 8 na yung kanilang pag-ibig, ayon kay Epaphras, it is love in the spirit. Hindi ito pag-ibig lang na galing sa kanilang sariling kalakasan. Hindi ito karnal na pag-ibig. Ito ay pag-ibig na galing sa banal na spirito. So dahil dyan sa magandang report na narinig ni Pablo at yung kapwa niya mga missionaries mula sa mga bibig ni Epaphras, ito ang dahilan kung bakit sila ay hindi lamang nagpapasalamat sa Panginoon, kundi patuloy na nagpe-pray para sa mga mananampalatayang nakatara rito sa Colossus. No, now, what is interesting? Itong isang bagay na interesting dito, no? Ang ginagawa ni Pablo at yung kapwa niya mga missionaries, kasama na si Timothy at iba pa, ano kalang ginagawa? They're not praying for the Colossians dahil sila ay isang problematic na tao ng mga mananampalataya. Hindi siya nagpe-pray sa kanila dahil sila ay mga backslider. Hindi siya nagpe-pray sa kanila dahil ang dami nilang problema na may sakit, may mga problema sa finances, may mga problema sa kanilang relationship sa bawat isa. Hindi. They are excellent Christians. They are Christians who are doing well spiritually. Pero, nagpe-pray siya para sa kanila. Simula nang nabalitaan niya tungkol sa kanilang magandang pananampalataya at patungkol sa kanilang pag-ibig sa kapwa lang mga Kristiyano, nagpe-pray na sila noon pa. Patuloy, araw-araw na nagpe-pray si Pablo for them, kasama niya yung ibang mga missionaries. Kaya napakagandang bagay ito na kailangang maintindihan natin. Kaya ngayon yung aaralin natin eh. Kasi normally tayo, kailan ba tayo nagpe-pray para sa iba? Kailan ba yung sabihin mong, dapat lagi tayo nagpe-pray para kay ganito o para kay ganyan? Pagka nabalitaan natin may mga problema silang dinadaanan. Pagka nakikita natin, naku, hindi na umaattend si ganyan sa church. Nag-backslide na siguro. Halika, pag-pray natin. Yun yung laging pinagpe-pray. Uy, si ganyan may sakit, may cancer, mamamatay na daw siya. Lagi nating ipag-pray, mag-fasting pa tayo para sa kanila. Pero pagka mga mananampalatayang ayos ang buhay, wala na, kinakalimutan na natin sila. Lumalapit tayo sa kanila para sila mag-pray para sa atin. Pero tayo, hindi tayo nagpe-pray para sa kanila. Hindi ganun si Pablo. Yan ang maganda dito sa ating matututunan ngayon. May kita natin na dito, sa sulat na to, ang pinagpe-pray nila, yung maayos Christians who are doing well. Now, siguro magtataka tayo, eh, bakit naman kasi kailangan pa natin ipag-pray? Ba't pa pinagpe-pray nila Pablo at ng kapwa niya missionaries? Itong mga taong ito, eh okay na nga sila spiritually eh. Kasi, sa totoo lang, etong mga maayos na mga Kristiyano, ito ang target ng Diablo at ng kanyang mga kampun. Yan ang target eh. Diba, makikita natin na kahit ano pa mang spiritual level meron ng isang Christian community, target lagi yan ng Diablo. At lalo na yung mga, syempre, yung mga maayos ang buhay, lalong target ng Diablo. Kasi alam ng Diablo, pag napabagsak ko itong leader na to ng itong maayos ang buhay, maraming mastambol, maraming tatalikod na sa Christianity. Diba, naalala ko nga yung mga nangyari kay Ravi Zacarias, no? Bagsak siya, so nastambol ang marami. Joshua Harris, bagsak siya, nastambol ang marami. So, yun eh, yun ang gustong atakihin ng Diablo eh. Kaya huwag natin itong kakalimutan. Laging nandun itong mga kaaway natin. Ito, mamaya papakita ko sa inyo yung mga passages na nagtuturo na talagang ang ating kaaway is alive and well. Kaya kailangan lagi nating pinagpe-pray ang bawat isa. Gusto ni Apostle Paul na itong mga Kristiyanong ito ay patuloy na nagpe-persevere sa kanilang Christian life. Na hindi sila ningas kugon. Hindi yung okay lang sa simula, okay lang for a few, for 1-2 years, tapos the rest of their Christian life, wala na, decline na, pababa na ng pababa, at bumabagsak na sa kanilang Christian life. Ayon ni Pablo yun. Sila dire-diretso, nag-grow spiritually hanggang sa sila'y mamatay o hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So ang tanong ngayon, paano ba tayo dapat mag-pray sa ganyang klaseng mga Kristiyano? Yung mga Christians na maayos sa kanilang Christian life. Now, bago nating tingnan yung detalye na yan, bigyan ko muna kayo ng maikling overview nitong buong section na to ng prayer ni Apostle Paul sa verses 9 up to 14. Yung verse 9, dito natin makikita yung general na laman ng kanilang prayer, yung content ng prayer. So verse 9, nakalagay, "Be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding." Yan yung laman. Kung gusto mong matutukan, ano pa talaga yung prayer niya? Ito yung talagang prayer niya para sa kanila, yung verse 9. Verse 10, may kita natin, ano yung purpose, bakit niya prayer? Ano yung in-expect niya na maging resulta? Sabi niya doon, "So as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him." So yan ang gusto niyang maging resulta pagka nagkumilos ang Panginoon Diyos at pinuno niya sila ng knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding. Now, tinan niyo yung third portion. So verse 10b hanggang verse 12a, may kita natin dito yung apat na mga bagay na makikita natin kung ang isang Kristiyano ay lumalakad ng matuwid. Sabi doon, paano, ano makikita mo sa kanila? By bearing fruits in every good work, sabi verse 10b, pangalawa, by increasing in the knowledge of God, sabi ng verse 10c, ikatlo, by being strengthened with all power, para meron silang great endurance and patience, verse 11, at ikaapat, by giving thanks to the Father, sabi ng verse 12a. So yan yung sa English, fourfold manner by which Christians walk worthily to please the Lord. Now, sumunod na portion sa verses 12b hanggang sa verse 13. Dito naman makikita natin yung description nitong Diyos Ama na pinagpe-prayan nila. Di ba? Ito yung dito sila nagpe-pray sa Diyos eh. Anong kanyang ano yung kanyang description? Well, sabi ng verse 12 and 13, "He has qualified believers to share in the inheritance, and He has delivered and transferred them to the kingdom of His beloved Son." Yan ang description nitong Diyos na to. Napakabait, napaka-gracious nitong Diyos na to na kanilang pinagpe-prayan. And then verse 14, ito yung malaking blessing na natatanggap ng mga mananampalataya sa anak ng Diyos. Sabi doon, ano yon? Redemption, the forgiveness of sins. So yan ang isang overview nitong buong section na to na tinatawag nating prayer ni Paul para sa mga taga-Kolosas. Okay, so balik na tayo dun sa original question natin. Ano matututunan natin dito sa verses 9 up to 10a? Paano mag-pray para sa mga maayos na mga mananampalataya? Okay, so una, gagawin natin, ayusin natin itong pag-aaral natin by way of Q&A. Question muna, and then tingnan natin yung sagot dito sa verse na tinitingnan natin. Okay. Una, how did they pray? Ito ang mga sagot. Una, they prayed together. Sama-sama silang nanalangin. Hindi naman masama mag-pray na ikaw lang mag-isa, Pero dito makikita natin isang bagay na lagi nating makikita sa scripture, lalo na kay Paul, meron siya laging kasama pang nagpe-pray para sa iba. Hindi niya sinosolo panalangin. Kaya makikita niyo dito yung salitang we. Alam niyo, hindi masyado napapansin ito pagkadating sa English. Yung mga English versions, hindi natin masyado papansin. Pero pag marunong ka ng Greek, pagka nasa Greek words ka, normally, ang isang verb, ang isang pandiwa na sa Griego, nandun na kung anong person yung verb na yon, kung anong number, singular ba to o plural, kung anong gender, masculine ba to o feminine. So verb lang titingnan mo, nandun na nakadikit, kumbaga, yung pronoun. Alam mo na kung he is working, she is working, they are working, I am working. Alam mo na kagad. Hindi nila kailangan dagdagan ng pronoun. So, pag meron dinagdag na pronoun dun sa isang verb na nandun na sana lahat yon, ang ibig sabihin yung author, gusto niyang bigyan ng diin yung pronoun. So, halimbawa, katulad nito, diba? Sabi rito, yung we na nakalagay dito, yung we rito ay galing sa isang Greek word na hiwalay. Hindi naka-embed, hindi nakasama dun sa verb. Yung Greek word ay heimeis, heimeis. Yun yung word na ayon sa the Enhanced Strong's Dictionary, itong salitang ito is only used when emphatic. Ginagamit lang yun ng author pagka gusto niyang bigyan ng diin yung subject, yung gumagawa ng aksyon. No? Yun ang dahilan kung bakit may ibang mga experts, ang pag-translate nila nitong heimeis ay we for our part. Tignan nyo, binibigyan ng diin eh. Diba? Hindi lang yung nakadikit doon, kundi kami ay nagpunta doon. Parang gusto niya sabihin, kami ha? Kami mismo yung nagpunta doon. No? Pagka dinagdagan mo na ng kami mismo, oh, iba na yon. Ibig sabihin, hindi ibang tao, hindi si ganito, hindi si ganyan, kami yon ha? Kami yung nagpunta doon. So dito sinasabi, kami, sabi ni Pablo, kami ang nagpe-pray para sa inyo. Kami, marami kami. At saka, hindi kung sino-sino, kundi kami, may burden talaga kami para sa inyo. Pinagpe-pray namin kayo. O, sino mga kasama dito sa we? Kasama dito si Pablo, of course. Kasama dito si Timothy. Kasama rin si Epaphras, kasi nandun pa siya ng lugar na yun. Eh. Yung sulat, ang nagdala ng sulat papunta sa Kolose, si Tychicus. No? So, si Epaphras, naiwan doon. At sino pa ang mga kasama doon? Si Tychicus at si Onesimus na nagdala ng dalawang sulat, yung isa sulat sa mga Kolose, si Onesimus nagdala noon. And then si Tychicus yung may dala na sulat papunta sa Kolose. And then si Onesimus, siya yung dating slave ni Philemon, siya yung nagdala ng letter kay Philemon. So, ibig sabihin nito, nung hindi pa sila umaalis dito sa Rome, kasama siguro sila sa mga nagpe-pray para sa mga taga-Kolosas. At sino pa ang kasama? Yung pang mga taong fellow workers ni Paul na nakalagay sa chapter 4 ng Colossians, verses 7 up to 14. Kasama doon sila Aristarchus, si Mark, si Justus, si Luke, at saka si Demas. At ang maganda dito, kung iisipin natin, eh kahit na si Epaphras at si Onesimus, taga-Kolosas sila, siyempre, may expect mo, taga dun sila eh. Sila yung mas may burden para mag-pray. Pero hindi, si Pablo, si Timothy, at saka baka yung mga iba pa, hindi sila mga Colossian residents, hindi sila taga roon. Pero sila, sama rin silang nag-pray. Kaya silang nag-pray. Kaya yung maganda dito eh, no? Huwag mo sabihin na,

under others were as dear to him as his own converts. Oh, for more of his large-heartedness. Sana marami pang mga Kristiyanong ganun ang puso. No? Hindi siya yung founder, hindi niya kababayan, pero mahal niya pa rin sila. Pinag-pray niya pa rin siya. Sumama pa rin siya sa iba para manalangin para sa kanila. So, yun yung una makikita natin doon, no? Sila ay sama-samang nag-pray. Hindi natin pinag-usapan dito na individual na nagpe-pray lang. Kaya sana ito rin ang maging encouragement sa inyo. Please join our prayer meetings. Okay, maganda. Magka-quiet time kayo. Nagpe-pray kayo pag quiet time ninyo. You're praying for others. But iba yung joining others. Kasama niyong ibang mga tao para manalangin. Yung ibang mga mananampalataya. Kasi yun na example na nakikita natin dito. Yan ang ibig sabihin na sola scriptura eh. Ang Biblia ang final authority. Kung ano nakita nating modelo doon, tinitingnan natin, ito ba'y applicable sa ating panahon ngayon, sa ating dispensation ngayon? Gayahin natin yun. Okay, now, ikalawa. Paano sila nagpray? They prayed frequently and with deep concern. Tingnan niyo sabi doon sa text, from the day we heard, we have not ceased to pray for you. Hindi kami tumigil sa kapapanalangin para sa inyo. So, hindi lamang sila Pablo at yung kanyang mga co-workers ay nagpasalamat sa Panginoong Diyos, sila din ay hindi tumigil sa kanilang intercession para sa mga Kristiyanong ito. Now, hindi ibig sabihin na hindi na sila tumigil na 24/7, pray na lang sila ng pray, wala na ibang ginawa. Hindi. Ang ibig sabihin nito, araw-araw posible and regularly, sa time ng prayer nila, pinagpe-pray nila ang mga mananampalataya sa Kolosas. Pero sa tingin ko, hindi lang natin pinag-usapan dito regular prayer eh. Kasi pwede namang regular prayer kasi ni-require kami ni pastor na mag-pray everyday para dyan sa mga yan eh. Kahit na wala naman akong gana mag-pray at wala naman akong heart para dyan eh. Hindi. Ako, paniwala ko, si Pablo, araw-araw siya nagpe-pray, regular siya nagpe-pray sa kanila, at dagdag pa nun, nandun pa ang kanyang puso para sa kanila. Grabe yung pagmamahal niya sa kanila. Ay, bakit naman wala yung puso niya doon? Kasi although maayos sila, pero wag natin kakalimutan, pinapalibutan sila ng mga false teachers. May threat. May threat sa labas, may threat sa loob. Yun sa labas, ito, mga false teachers. At kontrolado itong mga false teachers na ito ng diablo. Kaya, kahit na maayos ang kanilang spirituality, alam ni Paul, may threat. May danger na pumapalibot sa kanila. Kailangang ipag-pray sila. O, diba? At huwag nating kakalimutan, kahit ano paman ang spiritual condition ng isang Christian community, lagi silang target ng diablo. At tulad nga na sabi ko kanina, lalo na yung mga maayos. Talagang tututukan ng diablo yun. Ako, target ako ng diablo. Kasi kung nagagamit ako ng Panginoon, pag ako bumagsak, maraming maapektuhan. Ano sabi ng Biblia? Sabi ng Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Hindi natin nakikita ang diablo. Hindi natin nakikita ang kanyang mga kampon na kung saan-saan matataas na posisyon sa kanyang gobyerno, kumbaga. Pero they are alive and well. Buhay ang ating kaaway. Gumagawa lahat ng paraan para pabagsakin tayo bilang mga disipulo ni Jesus Christ. Sabi ng 1 Thessalonians 3 verse 5, itong dahilan. Tingnan nyo, grabe ang concern ni Paul. Para sa kanila, kasi nung umalis sila doon sa Thessalonica, grabe yung persecution na dinaanan nila doon. Eh, mga bagong mga mananampalataya pa lang sila. So, nag-alala si Paul. Kaya niya pinadala si Timothy para malaman kung kumusta sila. O, ano sabi niya sa kanya sulat? 1 Timothy 3 verse 5, for this reason, when I could bear it no longer, I sent to learn about your faith for fear that somehow the tempter had tempted you and our labor would be in vain. Nakakatawa tong verse na to. Pinapakita rito si Pablo, hindi siya marunong ng positive confession.
Alam niyo yung mga word of faith, yung mga prosperity gospel, mahilig yan sa positive confession. Dapat huwag kang magsasabi ng negative. Eh si Pablo, negative eh. Sabi niya na

0: Mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahim papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Job was never given all the pieces to the painful puzzle his life had become, but he would not abandon his faith in the living God. And even as he wrestled, there was an anchor of hope that held him fast. I'm David Wolin, inviting you to join me on the next Haven Today in a series called Hope When Life Hurts.
0: FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Sa panahon po natin ngayon, tayo po ay naiimpluwensyahan ng social media. Ang Facebook, ang Twitter at iba pang mga ginagamit natin sa ating mga cellphone para tignan yung ating mga sinusundang mga vlogger or mga personality sa Facebook, sa Twitter or saan man yan. Tayo po ay naiimpluwensyahan sa kanilang galing na magsalita, sa galing kung paano ituro ang mga bagay. Tayo po ay naiimpluwensyahan, nasundan sila at panoodin sila ng mas mahabang panahon para po tayo ay ma-entertain, ma-encourage at ma-impluwensyahan. Pero alam niyo po, dapat ang social media ngayon ay ginagamit naman natin tayo bilang Kristiyano ay maka-impluwensya naman po ng tao sa buong mundo. Alam niyo po, sabi sa Matthew 5:16, "In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Alam niyo po, may two kinds of people sa mundo po natin ngayon. Una po, ang mga believers na sinasabi nga po sa Beatitudes are called blessed. So, ibig sabihin nito sa Matthew 5:3 hanggang 12, ito po ay pinananahan daw ng Diyos sa wagitan po ni Kristo. Sila po ang mga taong na-realize yung kanilang spiritual helplessness. Sila po ay nagdadalamhati sa kanilang mga kasalanan. Sila po ay may mababang kalooban. Hungry naman din po sila sa God's righteousness. Merciful din po sila, pure in heart, peacemakers, ridiculed and persecuted or slandered kasi nga po dahil kay Kristo. Sila po ay kino-compare bilang isang salt and light. And the other group naman po ay consists of the unbelievers of this world. They are proud, self-sufficient, at hindi nila naiintindihan yung kanilang unrighteousness before a holy God. So tayo bilang mga sinasabing believers, dapat tayo ang maka-impluwensya sa kanila. Saan? Sa pamamagitan po ng kung sino po tayo o not what we have. So sabi kasi ng Panginoon sa Kristo sa Matthew 5:13-14, hindi sinabing you have salt and light to dispense, but rather you are the salt, you are the light of the world. So mananampalataya, kayo po ay makaka-impluwensya sa mundo kung tayo ay mag-aaktor, kikilos na naayon bilang salt and light. Ano big sabihin, i-prevent yung pagkabulok or i-expose natin yung error. Pag sinabing preventing means ito'y salt, at exposing error ay pinapaliwanag natin kung naman yung kasamaan or kamalian. Ang ibig sabihin din po kasi ng being blessed doon po sa Matthew ay meron tayong nature within. Ito ay ang God's nature. In 2 Peter chapter 1 verse 4, "Though this He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires." So dahil kay Kristo, tayo ngayon na hindi na yung dati nating pagkatao. We are no longer fornicators, idolaters, adulterers, effeminate or abusers sa mga tao, or magnanakaw, covetous, drunkards, revilers, or extortioners in 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Rather, tayo naman po ngayon ay being washed, sanctified, justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Tayo po ay bago na, nilinis na, pinawalan sala na ng Panginoon Diyos. Kaya po, ang tingin sa atin ng mundo ay kakaiba. Sabi nga po ng Titus chapter 2 verse 14 na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Para sa atin, yun ang ating pong purpose bilang Kristiyano ang gumawa ng mabuti maging salt and light para makapag-influence tayo sa mundong kinagagaluan po natin ngayon. Ito po si Pastor Mel Borlangan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
0: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: May mga kumakalat na katuruan na sa Pilipinas daw galing ang mga kayaman ng ginto ni Haring Solomon. Kasama na doon ang ginto na ginamit sa pagpapatayo ng templo sa Jerusalem. Sabi ni Solomon sa 1 Chronicles chapter 29 verses 3 and 4, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, "Pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko rin sa gawaing ito sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. May nakalaan akong 105,000 kilong ginto na mula pa sa Ophir." Ayon pa sa 2 Chronicles chapter 8 verse 18, pinadalhan si Solomon ni Hiram ng mga barko at mga bihasang magdaragat na mga ngasiwa niyon. Pumunta sila sa Ophir kasama ng mga tauhan ni Haring Solomon. Nang bumalik sila ay may dala silang 15,750 kilong ginto na ibinigay nila kay Solomon. Tinawag naman sa Isaiah chapter 13 verse 12 na gintong lantay ang gintong galing sa Ophir. Gintong lantay, pure gold. At may mga naniniwala nga na ang Ophir ay walang iba kundi ang ating bansa. Dito raw sa Pilipinas nakuha ang mga gintong iyon. Totoo nga ba ang ganitong paniniwala? Hindi po. Walang nakakaalam kung saan talaga matatagpuan ang Ophir. Sinasabing may natagpuan ang mga archaeologists na ebidensya na may totoong lugar na tinatawag na Ophir. Ayon sa Lexham Bible Dictionary, an 8th century BC pottery particle discovered soon after World War II near modern-day Tel Aviv bears Paleo-Hebrew markings that read, "Gold from Ophir." The existence of this piece may support the existence of Ophir, a place from which gold was once imported. It does not, however, shed new light on Ophir's location. It could also be that gold from Ophir simply means fine gold. Totoo na may natagpuan na piraso ng basag na banga na may nakaukit na ginto mula Ophir na maaring nagsasaad kung saan inangkat ang ginto noon. Subalit, wala itong anumang karagdagang impormasyon sa kung saan matatagpuan ang Ophir. Ngunit, ayon doon sa diksyonary, posible din na ang ibig lamang sabihin ng mga salitang ginto mula Ophir ay lantay na ginto. Hanggang sa ngayon, pinagtatalunan ng mga dalubhasa kung saan talaga ang Ophir o kung may lugar nga na kung tawagin ay Ophir. Ayon pa sa Lexham Bible Dictionary, the exact location of the land of Ophir has been much sought after. Numerous searchers for King Solomon's mines have tried to speculate where the referred to plunder might have come from. Scholars of the Bible, archaeology, and history, along with writers of fiction, have been guided in their several identifications of Ophir. There are three regions that seem most likely: Southeastern Africa, India, Pakistan, and the Far East, and the Americas. Kumbaga, Ophir has been the stuff legends are made of. Ayon sa 1 Kings chapter 10, verse 22, may mga malalaking barko si Solomon sa karagatan, kasama ng mga barko ni Hiram. At sa tuwing ikatlong taon ay dumarating ang mga barkong ito na may dalang ginto, pilak, garing, ivory, mga unggoy at paboreal o peacock. Kung may lugar nga na tinatawag na Ophir, mas malamang na sa Southeastern Africa ito matatagpuan sapagkat it is the largest gold-producing region at hanggang ngayon, makakakuha pa doon ng mga ginto, pilak, garing, mga unggoy at paboreal. Subalit posible din na sa India o sa Pakistan matatagpuan ang Ophir sapagkat ang mga bagay na yon ay makukuha din doon. May mga nagpipilit na sa Pilipinas matatagpuan ang Ophir sapagkat tayo daw ang may second largest gold deposit in the world after Africa. Subalit, pinabulaanan ito ng ginawang fact-checking ng Rappler News. Ayon sa Rappler, data collected by the World Gold Council compiled using International Monetary Fund statistics showed that the Philippines had 157.06 metric tons of gold in the fourth quarter of 2022. This is a far cry from that of the U.S., which topped the list with 8,133.46 metric tons of gold reserves. The Philippines, on the other hand, is ranked 26th in terms of gold reserves based on the same data. Lumalabas na hindi totoo na ang Pilipinas ang may pangalawang pinakamalaking deposito ng ginto sa buong mundo kasunod sa Africa. Kaya hindi sa Pilipinas ang Ophir. Ayon pa sa 1 Kings chapter 10 verses 11 to 12, bukod pa sa ginto, may nakukuha pang algum na isang uri ng kahoy sa Ophir. Ang mga barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan sa templo at sa palasyo ng hari at sa mga lira at alpa ng mga manunugtog. Wala na muling dumating o nakita pang kahoy na tulad nito mula noon hanggang ngayon. May mga nagsasabi na nara daw ang algum. Ito nga ay dahil ipinagpipilitan na Pilipinas ang Ophir. Subalit, ayon sa God Questions website, although the direct identification of Almug Wood is uncertain, many scholars believe It could be an aromatic material such as sandalwood. The New Living Translation translates the word as red sandalwood. Kaya nga, lumalabas na fake news. Fake news! O hindi dapat paniwalaan ang katuruan na ang Ophir ay matatagpuan dito sa Pilipinas. Ito ay maling pagpapakahulugan sa salita ng Diyos. Nagbigay babala na nga si Apostle Paul laban sa ganitong mga katuruan sa 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ingat po tayo, mga kapatid. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: FEBC.
1: Himpila.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
4: Heartline.
3: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
4: Heartline.
3: Daluyan ng iyong damdamin. At daluyan ng iyong bawat saloobin.
4: Heartline.
3: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition, kung saan po pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kami po ay minsan pa nagagalak na tayo po ay magkakasama ngayong oras na ito. At nawa kayo ay nasa maayos at mabuting kalagayan saan man kayo naroon, saan mang panig ng mundo. Sa lahat po ng nakakadinig po sa amin, isang pinagpalang araw po. Magandang gabi sa iba, magandang umaga sa iba, magandang tanghali. At alam namin, kayo po ay medyo nasa kalagitnaan na ng linggo. So iba siguro ay nakakaranas na ng pagod, nakakaranas ng stress, may mga pressures tayo, yung mga estudyante, mga kabataan na kaagapay natin. Alam ko, may mga iba dyan hinahabol yung kanila mga schoolwork, yung mga assignments, or may mga projects kayo or mga research. Nawa, sa inyong paggawa ng inyong mga tasks para sa school, samahan nyo kami at tayo ay mag-usap, magkwentuhan at tumuto kayo dito po sa ating programa. At pwede nyo rin i-share sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kaklase, sa mga kakilala ninyong young people, kasi mas masaya kapag mas madami tayo dito, di ba? Sabi nga, the more the merrier daw. Kaya ngayong gabi ito, kasama pa rin po natin ng isa sa ating kaagapay din, ang isa pang gwapong kuya pastor ninyo. Walang iba, kundi si Pastor John. Good evening sa iyo, Pastor.
6: Ning din po sa inyo, Kuya Pastor Andrew, at sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay at nandyan po na walang sawang sumusuporta sa programa pong ito ng FEBC. Yan, isa pong magandang pinagpalang gabi po sa ating lahat.
5: Yes, at kumusta ka, Pastor, this past few weeks na nagdaan?
6: Well, Pastor, itong mga nakaraang linggo, grabe talaga kasi parang ito yung week na nauso tong lagnat. Ayan, yung mga trangkaso. So, isa ako sa mga
5: tinamaan,
6: Pastor. So, last week ay pahinga tayo dahil talagang pag nagkakasakit tayo, kailangan natin magpahinga. So, we rested for a while. And then,
5: tama yan, Pastor. Pahinga talaga is very important.
6: Right,
5: diba?
6: Yes. Opo, Pastor. And yung panahon natin, Pastor, no, talagang pulo-pulo yung pag-ulan. So, minsan tuyo, minsan basa. Yun din ang dahilan, Pastor, kaya talagang nagkasakit tayo this past week.
5: Kumbaga, Pastor, hindi unpredictable yung weather minsan, no?
6: Right.
5: Mainit, tapos biglang bubuhos yung malakas na ulan. So, yes, yung iba hindi prepared na magsuot ng kanila mga kapote kasi right, alis ka ng bahay, maaraw.
6: Tama, Pastor.
5: Diba? Tapos kapag nasa biyahe ka na, biglang bubuhos ang malakas na ulan. Minsan, Pastor, kagaya ng sinabi mo, pulo-pulo yung ulan. Ibig sabihin, yes, patches, diba? So, may mga areas na maulan, may mga areas naman na maaraw. So, hindi talaga natin na ma-predict, diba, kung ano yung weather. At sa lahat ng mga nakakaranas po ng mga sakit-sakit na yan, lagnat-lagnat na yan, diba, kagaya ni sinabi ni Pastor John, magpahinga tayo. Siguro, ano na rin yan, call sign, ika nga, Pastor, ng katawang lupa natin to really take a rest.
6: Opo.
5: At dyan din, mare-remind tayo, Pastor, na mahalaga yung mahalaga yung kalusugan natin talaga.
6: Right.
5: Kaya dapat iniingatan natin to. And ako nga, Pastor, recently, galing ako, nakapagbakasyon ako, Pastor, praise God. Akalain
6: kaya nga,
5: mo yun,
6: Pastor, Kaya nga, sa, tawag dito, gusto po kitang batiin ng, belated, Pastor.
5: Ay, maraming salamat.
6: Birthday po ni Kuya Pastor Andrew this past day at si Pastor ay pumunta sa isang malayong lugar.
5: Oo, Pastor.
6: Sa isang matahimik.
5: Maraming salamat po sa lugar. Lahat ng mga bumati sa akin. Salamat po sa lahat. Mga nag-abala, Pastor, yes, na Pastor, mag-send ng kanilang messages. At ika nga, Pastor, ano lang daw ang tumatanda, kalabaw.
6: Totoo po yan.
5: May mga ilan nagtatanong kung ilang taon na ako, parang ang hirap mag-age reveal dito. Basta bata pa tayo. Di ba, para sa youth nga tayo, youth edition.
6: Pero, Pastor, ang tanong nag-enjoy ka ba nung kaarawan mo?
5: Oo naman, Pastor. Lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon kasi sapat ang biyaya ng Diyos. Di ba,
6: amen,
5: Pastor?
6: At,
5: yung blessing niya, kailangan lang natin makita talaga in God's perspective yung mga bagay na nangyari sa buhay natin. And we have so much to be thankful for. So, ganun din ako sa aking kaarawan. Talagang, Pastor, masaya ako na nandun ako sa isla ng, Pastor, ng Masbate.
6: Right.
5: Sa Batuan. So, binabati ko po yung mga kaagapay natin dyan sa Batuan, sa Masbate, at sa mga nakasama natin, nakilala dyan, Pastor. At alam ko, Pastor, marami nang nakikinig sa atin din dyan sa Kabikulan. At yes, napakaganda ng Bicol, Pastor.
6: Sobra.
5: At itong dumaan nga kami doon, Pastor, witness ko na naman ang Mayon, Pastor.
6: Wow.
5: Talagang manghang-mangha ako sa kagandahan ni Magayon, Pastor.
6: Yes. At alam ko, Pastor, yan talaga yung lugar na talagang paborito mo sa Pilipinas.
5: Tsaka parang siya, Pastor, parang ngayon medyo mainit ang kanyang ulo ata.
6: Tama, Pastor. May mga nakaraan pa siya nag-aalboroto according sa mga balita.
5: Oo, talagang tuloy-tuloy din. At kaya mag-ingat po yung ating mga kaagapay dyan po sa Bicol region. John. At nasusubaybayan din po tayo dyan via Care 104.3 DYFM Legazpi. Yan. So, Diyos marhay na hapon o na banggi sa inyo, yan, mga kapatid.
6: Yeah.
5: At siyempre, hatid pa rin po sa inyo ang kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. At tayo din, Pastor, kasi napapakinggan tayo via online streaming sa febc.ph para kung saan mang panig ng mundo ay maaari po tayong mapakinggan. At basta meron kang internet connection. At siyempre, marami na rin po tayo mga applications na available. Kaya talaga wala nang ligtas, wala nang lusot para hindi po namin kayo makasama sa bawat araw at tayo po ay magka-fellowship. At siyempre sa mga legit na mga DCAS followers po natin sa legit na kaagapay, dapat meron ka ng DCAS app. So kung wala pa, i-type mo lang ang 702 DCAS sa App Store or Google Play. Tapos i-download mo na agad ang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan. Siyempre dyan, kasama mo kami 24/7 ang feel good music, mga hugot at hope filled na mga kwento at mga wisdom, siyempre naswak na swak sa life mo, ano mo life stage mo. Talagang may mga available tayong mga programs na pwede mong mapakinggan. At whether chill ka sa buhay o ngayon nasa biyahe ka, asan ka man pupunta, stream lang ng stream anytime, anywhere, and tara na, be part of the Agapay Squad, brought to you by FEBC Radio. At gusto nating magpasalamat dun sa mga kapatiran po natin na patuloy po na sumusubaybay po sa atin sa ating pong programa. At meron po kaming personal page din na ginawa para po sa ating youth edition. Kung ito po ay maaaring mag-request at maglambing sa inyo kasi we're trying to grow yung following po natin. At hindi natin alam, isang araw magkaroon po tayo ng meet-up na fellowship. Makita-kita tayo, lalo't-lalo na para dun sa mga kabataan na kailangan ng counseling, kailangan ng kausap, kailangan ng ka-fellowship. Ay i-message mo lang ang yung page po natin, yung Heartline Youth Edition 702 DZAS. So yan po yung ating Facebook page. Pakihanap na po, pakishare, at pakilike na po ito. At dyan po tayo mag-update sa isa't isa. At siyempre, kung ikaw din ay hindi pa nakakapag-like po sa ating Facebook page, ito po ay 702 DZAS Radio TV. So yan po yung ating official Facebook page dito po sa DZAS. At Pastor, baka bago tayo magpatuloy, baka meron kang gusto mga batiin din sa ating mga kaagapay, sa mga kapamilya na maaari ngayon nakikinig, Pastor, at patuloy na sumusubaybay sa atin.
6: Yes, Pastor, sige po. Batiin ko po yung aking mga co-workers and co-ministers doon po sa aming church, sa Holy Light Church, sa May Baras Rizal. Hello po at shoutout po sa lahat po ng aking mga kamanggagawa dyan na sobrang sipag talaga para sa paglilingkod para sa Panginoon. Yan, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ganun din, Pastor, doon sa aming pong sasamahan ng mga pastor, doon po rin sa Baras Rizal, ang Alliance of Ministers and Mission Churches. Kanina po, bumisita kami sa isa sa mga eskwelahan, high school doon po sa lugar namin. And we have been offered na mag-share doon about sa health, about sa mental health, Pastor, ng mga kabataan.
5: Praise God, Pastor.
6: So, kanina ay nag-agree na yung principal, kaya nagpapasalamat po kami. Shoutout po sa principal ng Baras Pinugay High School. So, sa lahat po ng Pastor at sa mga leaders na gaganap para magturo po about sa mental health at sa values formation po ng mga estudyante, ay bigyan po tayo ng kalakasan ng Panginoon to do that. Lalong-lalo na sa panahon na to, Pastor, napaka-importante po talaga ng usapin patungkol sa mental health at
5: Amen.
6: Spiritual formation po ng mga kabataan, lalo na sa mga elementary at senior high school at saka sa mga high school, Pastor. Sa dami po ng mga nangyayari about sa mga kabataan sa mga panahon na ito, napakahalaga po na meron talagang gabay para sa kanila.
5: Kaya saka, yun, Pastor, ngayon natin nare-realize na napakahalaga ng intervention.
6: Right, yes.
5: Diba? Sabi nga, prevention is better than cure. Pero
6: yes,
5: ngayon kasi, Pastor, makikita natin, lalo't lalo na sa mga nadidinig natin ng mga balita, diba, through social media at saka mga media outlets natin, Pastor, makikita natin talagang kailangan natin na mag-step in,
6: yes,
5: diba, sa mga sa mga buhay ng mga young people natin. At magandang platform yung mga school programs, Pastor, yung partnership between the church, between the community, the parents, at saka yung mga school administrators, Pastor.
6: Right, opo. Since in line din po yan, sa mga current events na nangyayari po sa mga kabataan, napaka-timely.
5: Mm-hmm.
6: Since nakikita na rin po naman ng Department of Education yung kakulangan sa personnel, kaya talagang ini-import na nila yung katulad natin sa spiritual sector naman. Kaya blessing po yan sa Panginoon.
5: Yes.
6: Pastor, I would like to shout out yung ating po mga chaplains sa 17 regions ng Pilipinas, ang BFST-CPII, sa pangunguna po ng aming chairman, si Bishop Nicolas Amatorio. So, shoutout po sa aming lolo. Maganda gabi po sa inyo.
5: Happy listening po.
6: At sa lahat po ng mga pastors and chaplain na nag-work sa chaplaincy na yan, na talaga, Pastor, wala silang sawa na mag-share ng gospel sa ating pong mga mamang pulis at sa ating mga public servants.
5: Yes,
6: sa lahat,
5: Pastor,
6: po ng bayan sa 17 regions ng Pilipinas. Napakasipag po niyan nila.
5: Mm-hmm.
6: Lahat yan, Pastor, volunteer.
5: Yes, Pastor. So, salamat sa buhay ng mga kapatiran natin.
6: Yes,
5: at malaking bagay din yan, Pastor, yung chaplaincy, di ba,
6: right,
5: Pastor?
6: Opo.
5: Sa pag-educate, hindi lang ng mga students natin. Kumbaga,
6: yes,
5: pati yung mga professionals, ika nga. Lalo
6: right
5: na yung tumutulong sa peace and order, di ba,
6: right,
5: ng ating bansa. The more people that are cooperating, collaborating, to have a peaceful community and to have a peaceful Philippines. Napakaganda niyan, Pastor. Siguro ito yung isa sa, kumbaga, sa lahat ng mga pangit at mga hindi magandang na nangyayari, di ba, Pastor?
6: Yes,
5: kailangan tignan natin ano rin yung opportunity na pwede nating magawa. At kagaya ng binanggit mo, Pastor, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mas maging bukas
6: right
5: yung mga paaralan, kasi medyo alarming talaga, di ba? So ngayon nare-realize ng marami sa atin kung gaano kahalaga, unang-una sa lahat, Pastor, yung GMRC.
6: Yes,
5: so,
6: right,
5: yung values education, yung values formation habang bata pa talaga yung ating mga kabataan, yung mga ating mga anak. Kasi minsan talagang may failure at home. Diba? Hindi natin talaga masyadong nagagabayan yung mga anak natin kasi kailangan natin talaga, hindi naman natin sinisisi yung mga magulang, Pastor, kasi alam natin that many of the parents needed to really work. Kaya lang, yung compromise nga dito, we have to face that reality as well na hindi sila nagagabayan properly.
6: Right.
5: At nandyan yung school, di ba?
6: Yes.
5: At yung mga institutions na may kinalaman sa kabataan, and even yung mga churches natin, yung involvement ng mga young people, it would really benefit.
6: Yes,
5: diba?
6: So,
5: lahat tayo magbe-benefit, diba, sa mga bagay na to, Pastor. At gusto ko rin in line with this, Pastor, kasi meron tayong mga upcoming na program. Ang AFICA po, ang Association of Filipino Youth for Civic Action, meron pong gaganapin na isang event for Public School and Campus Ministry Conference. Ang maganda nito, Pastor, ang Department of Education is partnering with AFICA para magkaroon ng program for our students. So magkakaroon po tayo ng isang conference patungkol po dito to teach and to train yung ating mga churches at mga communities for values formation inside the campuses.
6: Right.
5: At ito po ay gaganapin sa August 21, 2026 sa GMC Building, APTS, Baguio City. Ito po ay sa Baguio, kaya kung interesado po kayo mag-join, ay pumunta po tayo dito. Pwede nyo pong kontakin si Sister Easter, at ang number po niya ay 0917-160-3222. 0917 kung kayo po ay interesado na bang ibahagi po ng training na ito at ng program na ito at maging part po ng advocacy na yung gospel madala po natin sa ating mga kabataan sa mga campuses natin. At pwede niyo rin pong i-email ang AFICA sa empoweredafica2022@gmail.com. So ito po ay, or pwede rin po kayo mag-message sa ating pong Facebook account ng Association of Philippine Youth for Civic Action. So yan po yung Facebook page. Maganda po na tayo po ay magtulungan minsan pa. At the following Pastor, a few weeks after, magkakaroon naman ng family enrichment. Ito naman po ay sa August 31st. So same contact information. Ang goal natin, Pastor, ay abutin yung mga kabataan sa mga campuses. At the same time, ihanda yung mga pamilya at home. Kasi kung meron man, Pastor, na mga challenges talaga na kinakaharap tayo, kumbaga yung pinagmulan, Pastor, ng mga nagiging problem natin is, of course, mag-umpisahan at home. Kapag ang mga tahanan natin hindi prepared or dysfunctional, sabihin na natin, Pastor, hindi nagpa-function ng maayos. Diba yung culture at home na dapat may ginagampanan si nanay, may ginagampanan si tatay, dapat mayroong sistema, Pastor, in place at home. Pero unfortunately, yun nga, may mga problems tayo that we really have to be more intentional and we really have to address. And I think, Pastor, yung ating pag-uusapan ngayon, yung kumbaga yung question or yung pinadala sa ating mga katanungan ng ating kaagapay, medyo may kinalaman dyan sa usapin na yan, Pastor. Right. Pero bago tayo tumalun doon, gusto ko lang rin nabatiin yung few people. Gusto kong i-congratulate si Brother Maiko Amaro and Sister Hannah Magpusaw. Kasi nung nagmasbati kami, so nag-propose ang ating kapatid na si Brother Maiko and they are newly engaged. Yes. At congratulations po sa inyo. At hindi lang yun, Pastor. Ang isa sa mga kaagapay natin dito, nakakasama din natin dito sa ating programa, kung kilala niyo po si Pastor AJ Ornias. Siya rin ay nag-propose na.
6: Wow.
5: So hindi ko lang alam kung kanina or kahapon, pero recently nag-propose siya kay Dr. Justine Lacaden mula sa Ilocos Norte, mula sa Vigan. So congratulations po sa mga kapatid natin na Pastor? Paano na promote?
6: Yes, na-promote na sa buhay.
5: Nagkaroon ng promotion doon sa kanilang relationship. Ang good thing, Pastor, dito sa mga binati natin, sa mga young people, no, they represent, Pastor, yung tamang proseso.
6: Yes, right.
5: Diba, ng marriage. Talagang dumaan sila, nagabayan sila ng tama. So, excited ako para sa inyo mga kapatid. At gusto ko rin batiin si Kuya Waldo. Yan, special mention kay Kuya Waldo. At laro na tayo ulit. At gusto ko rin pong batiin ang happy birthday ang aking sister-in-law na si Crystal Franco. At ang aking best friend, high school best friend, simula elementary pala, Pastor, elementary high school best friend, si MM. Si Mary Margaret Narciso Buado. Yan, happy birthday sa'yo. At nag-birthday din ang aking kapatid mula sa Oman. Kapatid natin sa Panginoon na si Nikki Malyari Mangahaso. Happy birthday sa'yo,
6: birthday po,
5: kapatid. At gusto rin po nating batiin ang siyempre yung ating shoutout din tayo, Pastor, sa ating mga kasama dito sa production. Nandiyan si Kuya Benjo. Kuya, maraming salamat kay Benjo at kay Kuya Natnat, ang ating RTB team. Si Kuya Wen Balatukan, mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. At tayo po ay minsan pa mapapakinggan from Monday through Friday. At iba-iba po yung mga kasama ninyo, mga counselor. So hindi ko na muna babanggitin yung ating mga kapatiran. Pero may mga ilan tayong nadagdag na mga bagong mga dito, Pastor, kaagapay sa ating counseling team. So abangan nyo po yan, especially ang ating pong Friday edition. At yan po, para po sa inyong mga counseling concern, pwede po kayong mag-send ng message again sa ating pong Facebook page sa 702DJS Radio TV. At pwede rin po kayong mag-message sa ating pong mga cellphone numbers. Kung kayo po ay Globe user, ang number po natin ay 0916-296-6620. At kung kayo naman po ay Smart user, ito po ay 0961-784-935. At minsan pa, appreciated po namin kung kayo po ay magbibigay ng inyong pong mga katanungan, ng inyong mga reaksyon, ang inyong mga messages. At gusto namin may engagement po talaga tayo dito sa ating program. So marami na po tayong iba't ibang platform for you to really send your concerns and questions, especially sa mga young people. At yun nga, ang ating katanungan, Pastor, Pastor John, ngayong oras na ito, may kinalaman doon sa ating mga napag-uusapan kanina. At siya, Pastor, yung mga values na yan, yung values nag-uumpisa dapat talaga yan na nabibuild or na-establish. Kasi yung katanungan nung kaagapay natin, Pastor, sabi niya, Kuya Pastor, masama po bang mag-expect ako sa mga magulang ko? Sabi niya, palagay ko po kasi parang laging ako ang kailangang umabot at umintindi sa kanila, lalo na po sa finances. Sila dapat ang mag-provide sa mga needs naming mga anak. Dapat ko po ba silang kausapin o ikim-kim ko na lang po ang nararamdaman ko? So yan, Pastor, usapang pamilya. So ito yung POV.
6: Yes, Pastor, right.
5: Sabi nga, Pastor, point of view ng isang anak sa kanyang mga magulang. At siguro ang concern ng ating kaagape, Pastor, ano eh, hindi siguro normal sa kultura ng kanilang sambahayan yung sila ay nag-uusap.
6: Yes,
5: kumbaga,
6: yes, sir, right.
5: Yung open communication maybe is not common, 'di ba, doon sa kanilang tahanan. And I think, Pastor, yung issue na to or yung concern na to, very common. Diba,
6: yes,
5: sa maraming pamilyang Pilipino. And hindi natin alam nowadays if that changes, kung meron ba tayong statistics or meron ba tayong data patungkol dito. Pero kung hanggang ngayon maraming mga young people na nakakaramdam yan, ay talaga magiging, medyo alarming pa din yan. Kasi nga, pagdating sa relationship between, even between parents and children, a relationship that don't really talk, don't grow. Ang relationship dapat, nag-grow talaga yan. At
6: yes,
5: nag-grow
6: so.
5: Yan by constantly communicating. So
6: yes.
5: Dapat merong bukas na komunikasyon, di ba, sa isa't isa. And kayo, Pastor, sa experience mo personally, regarding dito sa concern ng ating kaagapay, sa inyo ba, Pastor, did you grow up, lumaki ka? Sa inyo ba, Pastor, did you grow up, lumaki ka ba sa isang

0: Bible study. And before the Bible study, Pastor, meron muna kaming evaluation.
1: Mm-hmm.
0: So, ang ginawa namin maghapon, kung sino yung naglinis, kung sino hindi naglinis. Right after yan, nung yung father ko ay mag-dedicate na ng life niya sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: But before that, Pastor, kasi meron din naman kaming history na hindi pa sila Christian. So, hindi pa Christian mm-hmm. yung father ko. Wala pang ganun. So, walang pag-uusap. So, parang pag may pagmamamasyal, pag-aalis, ayain ka lang sumama, then uwi, alis ulit. Parang ganun lang, Pastor,
1: mm-hmm.
0: during the time. Then, along the way, yung father ko po kasi ay nakakilala sa Panginoon. Doon nagbago lahat eh. Doon lang nagkaroon ng transition at medyo nagkaroon na kami ng gateway para makausap namin sila.
1: Mm-hmm. So, malaking bagay, Pastor, yung naging believer.
0: Yes,
1: yung mga magulang mo.
0: Right, opo. Yung conversion part ay napaka-importante kasi parang noon, before magkaroon ng ganong klaseng option na magkaroon mm-hmm. kami ng pag-usap or magkaroon ng open communication sa bahay namin, walang way. So, kasi nandun yung vices, masungit mm-hmm. yung parents, di ba?
1: Yeah.
0: So, dun din sa sa part na, alam mo yun, sila din kasi ay mga anak din. So, meron din silang mga magulang. So, parang ang punto ay hindi rin sila hinanda kung paano magiging parents, mm-hmm. mga parents nila. So, kaya nung kami naman, nung sila naman, para sa amin, parang ganun din na naging starting
1: mm-hmm.
0: yung pinakasimula. So, napakaganda, Pastor, nung panahon na nakakilala ng tatay namin, ng mga magulang namin sa Panginoon. Kasi meron na siyang sinusunod
1: mm-hmm.
0: na guide yung salita ng Panginoon kasi napaka gandang reminder para mm-hmm. sa proper or tamang pagpapatakbo ng pamilya. Yan. Mm-hmm. So, malaking bagay, Pastor, at napakalaking impact nung ma-convert yung aking tatay
1: into Christianity. Nag-iba yung principle niya, Pastor,
0: yes,
1: pagdating
0: Pastor.
1: Sa pag-raise up ng family. And I think, Pastor, marami sa mga, ikaw ba naging issue mo ba, naging concern to? Since sabi mo nga, Pastor, naging ganun yung pamilya ninyo nung naging believer na yung father mo, di ba? As a
0: yes.
1: pastor, siguro, or as a Christian, tayo kasi isa yan sa tinitrain natin yung ating mga member din sa church, especially ang goal natin yung mga pamilya,
0: yes.
1: ma-build yung relationship una sa lahat sa Panginoon at ma-build yung relationship sa isa't isa, ay yung family devotions at home.
0: Yes, Pastor.
1: Kasi yun yung nagiging, sabi mo nga, Pastor, bago kayo mag-umpisa dun sa mismong Word of God, meron kayong evaluation. Anong nangyari sa inyo sa buong araw. And, pero bago yung mga panahon na to, Pastor, nagkaroon ka din ba ng concern towards your parents, for example, the kind of communication that you have with him? Kasi maaaring may ganun eh, meron kayong family devotion, pero gaano ka open, 'di ba, yung communication? Gaano ka willing yung parents din natin to really listen to our opinion or kung ano man yung mga pinagdadaanan natin, 'di ba? Kasi minsan, Pastor, ganun, pwedeng may platform tayo
0: right.
1: na to speak up, pero we are still afraid to really open up about
0: yes.
1: our feelings, about our emotions, kasi nga hindi tayo sanay.
0: Yes, Pastor. During the time, Pastor, though, nagkaroon nga kami ng open doors para makapag-communicate sa kanila. Siyempre, hindi naman perfect yun. Kasi hindi naman instante na nangyayari yung mga bagay-bagay. So, before kasi makakilala yung father ko, I would remember parang 7 or 8 years old lang ako, Pastor. Eh.
1: Mm-hmm.
0: So, parang during the time, dalawa pa lang kami nung kapatid ko, dalawa pa lang kaming malaki na. Tapos baby mm-hmm. kami, yung pangatlo. So, nung magkaroon ng ganun, evaluation at saka Bible study sa bahay, nagkaroon kami ng way to talk about good things and good stuff. But yung openness, Pastor, alam mo yung talagang hand in hand talagang ituturo nila sa'yo yung mga bagay-bagay. Hindi pa rin naman ganun agad-agad ka-open. Even
1: mm-hmm.
0: sa ministry, hindi pa rin naman talaga. Kasi lalo na yung path na kinuha ng father ko sa ministry, yung pagiging missionary.
1: Mm-hmm.
0: Talagang lagi ding wala yung father ko sa amin. So, talagang yung service niya sa Lord, ganun ka,
1: And yung challenge ng missionary families, Pastor,
0: yes,
1: madalas wala.
0: Yung mga MK, mga missionary kids. So, mm-hmm. madalas wala talaga yung parents. Tapos, syempre, yung mother namin na naiwan, syempre pagod siya, stress mm-hmm. din siya dahil nung Christian na kami, naging na kami, Pastor, lima. So, lima na kami magkakapatid. So, marami kami. Naiiwan kami lagi. Yung mother lang namin ang kasama namin.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, pagod siya sa pag-aasikaso. So, hindi rin na-establish yung magandang communication. Kapag may nagawa kaming mali or mas

0: Tama.
1: Mm-hmm.
0: Diretso na sa disciplinary action yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, kumbaga, dahil sa pagod na wala na talagang time para magkaroon ng quality na, na pag-uusap at quality time para mag-bonding as a family. Ganun ba?
1: So, ano, Pastor, yung nakikita natin na resolve dito sa concern ng ating kaagapay? Kasi ang tanong niya, dapat bang kausapin niya yung parents niya or ikim-kim na lang niya yung kanyang nararamdaman, Pastor? Kumbaga ikaw as a daughter, 'di ba, or a son bilang anak, wala kang lakas ng loob kasi, 'di ba, na sa maraming pagkakataon, magdadalawang isip ka eh. Or madalas kapag ikaw magsasabi ka ng opinion mo sa mga magulang mo, madalas nangyari nagkakaroon ng argumento between the child. Kumbaga hindi nagiging maganda yung result eh, kasi 'di ba, madalas ang mga parents dahil pagod na, very reactive tayo kapag yung mga anak natin would really raise concerns na parang dapat automatic naiintindihan ng mga anak, 'di ba, yung sitwasyon. Pero siyempre, kung hindi natin ipinaunawa sa mga anak natin kung ano talaga yung nangyayari, it's really hard to process as a child. Kasi ako, Pastor, parang kung ilalagay ko sa sarili ko, no, yung concern na to growing up. Kumbaga, mahalaga sa akin, kaya nga lagi nating pinopromote dito, Pastor, yung value ng sama-samang kumakain ng isang pamilya. Kasi doon nag-uumpisa talaga yung communication eh. 'Di ba? Yung communication kapag tayo kumakain during breakfast, pagpapasok pa lang sa school, 'di ba, may mga ganun eh, yung mga habilin ng mga magulang sa mga anak, 'di ba? So that's one thing na marami sa mga families ngayon eh nami-miss out talaga yung ganung mga moment. So ngayon marami sa mga young people ang nagsasabi na parang feeling nila laging ang sila yung kailangang umabot pa sa mga magulang nila at sila pa yung kailangang umintindi palagi doon sa mga sitwasyon or doon sa mga setup, even may mga times na hindi nga ito na ipapaliwanag sa atin bilang mga anak. And there's really a struggle amongst the young people kasi nga hindi mo na i-communicate eh yung nangyayari sa household, 'di ba? So mahalaga, I think, na ma-develop at mag-grow ito, lalo na sa usapin ng finances, Pastor, kasi isa 'yun sa highlight nitong kaagapay natin eh. Sabi niya kasi siyempre ang ine-expect niya dapat yung mga magulang ay pino-provide yung mga pangangailangan ng mga anak, 'di ba? Kasi that's kumbaga ano siya eh, unspoken rule.
0: Yes, Pastor.
1: Ika nga, Pastor, na dapat talaga yung mga magulang would really provide for the needs of their children. So, paano sa ganung setup, Pastor? What do you think dapat yung maging ng parents, Pastor? Ano yung mga step-by-step na dapat ginagawa ng mga magulang kung meron mang problema pagdating sa usapin ng pera sa loob ng sambahayan? What do you think is the best way? Bilang ikaw, Pastor, magulang na din at yung mga anak mo, bagamat bata pa naman, pero eventually they would really grow up, di ba?
0: Right.
1: So, yung kahalagahan nito, Pastor, that you are communicating what's really happening at home, do you think it's really important for the children to know if there's a problem, kung meron bang problema?
0: Well, being a parent, Pastor, napaka-importante talaga ng communication. Kasi in my time, nung ako naman yung naging tatay, no, mahalaga na yung mga anak, alam nila kung anong current state ng finances. Halimbawa, sa panahon na to, this billing cycle, ano, meron tayong konting sobra, meron tayong deficit, may kulang. Dapat alam nila. Kasi para naiintindihan nila yung flow ng finances, ng cash flow, Pastor. Kasi kapag hindi nila alam, minsan, syempre, lalong-lalo na pag pupunta sila sa mga eskwelahan nila, marami silang gustong bilhin, marami silang gustong ano, kasi nakikita nila sa mga kasama nila. I-explain din natin yung worth ng mga bagay. So, para maintindihan nila. Tapos yung halaga ng mga bagay na may halaga, tsaka yung mga bagay na parang ano tawag dito, accessory
1: luxury lang.
0: Luxury lang, Pastor. So, intindihin yung difference ng need.
1: Tsaka ng wants.
0: Napaka-importante na bata pa lang maintindihan na nila yun. Paano nila maintindihan yun? Kailangan na sa parent bilang isang magulang, sasabihin mo talaga sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: So, pag halimbawa, mapadaan kayo sa isang toy store, dyan natetesto agad eh, Pastor eh. Pupunta kayo ng mall, tapos mapapadaan kayo sa toy store. Dito na matetesting to. Kailangan dito sa part na to, bilang magulang, alam mo kung paano ipaliwanag. Sabihin sa kanila, oh anak, maganda yan. Pero hindi pa natin kaya sa ngayon yan kasi hindi kaya ng finances natin. Explain mo sa bata.
1: Pero may tanong ako sa iyo, Pastor. Isa ka ba dun sa mga lumaki na ang madalas mong naririnig? Pag ganyang sitwasyon, Pastor, ha? Pag mayroong gusto, mayroong nakita, yes. Yung, ang lagi mong naririnig, wala tayong pera.
0: Ah, sorry, isa ako dyan.
1: Kasi marami sa atin, Pastor, I think we grew up in that kind of environment. Yes. Na ang lagi nating naririnig kapag meron tayong so tingin natin ano naman hindi naman siya wants, Pastor, nasa need siya.
0: Yes.
1: Diba? Right. Pero ang madidinig pa rin natin, wala tayong pera, and that's it. There's no further explanation.
0: Yes, Pastor.
1: Hindi siya napag-uusapan. Alam mo yun, hindi masyadong nadidetalye.
0: Yes. During my time nung ako po yung kabataan, and I would like to request for something na very important, lalo na mga school projects ganyan. At ang siyempre, yung mga parents natin depende sa kalagayan nila. Kaya lang, lagi talagang marinig lang, naririnig ko din talaga na mga sagot lang nila noon, eh, walang pera.
1: Mm-hmm.
0: Without further explanation.
1: Mm-hmm.
0: So parang sa akin, hindi naman ako misteryosong bata. Pag sinabing wala, wala, wala din akong project na ipapas.
1: Kumbaga, Pastor, nasanay tayo, hindi rin na pag-uusapan yung tungkol talaga sa pera, yung binanggit mo kanina, opo. Pastor, yung sa mga sa income, sa gastusin. Right. Kasi feeling mo bata eh, hindi naman maiintindihan ng mga anak pagdating yung sa usapin ng, or yung value ng pera. At the same time, parang sabi nga, Pastor, marami sa atin, we grew up na tabu.
0: Yes,
1: diba, pag-usapan ang finances at home, pati yung anything tungkol sa pera, laging parang pag nag-uusap ang mga tao, galit pag-usapin talaga pera.
0: Ito,
1: so, iba yung nagiging mindset natin towards money. So, parang ang nangyari daw, Pastor, para bang hindi tayo pwedeng bumili ng kahit ano, kahit necessary pa.
0: Right.
1: Minsan kahit necessary pa dahil nga nasanay tayo, naririnig na walang pera. Kumbaga, yun na yung tumatatak sa isip natin.
0: Yes.
1: So, instead na magsabi ka, hindi ka na magsasabi. O yung iba, gumagawa na yung ibang mga kabataan. Kasi naranasan ko rin yun, Pastor. Eh. Dahil nga sanay ako na naririnig din, parang wala tayong pera. Lalo na kami, Pastor, we grew up na 8 kami sa family na magkakapatid.
0: Yes, Pastor.
1: Diba, parang hindi naman... Kumbaga, hindi ko naman madalas naririnig yung salitang walang pera.
0: Yes.
1: Pero I think parang ganun nagre-resonate sa akin yung maraming situations, Pastor. No? So, sabi nga, meron akong isang nabasa. Sabi niya, dahil daw madalas naririnig niya itong walang pera, parang pag Christmas lang siya na kakaipon.
0: So,
1: di ba, na pag kapag namamasko siya, nakakapamasko siya, parang natatakot naman siyang gastusin.
0: Tama,
1: kasi parang yun, feeling niya, once a year lang siya na nagkakaroon talaga ng sarili niyang pera. At mas madalas pa kapag magulang, kapag yung mga anak, di ba, may mga parents na talagang kinukuha din, maging yung napamaskuhan ng kanilang mga anak. And yung as a child, you don't decide what you really wanted to buy. Yung mga parents mo pa rin talaga yung gagastos nung anong pera na nalikom.
0: Tama,
1: so may ganung klase tayong ano, Pastor, nakasanayan na kultura dito sa Philippines, no. Hindi ko alam kasi sa ibang culture, Pastor, kung ganun din, 'di ba? Pero tayo kasi sa Pilipinas, that's where we grew up that kind of culture.
0: Yes.
1: So parang yung when it comes to financial literacy, hindi tayo masyadong natitrain or hindi tayo ganun ka well-educated pagdating sa usapin ng mga pagmamanage, pagbabudget.
0: Right.
1: At meron ako, Pastor, na narinig na isang magulang, kaibigan kong isang parent na advocacy niya to, Pastor, na yung we really have to, yung mga magulang daw, sabi niya, dapat daw tayo yung nagtuturo ng philosophies at mindsets about money.
0: Yes,
1: Pastor. Diba? Kasi bilang mga Kristiyano at bilang mga mananampalataya, meron din tinuturo ang salita ng Diyos na principle about managing yung mga resources natin. Diba? So, kung ano yung kinalakihan din ng mga bata, ano yung narinig sa atin at home, kung ini-involve ba natin sila, yung mga young people, ilan ba sa atin sa mga young people yung involved talaga sa conversations when it comes to financial matters at home. Diba? May mga ibang mga family na iintindihan nila na... Kumbaga, may mga kakilala din naman ako ng mga young people, especially sa mga young people ko. They understand na
0: yes,
1: very
0: po.
1: Limited yung resources nila at home, so they would really walk. Lalakad sila, naiintindihan nila kung bakit sila lalakad papunta sa school, kung bakit yung minsan kasi, Pastor, hindi naiiwasan, 'di ba, sa mga schools nag-compare ng allowances.
0: Right, totoo 'yan, Pastor.
1: 'Di ba? Yung allowance mo 20 pesos,
0: tas hindi allowance. Pa nga sa allowance, Pastor, nagsisimula muna yun sa baon, kung ano yung ulam.
1: Mm-hmm.
0: Then later on, mamaya magtatanong nila yung mga bata anong magkano yung baon mo na pera.
1: Eh kaya lang, paso, hindi nga lahat napapabaunan ng meals eh.
0: Yes, totoo yan.
1: Diba? Pero yung bibigyan na lang ng pera, diba, para pabaunan. Yung iba, ang baon nila 20 pesos, yung iba right. 50 pesos, 100, yung iba 500 yes. pesos. Mm-hmm. So, diba, syempre, depende sa ano yun eh. Depende dun sa cash flow ng family, yes. diba, yung kayang ibigay sa atin. At the same time, kung ilan kayo, di ba na magkakapatid sa ano sa pamilya kasi ilan kayong kailangan pamasahian, ilan kayong kailangan na pabaunan and you yes, have to consider kasi minsan pastor pagbata tayo yung iniisip natin dahil nga obligado yung mga magulang natin na mag-provide para sa atin. Feeling yes. naman natin, unlimited kaya, unlimited yung resources
0: nila.
1: Oo, yes, kumbaga, hindi natin nare-realize na yung mga magulang natin, talagang marami sa mga parents natin, Pastor, talagang hardworking yan.
0: Totoo po, Pastor. Actually, ako, I would remember, kasi habang kinikwento mo, Pastor, parang nostalgic sa akin mm-hmm. yung kung paano mo siya dinidefine, Pastor. Naalala ko pa noon nung elementary ako, nagtatampo ako sa parents ko kapag hindi na po provide yung kailangan. Kasi mm-hmm. nung during the time, athletic na kasi ako, Pastor eh. Kapag athletic ka,
1: bagong sapatos ba yan,
0: kailangan,
1: Pastor?
0: Kailangan, bagong sapatos, kailangan yung, badminton yun, bibili ka ng raketa. Tapos, syempre, after nun, yung intrams, mm-hmm. tapos yung mga inter-school na sasalihan. So, madalas noon, Pastor, nagtatampo ko pag hindi nabibili.
1: Mm-hmm.
0: Kasi during the time, andun ako eh, sa punto na hindi ko naiintindihan na mahirap palang i-earn ang pera
1: mm-hmm.
0: na pinaghihirapan siya bago siya nakukuha. Ang iniisip ko din, katulad ng sinasabi mo, na unlimited ang resources nila na parang kapag sinabi mo, mapoprovide nila mm-hmm. kasi pinaghandaan nila yon. Pero ngayon, Pastor, ako na yung nandito, mm-hmm. it's the other way around pala. Hindi pala ganun. Kaya alam mo, Pastor, sa totoo lang, I stand corrected na actually, hindi ako magaling mag-explain sa mga bata about sa case na to.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ko kayang i-elaborate sa kanila ng maigi. Ang magaling dito yung misis ko. Pagka yung mga bata nagtatanong na, why? Inglesero na yung mga, at Inglesero na mga bata ngayon, Pastor. Mm-hmm. So pag nagtanong yon, why hindi daw napoprovide sa kanila yung kailangan nila, ganyan-ganyan. Ako, bilang tatay, hirap na hirap ako sumagot because of the culture na pinanggalingan ko.
1: Mm-hmm.
0: Yung wife ko, ang galing niya, Pastor. Talaga na-explain niya sa mga bata, oh, kasi ganito, walang pera si daddy, kasi ganito lang yung ano natin, marami tayong bills na binabayaran, kaya niyang i-itemize.
1: Mm-hmm.
0: Pero doon ko nakita, Pastor, na yung kultura, ang laki na naging impact sa akin din mm-hmm. at the same time.
1: Kasi maganda yun, Pastor, na kagaya ng binanggit mo, nadidetail yes. ng right. Wife mo sa mga anak mo, even though they're yes. still young, pero involved na sila eh.
0: Right.
1: Doon sa financial culture. Diba yes. doon sa, binanggit ko nga kanina, Pastor, yung money philosophy at saka yes. mindset. Kasi mag-uumpisa talaga sa loob ng tahanan na maunawaan ng mga bata. Yung kahalagahan talaga, Pastor, ng pera. Kagaya yes. nun, pag ang iniisip mo lang, hindi dapat magulang provider. So yung ikaw bilang anak, alam mo, at pag lumaki ka na yun yung naririnig mo, hindi, yes. dapat magulang yung nagpa-provide sa'yo. Tama naman yun. Hindi naman mali na, yes. Kumbaga, yun naman yung talagang tamang sistema, Pastor. Yes. Magulang talaga yung magpa-provide ng pangangailangan ng mga anak. However, yung reality natin, siyempre, iba-iba naman yung estado ng buhay, pamumuhay natin. Ng mga Pilipino, diba? Yun yung kailangan maintindihan ng mga anak people, natin, yes. ng mga bata. Dapat ipaunawa talaga ng mga parents. And maybe, marami sa mga anak or marami sa mga kabataan, they struggle. Kasi nga, Pastor, kagaya ng binanggit mo, hindi defined eh. Yes. Kung ano yung mga wants at kung ano yung mga needs talaga. And there are times also na even yung mga needs nga, Pastor, eh, kailangan talagang, kaya nga may mga
0: kailangan
1: kasabihan.
0: Kailangan pa natin mag-pray, Pastor, eh.
1: At saka may kasabihan nga tayo, diba, sa Pilipino, Pastor.
0: Right.
1: Kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot.
0: Yes.
1: Talagang, kung ano yung resources na nandyan, ina-adjust yan ng parents.
0: Yes.
1: Eh.
0: And, Pastor, kung pag-uusapan natin yung the now, actually ngayon, kung itong usapin na ito yung pag-uusapan, mas malala ang kalagayan ng estado ng Pilipinas ngayon when it comes to budgeting. Kasi sobrang...
1: Mahal na ng mga gastusin
0: crisis,
1: sa panahon ngayon.
0: Yeah. Yung diesel, yung kuryente, kaliwat kanan na corruption.
1: So tingin mo, Pastor, kailangan na pati yung mga ganyang usapin, mabuksan sa usapin sa loob ng tahanan.
0: Well, isang napakahalagang bagay
1: kahit
0: na
1: bata pa.
0: Yes. Kasi, Pastor, actually, ito yung magiging example ko yung mga anak ko. Nagtatanong sila.
1: Mm-hmm.
0: Well, yung wife ko magaling kasi talaga sa siya.
1: Usapang,
0: mommy.
1: Ano, Pastor? Usapang ekonomiya dapat.
0: Oh, yes, Pastor. Ano sila eh? Pag nagtanong sila, curious sila about mm-hmm. sa ano, bakit anong dahilan, bakit wala tayo. Siyempre, gustong-gusto nila yung isang bagay. Nakikita ko nga din nung bata ako, ganun pala ako nung magustuhan kay mga bagay. Pero, Pag hindi nabigay sa kanila, itong mga bata, itong mga anak ko pa, so nagtatanong sila, bakit hindi nyo kayang ibigay sa amin?
1: Mm-hmm.
0: Bakit hindi pwede?
1: Kaya nga, Pastor, it's not enough to say na, hindi, wala tayong pera.
0: Yes, hindi pwede. Pastor, dito ko nga siya nakita.
1: Kaya lang tayo kasi, Pastor, yun yung culture na nakalakihan natin. And maybe, yan yung kultura na sa maraming families, nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon.
0: Yes po.
1: So maybe some of the young people are struggling to really embrace and understand yung ekonomiya ng pamilya nila.
0: Yes,
1: diba?
0: Pastor.
1: Kasi nga, hindi na pag-uusapan eh. It's a taboo. Kumbaga, parang ang nagiging dating yung kakulangan ng resources, nagiging pain.
0: Right.
1: Diba? Nagiging pain ng mga anak. Kasi parang lagi, or feeling mo parang may favorite minsan yung magulang mo kasi pag ikaw yung nagsabi, hindi pwede.
0: Well, siguro pa sarabi lang magulang. Isa to sa pwede kong ma-share na pwedeng pakiramdam ng mga magulang na sumasagot ng wala.
1: Mm-hmm.
0: Dahil doon sa kultura na pinanggalingan natin doon sa past na lagi tayong sinasabihin ng wala, tapos ngayon na tayo naman yung mga magulang, tapos now we know na, uy, ganito pala kahirap kumita ng pera. Nandun, Pastor, yung level ng irritation eh, at saka yung pagod, saka yung stress when it comes to handling and balancing your finances. So kapag may nagtanong pa sa'yo na, asan ang pera ko? Parang, Pastor, di ba, automatic, parang galit ka na. Kaya parang, to sure, para tapusin na agad lahat ng communication, conversation about dun. To be confident, yung ginagawa ng mga
1: magulang. To avoid, Pastor.
0: To avoid.
1: Which is hindi nga, I think.
0: Dapat, hindi ganun. Mm-hmm. So ang ginagawa nila, sinasabi na lang na wala tayong pera. Tapos galit pa.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya nagkakaroon ng problema.
1: So, I think, Pastor, those are the habits na mga nakasanayan natin or mindsets about money na dapat magkaroon ng mas bukas na usapin sa loob ng tahanan. So, valid yung yung nararamdaman nitong kaagapay natin kasi sabi niya, lalo na po sa finances talagang binigyan niya ng emphasis na sila dapat yung mag-provide sa amin sa mga needs namin, mga anak. Sabi niya, dapat ko po ba silang kausapin? I think yung pag-uusap na yun or yung siguro, Pastor, sa isang pamilya na hindi sanay sa usapin na to, tapos biglang merong isang anak na parang akala mo aggressive. Kaya yun yung magiging dating, Pastor, Diba na agresibo yung anak na magtatanong.
0: Yes.
1: Diba? Doon sa isang bagay na hindi nakasanayan. Pero sa kabila nun, mahalaga na mapag-usapan.
0: Yes.
1: So ako siguro sa mga young people, if you have the courage to open up this kind of topic at home, why not? Magandang kung meron kang tanong, meron kang curiosity, kung may mga bagay kang nararamdaman that you think na kailangan maproseso, I think you have to open up to your parents.
0: Yes. Ako pa, sir, meron ako unsolicited advice dun sa ating kaagapay. Kasi ito yung part na medyo mahirap talaga at saka medyo critical part sa relationship ng isang anak sa magulang. Para sa akin siguro, ang gawin mo bilang isang kaagapay, bilang isang kabataan, or bilang isang anak, build the atmosphere first. Kumbaga, gumawa ka ng paraan, kung hindi kayo nagko-communicate sa bahay o sa tahanan ninyo, gumawa ka ng atmosphere na maging open yung communication muna. Huwag mo munang direktahin to the point yung sasabihin mo kasi baka mamaya blankahin lang ng mga magulang. Mm-hmm. Dahil syempre, mas mabigat yung pinag-aanohan nila, binubuhat nila ngayon at pinagdadaanan nila. Baka hindi masolve. Ang maganda, Pastor, dahan-dahanin yung proseso. Unahin, mag-establish muna ng communication. So, build an atmosphere of communication, Pastor.
1: Ano yung, Pastor? Testing the waters.
0: Oo, testing the waters. Subukan mo muna unti-unti. Kapag na-open na yung communication, Pastor, kapag meron na kayong strong connection or strong link, doon mo na ipasok yung mga importanteng topic na tanong mo na gusto mong malaman from them.
1: Or may proper timing, Pastor.
0: Yes,
1: at the same time, matamang setting. Siguro bago ka, baka mamaya naman kasi magtatanong ka or magsasabi ka sa magulang mo about it tapos pagod na pagod, galing trabaho.
0: Right, tas galit ka. Pagalit ka nagtanong.
1: Yun agad yung ano. I think, Pastor, bilang anak, hindi ka naman magtatanong ng pagalit. Kaya lang, yung magulang mo, pagpagod yan.
0: Well, Pastor,
1: yun yung itatanong mo. Parang, siyempre, kagaya ng binanggit mo, Pastor, galing sa pagod.
0: Yes, right.
1: Diba, parang gusto niyan magpahinga. Magiging reactive siya dun sa isang question na ina-avoid niya. Kasi siyempre, marami yung mga magulang, I think, they avoid these kinds of discussions. Kasi mahabang usapin, Pastor.
0: Right,
1: actually, mahabang usapin, and for some people, it's an emotional conversation.
0: Yes.
1: Diba? Pera lang yun, oo. Pero it's an emotional conversation for some. Kasi kung meron mang siguro nag-i-struggle patungkol sa pagpo-provide sa pamilya, siyempre, unang-una yung mga magulang na hindi nakikita ng maraming anak yung struggle na to.
0: Yes.
1: At at marami pa, Pastor, isa pa sa nagiging struggle na sa mga culture na kinalakihan natin, if tayo yung mga bata or isa ka dun sa mga kabataan na nakikita mo yung mga magulang mo na madalas pinag-aawayan, eh pera. Madalas pinag-aawayan at home yung mga bills. At alam mo yung Pastor, parang kaya mahalaga sa mga parents kung meron mang nakikinig ng mga magulang, yung mga ganitong klaseng usapin naman, yung mga pag-aaway at pagtatalo natin, dapat hindi ito sa harap ng mga bata. Bagamat ine-educate natin dapat sila patungkol dun sa mga mahalagang bagay na to. Pero pag ang nasanay kasi daw, Pastor, pag tayo nasanay na yun yung ano eh, madalas na away sa loob ng bahay, na, mabibit-bit natin yun. Nagkakaroon tayo eventually, yung mga kabataan, yung mga young people, eventually nagkakaroon ng fear. Diba? Nagkakaroon ng fear, especially when it comes to money matters. At makikerry on down natin yan pagdating na tayo na yung naging mga magulang. Yes. Kumbaga nabibit-bit din natin yung ganong klaseng...
0: Hindi na puputol yung chain, Pastor.
1: Exactly, Pastor. At yun din yung naituturo natin sa mga anak natin or mga magiging anak natin without the intention.
0: Right.
1: Diba? Kaya nga dapat daw, Pastor, ngayon na tayo ay merong Biblia, meron tayong relasyon sa Panginoon. Actually, ang Bible, maraming tinuturo na principle about financial management.
0: Yes,
1: kung paano tayo dapat yung tamang mindset natin before kumbaga patungkol sa pera, Pastor. At dapat nga daw, Pastor, unahin daw natin ayusin yung money mindset natin before yung money skills natin. Diba? Kasi maraming mga tao ngayon, actually, marami ka namang mapapakinggan, marami kang maatinan ng mga seminar, mga conferences patungkol sa financial literacy, diba? Financial management. And at itong mga bagay nito, Pastor, ikaw, paano yung discipline mo when it comes to finances? You think makakatulong din dun sa mga ano natin, kaagapay na nakikinig? Parang paano ba natin dapat minamanage yung resources natin no matter how small or...
0: Yes.
1: Pero I think, Pastor, kasi pagtama yung mindset mo eh. Diba right, tama yung principle mo na nami-miss out ng marami sa atin kung paano ba natin dapat minamanage yung resources natin. So paano ba dapat, Pastor, yung tamang biblical na perspective patungkol sa pagmamanage ng resources natin? Ikaw, what do you practice, Pastor, personally?
0: Para sa akin, Pastor, no, when it comes to finances, nung una kasi, actually, dapat kay Mrs. yan eh. na work. Pero ang ginawa ko, for me, ako muna. Para sa akin, Pastor, unang-una sa lahat, syempre, kapag may dumadating na blessing, binibigay ko muna pabalik yung para sa Panginoon, number one. Kasi si Lord ang nagbibigay ng opportunity.
1: First thing is, yung ano, Pastor, tithes.
0: Yes, yung tithes natin. Dapat
1: it's very important.
0: Ibigay natin sa Panginoon yan kasi... Kumbaga, hindi naman tayo magkakaroon ng trabaho na hinangad natin or nung pinag-pray natin na pagpapala kung hindi inalaw ng Panginoon. So, yung portion na sa Kanya, eh dapat ibalik natin sa Kanya.
1: Oh, at saka at the same time, Pastor, dapat din yung isa sa matutunan din na mga kabataan. No? Hindi lang yung mga parents, diba?
0: Right.
1: Sa mga young people na makita talagang nagtatapat tayo pagdating dun sa mga bagay na para sa Panginoon talaga. Kumbaga ito, Pastor, yung pagbibigay natin ng tithes, it's not obligatory,
0: right,
1: pero it's an act of faith. Diba,
0: yes,
1: na ginagawa
0: po
1: natin. Dahil naniniwala tayo na si Lord talaga yung pinagmumula ng lahat ng resources.
0: Yes.
1: No matter how much yung income mo. Minsan
0: right
1: kasi sasabihin mo, madalas tayo, Pastor, nahihirapan tayo to really give to the Lord. Kasi
0: right,
1: parang, Lord, kung ito na nga lang, ang liit na nga lang eh.
0: Yes.
1: Diba, tapos ibibigay ko pa yung portion. Parang feeling natin it's a loss for us to give unto the Lord. Pero isa ito sa mga mindset na financial mindsets or money mindset na dapat maintindihan ng lahat na pag nagbigay ka sa Panginoon, huwag mong isipin na sa tao ka nagbigay.
0: Yes.
1: Huwag mo isipin na sa kumbaga sa institusyon or sa simbahan ka lang nagbigay na walang value. Diba? So isipin mo na binigay mo yan sa Panginoon through the church at hayaan mo na ano yan, si Lord yung magbalik nun sa'yo. Kasi marami, Pastor, nahihirapan dito sa pagbibigay sa Panginoon na ang iniisip, eh baka gastusin lang yan ni Pastor kung saan or
0: yes,
1: baka
0: Pastor,
1: mailagay pa natin sa mas valuable na bagay or maiintindihan naman ni God eh. Diba kung hindi ako magbibigay ng 10%. Pero that's one thing that we wanted to share also to the young people na mahalaga na at home, eh talagang unahin natin yung para sa Panginoon.
0: Yes, totoo yan, Pastor. And we have to recognize, since katulad po ng senior ni Pastor, ni kaya Pastor Andrew, no, yung ownership ng Panginoon at saka yung accountability natin dun sa binigay ng Lord. Lagi natin tandaan na kahit ano pa man na ma-acquire natin sa mundo, lalo na pag usaping pananalapi, galing yan sa Panginoon. Ngayon, dahil binigay po sa atin bilang pinagbigyan ng pagpapala, yung accountability, Pastor,
1: mm-hmm.
0: yung paggastos mo ng tama doon sa binigay sa'yo, yung pag-manage mo ng tama doon sa pera na ipinagkatiwala sa'yo ng Panginoon. So, following that, Pastor, pangatlo ay yung debt avoidance. Iwasan natin na mangutang. So, isa sa management na napaka-importante para maayos natin yung finances natin ay kung kaya pa nung mga kung kaya nung sinasahod mo, kumbaga live within your means.
1: Mm-hmm. Pero Pastor, dun sa pagmamanage mo ng resource. So 10% goes to to tithes. And how about the rest? So how do you spend yung resources?
0: After na mga kaltas, Pastor, yung para sa Lord yung tithes and offering. Ang pinakamalaking portion ng allotment ko sa budget ay yung food.
1: Mm. Sa needs, Pastor?
0: Sa needs.
1: Dito napapasok yung needs at saka wants.
0: Yes, yung needs at saka wants. So sa needs, yung pagkain number one sa akin. Kasi kailangan, kumbaga...
1: Provided yung everyday
0: yes,
1: na...
0: Yes, provided yung one month, meals, yung 30 days. So kasi lalo na yung mga bata, yung mga baon pagpasok sa eskwelahan and everything. Then kung may susobra pa doon, Pastor, eh yun napapasok yung mga... needs pa rin to, yung mga bills, yung mga bayarin sa bahay, mm-hmm. yung kuryente.
1: So, mga hindi pwedeng mawala kung nagre-rent kayo ng bahay, yes, you have to pay the apartment.
0: Right,
1: kapag merong electricity, may mga utilities, di ba? May water. Lalo ngayon, Pastor, hindi na pwede mawala ng internet yung madami.
0: Yes, Pastor.
1: So, yung mga ganito pinag-uusapan natin ngayon, Pastor, para marinig ng mga kabataan na kung saan napupunta yung income ng family.
0: Right.
1: Ito yung challenge, Pastor. Hindi naiintindihan ng mga ibang young people. Na for example, ilan ba yung nagtatrabaho sa loob ng isang household, di ba?
0: Yes,
1: kung ang nagtatrabaho lang si daddy lang or si mommy lang, syempre that would be a challenge for the whole family.
0: Right.
1: Meron kailangan mag-adjust. Bless kayo kung ikaw ay meron kang dalawang magulang na nagtatrabaho,
0: di ba?
1: Na parehong maganda yung income ng iyong parents. So medyo mas magiging maluwag-luwag yung income or yung cash flow. So ito pa, sir, kailangan nating banggitin kasi merong mga principles na dapat na naituturo talaga natin. 'Di ba, number one nga ayang we have to teach our children nung tinatawag na language of money. Hindi lang daw wag lang daw nating turuan ng math yung ating mga anak, kundi kung ano yung lingwahe ng salapi, ika nga. Merong proper na Pastor, may mga languages when it comes to finances or money, money matters. Nandyan yung income, nandyan yung expense, nandyan yung asset, nandyan yung liability. So, kailangan alam ng mga anak. So, sa mga young people, dapat alam nyo kung ano yung ibig sabihin yan. Tinuturo din naman yan sa school.
0: Yes, totoo po, diba?
1: So, yun yung unang-una. Ano ba yung income ng family ninyo? Diba? Kailangan maunawaan ng lahat yun. Para at least sa mindset mo, alam mo kung ano yung e-expect mo din. Kasi kung ang, yun nga, Pastor, kanina pa natin sinasabi, dapat defined kung ano yung mga needs, diba? At saka ano yung mga wants. So ikaw din personally as a young person, i-define mo ano ba yung mga needs mo? Ano ba yung mga wants? Kung sa tingin mo, yung mga magulang mo was able to provide for your food every day. So yun yung pinapriority nila.
0: Clothes, diba?
1: Yun, kahit pa, yung iba nga, Pastor, sabihin na natin, hindi nga masyadong primary ang clothes. Madalas, lalo pag magkakapatid kayo, Pastor, yung pinapamana,
0: share,
1: di ba?
0: Share,
1: napapamana.
0: Hang me down.
1: Laging may bago si ate.
0: Yes, siya muna. Saka minsan bunso.
1: Madalas bunso, Pastor,
0: madalas
1: actually.
0: Bunso.
1: Pero yun nga, uso kasi yun, Pastor, di ba yung pamana na galing sa mga pinsan, galing sa mga tito, okay lang yan. Kung wala kang bagong damit, kung Christmas o birthday ka lang nakaka-receive ng mga yan. Kasi sabihin na natin, bagamat yan ay isa sa mga pangangailangan, pero may mga work around eh, 'di ba? So, yun nga, kailangan maintindihan mo what's the income of the family at ano ba yung mga expenses ng family ninyo. So, nagbabayad ng upa si mommy at daddy, kung sarili niyo yung bahay, praise God, pero kung hindi, merong binabayaran na naupa ang pamilya. Eh ngayon, Pastor, magkano na ang pinakamababang upa siguro? Kung hindi ka labas ka ng subdivision, Pastor, parang 8,000 to 10,000 for a family.
0: Yes, base na yun, 8K.
1: Bihira na yung talagang kasi parang ang ngayon, Pastor, pag nag-bed space ka, nasa 3,000 to 6,000 pesos.
0: 6K, Pastor. 5,000 yung
1: bed space pa lang. Doon may alam ako na 5,000 pesos na apartment. Pero
0: very hirap ng kondisyon.
1: At saka mahirap, Pastor, makahanap ng ganun
0: mahirap
1: talaga.
0: Na,
1: So at least mayroong idea, di ba, yung mga kabataan na nakikinig ngayon. Ano yung mga pinaglalaanan ng mga magulang natin, right, when it comes to their expenses. Tapos nandyan yung nagbabayad tayo ng kuryente, nagbabayad tayo ng tubig,
0: internet.
1: Nagbabayad tayo ng internet.
0: Grabe.
1: At may mga ilan pa na sabihin na natin na ibang utilities na pwedeng, ito, mga pwedeng mga wants na to. Pastor, kung meron kayong mga subscription,
0: yes,
1: ng kung ano-ano, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ay, right. that those are additional expenses. So maliban dun sa internet nyo at home, kailangan kayong mag-load sa mga phones ninyo.
0: Yes.
1: Diba? Nandyan yung kailangan, kung ikaw ay nag-aaral, kailangan kang pamasahihan, kailangan kang pabaunan. Kung yung mga iba nagsiservice, kailangan magbayad ng school service. Diba? May mga gastusin din tayo sa loob ng school. May mga, yes, projects tayo, may mga, yes, assignments tayo, may mga needs tayo na hindi, alam mo yun, lahat yun pag kinumpute mo, Pastor. Diba?
0: Right.
1: Parang magugulat ka na lang kung yung mga bata, yung mga kabataan would be aware,
0: yes,
1: of this expenses. Marirealize mo, parang saan nagagaling yung pera?
0: Actually, ako nga, Pastor, I would say na parang alam nyo, kung alam lang natin, yung mga magulang natin, parang mga magician.
1: Mm-hmm.
0: Sa totoo lang, Pastor, kasi monthly, doon sa tinatanggap nila, tapos sa expenses na,
1: yes,
0: ginagawa nila, alam mo, makikita nyo kung gaano kadakila ang Panginoon sa pamilya nyo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi mo masukat kung paano na-provide ng ganong amount,
1: mm-hmm,
0: yung ginastos nyo para sa buwan.
1: Kaya nga, isipin mo, Pastor, kung ikaw galing ka sa pamilya na nakakapag-celebrate pa kayo ng birthdays,
0: yes,
1: nakakapag-travel pa kayo in different places, dyan more than blessed kayo eh.
0: Right.
1: Kasi yan, mga ano na yan eh. Mga wants na yan,
0: yes,
1: Pastor. Hindi siya necessarily na needs,
0: yes,
1: diba? So, the more people working or mas maraming income sa loob ng household, eh di mas maraming kaya mag-shoulder ng mga expenses natin.
0: Right.
1: Pero yun nga, kailangan maging aware tayo, sino-sino ba yung nagtatrabaho sa loob ng tahanan natin? At ano ba yung mga gastusin sa loob ng tahanan? At the same time, ano yung ibig sabihin ng assets? Ano yung ibig sabihin ng liabilities? So, kailangan turuan natin yung mga anak natin,
0: yes,
1: di ba? Ano ba yung mga bagay na, isa sa, for example, Pastor, isa sa masasabi nating asset pag ikaw ay nakabili ng isang property, kung,
0: yes,
1: ang priority ng family ninyo, eh, makabili ng sariling bahay at lupa, that would be an asset,
0: yes,
1: di ba? Pero kung halimbawa, ang uunahin ninyo, for example, ang sasakyan, Pastor, that's a liability.
0: Yes, liability.
1: Oo, kasi ginagastosan mo yan.
0: Right.
1: Eh.
0: Baga, so, bumababa ang preso habang
1: yes, exactly, nagde-depreciate. And eventually,
0: yes,
1: mawawala ng value.
0: Right.
1: Habang tumatagal. So that's a liability eventually. So yung mga ganun dapat naiintindihan ng mga anak natin yan. Kasi nga, again, financial literacy starts at home. Diba? It starts at the breakfast table. And
0: yes,
1: yung kaninang pinag-uusapan natin, Pastor, one thing that everybody needs to also learn about money and finances is yung tinatawag na stewardship.
0: Right.
1: So mahalaga na meron tayong proper stewardship na ituturo sa ating mga anak para maging faithful sila. Kasi sabi sa Word of God, Pastor, di ba, na yung mga tao daw na faithful with little,
0: yes,
1: will be faithful with much.
0: Yes.
1: Di ba? Kung sino din daw yung mapagkakatiwalaan sa maliit, yun din yung mapagkakatiwalaan sa mga malalaking bagay. So kaya kailangan tayo maipakita natin or ma-practice talaga to at home, Pastor, yung proper stewardship. Yung,
0: yes,
1: Pastor, yung hindi pag-aaksaya ng pagkain.
0: Right.
1: Maliit na bagay to for some people,
0: yes,
1: pero totoo lang, maraming lesson dito, Pastor.
0: Right. At saka malaki po ang impact niyan, yung bawat butil ng kanin na makikita mo na nasa lababo, na itinapo,
1: mm-hmm,
0: na lang. Kasi even yung parents natin na nag-provide noon, alam mo yung pinagpaguran nila, time is money and time is life. Sa totoo lang. So, pag nakita nila yun, yung effect sa kanila. Alam mo, minsan hindi mo alam bakit parang mahina si daddy, mahina si mommy. Mahina sila kasi nakita nila hindi mo inubos yung pagkain mo na pinaghirapan nila.
1: Mm-hmm.
0: So, parang discouragement sa kanila yon na lumalaban sila para sa inyo, then makikita nilang ganun.
1: Oh, dapat hindi tayo nag-aaksaya.
0: Nagsasaya,
1: Pastor. Ng mga, especially yung mga food or nagiging mapili tayo. Ayaw natin kumain ng gulay. Diba? So, kailangan, pag naintindihan mo kasi yung ekonomiya ng pamilya mo,
0: yes,
1: maiintindihan mo yung mga bagay na dapat na i-adjust mo din.
0: Right.
1: Kumbaga, minsan kagaya niyan, kung ang ulam ninyo gulay, kailangan ba sumama loob mo? Kasi gulay yung kinakain ninyo,
0: yes,
1: di ba? Hindi dapat, kasi unang-una sa lahat, beneficial yun sa'yo.
0: Yes,
1: kasi mas healthy.
0: Siya.
1: Pag tumanda,
0: yes,
1: ka, dun mo marirealize na yung inaayawan mo, yung pala dapat,
0: right,
1: yung kinakain mo, di ba?
0: Dapat pala, nagpangat ako ng carrots.
1: O, tsaka isa pa, Pastor, pagdating sa stewardship, siguro, isang bagay na ako, ano ko rin, Pastor, pinaproseso ko nitong mga nakaraang araw. Usong-uso na yung mga, ano, Pastor, delivery, di ba?
0: Yes.
1: Food deliveries right. Ngayon. So, yung marami sa atin, eh, tinatamad na tayo magluto at home.
0: Tama po, Pastor.
1: Di ba? So, order na lang tayo ng order sa mga apps natin, sa mga phones natin. Pero pag narealize mo, Pastor, isipin mo, Pastor, isang transaction mo lang online.
0: Yes.
1: Di ba? Kakain kayong dalawang tao lang.
0: Yes.
1: Sabihin na natin, dalawang tao would cost you 300 to 500 pesos.
0: Yes.
1: So, imagine ilan yung taong kayang pakainin ng 500 pesos mo kung magluluto ka ng fresh meal.
0: Tsaka, Pastor, yung 500 pesos, sahod na ng isang tao sa isang araw.
1: Malaki pa nga yun, Pastor.
0: Malaki
1: para sa
0: pa
1: iba.
0: Yun, yes.
1: Exactly.
0: Kung paano kung nandun kayo sa hindi city na lugar.
1: Mm-hmm. Eh, Pastor, diba? Dun sa mga pinagmimisyonan nga natin, yung 150 pesos, ano na yun eh, pagkain na ng isang buong pamilya yun sa isang buong araw.
0: Yes.
1: Na ano, 5 person in the family. So, pag tinignan mo, kailangan natin na hindi tayo porque, oh, mga one day millionaire, porque
0: yes.
1: Meron tayong pera ngayon, tapos gagastosin lang natin. Kasi iniisip natin, magkakaroon naman na tayo kinabukasan. Ang totoo nun, yung ginastos mo ngayon, ilang araw ka nagsasakripisyo, hindi mo lang nare-realize.
0: Right. So, tsaka, Pastor, mahirap din talaga na umasa tayo sa kinabukasan. You will never know tomorrow.
1: Yes.
0: Hindi naman permanente yung mga trabaho natin. Eh, paano pagising mo bukas, eh, may something.
1: Oh, kaya dapat, Pastor, bata ka pa lang, naiintindihan mo
0: yes.
1: na yung kahalagahan ng stewardship or
0: right.
1: how you spend your money,
0: yes.
1: how you spend your resources. Kasi mahalaga din na meron tayong savings, Pastor. Kung kanina
0: yes,
1: binanggit
0: Pastor.
1: Mo, 10% goes to tithing, bigay
0: right.
1: mo para sa Panginoon yung 10%. Mga young people, magandang matutunan nyo yan from your allowances. Diba? 10% doon, sikapin mo, ibigay mo para sa Panginoon. Kumbaga,
0: yes.
1: ito ay in faith tinatanim mo din.
0: Yes.
1: Diba na nakikita ng Panginoon yung pananampalataya mo na naniniwala ka that He provides for your family.
0: Yes.
1: Di ba? Kahit na sabihin mong yung income mo is from your allowance, from your parents, pero nakikita mo na yung prinsipyo na
0: yes.
1: tinuturo ng salita ng Diyos.
0: Saving and planning, Pastor.
1: Oh, tapos pangalawa, Pastor, yung 20%, ako ito talaga yung natutunan ko sa financial management, Pastor. 20% should go to your savings. Sikapin
0: yes.
1: mo na magkaroon ka rin ng, ano, ng savings. Kumbaga, nag-iimpok ka din. Bagamat, kasi sasabihin ng iba, Pastor, sabi sa Bible, di ba, huwag daw tayo mag-impok ng mga bagay dito sa mundo or mga bagay na makamundo, mag-impok daw tayo ng mga bagay na makalangit.
0: Yes,
1: naniniwala naman tayo dyan, pero sa katalinuhan din ng Panginoon, we have to also understand na meron tayong practical na buhay pa din dito
0: yes.
1: sa mundo. And it's not too much to save, sabihin na natin, 20% at least of your income in
0: yes.
1: cases of emergencies.
0: Right.
1: Meron tayong ano mapu-pull off na resources.
0: Yes.
1: 'Di ba? So and yun yung ano practical wisdom naman to, Pastor, na dapat maintindihan din ng kasi si Lord tinuro din sa atin yan, Pastor, eh paano maging matalino, 'di ba, doon sa
0: yes.
1: pag ma-manage ng resources natin.
0: Right.
1: Hindi
0: opo.
1: Rin tayo talaga
0: not spending everything immediately.
1: Kasi ang challenge kasi diyan, Pastor, kapag hindi tayo nagsisave, yung 20% na supposedly would go to your savings, napupunta yan doon sa mga wants mo.
0: Yes.
1: Hindi naman necessary, pero yung ibang Pastor, sobrang unnecessary. Hindi
0: yes.
1: mo naman talaga kailangan.
0: Right.
1: Hindi mo naman talaga gagamitin. Pero dahil nakita mo, nagandahan ka, dahil nagbabrowse ka, di ba?
0: Yes.
1: Ang ano ngayon, Pastor, mag, ano kayo, online shopping
0: right.
1: sa
0: opo.
1: Tingin-tingin ka
0: ito
1: sa
0: nga, Pastor,
1: online
0: minsan,
1: platform.
0: Hindi ka pagutom, eh, umu-order ka na naman ng palibago, nag-drive-thru ka na naman.
1: Yeah, exactly,
0: yes,
1: Pastor.
0: Diba?
1: Tapos, isipin mo yung kakainin mo, mga ano pa, junk pa, hindi
0: right.
1: pa yung mga totoong
0: hindi
1: pagkain.
0: Hindi healthy. Yes.
1: Eventually, you're causing your body to decay, 'di ba? Na magkasakit. So ngayon, additional gastos na naman 'yon
0: yes.
1: In the long run kasi nga hindi ka naging aware, 'di ba? Hindi ka naging kumbaga hindi ka nagkaroon ng walang wisdom dun sa mga decisions na 'yon.
0: Yes.
1: Bagamat maliliit na bagay ito, Pastor, pero malaking bagay ito na matutunan ng mga kabataan, especially sa loob ng ating mga tahanan. Kasi mahalaga talaga, Pastor, yung culture na nakikita din nung halimbawa kung ikaw yung magulang na ano, na permissive ka, talagang kayo yung mayat-maya, talagang umorder kayo sa mga fast food, ang nakasanayang kainin ng mga bata, eh yung mga unhealthy na food. Pag yan, naging independent na, dahil yun yung nakasanayan nila, yun na rin yung mga choices nila. Hindi, okay
0: right.
1: lang yan. Diba? Pero kung bata pa lang at home, natutunan nila kung ano yung tama at mali, kung ano yung healthy at hindi, kung ano yung proper at hindi proper, ma-adapt nila yun eventually.
0: Yes.
1: Diba? So, at siyempre, Pastor, yung pangatlo dapat matutunan din natin when it comes to stewardship is ang money, ano yan, tool yan eh.
0: Yes.
1: And money is not a master. So we have to really steward it. We have to grow it. And we have to use it to bless other people also.
0: Right.
1: So mahalaga yung principle na to, Pastor, na tinuro din ng Word of God, that you have to grow whatever resources.
0: Yes.
1: Diba yung, alam mo, Pastor, yung investment. Minsan nga, naalala ko meron akong mahalagang conversation sa father ko na parang tinanong ko siya kung naisip ba niya yung investment. Kasi may mga tao, Pastor, na ang mindset is employment.
0: Yes.
1: Diba? Hindi nila naisip talaga to really invest kasi sasabihin nila, hindi naman ako talaga business person, wala naman ako knowledge pagdating sa business. Kaya lang, naririnig din natin, Pastor, wala naman talagang yumaman sa pagiging empleyado.
0: Totoo po yan,
1: diba? Pastor. Kumbaga, ang employment talaga, pag ikaw ay isang empleyado, survival din talaga.
0: Yes.
1: Diba? Talagang survival din yung magiging lifestyle na meron kayo. Pero kung tayo matututunan din natin paano palakihin at paano i-grow yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, biblical din naman yun. Binigyan yes. tayo ng Panginoon ng ability to really create wealth. So ibig sabihin, yung mga maliliit na yan na tinatanggap natin, possible na lumaki.
0: Right. Well, Pastor, isa pa dun, kagaya nung kanina na nabanggit ko, Pastor, ulitin ko lang, isa sa pang importante na tinuro din ng Bible na principle is yung debt avoidance nga.
1: Mm-hmm.
0: Umiwas tayo dun sa
1: utang.
0: Pag-utang, Pastor. Sabi kasi ng Bible, the Bible views debt as a form of bondage and encourages financial freedom and living within your means. So, ano siya eh, pag nangutang ka kasi, yung alam mo yung pas yung sisikip, yung way ng pamumuhay mo tsaka mm-hmm. supposed to be hindi ka pa dapat nahihirapan para doon eh dahil kumuha ka ng utang eh yun nahihirapan ka. Ang ini-encourage sa atin ng Bible, magkaroon tayo ng financial freedom
1: mm-hmm.
0: at saka mabuhay tayo within our means. Napaka-importante mm-hmm.
1: yes.
0: noon. And lastly, Pastor, para sa akin na ginagawa ko or napaka-importante na tinuturo din naman ng Bible is contentment. Kasi maraming mga tao, lalo na sa Philippines, eh, ito yung problema. Hindi tayo minsan kontento sa mga bagay na meron tayo. Minsan parang ganito, yung kwento na sinishare ko to lagi eh, Pastor, sa church namin. May dalawang picture, yung isang picture, isang tao na nakatingin sa isang cake. Yung cake na tinitingnan niya ay may bawas ng isang slice. Ito namang isang picture, yung isang tao, meron naman siyang isang slice ng cake. Itong isang tao na may bawas ng isang slice ng cake yung cake niya, balungkot siya, Pastor. Alam mo kung bakit? Nakatingin siya doon sa walang kulang ng cake. Problemado siya bakit kulang yung cake niya. Yung isa naman, sobrang saya niya na meron siyang isang pirasong hiwa ng cake. So, yung picture na yan, ayun yung parang representation ko, Pastor, ng contentment.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, di natin na-appreciate yung mga bagay na meron na tayo. Na pinrovide naman ng Panginoon para sa atin, na nandiyan naman, meron naman. Parang kagaya nung kanina, Pastor, hindi natin nakikita yung ating mga magulang na nagpro-provide naman talaga sila ng makakain mm-hmm. natin, ng shelter natin, ng mga pangunahing pangangailangan sa tahanan natin. Mamaya kasi, hindi na natin na-appreciate. Kaya nangyayari, instead na mapasalamatan natin sila with our grateful and thankful heart, ang nangyayari, nagiging, actually tayo bilang mga bata, blessing dapat tayo sa mga magulang natin. Ang nangyari, nagiging disgrace tayo sa kanila. Ang nagiging ripple effect nun, nagagalit sila sa atin. Kasi syempre, sino ba namang matutuwa sa isang anak na galit din, di ba? So, minsan, because of this word na contentment, hindi natin to nakikita. Napaka-importante na i-cultivate natin yung spirit of gratitude. Kasi it helps to avoid traps ng greed, Pastor. Hindi tayo nagiging, ganid. Grabe yung Tagalog ng greed din. Mm-hmm. Ganid sa kayamanan. Hindi tayo nagiging materialistic. Sometimes kasi, yung kailangan natin, hindi naman talaga needs. Yung kailangan natin, wants lang natin. So, kailangan talagang balansin at tingnan natin yung pangangailangan natin. And also, we have to remind ourselves na yung love of money is the root of all evil sa amin ng Bible. Na pag sobra naman tayong tumingin sa pera at minahal na natin yung pera, hindi ko sinasabi at di namin sinasabi na masama magkaroon ng pera. Pero yung pagmamahal sa pera, yun yung nagkakaroon ng problema tayo.
1: So, yun din naman yung sinasabi ng Word of God, Pastor.
0: Yes, opo.
1: Na for the love of money is the root of all evil. Sabi nung isang kaagapay natin, Pastor, sabi niya, your kids are learning about money from you long before any classroom. Sabi niya, if you fear it, they fear it. if money is a kalaban at home, they inherit that mindset. But when they learn that money is a tool to steward, to serve, and create value, you're giving them an inheritance that lasts far beyond wealth.
0: Wow.
1: Sabi niya, if you want your child to develop a healthy biblical perspective on money while growing in the life skills, integrity, and financial freedom and entrepreneurial mindset, they'll need... as they grow, eh kailangan tayong mga magulang yung magtuturo sa kanila. So we have to allow our children to also learn from us. And maybe it's yet to sa failure ng maraming mga magulang.
0: Yes,
1: we don't teach our children what real stewardship is all about.
0: Right.
1: Diba, sabi nga niya, Pastor, ano daw eh, kapag ang nakita nila ang pera, usapin ng pera, ay ano,
0: negatibo.
1: Dapat katakutan.
0: Yes, negatibo.
1: Diba? Or something that you fear.
0: Right.
1: Diba? Yun yung may inherit na mindset ng mga magiging anak natin. Pero kapag ang natutunan nila na ang pera ay, kumbaga, we have to learn all about money, na ito ay isang tool, diba, to steward, na dapat pangasiwaan. Ito ay ginagamit para makapaglingkod sa ibang tao. At the same time, we can create value out of the resources that God had given us. E doon daw natin nabibigyan ng, sabi nga inheritance daw or pamana, diba, na maglalas. Diba, yung knowledge, yung discipline, yung culture. And I think magandang napag-uusapan itong Pastor. Maybe marami sa atin, mga young people, hindi tayo sa na napag-uusapan or hindi na pag-uusapan talaga, basically yung usapin ng pera sa loob ng tahanan, nagiging ano to, Pastor, nagiging balakid tuloy sa relationship between the parents and their children, na feeling ng mga anak kagaya nitong kaagapay natin na parang kailangan siya pa yung mag-reach out, kailangan siya pa yung umintindi dun sa sitwasyon.
0: Yes.
1: Because it's not being explained to them.
0: Right.
1: So ngayon natin may kita, Pastor, yung need of communication. Siguro, dito sa setup nitong anak natin, ang magiging tanong nito, Pastor, kung ikaw yung anak na mas nabuksan yung isipan mo patungkol sa ganitong usapin, how will you reach out to your parents naman? Paano naman tayo mag-open up ng communication sa parents natin about these important matters? Ano ba yung mga hakbang na dapat natin gawin? Kanina, Pastor, meron ka nang binanggit. Eh. Kasi parang sometimes it's really, or hindi nga sometimes, most of the time, it felt difficult. Eh.
0: Yes,
1: diba, to reach out to your parents, talk to your parents about these kinds of conversations. So you have to plan out.
0: Right, totoo.
1: Pinaplano mo talaga.
0: Mm-hmm.
1: At siguro, mahalaga yun, Pastor, yung sabi nga, yung tamang pagkakataon.
0: Totoo,
1: yung tamang timing, tamang setting.
0: Yes.
1: Meron akong isang nabasa, sabi niya, you have to test the waters first.
0: Right.
1: Kailangan daw i-prepare mo muna. Ako naisip ko kanina, Pastor, habang nag-uusap tayo, yung pagdating ng mga magulang mo, masahihin mo muna.
0: Yan, isa yan, Pastor. Kaliba, nagpapabunot ng puting buhok, bunutan mo muna.
1: Okay, okay, paglingkurod mo.
0: Yes,
1: diba?
0: Ikaw, mo ng
1: ikaw
0: kape.
1: Ikaw yung magbigay ng chinelas,
0: Pastor,
1: sa father mo.
0: Pastor,
1: aprobo sa'yo
0: yung timpla ng kape.
1: Oo, Pastor. Kung nagkakape yung magulang mo, yeah, Pastor,
0: totoo,
1: okay yun.
0: Yeah,
1: diba? So, bago ka, sabi nga, bago daw yung heavy conversation.
0: Yan, lambing muna.
1: Oh, i-test mo muna yung current mood.
0: Right.
1: Diba? Kasi baka mamaya it's not a good time to bring up something really serious. Especially sa'yo kung ikaw nakakaramdam ka na din ng discomfort. Meron ka ng kabigatan sa damdamin eh, Pastor. May mabigat ka ng nararamdaman as a child na or bilang anak na aapektuhan na kung paano mo nakikita yung magulang mo. Sometimes it's just yung courage lang yung kailangan mo to open up about something. Pero yun nga, preparation is very important. Test the water, choose the right time and setting.
0: Yes.
1: Diba? Pili ka nung pinaka-quiet moment siguro. Diba? Yung baka mamaya galing sa matinding stress yung magulang mo, diba?
0: Yes,
1: or pwedeng nagmamadali yung mga magulang mo, wala siyang enough time para pag-usapan yung bagay na yan. So hanap ka nung tamang moment na sa tingin mo meron siyang oras to really listen and open up. And, kung halimbawa nakita mo rin galing sa argumento or pag-aaway ng nag-aaway or merong pinagtalunan yung parents mo, I think that's not a proper time for you to open up these kinds of conversation. And as much as possible siguro, Pastor, no, yung privacy also importante.
0: Yes.
1: Kumbaga, kung ikaw may mga kapatid ka na pwedeng makarinig din, siguro if yung pag-uusapan ninyo mukhang mabigat para sa inyong dalawa ng parents mo, siguro have time privately talking to your parents.
0: Yes.
1: Siguro that's also important, Pastor.
0: Kagaya po na sinabi ni Pastor Andrew, napaka-importante. And yung kagaya po na yung sinishare ko din kanina, build an atmosphere. Yung gumawa ka muna ng way, kasi kung sakali na hindi kayo sanay na magkaroon kayo ng communication, you have to build an atmosphere of communication. So mag-usap muna kayo, unti-unti, kung hindi makukuha ng araw na to sa isang araw, tiisin mo, siguro 1 week, talagang lambingin mo sila yung parents mo para makuha. And then after you build an atmosphere na nakakapag-communicate kayo openly, eh, nasasabi mo na yung mga importanteng mga bagay sa kanila about yourself. Kasi mga magulang din natin, napaka-importante na nalalaman din nila kung anong ginagawa natin bilang mga anak. So, unti-unti, you open up. And then, build momentum. Pag nakuha mo na yung momentum na hinihintay mo, doon na yung pagkakataon na pwede mo nang i-share. In a very specific question lang naman. Hindi mo kailangan gawing technical at maging mahirap. Straight to the point na question na tanungin mo sila.
1: About at the same time, Pastor, when it comes to the conversation, mahalaga din kasi na dahil ikaw yung nag-open up nung isang topic, di ba, nung concern, you have to guide the conversation as well. Yes. So, dapat unang-una, when you say guide the conversation, dapat malinaw yung intention.
0: Yes.
1: Kumbaga, let them know ano yung pinanggagalingan mo. Yes, yes. Diba? San ka ba nanggagaling? Ano ba yung gusto mo talagang malaman?
0: Yes.
1: Diba? Or sabi mo ganito, parang kailangan ko pong sabihin yung nararamdaman ko. I just wanted to open up about what I am feeling kasi medyo nagiging mabigat na pusa sa puso ko, sa isipan ko. Parang ganun, Pastor. And gusto ko lang maintindihan yung sitwasyon po natin at kung paano ako makakatulong at paano ako makakapag-adjust. Diba? Lalo na siguro kung panganay ka, diba?
0: Yes,
1: and siguro mahalaga din yun na you wanted to hear it from them directly. Gusto ko pong marinig sa inyo. I wanted to listen. Baka mamaya kasi, Pastor, yung mga magulang mo wala din talagang napagsasabihan, diba?
0: Yes, right.
1: So, parang pwedeng ano rin kasi yun eh, yung pag-open up ng parents mo rin sa'yo, pwedeng healing din sa kanila yun. Ma-lift din yung burden sa kanila.
0: Right. I would share a testimony nga sa part na yun, Pastor. The first time na nakapag-open up ako sa father ko, parang ano, Pastor, parang life-changing moment eh. Alam mo yun, na kasi parang hindi talaga siya naturally nangyayari, hindi naman lagi nakakapag-usap ng mga malalim. Every time na nagkakaroon kami ng meaningful conversation ng father ko, ng parents ko, parang nagiging life-changing sa akin.
1: Exactly.
0: Ako din, Pastor. At the same time, mayroong healing moment sa part ko. So, magandang i-goal yan, pero kailangan talaga mag-focus ka at maging intentional ka.
1: Yes.
0: Na gusto mo talagang mag-establish ng connection para malaman mo yung mga gusto mong malaman at tanong para sa kanila.
1: Tsaka pag nag-usap kayo, Pastor, you have to be particular. Eh. Yes, hindi pwedeng ligaw-ligaw yung...
0: Yes, hindi kalat-kalat yung tanong mo.
1: Or parang andami ng... pwede kasing, Pastor, meron kayong isang bagay na pinag-uusapan lang, pero marami nang nauungkat.
0: Right, baka mamaya mauwi sa pagtatalo.
1: Oh, yun. Exactly, yes, Pastor. So, mauwi sa pagtatalo kasi hindi natin maiiwasan na pwedeng yung parents mo would get defensive or they will not be comfortable. Yes,
0: right.
1: Diba? So, kailangan mag-expect ka din.
0: Pakiramdaman mo talaga.
1: Oo, tsaka mag-expect ka rin, Pastor, nung reaksyon na pwede mong ma-receive from your parents kasi this kinds of conversation is not also comfortable for them. Lalo na kung first time yung gagawin.
0: Right.
1: At saka iwasan natin ng yung mga, kasi minsan sa conversation pass between children and parents, yung ganito, hindi naman kasi kayo nakikinig sa akin eh.
0: Yes.
1: Hindi nyo ako pinakikinggan. So parang kahit anong sabihin ko, hindi nyo ako pinakikinggan, parang hindi nyo ako naririnig. So stop using those kinds of words, yung ganung mga sentence baga. And pwede mong ipaliwanag in a better manner. Sabihin mo na minsan po na-overwhelm ako when I try to share my opinion or kung meron po akong gustong i-brought up kasi feeling ko nadidismiss po yung pinupunto ko. Parang you can say it in a more sabihin na natin, Pastor, mas respectful.
0: Right. Napaka-importante.
1: Na paraan. At hindi sa nagmumukhang personal attack. Diba dun sa mga taong kausap natin. You have to, at the same time, yung binabanggit natin kanina, Pastor, you have to stay on track. Stick to a specific concern.
0: Yes.
1: Diba? And kung paano yung nararamdaman mo, how it made you feel when you try to converse with them. Parang sabihin mo lang kung bakit ka nahihirapan emotionally and why you wanted those kinds of conversation. Yes. Diba? Na meron kang gustong maunawaan. Kasi hindi rin talaga healthy na ikikim-kim mo yan. Kasi yes, eventually, kapag yan, yung mga maliliit na negative emotions, pag hindi natin siya naproseso ng tama,
0: yes,
1: nagiging natatanim siya sa atin. Pwedeng nagkakaroon tayo ng anger, nagkakaroon tayo ng pain. Ika nga, meron tayong tinatawag na mother and father na yes, mga pains eh, Pastor. Okay.
0: Totoo, diba?
1: Mga wounds, ika nga, yes, mother and father wounds growing up, na ito yung mga examples nun, Pastor.
0: Yes.
1: Kasi kinikim-kim natin yung mga bagay na feeling natin eh dapat nauunawaan natin coming from our parents.
0: Yes, saka, Pastor, pwedeng ganito eh. Baka katulad mo, hindi rin sila pinrepair ng magulang nila doon sa mga bagay na dapat pala ay kinikater nila para sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi lahat ng parents ay well-rounded about yes, sa mga bagay-bagay. Kung tayo, kung sa'yo, they failed to educate you about how you are going to handle the finances and how they are going to provide for you, maybe, ito ah, maybe lang to, kaagapay, maaari sila din dumaan sa ganun. Kaya ikaw din, kaagapay, na in the future, Pastor, no, magiging magulang ka rin, ituro mo to sa magiging
1: yes,
0: offspring mo.
1: Mm-hmm.
0: Talagang maging intentional ka sa pagtuturo. Pastor, ako naman, may pa-intentional ka sa pagtuturo. Pastor, ako naman, may pa-

0: in the discipline and instruction of the Lord. The Greek word root po ng bring them up ay implies tender loving care. So, napaka-importante na i-bring up po natin yung ating mga anak. Ito pa, Pastor, may paalala din ang Panginoon sa 1 Timothy 5:8. Failing to provide is a denial of our faith bilang mga magulang. So, but if anyone does not provide for his relatives and especially for a member of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Physical, emotional, and spiritual neglect is flatly condemned. So, bilang mga magulang, napaka-importante, alam din natin yung principle na sinasabi ng Panginoon tungkol sa pagiging magulang din naman natin. We are commanded to provide for our family, lalo na sa mga fathers, no? Napaka-importante na in-nurture din natin sila. So, kung yung mga anak na rin yung umaabot na sa punto na nagpapaalala na, uy, in-nurture mo naman ako, you have to ask yourself. Diba? Kung ako pa ba ay sumusunod sa Lord or hindi na.
1: Amen, Pastor. And magandang paalala din to sa mga young people, no? Na ngayon natin makikita na hindi madali ang pagiging magulang as well. Diba? Yes. Dadating yung time na tayo magiging parents. At the same time, huwag tayong magmamadali. Diba? Don't make rush decisions. Especially pagdating sa usapin ng pagpapamilya, pagkakaroon ng anak, 'di ba? Kaya nga dito lagi nating pinopromote talaga na mahalaga na dumaan tayo sa tamang process, na don't rush into relationships na sa tingin natin hindi kalooban ng Panginoon, or don't make any decisions na magsasuffer yung possible na magiging anak natin. So maging responsable tayo, let's all learn from our own personal experience, 'di ba? So ayaw naman natin dumating yung panahon na yung mga magiging anak din natin magsuffer more than of what we are suffering today. So, maging wisdom to sa atin and reminder sa mga young people. But, of course, para dun sa kaagapay natin, isa lang yung masasabi ko, Pastor, to wrap up no, itong usapin na to, mahalaga na mag-build tayo ng communication talaga at home. Pero kagaya ng napag-usapan natin, ay humanap ka ng tamang pagkakataon, di ba? And yes. Of course, be prepared kasi nga, pwedeng maging defensive or ma-misunderstood yung intention mo. But if it happens, kung mangyari man to, huwag kang makipag-argue, take a pause, take a breather. Sabihin mo kung hindi ito yung tamang time, ibang oras nyo na lang pag-usapan sa panahon na mas magkakaunawaan kayo ng magulang mo. At kung hindi man talaga makapag-respond na maayos yung parents natin at maging dismissive yung parents natin, or feeling mo unsafe to really talk to them, consider to talk to another person. Kung meron kang trusted na family member, or sa school ninyo meron silang counselor na pwede mo makausap, or kung meron professional, or meron kang pastor, or meron kang accountability that you can open up yourself also, magiging magandang alternative ito. Pero dapat na maproseso natin kung ano man yung mga bagay na nararamdaman din natin. Hindi natin pwedeng ikim-kim na lang ito kasi baka mag-ugat at lumago ito at magbunga pa ng mga hindi magagandang damdamin, or maging dahilan to para hindi maging maayos yung relationship natin sa ating mga magulang. So bagamat ang mga magulang natin, kagaya ng binanggit ni Pastor John, is responsible talaga dapat sa pagpo-provide sa atin, pero there are times that we also have to look at the bigger picture. Diba? Yes, kung kailangan right. din natin na matuto, kung kailangan din natin mag-adjust, kung kailangan din natin maging suporta sa ating mga magulang, gawin din natin. Hindi natin dapat papairalin yung ating mga damdamin lamang, at kung meron mang meron tayong nararamdaman na hindi magaganda, better to open up to our parents. Kasi dapat safe space natin ang ating mga tahanan. Hindi natin kalaban yung ating mga magulang. Yes. Sila yung mga actually magiging kakampi natin hanggang dulo. Huwag tayong matakot. Diba? Masanay tayo sa culture at home na talagang ang pamilya natin ay mga tao na matatakbuhan natin in times of need. Yan. Pastor, dito tayo mag-end at nandito na po tayo sa dulong ng ating usapin. Sana meron po tayo mga natutunan na pulot sa ating mga napag-usapan. At bago tayo mag-end, gusto ko pong batiin lang yung ilang po sa mga kaagapay natin na nakikinig kasama natin ngayon. Maraming salamat po kay Tita Rosalinda Gomez Buico, watching from UAE. God bless po. At nandyan po si Belle de Borja, sa China naman to, si Sister Belle. At nandyan din si Sir Tristan Wyatt Gulay. Good evening po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa aking mother din, si Mama Aida Franco, nakikinig din. Happy listening sa iyo. And Pastor, bago tayo mag-end, baka meron kang gustong sabihin sa kaagapay natin bago tayo manalangin.
0: Sa akin naman, mga kaagapay, napaka-important.

0: importante na maalala natin na we have to build a culture. Kung nahihirapan ka na sabihin sa mga magulang mo whatever na pinagdadaanan mo with regards to how they care for you, build a culture. Umpisahan mo, mag-effort ka talaga na dahan-dahanin, na lapitan sila at mag-establish ng communication sa kanila. Then build an atmosphere na dapat din kaya ka din kausapin ng mga magulang mo, maging open ka din sa kanila para kapag ikaw yung nagtatanong or meron kang gustong malaman, ay madali kayong makakapag-usap. And then, yung momentum, kapag nandun na yung ganong klaseng culture, wag mo na, alagaan mo na, ingatan mo na para sa susunod, laging napag-uusapan yung mga importanteng bagay na dapat pag-usapan sa loob ng pamilya. Kasi sa ganong paraan, magkakaroon ng balanse at ng kaayusan sa takbo ng family ninyo. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Salamat, Lord, sa napakagandang topic na aming pong napag-usapan sa gabing ito. Panginoon, dalangin ko nga po ang mga kabataan sa mga oras na ito na dumadaan po sa parehong pagsubok katulad ng pinagdadaanan ng aming kaagapay. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at higit sa lahat, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng karunungan how would they handle, Panginoon, yung ganitong klaseng pagsubok na pwede nilang maranasan. And Lord, dalangin ko po na ikaw po ang aayos sa relationship ng mga magulang at ng kanilang mga anak upang maging mas lalong magkaroon ng unity, Panginoon, ang kanilang family. Lord, salamat po na kayo po ang Diyos na nagme-maintain ng kaayusan sa loob ng pamilya, mga pamilya, Panginoon, dito po sa aming bansa. Lord, salamat po sa inyo pong pagsama sa amin at sa gabing ito, sa programang ito. Salamat, Lord, na umabot po ito sa bawat isang Pilipino na nakikinig po sa buong mundo. Lord, salamat po sa inyo pong grasya, sa inyo pong pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. And amen. Maraming maraming salamat, Pastor John, sa inyo pong panalangin. At maraming salamat po sa lahat po ng ating kaagapay na sumama sa amin na hanggang dulo ay tayo po ay nakapagkwentuhan at nakapagkumustahan at inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. God bless you. Good night.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sa Himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng Sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
6: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
7: Isang maganda at puno ng pag-asang araw sa iyo, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Tara, sabay tayong matuto mula sa simpleng karanasang pambuhay at ano yung reflection ng salita ng Diyos dito. Mahilig ka pang mag-swimming? Baka yung ilan pa nga sa inyo napapatango at nasasali pa sa competition. Pag-usapan natin yung prinsipyong mapupulot mula rito. Sa larangang ito, ang bawat swimmer merong sari-sariling lane, di ba? At isa sa pinakamahalagang patakaran ng competition, huwag kang lalampas sa sarili mong lane. O huwag kang gagawa ng paraan para ma-delay ang kalaban, dahil kung gagawin mo ito, maaaring ma-disqualify ka. Hindi lang ito para sa iyong sariling kaligtasan, at para rin ito sa pagrespeto sa sariling laban. Focus on your lane, mind your own business. Yan ang principle ng swimming. Ganito rin sa buhay. Kapag patuloy tayong nakatingin sa lane ng iba, sa kanilang tagumpay, sa kanilang bilis o style, nalilihis tayo sa sariling direksyon. At madalas ito ang pitfall ng mga magulang na gustong maging pinakamahusay ang kanilang mga anak. Syempre, we always want the best for our children. Pero minsan, sa kagustuhan nga na makitang umangat ang mga anak, may mga sumisilip sa progress ng iba to compare gaano ba kagaling ang kanyang anak o gaano nakahuli. Mas mabilis bang magbasa, mas mataas ang grade, mas mahusay sa sports, mas mahusay tumugtog ng gitara, ng piano, mas maganda ang boses, kinukumpara sa sariling anak. Alam niyo po, kapag hindi nabantayan yung ganitong ugali, tumitindi ang built-in competition. Sa kada grade na nakukuha ng bata, tinatanong ng magulang ang kalaban, eh si ano ilan o yung top 1 nyo ilan. Hindi healthy, di po ba? Sa ganitong pagtingin, ay nakakasugat ito ng tiwala ng bata sa sarili. Maraming mga adult na pag binalikan nila yung kanilang nakaraan, they were compared. At ang bawat bata, bawat tao, may sariling pacing, may sariling talent, may sariling landas. Silipin natin sa Matthew 20. Mababasa natin doon yung kwento ni Salome. Siya yung nanay ni na Santiago at Juan. Sila yung disciple ni Jesus na magkapatid. At merong simpleng hiling si Salome. Sabi sa verse 20, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, yan si Salome, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kailangan. May request si Salome, napaluhod pa sa harapan ni Jesus. Sa verse 21, anong gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sure na sure ang posisyon ng dalawa. Very futuristic. Si Mother Salome, gusto niya secure ang posisyon ng mga anak. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Sabi ni Jesus sa verse 22, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Opo, tugon nila. Verse 23, at sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyong hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya. Kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa? Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking ama. Si Salome ay larawan ng isang magulang na may mabuting hangarin. Parang ikaw, parang ako. Kaya lang, hindi nauunawaan ang tunay na prinsipyo ng kaharian. Para bang may padrino system, ano? Jesus, baka naman. Yung mga anak ko, pwedeng sa kaliwa, sa kanan. But Jesus explained that this is not about rank, kundi service. Maraming magulang pa rin sa atin yung talagang nahuhulog sa bitag ng paghahambing. At gaya ng mga ilang karanasan ng mga bata na lumaki sa comparison, imbes na magdulot ng inspirasyon, nagiging cause ito ng pressure, insecurity, at confusion. Tulad ng swimming competition, ang bawat isa sa atin may sariling lane. Kapag ang tao na patuloy na tumitingin sa lane ng iba, nawawala ang focus sa tunay na pangangailangan ng anak. And this is what Jesus did to Salome and to all his disciples. To focus on service, to focus on the kingdom of God. Kasi ang pagmamahal, hindi nasusukat sa tagumpay. At yung tagumpay, hindi rin nasusukat sa ranggo o sa layo o sa taas ng mga naabot na pangarap, kundi sa pag-unawa, sa pagtanggap at suporta. ang pinakamagandang regalo ng isang magulang, ang pinakamagandang regalo na mabibigay mo sa iyong sarili ay yung kakayahan na magtiwala sa mga tao, sa anak, sa iyo, sa sarili mo. Kahit mabagal ang progress, basta tuloy-tuloy ang pag-unlad. You are an individual who tries to compare your accomplishment to others. Hindi po maganda. A reminder to all of us. Going back to Acts 9 o sa Gawa 9, kung saan na-feature si Salome at ang kanyang magandang interes na magkaposisyon ang kanyang mga anak, syempre, ano ang mararamdaman ng mga disciple? Verse 24, nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay tinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Verse 26, napakaganda na message ni Jesus. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Mabuti na lang, no? May Diyos na tumatanggap sa atin. Regardless of our strength, of our weaknesses, mga naging kasalanan natin sa buhay, mga naging kamalian, tinatanggap tayo ng Diyos hindi dahil pinakamagaling, pinakamabilis, pinakamatalino, pinakahumble, kundi dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Kung ang pamantayan ng Diyos ay i-compare tayo sa iba, ay nako, wala na po sa ating papasa. Pero ang biyaya ng Diyos ay sapat at ang kanyang pagtanggap ay buo. Kahit tayo mabagal, kahit tayo mahina, kahit nagkakamali, kahit mahirap umintindi pa ulit-ulit. 2 Corinthians 12:9, "But he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.'" So, instead of comparing ourselves to others, ang invitasyon ng Diyos ay lumago tayo sa sariling pacing natin. Hindi rin nakakatulong kasi yung pagtingin mo sa social media pages ng iba, dahil alam naman natin na laging best foot forward kapag nagpo-post, no? Kumbaga, lalo na kung fina-flaunt mo yung mga accomplishments mo sa buhay, eh maraming naiinggit. Kahit nga yung kinain mo, di ba? Na pagkadami-dami habang yung nakatingin ay walang pera pambili ng simpleng pagkain. Kaya nga, mahalaga na nakatingin tayo sa sarili nating buhay. Tulad ng isang coach na hindi sumisigaw para ipahiya yung tinuturoan, kundi nagtuturo para itama. Nililid yung tao sa tamang gear. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Kaya sa tuwing mararamdaman mo yung panghihina, parang feeling mo late ka na, feeling mo natabunan ka na ng mga kasabayan mo, paalala sa atin ng Diyos, hindi siya tumitingin sa ranggo. Saan tumitingin ang Diyos? Sa ating puso. Ang totoong tagumpay, hindi nasusukat sa kung sino yung una, sino yung mga leading, sino yung best, kundi sa kung paano malalampasan ng dati mong version ang iyong sarili. You always look at your pace. Manatili sa sariling lane. Magtiwala sa sariling pacing. Kasi doon kumikilos ang Panginoon. And each of us merong unique na pagkilos na calling ang Diyos. Dahil sa buhay, gaya ng swimming competition, ang disqualification ay hindi laging literal. Minsan nadi-disqualify natin ang ating mga sarili kapag nawala yung joy. Dahil patuloy na naghahambing siya na nakabili ng 5 sasakyan, 5 sports car, habang ikaw hirap na hirap kang bayaran yung second hand na hulugan na kinuha mo. Ano ang nais ng Diyos sa atin? Ano ang hamon niya sa atin? Magtiwala sa Kanya. Tumingin sa Kanya. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Minsan, merong pagliko, minsan na tatapilok, nadudulas, nalulugmok, pero muling babangon sa tulong ng Panginoon.

0: aming Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa inyong paalala na kayo po ay mabuti at nananatiling mabuti sa lahat ng panahon. Salamat po kasi tanggap niyo po kami kung sino po kami. Salamat po sa buhay na pinagkaloob po ninyo sa amin at sa paalaala na concern kayo sa sarili naming lane, sa sarili naming pacing. You are our God, you are our Lord, and our Maker. Dalangin ko po siya na payapain niyo po ang kanyang kalooban, puno-puno ng uncertainty sa kanyang puso, that you will enable him, her, to trust in you more, especially in the circumstance na hindi hawak. Salamat, aming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo, ikaw na individual, mahal ka ng Diyos sa sariling character, nakita ka na ng Panginoon ang iyong kahinaan, ang iyong kalakasan. Di mo kailangan gayahin ang iba para mahalin ka ng Diyos. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat po sa inyong pakikinig at pagpalain kayo ng Panginoon.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Jesucristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Happy Miyerkules po, mga kaagapay. Kamusta na po kayo? Dalangin po namin na patuloy po na kalakasan at magandang kalusugan ng lahat. Malayo po nawa ang bawat isa sa mga sakit at karamdaman. At panalangin din po namin ang pag-iingat po para sa mga nasa biyahe ngayon. Ano man po ang inyong kalagayan, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po kami upang samahan kayo. Salamat kaagapay sa pag-tune in na naman at pagsama sa aming programang Hardin ng Panalangin, kung saan po ay pare-pareho po tayong nagkakaroon po ng pagkakataong mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin.

ng panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo sa panalangin at paglapit sa Diyos. Kaya kung maaari, ang bitawan mo muna ang bigat na iyong daladala at samahan na pong manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord, at salamat sa buhay na kaloob niyo sa aming lahat at sa araw na ito, Panginoon. Ang nais po naming unahin ay ang paglapit sa inyo, pagtitiwala sa inyo, pagpapaubaya sa inyo ng lahat ng aming lakad ngayong araw, gagawin. Samahan niyo po kami at bigyan ng kalakasan ng talino sa lahat ng lakad at gampanin, nawa o Diyos, ang inyong kalooban ang aming magawa, matupad upang kayo po ay maluwalhati. Nalangin po namin, Panginoon, na ingatan niyo ang lahat ng mga kaagapay namin sa punang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat o Diyos, ito ay aming samot na langin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dito, nandito sa Pilipinas. At syempre po, hello rin sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. At pinipili pa rin tayong samahan sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin sa 702 DZAS app. Dalangin po namin, no, mga kaagapay, ang patuloy na pag-iingat ng Panginoon at higit sa lahat yung inyo pong paglago sa buhay espiritual. Tayo po ngayon ay darako na sa ating devotion mula po sa salita ng Diyos sa Job 42 verse 10. Ngunit babasahin ko po ang passage, ang konteksto, Job chapter 42 verses 7 to 10. Ano po? Nasusulat po dito sa English Standard Version. After the Lord had spoken these words to Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, "My anger burns against you and against your two friends, for you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. Now therefore take seven bulls and seven rams and go to my servant Job and offer up a burnt offering for yourselves. And my servant Job shall pray for you, for I will accept his prayer not to deal with you according to your folly. For you have not spoken of me what is right, as my servant Job has." So Eliphaz the Temanite and Bildad the Shuhite and Zophar the Naamathite went and did what the Lord has told them. And the Lord accepted Job's prayer. Verse 10, "And the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friends. And the Lord gave Job twice as much as he had before." Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Si Job po sa lumang tipan, sa atin, I hope tayo familiar, siya po ay isang makadiyos na tao at talagang minamahal, pinagpapala ng Diyos. Nagkaroon po siya ng krisis. At tayo po ay pinalad na binabasa na po natin ang buhay niya, ang kasaysayan niya. Ang krisis po niya una sa lahat ay nangyari sa kanyang pamilya. Namatayan siya ng mga anak, hindi isa o dalawa. Actually po, lahat, sampo. Napakasakit nito, napakalungkot. Si Job po ay pinagpala, mayaman po siya.
Marami po siyang ari-arian at negosyo. Nagkaroon din siya dyan ng krisis. Sunod-sunod po. Nanakawan, ni-raid, pinagpapapatay yung mga hayop na alaga. So, hindi lamang sa pamilya, kundi sa negosyo. Si Job po ay masasabi natin na bangkarote. Ano po? Nawala ang yaman niya, naging mahirap siya. Di lamang po yun. Ang pangatlong krisis po niya ay sa kanyang kalusugan. No? He had, boils all over his body. So makita mo, he was really suffering mentally, emotionally, physically sa multiple, simultaneous na krisis. Mahirap na yun, may isa kang problema. Mabigat na yon, pero sa kanya marami at sabay-sabay pa. Ngayon po, ang kadahilanan po nito, alam po niyo mga kaagapay, on general sources, bakit pa tayo nagkakaroon ng mga problema or affliction, no? Concerning our God who gave us life, who is in control of everything, mapapansin po niyo sa dalawang dahilan. Una, nakaranas tayo ng hirap, maaari dahil ito'y pagsubok lamang. It's just a plain trial. God, knowing God has allowed na mangyari kay Job and sa ating na pamilya sa storya, pinahintulutan ng Panginoon yung Diablo na galawin si Job. Eh, mabuti siyang Diyos, ang Panginoon, at nandun siya para patunayan ang katapatan ni Job at para siya ay patatagin pa, palakasin sa kanyang relasyon sa Diyos. Siyempre, yung kalaban gusto sirain. So, ito'y trial. But the other reason kung bakit po tayo nagkakaroon ng problema, maari ay dahil ang Diyos ay bilang isang matuwid ng Diyos ayon sa prinsipyo, what a man soweth, he reapeth. No, kung ikay nagtanim ng mali, ng kasamaan, ay may balik yun, no? May palo yun. So, afflictions can come as a trial or as a punishment for the wrong doings that we have done. Alam po ang nangyari dito, mga kaagapay, nung dumating na sa buhay ni Job yung problemang napakarami at napakalaki, dumating yung mga kaibigan niya, yung tatlong kaibigan, at talagang they spent time. Sila po ay nagkaroon po ng diskusyonan and they were out to counsel itong si Job. Pero ang kanilang payo ay galing dun sa pananaw at paniniwala. Ah, kaya naghihirap si Job dahil may nagawa siyang mali. Siya'y nagkasala. Yun ang pinipilit nila. Kaya sabi ay pinaparusahan ka ng Diyos. Pero alam po ninyo sa nangyaring ito, ay hindi ho nagustuhan ng Panginoon. Kung tutuusin, nagalit ang Panginoon sa tatlong supposedly kaibigan ni Job dahil una na misrepresent siya, no? Na parang napaka mali ang Diyos, no? Napaka unjust kung sabihin man natin na sa pilit kasi ni Job, wala naman ako sa tingin ko talagang pagkukulang sa Panginoon. Pero pinipilit at pinipilit ng mga kaibigan niya. At doon, dahil sa maling payo, talaga ang Diyos ay kikilos para sila ibigyan ng parusa. Ngunit, ganun pa man, maaway ng Diyos, sinabi niya, sige, mag-alay kayo, si Job ay mananalangin para sa inyo, para makaranas kayo ng awa galing sa akin. Ganun man po ang ginawa ni Job. At sa dulo nito, this is the last chapter, makita natin sa biyaya ng Diyos, sa patuloy na pagtitiwala at pagtatapat ni Job sa Diyos, siya po ay muling pinagpalang, nag-umapaw pa. Alam po ninyo mga kaagapay, kung titingnan po natin, no, ang maaaring magiging mga leksyon na mapupulot natin dito, una sa lahat, ang ating Diyos, ang kalooban niya, ang gusto niya, ang support at pagpapala niya ay nasa katotohanan. Ayaw ng Panginoon na una ma-misrepresent siya, masira ang pangalan niya, at ayaw din ng Panginoon na kumalat, lumaganap ang kasinungalingan. Ito po ay
talagang binibigyan ng karampatang parusa. Kaya mga kaagapay, sa mga panahon ito, sa ating buhay, sa ating bahay, sa ating tahanan, maging sa ating bansa, ano po, lalo na sa nangyayaring impeachment trial ng ating Vice Presidente Intay Sara Duterte Carpio. Alam po ninyo, ang masasabi ko, ayon sa salita ng Diyos, ang pinakamahalaga sa lahat ay lumabas, malaman natin ang katotohanan. Ano po? Yun ang gusto ng Diyos. At lahat po dapat tayo naroon sa prosesong ito, sa buong sambayanan. Huwag kayong magmamadali. At ang paglilitis na ito, mga agapay, ay trabaho po ng Senado ayon sa ating konstitusyon. Sila po ay ating suportahan, pahintulutan, at naway ang katotohanan ang siyang lumabas. Kasi ayon na ayon, Panginoon, na tayo, lalo sa panahong ito sa social media, ang hilig nating mag-jump into conclusions. Okay, maraming komento, siyempre, maraming mga debate. Sige lang. Go for the finish line, let the trial proceed and be finished. No? Palabasin nawa ang katotohanan. Alam po niyo kung bakit? Kasi kung talagang pagdidiinan mong posisyon mo, may konklusyon ka niya, ay nako, mahirap. Kasi maaring katulad ng mga tatlong kaibigan ni Job, sa pagdidiin nila, tatlo pa sila, eh mali naman pala. Ayaw ng Panginoon dahil lumalabas ang tinatayuan ay mali at kasinungalingan. Walang pagpapala doon. You know, God will always support the truth and He punishes deception and lies. At napakaganda po ang pinagawa pa rito ng Diyos. Hindi lamang nakikita natin that God is pro-truth, He blesses the truth and punishes actually lies. Sabi niya, ipapanalangin kayo ni Job. Dito natin makikita, mga kaagapay. Lahat tayo, ng mga nakikinig po sa buong bansa, para po sa ating bansa, we need to pray. Ang Diyos ay matuwid, ngunit ang Diyos ay maawain din. Kaya niyang ayusin, patawarin, at palaguhin muli at paunlarin ang ating buhay, buhay pamilya, ating bansa, through prayer. When Job prayed, yon pinatawad niya mga kaibigan na pumalpak, ano po, at doon ay patuloy pa rin pinagpala ng Diyos si Job. Let's go for the truth. Let's continue to pray for this nation. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita sa buhay ni Job at sa kanyang mga kaibigan. Nakita namin ang mahalaga sa inyo. Ang pinagpapala nyo ay ang katotohanan. Ayaw nyo ng maling pananaw, ng kasinungalingan at panloloko. We are praying, Lord, para din sa bansa namin. Na Panginoon, sa bawat tahanan, sa mga relasyon, sa mga samahan, lalo sa bansa namin, Panginoon, kaawaan nyo po kami. Nawa, O Diyos, paunlarin nyo pa rin ang aming bayan sa gitna ng mga kaguluhan at mga problema. Salamat sa ngalan ni Jesus. Ito'y aming samot na langin. Amen at amen.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Mga kaagapay, tayo po ay manalangin para sa ating mga mahal na anak, kabataan na ating bansa. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat. Sa gitna, Panginoon, ng mga panahong ito, napakaraming mga bata, mga anak namin, kabataan ng bansang Pilipinas. O Diyos, ilayo niyo po sila sa confusion, Panginoon, sa deception. Dalangin po namin, Panginoon, bigyan niyo sila ng biyayang maging matatag at matutuhong mag-obserba, makinig, alamin ano po ang tunay na kalalagayan sa buhay. Nawa, O Diyos, ang hanapin nila at alamin nila ay ang katotohanan sa kanilang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na sila'y bigyan niyo ng matalas na pag-iisip, matapang na kalooban, matatag, pinapanindigan ang tama. And so we are praying na ang aming kabataan, O Diyos, palakihin niyo, O Diyos, sa panalangin ng inyong mga anak, ng kanilang mga magulang, palakihin niyo po sa pagtanggap ng katuruan mula sa inyong banal na kasulatan. At higit sa lahat, ang kaalamang ito, O Diyos, ay hindi lamang mananatili sa puso at isipan, kundi ito ang kanilang magiging pamantayan ng kanilang pananaw, posisyon, pagpapasya sa buhay. Lord, raise godly youth, O Lord God, men and women who will stand for the truth, fight for the truth, para, O Diyos, ang pagpapalay tunay na bumuhos at mapa sa kanilang buhay. Sa ngalan ni Jesus, amen at amen. Tayo naman po ay darako na sa pagdulog sa Diyos sa mga hiling na panalangin na ating mga kaagapay. Samahan niyo po ako, mga kaagapay. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming maraming salamat sa Ministry of Intercession, ang Harti ng Panalangin. Aming pong inilalapit ang mga kahilingan na sumusunod, O Diyos. Kahilingan po ni Pilar Tabago, magandang kalusugan, maging maayos po ang kanyang blood sugar, kagalingan po mula sa arthritis at poor vision. Panginoon, safe delivery naman po sa unang anak ni Jana. Yun din po kay Tina Cristobal. Dalangin ko po ang kagalingan para sa kanyang osteoarthritis. Siyempre po, kahilingan niya ang kanyang pamilya ay makakilala kay Kristo Jesus. Dalangin ko po rin para kay Fede Vera, ang kagalingan po para sa kanyang anak na may high blood at inuubo. Dalangin din po namin yung para kay Luningning Taladtad, ang kanya rin kalusugan. Maging kay Carmen Miranda, O Diyos, para po kay Margarito, meron po siyang infection sa dugo, we pray for healing. Dalangin din po namin ang kahilingan po ni Virgie Calves sa kanyang kalusugan, maging sa radiation therapy na maging normal nawa ang kanyang kondisyon. Dalangin din po namin ang maayos din pong panganganak ng apo po ni Elvira Mundala. Panginoon, inilalapit din po namin ang kapatid na babae ni Max Manaig, dahil sa kaya siya po'y hirap sa hypertension at mataas din po ang blood sugar. Dalangin din po namin, O Diyos, ang kahilingan ni Virginia Oropilia mula sa kanyang karamdaman, at nawa, O Diyos, makalabas na rin po siya sa ospital. Lord, kagalingan sa asawa ni Arlene na na-stroke, O Diyos. Lord, wala pong imposible sa inyo, maging sa lung cancer ni Rosani Digno, kagalingan din po. Maging kay Evangeline Cipriaso, O Diyos, para sa kanyang apo, we pray na gumiling na po siya at mawala na po yung kanyang mga seizures. Complete healing din po para kay Jerry Basilio. Patuloy po namin nilalapit ang mga kapatid na Mayet Chido Pale, lubos na kagalingan as she undergoes radiation. Ang mahal na ina na kapatid na Melcy Jimenez, si Mama Lilia Dimaano, maging ang manggagawa po ninyo, kaopera kay Ma'am JV David sa FBA, maging ang Ma'am Cecil Consuni, lubos na kagalingan. We pray for healing upon na Mark Aban and Kuya Pabs Aban, O Diyos, kayo pong dakilang manggagamot, even Lord God, kay Tita Babes Francia, patuloy siyang ingatan, maging kay Pastor Robert Aguilar na sa po'y magkakaroon ng operasyon for cataract removal sa darating na Sabado. O Diyos, nilalapit naman po namin ngayon ang mga request for job opportunities, O Diyos, and board exams. Dalangin po namin ang kahilingan ni Cookie, ang best job opportunities, maging best employer at best people to work with, kay Ever Tamayo, O Diyos, work opportunities para din po sa kanyang mister. Dalangin po namin ang open doors for job opportunities din para kay Arnie Jay at Hennessy Shekina, pabor po ng Panginoon sa paghahanap po ng trabaho. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Kim, wisdom at maging sa nalalapit na board exam, O Diyos.

Inilapit din po namin ang kahilingan ni Arlene. We pray na i-bless nyo rin po ito, Panginoon. Tugunan nyo rin po, Panginoon. Maging kay Lani, kalusugan para sa kanila, kaligtasan, kapatawaran, lalo na sa kanilang relasyon na magkakapatid, magkaroon po sila ng reconciliation. Dalangin rin po namin ang kahilingan ni Juliet Ginahan. Protection po at magandang samahan. Patuloy ko muna lalapit ang mga gawain at kapatiran sa Fairview Fundamental Baptist Church. Gawain po ninyo pagpapalanawa sa Fairview Baptist Academy, sa staff, maging sa mga estudyante at pamilya. Sa inyo pong gawain at mga kapatiran sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, sa Hope Bible Christian Fellowship nila Pastor Ellie and Pastor EJ, maging Panginoon sa kanila Kuya Paps at Ifeb sa gawain po sa Agutaya Bible Church. Maraming maraming salamat o Diyos sa inyong tugon at alam namin nakikinig kayo dahil ito'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at Amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page po. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po, sa biyaya ng Panginoon, ang ating hardinero ay ang ating mahal na Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahin papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po si Absidy Ferrer Tabua.

Ngayong araw, gusto kong magsimula sa isang simpleng tanong. May tao bang nahihirapan kang ipanalangin? Hindi yung madaling mahalin na or yung taong mabait sa'yo, kundi yung taong nakasakit sa'yo. Or yung taong hindi ka naintindihan. Or yung taong minsan kang nasaktan emotionally. At yung taong hanggang ngayon kapag naririnig mo ang pangalan niya, may kirot pa rin. Kung meron ka agapay, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumaraan sa ganito. At ang totoo, mas madali silang iwasan kaysa ipanalangin. Mas madali silang sisihin kaysa pagpalain. At mas madali silang pag-usapan kaysa iluhod sa Diyos. Pero ang kwento ni Job ay nagtuturo sa atin ng isang katotohanan na minsan ang kapayapaang hinihiling natin para sa sarili natin ay nagsisimula kapag ipinag-pray natin ang iba. Kilala si Job bilang isang matuwid na tao, pero sa loob lamang ng maikling panahon, nawala ang halos lahat sa kanya. Nawala ang kanyang kayamanan, nawala ang kanyang mga anak, kanyang kalusugan, at sa gitna ng kanyang matinding pagdurusa, dumating ang tatlo niyang kaibigan. Sa umpisa, maganda yung ginawa nila. Tahimik silang nakiramay, pero habang tumatagal ang usapan, nagsimula silang husgahan si Job. Paulit-ulit nilang ipinipilit na baka may lihim siyang kasalanan, na parang sinasabi nila na hindi mangyayari sa iyo ang lahat ng ito kung wala kang ginawang mali. Sa halip na pagaanin ang dinadala ni Job, lalo pa nila siyang sinaktan. Hindi lang siya nasugatan ng kanyang sitwasyon, kundi nasugatan din siya ng mga salitang binitawan ng mga taong malapit sa kanya. Hindi ba't minsan ganoon din ang buhay, kaagapay? May mga sugat na hindi galing sa mga kaaway, kundi sa mga taong inaasahan nating makakaunawa sa atin. So pagkatapos ng mahabang pag-uusap, kinausap ng Diyos ang mga kaibigan ni Job at sinabi niya na mali ang marami sa kanilang sinasabi tungkol sa kanya. Pagkatapos nito, may pinagawa ang Diyos kay Job. Hindi niya agad binalik yung kayamanan or inalis yung sakit o kaya naman binago yung sitwasyon. Ang una niyang ipinagawa kay Job ay ipanalangin ang kanyang mga kaibigan. Isipin mo yun. Kung ikaw si Job, madali kaya yun? Kasi kung tutuusin, pwede niyang sabihin, Lord, sila ang nakasakit sa akin. Bakit ako mananalangin para sa kanila? Pero alam mo ba, sumunod si Job. At doon natin mababasa ang napakagandang talata sa Job 42 verse 10. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang tatlong kaibigan. Napakagandang larawan nito na habang ipinapanalangin ni Job ang iba, may ginagawa rin pala ang Diyos sa puso ni Job. Kaagapay, madalas iniisip natin na ang panalangin ay para mabago ang sitwasyon. At totoo naman yun. Pero minsan, ang unang binabago ng Diyos ay hindi ang sitwasyon, kundi ang puso natin. Kapag ipinapanalangin mo ang taong nakasakit sa'yo, hindi ibig sabihin na okay lang yung ginawa niya. Hindi rin ibig sabihin na kinakalimutan mo na yung nangyari. Ang ibig sabihin lang nito ay hindi mo na gustong manatiling bihag ng galit. Pinipili mong ipaubaya sa Diyos ang bigat na matagal mo nang dinadala. At habang ginagawa mo ito, unti-unti kang pinapalaya ng Diyos. Kasi sa totoo lang, kapag kinikimkim natin yung galit, tayo rin yung nahihirapan. Hindi tayo makatulog or hindi tayo mapalagay at paulit-ulit natin binabalikan yung nangyari. Pero kapag inilapit natin sa Diyos, yung taong iyon sa panalangin, may nangyayaring healing. Kaya kaagapay, baka may nakikinig ngayon na matagal nang hindi nag-uusap na magkapatid. O kaya may mag-asawa ngayon na ilang araw nang malamig ang kanilang relasyon. Or may magulang at anak na hindi halos nagkikibuan ngayon. Or may magkamag-anak na matagal nang may tampuhan. Kung ikaw yun, gusto kong sabihin ito.
Baka hindi mo pa kayang kausapin sila ngayon, pero kaya mo silang ipanalangin. At minsan, iyon ang unang hakbang ng Diyos sa restoration. Hindi mo kayang baguhin yung puso ng ibang tao, pero kaya baguhin ng Diyos ang puso niyo pareho. Kaya tandaan natin ito, na ang panalangin para sa iba ay hindi lang nagpapala sa kanila. Pinapagaling din ito ang puso natin. Hindi mo kontrolado ang magiging tugon ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon sa harap ng Diyos. Kaya kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan, magsimula ka sa panalangin. Ipagdasal mo yung pamilya mo, ipagdasal mo yung mga kaibigan mo, ipagdasal mo yung mga pinuno ng ating bayan ngayon. At oo, kahit yung taong minsang nakasakit sa'yo, ipagdasal mo. Dahil minsan ang himalang hinihintay natin ay nagsisimula sa isang pusong handang lumuhod at manalangin.

Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw dito sa Unang Salmo na hatid ng 702 Days AS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taon.

0: halos pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahin papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Kamusta na kayo? Ano sabi ko sa inyo? What about Wednesday? Kamusta na mga kaagapay? Kamusta na kayo lahat? Alam nyo, nakakatuwa talaga ang Panginoon, ano? So talagang ginagabayan niya tayo, sinusuportahan niya tayo, pinoproteksyonan niya tayo. At dahil Wednesday ngayon, kamustahin muna kita. Kamusta ka kaagapay? Ang Wednesday mo ba ay wonderful? O ito ba ay wonderful? Binabagyo ba? Or wobbly? Pwede ko mo sabihin wobbly full. Yan yung sarili kong term. Or wonderful, yung naglalayag-layag ka, hindi mo alam kung saan ka pumupunta. That's my personal words, ha. Pero ano ba po dapat, Daddy Paul?
3: Kay Jesus ay talagang ganito. Wow, wow, wow, wow. Hallelujah.
4: Amen, di ba? Wow, wow, wow, wow. Hallelujah. Alam nyo ba, nabasa nyo yung news, di ba last week yun, yung si... Di ba po yung typhoon Inday sa atin, si Typhoon Sarah, si Typhoon Bavi dumating sa China. Grabe, dad. Grabe. Grabe talaga. Kaya nako mga kaagapay, salamat sa Panginoon, nilampasan tayo ni Bavi. Di ba? Nilampasan tayo ni Inday. Meron pa nga yung isa na lumampas sa atin, si May Sak ang tawag nila. Nag-stall talaga, huminto. Sabi ko, ang Diyos talagang may hawak ng lahat. Ano? So, sa mga pagliligtas sa atin ng Panginoon, God is in control. So, ano man ang sitwasyon natin, mga kaagapay, we can always say, wow, wow, wow. Diba? Wow, wow, wow. Napakabuti ng Panginoon. So, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay ngayon pong Winnable Wednesday. At kung kayo po'y nakikinig gamit pang inyong transistor radio, OPM radio, nakukuha niyo po, at narito kayo sa Luzon, rather, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig. Dahil pinapad po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. O bago na yung transmitter natin sa Bukawi, ha? Tandaan niyo yan. Okay. At kung kayo naman po ay nandyan sa Visayas at Mindanao, at gamit niyo rin po transistor radio o PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig ng ating programa, na ang gamit po natin ay yung Facebook live stream o kaya ibinuksan niyo po yan sa 702 app. O di ba? Napapakinggan niyo, basta may maganda lang kayong internet connection, malakas yung inyong internet connection. Ay, dako, maganda po ang inyong reception. And that goes as well sa ating mga kaagapay na natin sa iba't ibang bansa na nananalangin din, sumusuporta, at patuloy na nakikinig sa ating mga programa dito. Kahit nandun sila, ba, isang malaking pagpapala yung ma-encourage sila sa, na magpatuloy sa Panginoon at maranasan na ang Wednesday ay wow-wow-wow Wednesday pa rin. So hold on po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang ito ang siyang sa atin maglilinang at magtuturo sa atin upang sa gayon makita natin ang buong katotohanan kay Kristo Jesus na siya lamang ang tanging buhay at tanging tagapagligtas. Kung kaya't ano pa ang ating masasabi kundi wow, wow, wow, amen, amen, amen, amen.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Live na rin pinag-uusapan natin, ha, the importance of self-care. Kasi nga po, ang July 24, International Self-Care Day, at ito isang annual global awareness. Mahalaga yung ano, ha, kasama dito yung physical, mental, preventive health practices. At ginagawa po dapat ito 24 hours a day. Kaya nga July 24 yan. 24 hours a day, 7 days a week. At alam nyo ba, since 2011 pa pala ito sineselebrate. So, ang mga pinag-usapan natin nung Lunes, pinag-usapan natin ang definition ng self-care mula sa World Health Organization at nakita natin na kasama dito yung kahalagahan ng mga over-the-counter medicines, yung mga preventive habits para wag kang magkaroon ng sakit, para madaling ma-address yung karamdaman at hindi pa lumala. Kahapon naman, nagtuon tayo sa pag-uusap sa mga pamamaraan ng physical self-care. Yan, na binubuo ng mga tamang pagkain, pagtulog, ng exercise, at ng pag-iwas sa mga bagay-bagay at bisyo na lalong nagpapahina ng ating katawan at kalusugan. So ngayon naman, pupunta tayo sa mental self-care. So ang mental self-care ay mahalaga dahil ito ay gumaganap bilang preventative at primary management tool para sa psychological well-being natin. So ang consistent practice ay nagpapababa ng stress hormones, humahadlang sa burnout, nagpapababa ng symptoms ng anxiety at depression, at nagtatatag ng emotional resilience. So sa pag-recharge ng cognitive reserve, na-improve ang focus, ang decision making, at ang pang-araw-araw na pagkilos natin. So, higit pa po sa agarang stress relief, ang pagpaprioritize ng ating mental health ay nagbibigay ng mga ilang mahalagang benepisyo. Okay? Are you ready for this? Okay, number one, stress reduction. O, di ba? Ang mga practices tulad ng mindfulness, ang paglalagay ng boundaries at ay nag-a-activate ng parasympathetic nervous system natin na tumutulong sa pag-regulate ng cortisol levels. So, di ba? It also enhances self-esteem. So, ang pag-nurture ng cognitive needs at ang pag-practice ng positive self-talk ay nagre-reshape ng ating inner dialogue. Gusto ko yan. Nagre-reshape ng ating inner dialogue na magfo-foster ng confidence at self-worth. Also, man, ito, it improves relationships. Kapag na-maintain natin ang ating mental at emotional reserve, nagpo-possess tayo ng mas maayos na emotional regulation na susuporta sa iba at makaka-communicate tayo ng mahusay sa iba. We can say what we have to say, di ba? Also, stronger mind-body connection. Yung ang pagbaba ng chronic mental strain ay nag-i-improve ng physical health na para po mamitigate yung bodily symptoms ng stress tulad ng halimbawa muscle tension at ang pag-boost ng immune system. So, ang tanong, ano yung pwede natin gawin? Okay, eto, dito natin makikita talagang magkakakonektado lahat. Una, prioritize physical well-being. Ang ating physical at mental health closely connected. So ang regular exercise ay nagre-release ng mood-boosting endorphins, habang ang sapat na hydration at tamang mga pagkain ng mga nutritious meals nagsusupport ng energy levels at brain functions. O, diba? Also, sabing ganon, establish a routine. Ang predictability ay nagpo-provide ng sense of stability. So, sikaping matulog at gumising ng parehong oras bawat araw para magkaroon tayo ng quality sleep. Also, sabi nga ng practice mindfulness and relaxation. So, maglaan ng ilang minuto sa bawat araw para mag-practice ng deep breathing exercises at meditation upang makatulong sa pag-manage ng everyday stress at maitatag tayo sa kasalukuyan. So, we will be present in the present, di ba? So, ano pa? Limit information overload. Nako. Magkaroon ng break mula sa social media o sa news o kaya sa Facebook kung nakaka-upset o nakaka-anxious sa atin. Magbasa ng isang libro o di kaya gumawa ng puzzle upang mapanatiling engaged. Subalit walang stress. O di ba? Kailangan natin mag-engage pero hindi tayo nasa-stress. So nakita natin ang kahalagahan ng mental self-care. Nangingiti po ako sa tip na magkaroon ng break mula sa social media o sa news kung nagdudulot ng stress sa atin. Abay, totoong-totoo po to sa akin. Ayoko po makinig ng news. Kaya po, namimili na lang po ako ng aking pinapanood para po sa aking sanity. Diba? Kailangan ko ng sanity, mga kaagapay, tulad ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, salamat sa Panginoon. Lagi siyang may tugon sa Bible. Diba? Tulad ng makikita natin sa Philippians 4:6-7. Sabi ganun, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sakalip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. O diba? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen ulit, Ana. Self-care, physical, mental, self-care, physical, self-care, mental, self-care, emotional stress relief, boundaries, nagbabalance ng inner dialogue, emotional regulation, immune system, physical exercise, sense of sustainability, manage stresses, walang stress, mamili ng papanoorin, huwag mabalisa sa panalangin, ay magtutok at hindi ka mawawala. Amen. Yun ang pangako ng Panginoon. Kung kaya't amen, amen tayo. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Ang advice o ang pagpapayo, ano ang kabuluhan nito sa ating patuloy na paglalakbay sa mundong ibabaw na ating ginagalawan? Advice o pagpapayo. Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. We must be quick to listen. Dapat agarang sundin ang ipinapayo. James 1:19, tandaan ninyo ito ang at tandaan ninyo mga mahal kong mga kapatid. Lahat kayo dapat maging laging handang makinig. Maingat sa pagsasalita at hindi madaling magalit. Fools think they do not need advice. Ang bobong tao'y nag-aakalang alam na niya ang lahat. Proverbs 12:15, sa paningin ng bobo, laging tama ang ginagawa ko. Ngunit ang matalino nakikinig ng payo. Yes, godly parents give wise advices. Ang makadiyos na tao nagbibigay ng tamang pagpapayo. Psalms 37:3, puno ng wisdom ang salita ng taong mabuti at laging patas sa lahat ng kanyang sinasabi. Proverbs 10:31-32 nagbibigay ng karunungan ang sinasabi ng matuwid, pero puputulin ang dila ng mga sinungalin. Listen to God, pakinggan ang Diyos. John 6:45, sinulat ng mga prophets, tuturuan ng Diyos ang lahat ng nakikinig at nagtuturo at natututo sa Ama ay lalapit sa akin. Listening makes one wise. Ang laging nakikinig ay taong dumudunong. Proverbs 19:20, makinig ka sa payo at sundin mo ang itinuturo sa iyo para maging marunong ka sa future ng buhay mo. We must obtain guidance. Magtamo ng gabay, tuwi na. Proverbs 20:18, kung nakikinig ka sa magandang advice, magiging successful ka. Kung wala kang plano, huwag kang sasabak sa gulo. Plans fail for lack of counsel. Ang plano'y nabubulalyaso sa kakulangan ng matuwid na mga kurukuro. Proverbs 15:22, pag walang nag-a-advise, sumasablay ang plano, pero magiging successful kung marami ang nagpapayo. Proverbs 20:18, kung nakikinig ka sa magandang payo, successful ang buhay mo. Kung wala kang plano, huwag kang sasabak sa giyera dahil katalunan sa katalunan ka pupunta. Sheep listen shepherd. Ang kawan nakikinig sa pastor. John 10:27, kilala ng aking mga tupa ang boses ko. Kilala ko rin sila. At sumusunod sila sa akin. Son, listen to your father. Mga anak, makinig kayo sa inyong mga magulang. Proverbs 1:8, anak, makinig ka sa sinasabi ng tatay mo. Huwag mong baliwalain ang pangaral ng nanay mo. Proverbs 13:1, ang matalinong anak, nakikinig sa nanay niya. Pero yung hambog at matigas ang ulo'y nagdadabog pa sa harap ng kanyang nanay at ina. Wise men listen. Ang matalinong tao'y sumusunod. Proverbs 12:15, sa paningin ng bobo, laging tama siya, pero ang matalino nakikinig sa payo. Young men should follow advice. Young men should follow advice. Ang mga nasa kasibulan dapat sumusunod sa nagpapayo. Proverbs 7:1-2, anak ko, tandaan mo ang sinasabi ko. Huwag mong kalilimutan ang utos ko sa iyo. Sundin mo ang mga ito at hahaba ang buhay mo. Ingatan mo ang mga ito gaya ng mga mata mo. Wow, wow, wow, amen, amen. Grabe talaga ang salita niya. Nais talaga ng Diyos na pagpalain tayo. Grabe ang kanyang pagmamahal. Di ba, anak?
4: Opo, Ama. Totoo yun, Dad. Eh, di ba sinasabi nga po natin, ang Bible ang siyang manual ng buhay. Yan ang pinakamatinding advice sa atin. Yung pagbabasahin natin yun, matututo tayo sa salita ng Diyos para mas lalong lumago tayo sa Kanya. Ganun po yun. Yun nga, naalala ko minsan, yung mga tao kasi po na hindi marunong makinig sa advice, mayayamang yung Dad. Hindi marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali. Kagaya, 'di ba po, sabi ko nga sa inyo si Samson, sabi nga ni Nes, bias na bias ako kay Samson eh. Kasi si Samson talaga he is punong-puno siya ng gift mula sa Panginoon, punong-puno siya ng favor ni Lord. Kaya lang spoiled brat. So masyado siyang mayabang. So paano mo magagamit ang isang tao na punong-puno ng gifts, 'di ba? Punong-puno ng mga talento. Ang pero hindi niya ginagamit. Hindi, kumbaga, nagiging hadlang yon, yung yabang, nagiging hadlang para magamit siya ng Panginoon. At nakakalungkot po yon. Kasi nga,
3: kaya tinanggal sa kanya.
4: Opo. Kaya nga, pag iniisip natin, di ba, sabi nga, though sabi ng Panginoon, ang kanyang ano ay irrevocable, ang plano ng Lord irrevocable. Pero kapag tayo, hindi talaga tayo susunod sa Panginoon, hindi mang makikinig sa yung mga advice ng mga solid na mga mananampalataya, mga leaders, mawiwindang talaga tayo. So mga kaagapay, kapag kung ikaw ay pinagpala ng Diyos ng maganda, maraming talento, lalong isuko yun, lalo yung dalhin sa paanan ng krus. Di ba no, Dad?
3: Kasi ay kailangan lahat. Ay, natutunan ni Samson yun sa katapusan.
4: Eh, yun na nga lang, bulag na siya. Di ba? So parang ang tingin ko, ano yung nangyari, di ba po? Yun po yun. Though yun yung
3: pero sabi ng niya. Sabi ng Bible, yung kanyang dapat magawa noon ay mas doble niyang nagawa
4: ng
3: kanyang katapusan.
4: Pero sa hindi mo naman dadin siya na justify yung pagiging proud niya, no?
3: Ay, hindi.
4: Okay po.
3: Pero yung pag-humble niya pagkatapos ay ginawa niyang pabagsakin yung templo o yung malaking ano, at maraming namatay.
4: Opo. Hiningi niya yun sa Panginoon, Dad. Last
3: ayun
4: chance,
3: nga.
4: Lord.
3: Ayun nga, nanumbalik siya.
4: Opo, yun. O, sige po, pray na po tayo. Lord, salamat po sa amin pong pinag-usapan. Kasi totoo yun, Lord. Ang advice mahalaga. Ang pagpapayo mahalaga.
3: Amen.
4: So Lord, dalangin namin. Lagi po kami maging willing na makinig sa mga advice. Lalo na po ng mga kasama namin sa church. Advice po, Lord, ha. Minsan kasi iba yung mga tao, criticism. Pero Lord, yung advice na galing sa'yo, yun po yung pwede namin gawing sa buhay, pag-aralan, tingnan. Maraming pong salamat. At wag po kami lagi, Panginoon, na maniniwala sa aming sariling katalinuhan kasi sa totoo lang, wala yon. So Father God, thank you po for today. Today, ang mga, may mga kagapay din kami na today is their special day. Kagaya po ni Grace Cruz, si Ma'am Herminia Bien. Lord, salamat po sa kanyang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, gabayan mo po siya. Lalong palakasin. She is such an encouragement to many. Kahit din po sa akin, Panginoon. Ganon din po kay Aurora Barairo, kay Grace Mercado Escoto, kay Virgie Adanar Malid, kay Teofilo Villegas, kay Shinoa Yuichiro, kay Luis Agustin Falier, kay Liwanag Tanglaw Paulino, ganon din po kay Lea Vasquez Benito. Panginoon, ilan lang po sila sa mga nasa listahan po namin. Pero alam namin, Lord, mas marami ang nakalista sa iyong puso. So, Lord, we declare blessings. Sabi nga, overflow of your blessings sa mga iyong mga anak, mga kaagapay namin na today is their special day. Lord, today we are focusing our prayers, Panginoon, on the young people, the young, yung mga young adults, Panginoon. Kasi ang dami-dami pong distractions sa mundong ito. But Lord, we pray that may their eyes focus on you and may they have the ears to listen to advice of godly people around them as they navigate sa buhay, Panginoon, na kanilang kinaharap. So Lord, marami pong salamat as you promised, kagaya nga po sa amin, you have given us everything pertaining to life and godliness. So Lord, marami pong salamat for that truth na pwede naming panghawakan sa bawat araw ng aming buhay. Thank you, Lord.
3: Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Gaya ng sinabi mo, ingatan mo ang mga ito gaya ng mga mata mo. Kung kaya't wow, amen, amen. Grabe talaga ang salita niya. Nais talaga ng Diyos na pagpalain tayo. Grabe ang kanyang pagmamahal. Dahil sa katotohanan yan, paano kami kanyang lalampasan? Hindi niya kami lalampasan kailanman. Amen, amen, amen, amen.
4: So mga kaagapay, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, totoo yun, God has surrounded us with people who would help us, lead us, guide us along the way. So let's have the ear to listen. Totoo yan. Kailangan marunong tayo makinig sa mga advice ng mga godly people around us. It tells us na, anak, ito yung dapat mong gawin. Lalo na sa ating mga magulang, di ba po? Ganun yun. So, mga kaagapay, that's a choice we have to make. If you're surrounded by godly people, take their word of advice. Totoo yan. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba ni luluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang piknikal ng kapatid na Reggie Villena.
4: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musula, at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo yan. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Kinagpis. Purihin si Yahweh o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Umawit ng mga imno at si Yahweh ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang Alpha ay tugtugin. Awit 147, talatang 1 hanggang 7. Marahil minsan ay naitatanong mo, bakit ang hirap ng buhay? Minsan, kahit na naglilingkod ka ng matapat sa Panginoon, nakakaranas ka pa rin ng mga kahirapang inaakala mong hindi niya pahihintulutan. Ang pananalangin ay pagkilala din ng ating kahinaan at kawalang kakayahang unawain ang lahat ng bagay. Sa ating binasang mga talata, madarama natin ang hinagpis ng mga awit. Subalit sa gitna ng kanyang hinagpis, pinili niyang sa Diyos magbuhos ng sama ng loob. Hindi siya nagkamali dahil naunawaan siya ng Panginoon. Gayun din ang Diyos sa iyo, kaibigan. Mahal ka niya. At siya ay nagmamalasakit sa iyo ng higit pa sa iyong inaasahan. Kung paanong walang nalilihim sa mag-asawa kahit ang kanilang hinagpis o hinanakit sa isa't isa, maaari kang maging gayon sa Panginoon. Ang hinanakit ay maaari mong sabihin ng buong damdamin sa Kanya. Hayaan mong paghilumi ng Diyos ang iyong sugatang puso ngayon. Anuman o sinuman ang dahilan ng iyong sama ng loob, tandaang may kadahilanan ng Panginoon sa kaniyang pagpapahintulot na ikaw ay dumaan sa kalagayang ito. Marahil nais niyang ikaw ay maging mas matatag. Nawa, makilala mo siya ng mas malalim pa kahit sa ganitong kaparaanan ngayon.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: This is Inspirations Unlimited.

0: Happy, happy, happy Wednesday afternoon, mga kaagapay. Ngayon po ay July 22, 2026. And once again, we are halfway sa linggong ito. Good afternoon sa iyo na nakikinig sa Inspirations Unlimited. Samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon para sa isa na namang exciting na kwentuhan about people, connections, relationships, all in the name of love. Ako ang iyong default Wednesday companion. Ako po si Wen Balatukan.
1: At syempre mga kagapay, ako po ang inyong companion dito po sa Wednesday Love. Ako po si Kael Garcia. At syempre no, shoutout sa mga kaagapay natin. Don't forget, napakishare po ng ating ongoing streaming kung ikaw ngayon ay nanonood sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Salamat po dahil nakatune in ka, nanonood ka sa amin. At syempre, happy listening din po sa mga kaagapay natin. Abawin, makakalimutan ba natin ng Team Radio, diba? Oh. Salamat po sa mga gumagamit ng inyong mga transistor radio, portable missionary radio, or yung iba dyan nasa biyahe at nakikinig sa kanilang mga car stereo. Eh lalo na ako, Wen, ini-enjoy ko talaga kapag nasa sasakyan ako tapos bumabiyahe, talagang nire-request ko paki-tune in nga sa 702 DZAS. So hello hello po, patuloy po na mag-like, follow, and subscribe sa ating mga social media channels. Available tayo not just on FB, not just on YouTube, but also sa Instagram, TikTok, and Spotify.
0: Yes, grabe, napakadaming platforms niyan kaagad. Kaya naman, wala na talagang dahilan, di ba Kael, para hindi ka makapakinig ng iyong paboritong hintilang 702 DZAS. Kumusta naman, Kael, ang mga buhay-buhay dyan sa lalawigan ng Angon, Rizal?
1: Oo, alam mo actually when time check tayo, 3:04 na at hindi pa ako nakakapag-lunch.
0: Grabe naman yun, sobrang delayed.
1: Oo, hindi pa ako nakakapunta sa kusina kasi may mga tinatapos tayo. Pero hopefully right after this, talagang kakain tayo. Excited na ako.
0: Bali, magtatagpo na parehong lunch mo tsaka merienda niyan.
1: Oo, ganun na nga.
0: Sabayan na yan, parang sabayan pakikinig lang yan, di ba?
1: Correct. Ay, ikaw ba dyan? Kumusta?
0: Well, of course, nakapag-lunch naman tayo on time. Kahit medyo abala ang lahat dito sa studio, di ba? Kasi syempre, pinaghahandaan ng ating himpilan ang nalalapit na State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., di ba? So, medyo marami tayong ginagawa dito sa station. Pero kahit pa paano, naisingit naman natin yung pagkain ng tanghalian. At excited na rin akong mag-merienda.
1: Sige na nga, Wes. Ako lang pala yung hindi.
0: Ironic no na ikaw yung nasa bahay pero parang understandable kapag nasa opisina ka tapos di ka nakapag-lunch. Uh-oh. Pero yung work from home ka, nasa bahay ka na tapos ikaw pa yung hindi nakapag-lunch. Gano'n ka nakabusy nun?
1: Kaya nga, babawi tayo, Wen.
0: Oo, babawi tayo.
1: Eh, makagapay kaya natin, di ba? Ano kaya, siguro nakapag-lunch na kayo. Or di kaya, ay, nagme-merienda na sa mga pagkakataong ito. Eh, kunwento nyo po sa amin, ha? Eh, mag-comment kayo dyan sa ating streaming. Ano ba ang inyong kinakain na merienda sa mga panahong tulad nito? Alam mo, Wen, ha? Medyo may mood swings ang panahon dito sa amin. Kasi kanina, medyo makulimlim. Tapos ngayon naman, katiri ka naman ang araw.
0: Okay na siguro kung ang panahon ng may mood swings kaysa ang mga taong nasa paligid natin. Minsan mahirap masahin, di ba? Kapag mabago-bago yung mood ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya siguro okay na din yung mood swings ay nasa panahon. Excited na ako magmerienda mamaya kasi syempre nang libre ang ating kaibigan na si Brian De La Cruz ng tinapay kanina, merienda daw. Ay, advance ko na siguro no ang aking greeting dyan kay Brian De La Cruz na magsi-celebrate ng kanyang birthday bukas na kayo. Mm-hmm. Nagba-birthday po ang Brian De La Cruz.
1: Nagba-birthday pa pala yun.
0: Happy birthday, Bri! Ingat-ingat ka dyan. Uh-oh. And enjoy yung vacation mo simula bukas hanggang the rest of the weekend. Grabe, long vacation. Yun. Sarap no, Kael?
1: Oo, kaya pala nagpasuyo sa akin. Yung pala yun. Pero sana inaambunan ako ng merienda.
0: Abangan natin, di ba? Bukas pa naman yung birthday.
1: Wait, kung Bray, kung nakikinig ka ngayon.
0: Panawagan. Ayan, mabuti at mabait na kaibigan natin. Yan si Brian. Speaking of kaibigan, Kael, may maikling tanong lang naman ako. Pero hindi pa to yung question of the day natin, ha?
1: Sige.
0: Intro pa lang siguro to, masasabi natin. Knowing yourself, Kael, masasabi mo ba na ikaw ay friendly na tao? Ayan.
1: Uy, ang gandang tanong ha. Alam mo, Wed, kung siguro i-assess ko yung sarili ko, masasabi ko naman na friendly ako kasi feeling ko lahat ng group of friends kaya kong pasukan. I mean, wala akong pinipili.
0: Mm.
1: O, parang, kumbaga, I can fit with different or multiple kind of friendships, diba? Ikaw ba?
0: Ako, ano, parang hindi masyadong. Meron
1: selected.
0: Kasi akong struggle sa ano, pag build ng relationship, ng rapport. Simulan natin sa rapport.
1: Uh-huh.
0: Yan. Mag-open up sa mga taong nakapaligid sa akin. Let mm-hmm. alone an intention to be a friend sa sino mang tao. And also, siguro, growing up, parang na-realize ko na ano na eh, hindi na tayo nagiging friendly masyado and hindi na tayo masyadong ganun ka open sa mga panibagong relationship, mga panibagong kakilala. Unless siguro kapag yung sitwasyon or instance ay kinakailangan talaga na kilalanin mo yung tao. Halimbawa, dito sa trabaho natin, di ba? Meron tayong mm-hmm. iba't ibang mga partners na kailangang we deal with. Ayan. Siyempre, mm-hmm. kapag mga ganun pagkakataon, required naman and kailangan talaga na maging extra friendly tayo sa mga kaagapay natin dito sa himpilan. Di ba, Kael?
1: Oo. At saka sabi nga nila, Noen, habang tumatanda tayo, mas nagiging smaller yung circles natin. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Parang mas lumiliit. Parang pinipili mo nalang yung someone that na feel mo ay trusted mo, close mo talaga, yung nakakapag- open up ka. And pero ako grateful naman ako. Sabi ko nga na I can fit with different or multiple kinds of friendship. Pero syempre, pinipili ko lang din kung sino yung syempre yung pwede mong i-close kasi hindi naman you cannot fit to everybody's shapes or circles eh.
0: That's right. Kaya na-amiss ako sa mga ganyang klaseng tao na parang natural lang sa kanila na sabihin natin makibagay. Ayan, 'di ba? Mag-fit mm-hmm. in sa iba't ibang klase ng grupo. Well, natunong ko 'yan ngayon, Kael, kasi parang lately makikita natin na marami ang mga nagpo-friendship over sa iba't ibang mga dahilan. Minsan,
1: ayan,
0: ang dahilan ay pagkakaiba ng political views. Ayan, lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon sa ating politics. Minsan naman, yung mga differences sa values na pinaniniwalaan ang nagiging dahilan para mag-friendship over ang mga magkakaibigan. And yung iba naman, masasabi nating matagal nang tiniis ang toxic traits ng kanilang kaibigan until time came where that person came into his or her senses at nag-decide na unfortunately i-end na yung friendship. Ang sad nun, Kael, no?
1: Alam mo, napakasad nung sinabi mo, Wen, kasi totoo yan, nangyayari talaga, may mga divisions, may mga akala mo may forever na friendship pero biglang napuputol. And nakakalungkot na reality, syempre, sa katunayan nga sabi nga nila na habang tayo ay tumatanda, mas kumukuonte, mas nagiging maliit yung mga kaibigan natin, yung circles natin. Alam mo, bunga ito most likely ng filtering process na pwedeng consciously or unconsciously ginagawa po natin as we filter and choose kung sino ba yung mga taong ikikip natin o yung mga taong gusto nating ilagay sa buhay natin at sino ba yung mga need nating i-let go. So part din yan, Wen.
0: Oo. O hindi lang pala sa romantic relationship may nile-let go tayong mga tao,
1: mm-hmm.
0: no? Even sa pagkakaibigan, dumadating din sa punto na kailangan mong i-let go yung taong
1: mm-hmm.
0: yon. Ganun pala yun, Kael, no? May filtering process na nangyayari, nagaganap. May pruning process, ayan, kumbaga, pruning na katulad ng isang halaman kung saan tinatanggal yung mga ibang branches para higit na mas lumago ang tubo nito. The process ng pruning, ng filtering may be painful, pero it is quite necessary sa buhay natin. Di ba, Kael?
1: Yes, correct ka dyan, Wen. Talagang necessary talaga yan. That leaves us with a question para sa ating makaagapay. Kaya ang encouragement po namin sa inyo, mag-join ka sa ating discussion. Kung may mga iniisip ka dyan, kung may mga thoughts and minds ka, makibahagi ka po sa ating open discussion ngayon nga ang oras na ito. At sagutin mo ang ating question of the day na, ito ha, paano mo malalaman kung toxic na ang isang kaibigan. So isipin mo nang maigi kasi for sure ikaw, kaagapay, madami ka rin mga pinagdaanan mga friendships. So ikwento mo sa amin, paano nga ba malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? Kwento mo sa amin na sa comment section.
0: Ayan, once again mga kaagapay, question of the day, paano mo malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? Kael, maganda siguro ang encourage natin ng mga kaagapay natin na normalize natin ang protecting our peace, kasi bahagi ng pagpoprotekta natin sa ating peace ay pag-let go nga ng mga taong feeling natin ay hindi na healthy para sa atin. Mm-hmm. You can be honest today, kaagapay. Tell us kung ano ba ang mga standard mo, hindi lang sa pagpili ng kaibigan, kundi sa pag-keep ng isang kaibigan. Di ba, Kael? Kasi ano rin eh, hindi lang naman yun nagtatapos sa may napili kang kaibigan eh. Meron din tayong decision na gagawin kung i-maintain ba natin tong friendship na to, i-keep ba natin tong friendship na to, mm-hmm, hindi na healthy. Di ba, Kael?
1: Correct ka dyan, Wen. Talagang dapat natin pag-isipan yan. Kaya sa mga kaagapay po natin, mas maganda pag-isipan po natin yung mga napagdaan natin sa buhay. Over the years ng inyong pagkakaibigan, for sure may mga matagal ka nang kinikip. Mm-hmm. At syempre, for sure, may mga na-let go ka na rin ng mga friends due to certain circumstances. Kaya aantayin po namin ang inyong kasagutan ngayong hapon sa ating streaming Vote on Facebook and sa ating YouTube streaming.
0: Excited kaming marinig yan. And habang kayo ay contemplating sa inyong mga sagot sa ating question of the day, tayo ay magbe-break lang real quick. Sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube, huwag po kayong BBTO at ilang special videos ang inyong mapapanood. Stay put ka lang, magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: At kayo pa rin ay nakatutok sa Inspirations Unlimited hashtag Wednesday Love. Sa mga nakatutok sa radyo, inyo pong napakinggan ang very beautiful song by the Perkins Twins entitled Kaibigan.
1: Yan, napakaganda rin ang awitin na talagang makikita mo ano ba talaga ang meaning ng tunay na kaibigan. At salamat po dahil patuloy kayong nakikinig sa inyong mga radio at even sa ating social media streaming both on Facebook Live and sa ating YouTube channel. At patuloy po na sumagot sa aming iniwan na question of the day. Once again, paano mo ba malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? So kwento mo sa amin, sumagot ka na, drop your comments.
0: Yes, gusto lang namin kaagapay malaman kung paano malalaman ang toxic na kaibigan na hindi namin inaas ikaw na itag siya sa comment. Itag siya sa comment section, di ba?
1: Pero malay mo naman, Wen, matapang.
0: Di ba?
1: Pinag-away.
0: Ayaw natin yan. Anyway, earlier this morning.
1: Peace tayo dito.
0: Peace lang tayo dito, that's right. And kanina nga umaga, pinost na natin yung ating question of the day. At marami-rami tayong natanggap na kasagutan mula sa ating mga kaagapay. Isa-isahin natin yan. Unang-una na, si Ate Alice Sundiam. Sabi niya dito, malalaman na toxic ang isang kaibigan kapag pinahiya ka daw niya sa maraming tao. Ooh.
1: Uy, that's a good point ha. Yung akala mo, Wen, joke-joke lang pero pinapahiya ka na pala.
0: Oo, kasi nga kapag gagawin nga yun sa stranger eh, let's say hindi ka kilala, diba? Tapos papahiya mo sa ibang tao, medyo red flag na. Mas masakit siguro kapag kaibigan mo pa yung gumawa nun, diba Kael?
1: Exactly, Wen. At salamat sa iyo Ate Alice at Nawan, no? Talagang malaking malaking siguro challenge din para kay Ate Alice. At salamat at sinare mo sa amin 'yan. Nag-hello tayo kay Ate Eleanor Rodriguez. At sabi naman ni Ate Abong-Abong, pag inilalayo ka na daw sa kalooban ng Diyos, 'di ba? Uy, magandang point din to, Wen, na kapag talagang ginagawa ka na niya sa ibang mga bagay-bagay, tapos may mga ministry ka, may mga commitments, tapos lagi ka niyang ini-eject doon, di ba? Talaga nilalayo ka doon sa will din ng Lord. So, magandang din to point.
0: That's right. Ito naman, sabi ni, view naman to ni Kuya Carlos De Castro. Every human being carries toxic traits. Iba-iba nga lang. Toxicity is very normal in this world. Adjust ourselves for Christ's sake. Ayan, ang kanyang point of view na lahat naman daw tayo at siguro at one point or another nagkaroon ng toxic trait. Pero importante na di ba Kael, hindi natin i-maintain na tayo ay toxic around the people. Kasi kapag minintain natin yung toxicity na yun at hindi tayo nagbago, di ba? Ibig sabihin wala tayong self-awareness at walang growth in short na nangyayari sa atin, hindi ba Kael?
1: Yes, tama yun. And nasa fallen world tayo and imperfect naman talaga tayo. Talagang may mga toxic traits na meron tayo, di ba? Pero sabi nga we don't need to dwell on that character, on that traits, di ba? Kaya mas maganda magpasakop pa rin tayo sa ating Panginoon. Hayaan natin siya yung magbago sa atin. Sabi naman ni Angelian Maliari Park, sabi niya ito, ay mukhang madami itong pinagdaanan si ate ha. Backstabber, they can't depend your name in your absence, malicious thoughts. Oy, oo, if that person cannot defend you on the room na pinag-uusapan ka, ay daw yun, toxic daw yun, Wen.
0: Oh.
1: Diba parang pinag-chismisan ka na, madami sa yung sinasabi on that conversation. Tapos that person, hindi ka ma-defend. So, mahirap din yun, Wen.
0: Oo, pero on the other hand, may mga tao na merong fear o walang lakas ng loob.
1: Courage.
0: To take a stand na kapag halimbawa may narinig sila na hindi maganda tungkol sa kaibigan nila, tapos alam nila sa sarili nila na hindi totoo yung mga narinig nila iyon, at times kailangan mong humanap ng lakas ng loob . Diba Kael, to take a stand para sa iyong kaibigan and say na hindi tama yung mga narinig mo, diba Kael?
1: Oo. Alam mo, man, may kukwento ko a little bit of this sa sinabi ni Ate Angelian. May na-encounter kasi akong ganyan. Talagang, eko, that person is close to my heart. Talaga namang kaibigan ko siya. And that may group o circle of friends na pinag-uusapan siya. Siyempre, ako ayoko ng ganun eh, na that you badmouth that person within that circle. Sabi ko, siguro we stop this conversation kasi wala dito yung taong pinag-uusapan natin. At hindi healthy kasi yun.
0: Oo, 'di ba? So magandang ano 'yan na mindset 'yon kaagapay na kapag pinag-uusapan ng isang tao sa isang group of sa isang circle tapos walang tao, wala yung taong 'yon para explain yung side niya, i-defend yung side niya, eh siguro might as well na huwag pag-usapan. At kung mangyari man ang pagkakataon na 'yon, I pray na makahanap tayo ng courage to step up. 'Di ba, Kael? To say na hindi dapat ipagpatuloy yung conversation na yon, or if you know the person at alam mo na hindi totoo yung sinasabi tungkol sa kanya, the courage to parang step for that person and sabihin na hindi totoo yung mga allegations man yan, chismis man yan tungkol sa kanya. And after all, if you are for the truth, ayun na lang, 'di ba? Eh magiging confident ka naman eh kasi alam mo kung ano yung katotohanan, 'di ba? Magkakaroon lang ng totohanan.

0: Ayan, kasi hindi mo kanila libre.
1: Kailangan pang paalalahanan. Ganun ba? Oh, well, your thoughts about this, Kael, na pag wala daw kusang isang tao o isang kaibigan?
0: Sa akin lang naman, depende siguro kasi subjective din kung anong klaseng kusa yung gusto niyang iparating. Mm. Ano ba, kusa ba na siguro, kunwari may group of friends kayo, kusa ba na mag-initiate ng mga gagawin, ng mga ganun, kusa ba na kumustahin ka? Siyempre, depende kasi may mga tao na kinikip lang nila sa sarili nila na hirap sila din mag-approach. So, siguro bibigyan ko din ng benefit of the doubt yung person na yun. Pero, kung walang kusa, kunwari magkakasama kayo, tapos meron kayong activity, tapos inasay mo siya maghugas ng pinggan, hindi niya ginagawa, yung mga ganun bang simpleng bagay. So, I think that is something na problem.
1: Oo, siguro situational to na ano no na kumbaga sitwasyon at sabi mo nga subjective, depende sa nangyayari, 'di ba? Kasi baka naman ano, siguro masasabi mong toxic na siya kapag paulit na paulit mong nire-remind yung tao na gawin ang isang bagay, na kailang remind ka na, 'di ba? Parang sobrang dami mo ng reminders sa kanya ng gawin yung isang bagay tapos hindi pa rin niya ginagawa. Doon siguro masasabi natin na nagiging toxic na ang isang kaibigan, 'di ba, Kael?
0: Oo. Mahirap din kasi yun when yung walang initiative. So, kailangan mo pang i-remind yung person na yun na, ayun nyo, to be proactive sa mga bagay-bagay na hindi mo na kailangan siyang laging, anong tawag doon? Laging ipupukpukin para magawa niya yung bagay na yun. So, kailangan maging proactive. So, salamat po. Sabi naman ni Fia Mac, I know when a friend of mine becoming toxic when seen only my messages, ignoring though before even the corniest and weirdest, diba? And with so many reasons she can join, though before she excitedly makes plan to make destination awesome, anyway, set her free. Oh, she might need space for herself. Reason why she become toxic. Oh, yung sinisin ka na lang dati, ang active-active kausap. Dati long messages pa hanggang tumabang na, hanggang sa paikli, hanggang ngayon sinisin ka na lang. So, medyo, siyempre, off nga din to when.
1: Oo, kasi ang hirap na parang halimbawa very enthusiastic ka sa pagkakaibigan nyo tapos hindi ganong kasing enthusiastic yung sinasabi mong kaibigan mo. Kumbaga, ikaw very excited ka na makausap siya, very excited ka na magkwento sa kanya, pero ang natatanggap mo lang na response ay either hindi siya nagre-respond at all or very cold yung mga response niya. Eh, ang hirap naman i-sustain at i-maintain ng isang pagkakaibigan na isa lang ang gustong ano, ma-uphold pa ang friendship, 'di ba, Kael?
0: Correct. Ang hirap niyan, Wayne, kasi parang lumalabas na ano eh, parang one-sided friendship na lang, 'di ba? Na isa na lang yung nagpo-push para may pagpatuloy yung friendship na to. Tapos yung isa, bumitaw na pala.
1: Oo, parang yung sinabi nga ni Ate Fia na baka ang solusyon ay to set her free at baka ang kailangan niyang time ay time para sa sarili niya. O baka naman, Kael, meron na siyang ibang mga tao or circle of people na masasabing kaibigan niya at unfortunately, hindi ka na, di ba, kasama sa mga taong iyon, di ba? Sad, yes. But it's happening sa totoong buhay. Eto naman, Ati Lori Santos, sabi niya, yung tipong siya lagi ang gustong bida sa usapan at huntahan at may halong yabang pang nagsasalita. Thank you, Kaagapay.
0: Oh. So gusto niya ano, bida ang saya parate.
1: Oo, si ano nga, si ako nga eh.
0: Akology, puro ako.
1: Oo, may kaibigan ka ba, Kaagapay, na ano, nagtapos ng akology? Diba? Parang lahat na lang ng conversation niya dapat ay magre-revolve sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Oh. Diba? Ang hirap nun, Kael, diba?
0: Oo. Oh, so, syempre, aba, huwag naman palagi sa inyo yung airtime. Bigay nyo din sa iba, diba? Madami pang kwento ang iba.
1: Oo, at marami din tayong matututunan sa kwento ng ibang tao. Alam ko, may definitely, and ideally sana may natututunan tayo sa mga kwento at mga nangyayari sa sarili nating buhay. Pero

0: kapag nakikinig tayo sa kwento din ng ibang tao, eh, I'm pretty sure meron din po tayong mapupulot na mga aral, di ba, Kael?
1: Yes. Salamat po si Kuya Aris Benito. Sabi niya, pag palaging negative vibes and problems na lang iniyahati, balita niya sa'yo tapos puro reklamo at paninira sa mga taong malapit sa kanya. Ang kanya daw merienda ngayon ay buko pie na may lemonade. Shout out daw sa mga taga ano to, Felipe, Barangay Damayan, Frisco, Quezon City na always naka-tune in from Sign On to Sign Up, ang aming number one station, DZAS. Salamat po Kuya Aris at sa mga taga-barangay dyan. Hello po sa mga taga-barangay Damayan, Frisco. Salamat po sa pakikinig.
0: Salamat po sa pakikinig. And totoo din to, Kael, di ba? Kasi may mga kaibigan din na alam mong pag na-meet mo or kinausap mo, wala nang bukang bibig kundi ang mga problema sa buhay, mga reklamo, no pa ba, Kael? Ang mga negativities na normally.
1: Ikaw, Wen, anong take mo dyan?
0: Ako,
1: Ikaw, anong take mo dyan? Kasi reality yan eh. May mga friends tayo na ang unang bungad sa atin, puro problems, puro complaints. Ikaw, how do you handle that?
0: Ako, wino-walk-outan ko talaga. Diretso na.
1: Kaya pala madalas pag ano si Brian, magtampo siyo.
0: Diretso na, winowalk outan talaga. Siguro kasi ano, parang hindi ko, ano eh, parang ayoko isurround talaga yung sarili ko ng mga tao na wala nang bukang bibig sa buhay nila kundi ang mga pangit na nangyayari sa kanilang life or even sa life ng ibang tao. Minsan nga, di ba, yung negativity na binabanggit nila, eh hindi na tungkol sa buhay nila. Negativity sa buhay ng ibang tao. Kapag gano'n nangyayari, ano, talagang umaalis ako or ini-excuse ko yung sarili ko until such time na medyo kumalma na siya.
1: Grabe.
0: Ganun. Ikaw ba, Kael, kapag gano'n ang naririnig mo sa mga kaibigan mo?
1: Ano, Winnie, alam mo naman ang ugali ko. Ako, kinoconfront ko. Nasabi ko, eh, baka wala sa kanila ang problema. Baka nasa iyo rin. So, check mo rin sarili mo. Hindi naman palagi yung iba yung may mali. Kasi mahirap din yun na, parang nagbe-blame din tayo tapos we don't assess ourselves na baka mamaya may pagkukulang or pagkakamali rin tayo. So, isipin din po natin yung mga kaagapay na baka ako rin pala yung may mali in some point. Baka I don't need to complain sa ibang tao pero baka mamaya ako na pala yung problema. So, kailangan ano tayo? Heart check, di ba? Self-check tayo.
0: Yes, heart check. Surrounding check din, Kael. Kasi kapag na-notice mo na bakit lagi akong nilalayuan ng mga ano taong to, 'di ba? Dati okay naman pero bigla-bigla na lang all of a sudden hindi ayaw nila makipag-usap sa akin or lagi silang hindi available. Eh, magandang opportunity 'yun, kaagapay, to self assess ourselves kung paano ba tayo makisalamuha sa iba at baka meron pang areas sa buhay natin nang medyo kailangan ng improvement. Eto naman, sabi ni Kuya Felipe, Felipe Arnaido, kung hindi na nakakatulong tapos paka-elamero pa daw sa buhay at laging pabigat siguro sa responsibility at istorbo pa. Ang dami nun. Ang dami nun, Kael, no? Parang may pinagdadaanan talaga si Kuya Felipe na kulang na lang i-mention niya sa comment section. Di ba, Kael? Meron kasi, di ba, aminin natin, meron talaga mga kaibigan na merong unsolicited opinion. Ayun na lang. Na nagkwento ka kanyari sa kanya. Hindi ka naman nang hihingi ng advice or ng opinion sa kanya tungkol sa bagay na kinukwento mo or baka kailangan mo lang ng tenga na makikinig sa mga pinagdadaanan mo. Tapos maririnig mo itong taong to na magbibigay ng mga advice. Dami na, naka-points na, di ba? Ang mga nakulang na lang, PowerPoint, di ba? Ng kanyang mga advice tungkol sa pinagdadaanan mo. Eh, minsan hindi rin iyon na akma at nararapat. Di ba, Kael?
1: Yes, correct ka dyan, Weno. So, pag-pray natin si Kuya Felipe na maka-move forward sa kanyang buhay. So, God bless sa'yo. Ay, shout out muna sa ating mga listeners sa ating Facebook Live. Hello kay Ate Guy Santos. At syempre, watching din ang iyong butihing asawa, si Ella. Ella May Ayan. Hello, Ella.
0: Hello sa wife ko. Nakikinig yan palagi ng Inspirations Unlimited.
1: Ayan.
0: Ayan, hindi ako naka get over sa galit ni Kuya Felipe. Pero oh, sana ma-overcome niya yung galit.
1: Correct. So praying for you, Kuya Felipe. Ayan. Si Euphorcina Bernardino, sabi niya, pagkaharap ka, mabait sa'yo. Pagtalikod mo, sinisiraan ka. Ayan, sa ibang tao. So oo nga, no, that's a good thing na talaga makikita mo kung talaga bang true friends siya, 'di ba? Eh kaso nga kapag kasama mo, okay lang, mabait. Pero kapag wala ka na, ay doon ka na pala sinisiraan. So, toxic talaga.
0: Yes, toxic nga. Ano, basa lang siguro tayo ng konti lang dito sa ating ongoing live. Hello kay Kuya Vincent Garcia, Linda Dariguez. Ayan, nakikinig sila ngayon. Ati Faustina Frankie Habla at si Tess Busayong. Happy listening po sa inyo.
1: Ayan, so shout out ko na rin ang ating mga kaagapay. Marami-rami na rin, sabi ni Ate Tess Busayong. Ayan, hello po kay Joey. Ito si Rangin Comia. Sabi niya, happy listening malayan sa San Mateo Rizal. Kayo po ang background music ko while working. And pabati daw kina Neri Comia, Sofia Erika, kay MJ at kay Joshua Arenas. More power sa ating program. God bless po.
0: Ayan, ito naman si Ate Avelina De La Rosa. Good afternoon daw. Excited daw siyang makinig ngayong araw sa ating programa habang gumagawa sa kanyang farm at nag-aalaga ng mga silkworm. Wow, yung silkworm, di ba? Doon galing yung silk na tela. Tama ba?
1: Sana.
0: Tama ba? Sana po, no? Ate Belina, enlighten us kung bakit niyo po inaalagaan ang mga silkworm. Kasi as far as I know, silk na tela nga ang kinukuha sa mga silkworm. Anyway, happy listening po. Sabi naman ni Ate Lizelle Pahimalan, toxic friend daw kapag sinisiraan ka.
1: So thank you po. Si Ate Emmy Cristobal, nag-good afternoon. Si Ate Evelina De La Rosa, kumpanay daw ang pagdaing ng mga problema. Halimbawa, may masakit sa katawan, lagi na lang humihingi ng pabor.
0: Ayan, natawa ako dun sa sakit sa katawan kasi lately sumasakit yung likod ko.
1: So nagreklamo ka ba?
0: Parang moving forward, anuin ko na lang siya.
1: Tiisin mo na lang.
0: Hindi, kasi kapag medyo trentahin ka na, di ba? Parang dumadami na talaga yung mga sakit-sakit mo sa katawan. And kapag talagang dinefend ko yung... Anyway, oo nga naman. Siguro ano, kapag in short, sinasabi ni Ate Evelina na kapag masyado nang nagiging ano, maraming reklamo.
1: Reklamador.
0: Ayan. At ito po, Kyle, ayoko din to ng ano, yung parang masyadong humihingi ng maraming pabor. Lalo kapag paulit-ulit yung ano, yung pabor na napagbigyan mo ng unang beses, pagbigyan mo ng pangalawang beses, pero nakakapagtaka, eh parang nagiging rutinary na, di ba? Parang ayaw naman natin.
1: Oo, kasi namimihasa siya. Ibig sabihin, parang kumbaga umaasa na lang siya parati sa ibang tao.
0: Oo, siguro maganda. Dahil nga na bigyan mo na ng pabor once, linawin, no, na ito, last na ano na to, ha, last na favor na to, moving forward, ikaw na ang gagawa. Ganun na lang, di ba kayo?
1: Correct.
0: Ito naman. Hello kay Ate Nora Cancela. Good afternoon daw. Kay Ate Linda Dariquez, para daw sa kanya, ang toxic na kaibigan ay someone na hindi na mapagkakatiwalaan. Binabati din natin si Ate Rosalinda Gomez Buico, watching from UAE. Ayan, Kael, marami pa tayong mga nagpapadala ng kanilang mga kasagutan. I-keep them coming, kaagapay. Sagot na sa ating QOTD. Paano mo malalaman kung toxic na ang isang kaibigan? Nakakatuwa na kahit pa paano, eh, masasabi nating parang may mga shared experiences tayo, eh, no? Sa bagay na ito. And kaagapay, as far as toxic is friendship is concerned, na meron kaming prepare dito. Mga common signs lang naman to, Kael, di ba? na makikita natin or indicators na masasabi natin na nagiging toxic na ang isang kaibigan. Unang-una, sulat mo to kaagapay. Ha? Baka kasi ito ay na-experience mo na sa iyong friend. Una is consistent negativity. Ayan. May mga narinig tayo kanina, Kael, na naka-experience daw ng ganito. No? Consistent negativity. Hindi lahat ng kaibigan na laging may opinion eh nakakatulong. Minsan, lahat na lang ng sinasabi nila eh may mga negative comment. Halimbawa, nag-share ka ng good news sa isang kaibigan mo na na-promote ka or meron kang bagong opportunity or may achievement ka, imbes na congratulations ang ma-receive mo sa isang kaibigan, ang ma-receive mo daw, Kael, eh, well, sure ka ba dyan? Baka hindi rin magtagal yan. Parang ang risky naman yan and all that, di ba? Di ba? Ibig sabihin, parang ganun pala, Kael, no? Parang superficial na pwedeng maging superficial na concern yung tao para sa'yo, di ba? Na after siya sa welfare mo. Pero kapag titingnan mo at masiintindihin mo, negativity ang nare-receive mo from that person. Don't you think, Kael? Mm-hmm.
1: Alam mo, agree ako dyan, di ba? Imbes na i-celebrate ka, syempre, ang daming mga negativity, ang daming mga complaint pa.
0: Oo, kaya naman siguro, reminder to kaagapay, ha, na wag naman po nating i-downplay. Ayan, ayun yung medyo Gen Z term. Wag po nating i-downplay ang wins ng mga kaibigan natin at wag din po nating hanapan ng mali ang bawat magandang nangyayari sa buhay ng ating kaibigan. Kasi diba minsan kapag nagsishare yung friend natin ng achievement na na-experience niya, parang hindi tayo genuinely masaya para sa kanya. Tapos ang nakikita natin ay yung mga negative, imbis na i-cheer na lang natin siya na kaya niya yung bagong responsibility niya or i-cheer natin siya, i-congratulate natin siya. So maging aware po tayo kaagapay sa sa sign or sa indicator na ito. Number one, consistent negativity.
1: Yan, ito naman po yung ating pangalawang point, lack of support, di ba? Alam mo nga, ang isang tunay po na kaibigan ay marunong makinig at umalalay. Lalo na po kapag mabigat ang pinagdadaanan. Minsan nga, di ba, yung simpleng okay ka lang ba, yung nangangamusta ba, di ba? Yung andito lang ako, alam mo, malaking message na yun na kinocomfort mo yung person na yun. Pero alam mo, yung toxic na kaibigan, imbes na intindihin ka, ididismiss pa niya nung nararamdaman mo or probably, di ba, worse pa niyan, i-judge ka pa. Halimbawa, nag-open up ka tungkol sa stress o problema mo tapos ang sagot lang nila ay ang arte mo naman, ang drama naman nito. Ang liit na problema, pinapalaki. Mubuon ka na. May mga ganyan tayong moment, diba? So, imbes talaga na gumaan ang pakaramdam mo, masalo ka pang mabibigatan because of the response na ibinigay din sa'yo. So, kaagapay, isipin din po natin, diba? Yung mga sinasabi natin sa ibang tao na dapat kinocomfort natin sila and sinusupport natin sila in whatever situation or seasons that they are in.
0: Grabe, no? So, wag pa pag ganun pala, Kael, na merong nag-open up sa atin ng kanilang pinagdaraanan o nararamdaman. Wag naman natin sabihin ng ganun, no? Arte mo naman. Or parang yan lang. Diba? Minsan ganun yung mga statement, na parang yan lang. Ako nga, ganito, ganyan. Diba? So, hindi daw pala magandang yun, no? Pagpapakita pala yun ng lack of support. So, that's number two. Ito naman, number three, meron ka bang kaibigan kaagapay na nagpapakita ng manipulative behavior? Ayan. Oh. Ang toxic daw na kaibigan, Kael, minsan gumagamit ng guilt o emotional manipulation para makuha ang gusto nila. Sa halip na maayos na makiusap, ipaparamdam nila na ikaw ang masama dahil hindi mo sila pinagbibigyan sa request nila. Halimbawa, sasabihin nila, well, kung tunay kang kaibigan, tutulungan mo ako sa ganitong area. Or pwedeng sabihin din nila na, akala ko ba kaibigan ka, ba't wala kang ganito? Bakit hindi mo ako bigyan ng ganito? Ganyan, ganyan. Or, narinig mo na ba ito kaagapay sa isang kaibigan alam mo, nagbago ka na simula nung and then so on, 'di ba? Very familiar ano no statements tong mga to, 'di ba, Kael?
1: Oo, correct. Yung sinisisi ka pa na ikaw na yung masama, siya na palagi ang mabait.
0: Oo, grabing paglalaro sa emotion ng isang tao. Sa una, pwedeng and baka maawa ka o makonsensya ka sa mga actions mo. Pero kapag palagi na lang nilang ginagamit ang guilt para mapasunod ka, eh kaagapay hindi na po healthy yun. May iba rin gumagamit naman, Kael, ng tinatawag natin na gaslighting. Ayan, pinaparamdam nila sa'yo na mali ang naaalala mo o mali ang nararamdaman mo. Bawa, sasabihin nila, hindi ko naman sinabi yan or sobrang sensitive mo naman. Iniisip mo lang yan, yung mga ganyang klaseng statement. Dahil dito, magsisimula ka ngayong mag-doubt or magduda sa sarili mo kahit alam mo na na meron talagang mali sa sitwasyon at merong mali sa inyong friendship. Ang tunay na kaibigan daw, kaagapay, ay nire-respeto ang boundaries mo at hindi ka pinaparamdaman o pinaparamdam na guilty para lang makuha ang gusto nila. Ayan.
1: Wow, napakagandang example niyan, Gwen. Napakaganda na dapat nating hindi gayahin itong manipulative behavior, di ba? At speaking of disrespecting boundaries, alam mo, yan ang ating susunod na mapag-uusapan. Mm-hmm. Alam mo, ang toxic po na kaibigan ay hindi marunong rumispeto ng boundaries, di ba? Gusto nila, lagi ka dapat available para sa kanila kahit hindi ka na okay. Yung ang dami mo nang pinagdadaanan, pero dapat available ka pa rin for them, di ba? Halimbawa nito, ikinakwento nila yung mga secret na sinabi mo. Yan, ginagawa kang katatawanan kahit nasasaktan ka. Parang nabanggit mga kaagapay natin kanina to. Tapos, paulit-ulit kang tinetext o tinatawagan kahit sinabi mong kailangan mong magpahinga, di ba? Napapagod din naman tayo, di ba? Di ba tulad nila, tao rin tayo kung gadgets nga, naluloba tayo pa kaya. Alam mo, ang tunay po na kaibigan ay nire-respeto po yung oras po natin, yung privacy natin, and even our limits as a person.
0: Alam mo, Kael, ikaw ang naiisip ko dito sa number 4 pagdating sa respecting boundaries. Yung talagang strict sa time. Ayan, hindi na dapat pwedeng i-text, hindi na pwedeng tawagan, lalo na kapag oras na ng pahinga. May kaibigan ka ba na ganito kaagapay na nag-overboard na, 'di ba, sa boundaries? Parang ayaw naman natin noon, Kael, 'di ba? Lalo na kapag simulat sa pool, naging malinaw naman na nasinabi mo na ayaw mo ng ganito, ayaw mo ng ganyan.
1: Correct.
0: Tapos hindi nila nirerespeto 'yun, 'di ba, Kael?
1: Oo, napakahirap, no? So, siguro, choose mo na yung mga kaibigan na talaga nang nirerespeto ka as a person. And syempre, yung boundaries mo rin.
0: Yes. Eto naman, meron pa kaagapay. Yes, napakaraming indicators na masasabi nating toxic na ang isang kaibigan. Panglima ay ang tinatawag natin na blame shifting. Ayan, ang toxic na kaibigan daw ayaw umamin sa pagkakamali at laging may ibang sinisisi. Halimbawa, kapag nasaktan ka sa sinabi nila, sasabihin lang nila sa'yo, "Ito naman, joke lang naman yun." Diba? Or sasabihin sa'yo, "Masyado ka namang sensitive." Diba?
1: Ayan.
0: Imbis na humingi ng tawad, mag-sorry, iniiwasan nilang panagutan ang ginawa nila. Kaagapay, sa healthy friendship, marunong umamin dapat sa pagkakamali, humingi ng sorry, at ayusin ang problemang nagawa. Ayan ang healthy friendship,
1: yes.
0: Di ba, Kael?
1: Oo, huwag na tayong blame shifting na talagang ayaw natin na accountability. Diba? Kung mali mo, acknowledge that and take full accountability on that. Hindi mo pa dapat sisisisihin ng iba at hahanap ka, diba? Nagpo-pointing fingers ka pa.
0: Oo, 'di ba? Ang pangit nung.
1: So, next natin at ang ating last for this toxic na trait is yung self-centeredness. Ayan, ikaw na yung epicenter ng mundo, 'di ba? ang toxic po na kaibigan ay laging tungkol sa kanila ang usapan, parang yung kinoment kanina. Siya dapat lagi ang bida, 'di ba? So, bihira silang magtanong kung kumusta ka o makinig sa pinagdaraanan mo. For example, no, kapag nag-share ka ng problems, mabilis silang sasabihin na, "Uy, kaya mo na yan, malaki ka na." So, tapos ibabalik naman sa usapan sa sarili nila. Okay, sa akin na ulit ang spotlight, di ba? O makinig kayo sa akin. So, ganun sila. So, ang tunay po na pagkakaibigan ay marunong po dapat makinig, makiramay, at iparamdam na mahalaga ka rin. Siyempre, kahit papano, no, as a person, i-share mo rin. I-shed mo rin yung spotlight sa ibang tao, di ba? Hayaan mo sila din yung mag-shine. Di ba? Kung may mga pinagdadaanan silang, siguro, may mga victories, celebrate with them. Kapag may pinagdadaanan sila, empathize with them. Diba, Wen?
0: Oo, celebrate and empathize. Diba, ang ganda nun, yes. Diba? Ibig sabihin, kapag ano, no, pag may nag-share ng victory or ng achievement sa grupo nyo, parang wag naman natin sabihin na, ay, alam mo, ako din na ganito, or ikaw din, ako din na experience ko yung ganito, ay, ako din, nakatanggap din ako ng, di ba? So, maganda na, mm-hmm, yun nga, nabanggit ni Kael, allow natin na ang spotlight ay maibigay naman sa, correct, ibang tao. And siguro reminder talaga to para sa ating lahat na hindi lang sa atin umiikot ang mundo.
1: Yes.
0: 'Di ba? It's not always about us, 'di ba? We have a lot of people na nangangailangan din na mapakinggan ang kanilang mga kwento, 'di ba? So 'yun, anim na bagay 'yan kaagapay, ah, madaling tandaan. Bigay natin real quick, Kael, ang common indicators or signs of a toxic friend. Unang-una, consistent negativity.
1: Next dyan, lack of support.
0: Pangatlo, manipulative behavior.
1: Pang-apat, disrespecting boundaries.
0: Panglima, blame shifting.
1: And lastly, self-centeredness. So yan po mga kagapay, please take note. And when, habol natin quickly yung mga nag-comment sa atin.
0: Oo, marami-rami ito. Unahin ko na siguro si Ate Maria Lourdes Garma Bonifacio. Nagpapa-shoutout siya sa Batch 82 High School ng Christian classmates niya daw, sila Ate Estrella Aseo, Miroy Sir Chit, Lerma Laura, and si Chona Dalisay. Hello po, happy listening sa inyo.
1: Yes, maraming salamat. Ito, nagsha-shoutout sa atin si Ate Rosalinda Gomez Buico, watching from UAE. God bless you sa atin. At si Ate Guy, hello Ate Guy Santos. Pagpuro sarili na lang niya ang bida at ayaw patalo, di na maganda at gusto, puro pakabig. Uy, ang ganda ng term, puro pakabig na lagi. Gusto dapat siya ang nakakakuha, gusto dapat siya ang meron.
0: Eto naman si Ate Linda Dariquez, toxic ang kaibigan, mm-hmm, na inggitera. Yung palaging siguro naiinggit kung ano ang meron sa ibang tao, dapat meron din siya. Ayan, si Ate Analisa, yes, naman, nag-a-agree sa pinag-uusapan natin. Sabi naman ni Alferez B. Mona Lisa, ang ganda daw ng reminder ng ating topic today. God bless.
1: Yes, salamat po. Si Ate Glad Alto Pedregosa, sabi niya, toxic kapag namamatay na ang joy dahil envious na pala. Yeah, nakakasad daw.
0: Ate Evelyn Jose, God bless, Inspirations Unlimited. Ang ganda po ng topic, sabi niya dito. Ate Lori Santos, hello kaagapay, toxic na ang kaibigan kapag palaging, ato, hiram ng pera sa'yo.
1: Ay, mahirap. Mahirap yan.
0: Thank you kaagapay, listening daw siya from Pandibulacan. At mas lalong mahirap kapag medyo wala tayong maipahiram na.
1: Oo, prayers na lang muna, sabi mo sa friendship.
0: Uh-oh.
1: Hello, good afternoon kay Reynaldo Rentigardo at kay Res Valdez, watching sa kanyang accounting office. Salamat po sa pagsagot. Toxic ang isang kaibigan kung di siya mapagkakatiwalaan at pabigat daw siya, parang ang daming pinagdadaanan ng ating mga kaagapay.
0: Ayan, ito nagpapahabol pa, si Kuya Vincent Garcia. Toxic daw ang kaibigan kapag palautos. Siguro kasi sa bahay ang palautos dati si ano, si Mama, pero hindi naman siya toxic. Thank you po Kuya Vincent sa kasagutan na yan. Meron pa ba tayong, Kael, na hindi nababasa?
1: I think we're good.
0: Nako, kaagapay, maraming salamat sa very interesting na conversation at discussion natin ngayong hapon. Siguro maganda iwanan lang namin sa inyo itong napaka-inspiring na Bible verse from Proverbs chapter 18 verse 24. Ang sabi doon, a man that has friends must show himself friendly, and there is a friend that sticks closer than a brother.
1: Yeah, napakagandang reminder, kagapay. Normalize protecting our peace, diba? Thank you po sa mga nakasama natin sa ating broadcast ngayong araw, sa ating mga production technicians, sa ating RTV, at maging sa ating Bukawet transmitter site and engineering team.
0: At nagpapasalamat din tayo sa mga kuya natin dyan sa Bukawit Transmitter site nga. Abangan bukas ang Inspirations Unlimited hashtag Webes kasama si Absidy Ferrer-Tauba and Kael Garcia.
1: Yes, kagapay. At syempre, iwanan po namin sa inyo ang song na Tuper ng Buhay to remind us that God really loves the Philippines. Oo. So, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Ako po si Kael Garcia.
0: Gwen Balatukan po. And this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero, di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Isang maganda at puno ng pag-asang araw sa iyo, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Tara, sabay tayong matuto mula sa simpleng karanasang pambuhay at ano yung reflection ng salita ng Diyos dito. Mahilig ka pang mag-swimming? Baka yung ilan pa nga sa inyo napapatango at nasasali pa sa competition. Pag-usapan natin yung prinsipyong mapupulot mula rito. Sa larangang ito, ang bawat swimmer merong sari-sariling lane, di ba? At isa sa pinakamahalagang patakaran ng competition, huwag kang lalampas sa sarili mong lane. O huwag kang gagawa ng paraan para ma-delay ang kalaban, dahil kung gagawin mo ito, maaaring ma-disqualify ka. Hindi lang ito para sa iyong sariling kaligtasan at para rin ito sa pagrespeto sa sariling laban. Focus on your lane, mind your own business. Yan ang principle ng swimming. Ganito rin sa buhay. Kapag patuloy tayong nakatingin sa lane ng iba, sa kanilang tagumpay, sa kanilang bilis o style, nalilihis tayo sa sariling direksyon. At madalas ito ang pitfall ng mga magulang na gustong maging pinakamahusay ang kanilang mga anak. Syempre, we always want the best for our children. Pero minsan, sa kagustuhan nga na makitang umangat ang mga anak, may mga sumisilip sa progress ng iba to compare gaano ba kagaling ang kanyang anak o gaano nakahuli. Mas mabilis bang magbasa, mas mataas ang grade, mas mahusay sa sports, mas mahusay tumugtog ng gitara, ng piano, mas maganda ang boses, kinukumpara sa sariling anak. Alam niyo po, kapag hindi nabantayan yung ganitong ugali, tumitindi ang built-in competition. Sa kada grade na nakukuha ng bata, tinatanong ng magulang ang kalaban, eh si ano ilan o yung top 1 niyo ilan. Hindi healthy, di po ba? Sa ganitong pagtingin, ay nakakasugat ito ng tiwala ng bata sa sarili. Maraming mga adult na pag binalikan nila yung kanilang nakaraan, they were compared. At ang bawat bata, bawat tao, may sariling pacing, may sariling talent, may sariling landas. Silipin natin sa Matthew 20, mababasa natin doon yung kwento ni Salome. Siya yung nanay ni na Santiago at Juan. Sila yung disciple ni Jesus na magkapatid. At merong simpleng healing si Salome. Sabi sa verse 20, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, yan si Salome, kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kailangan. May request si Salome, napaluhod pa sa harapan ni Jesus. Sa verse 21, anong gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sure na sure ang posisyon ng dalawa. Very futuristic. Si Mother Salome, gusto niya secure ang posisyon ng mga anak. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Sabi ni Jesus sa verse 22, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, kaya ba ninyong tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Opo, tugon nila. Verse 23, at sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking ama. Si Salome ay larawan ng isang magulang na may mabuting hangarin. Parang ikaw, parang ako. Kaya lang, hindi nauunawaan ang tunay na prinsipyo ng kaharian. Para bang may padrino system, ano? Jesus, baka naman. Yung mga anak ko, pwedeng sa kaliwa, sa kanan. But Jesus explained that this is not about rank, kundi service. Maraming magulang pa rin sa atin yung talagang nahuhulog sa bitag ng paghahambing. At gaya ng mga ilang karanasan ng mga bata na lumaki sa comparison, imbes na magdulot ng inspirasyon, nagiging cause ito ng pressure, insecurity, at confusion. Tulad ng swimming competition, ang bawat isa sa atin may sariling lane. Kapag ang tao na patuloy na tumitingin sa lane ng iba, nawawala ang focus sa tunay na pangangailangan ng anak. And this is what Jesus did to Salome and to all his disciples. To focus on service, to focus on the kingdom of God. Kasi ang pagmamahal, hindi nasusukat sa tagumpay. At yung tagumpay, hindi rin nasusukat sa ranggo o sa layo o sa taas ng mga naabot na pangarap, kundi sa pag-unawa, sa pagtanggap at suporta. Ang pinakamagandang regalo ng isang magulang, ang pinakamagandang regalo na mabibigay mo sa iyong sarili ay yung kakayahan na magtiwala sa mga tao, sa anak, sa iyo, sa sarili mo, kahit mabagal ang progress, basta tuloy-tuloy ang pag-unlad. You are an individual who tries to compare your accomplishment to others, hindi po maganda. A reminder to all of us. Going back to Acts 9 o sa Gawa 9, kung saan na-feature si Salome at ang kanyang magandang interest na magkaposisyon ang kanyang mga anak, syempre, ano ang mararamdaman ng mga disciple? Verse 24, nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hentil ay tinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Verse 26, napakaganda na message ni Jesus. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. Mabuti na lang, no, may Diyos na tumatanggap sa atin. regardless of our strength, of our weaknesses, mga naging kasalanan natin sa buhay, mga naging kamalian, tinatanggap tayo ng Diyos hindi dahil pinakamagaling, pinakamabilis, pinakamatalino, pinakahumble, kundi dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Kung ang pamantayan ng Diyos ay i-compare tayo sa iba, ay nako, wala na po sa ating papasa. Pero ang biyaya ng Diyos ay sapat at ang kanyang pagtanggap ay buo. Kahit tayo mabagal, kahit tayo mahina, kahit nagkakamali, kahit mahirap umintindi pa ulit-ulit. 2 Corinthians 12:9, "But he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.'" So, instead of comparing ourselves to others, ang invitasyon ng Diyos ay lumago tayo sa sariling pacing natin. Hindi rin nakakatulong kasi yung pagtingin mo sa social media pages ng iba, dahil alam naman natin na laging best foot forward kapag nagpo-post, no? Kumbaga, lalo na kung fina-flaunt mo yung mga accomplishments mo sa buhay, eh maraming naiinggit. Kahit nga yung kinain mo, di ba? Na pagkadami-dami habang yung nakatingin ay walang pera pambili ng simpleng pagkain. Kaya nga, mahalaga na nakatingin tayo sa sarili nating buhay. Tulad ng isang coach na hindi sumisigaw para ipahiya yung tinuturuan, kundi nagtuturo para itama. Nililid yung tao sa tamang gear. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Kaya sa tuwing mararamdaman mo yung panghihina, parang feeling mo late ka na, feeling mo natabunan ka na ng mga kasabayan mo, paalala sa atin ng Diyos, hindi siya tumitingin sa ranggo. Saan tumitingin ang Diyos? Sa ating puso. Ang totoong tagumpay, hindi nasusukat sa kung sino yung una, sino yung mga leading, sino yung best, kundi sa kung paano malalampasan ng dati mong version ang iyong sarili. You always look at your pace. Manatili sa sariling lane. Magtiwala sa sariling pacing. Kasi doon kumikilos ang Panginoon. And each of us merong unique na pagkilos na calling ang Diyos. Dahil sa buhay, gaya ng swimming competition, ang disqualification ay hindi laging literal. Minsan nadi-disqualify natin ang ating mga sarili kapag nawala yung joy. Dahil patuloy na naghahambing siya na nakabili ng 5 sasakyan, 5 sports car. Habang ikaw, hirap na hirap kang bayaran yung second hand na hulugan na kinuha mo. Ano ang nais ng Diyos sa atin? Ano ang hamon niya sa atin? Magtiwala sa Kanya. Tumingin sa Kanya. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Minsan, merong pagliko. Minsan, na tatapilok, nadudulas, nalulugmok. Pero muling babangon sa tulong ng Panginoon.

0: Aming Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa inyong paalala na kayo po ay mabuti at nananatiling mabuti sa lahat ng panahon. Salamat po kasi tanggap niyo po kami kung sino po kami. Salamat po sa buhay na pinagkaloob po ninyo sa amin at sa paalaala na concern kayo sa sarili naming lane, sa sarili naming facing. You are our God, you are our Lord, and our Maker. Dalangin ko po siya na payapain niyo po ang kanyang kalooban, puno-puno ng uncertainties sa kanyang puso. That you will enable him, her to trust in you more, especially in the circumstance na hindi hawak. Salamat, aming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo, ikaw na individual, mahal ka ng Diyos sa sariling character, nakita ka na ng Panginoon. Ang iyong kahinaan, ang iyong kalakasan, di mo kailangan gayahin ang iba para mahalin ka ng Diyos. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat po sa inyong pakikinig at pagpalain kayo ng Panginoon.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXS.

0: E, Davao City.
1: FEBC Radio TV YouTube Channel. FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185. Sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: sa'yo, Kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang Family Matters. Kaagapay, tayo po ay active member ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo po ang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines. At yes, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. Kumusta ka, Kaagapay, ngayong Wednesday morning? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bumabati po ako ng good morning, good afternoon, good evening sa ating mga kaagapay saan mang panig ng mundo, dahil tayo nga po ay napapakinggan via live streaming sa pamamagitan po ng 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store at hanapin niyo lamang po ang 702 DZAS. Yun pong merong orange na logo. Yun po ang inyong i-download. Yan po ay libre po ninyong ma-i-download para mapakinggan ang inyong Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere, basta meron po kayong internet connection. Hello din po sa mga kaagapay nating nakikinig sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyo mga PM radio, sa transistor radio, o kaya naman sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang nagmamaneho at nakikinig sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. And of course, sa ating mga kaagapay na nanonood sa ating Facebook page, sa ating Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming, hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. Huwag po ninyong kalimutang mag-follow sa ating mga social media platforms para naman po maging updated po kayo sa mga happenings ng inyong Agapay ng Sambayanan. At huwag nyo rin pong kalimutang i-share ang ating live streaming o kaya naman ay itag ang inyong mga churchmate, ang inyong mga kumare, ang inyong mga kapamilya, at sama-sama po tayong ma-inspire sa ating kwentuhan ngayong umaga. Muli po, Kaagapay, ako ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. At dyan po sa ating ongoing Facebook live streaming ay meron po kong inilagay, meron po kaming inilagay na ating pagkukwentuhan. Join ka naman, Kaagapay, sa ating kwentuhan at sagutin ang ating katanungan na paano mo ba binabalanse ang iyong career, ang family, at ang inyong faith. Siyempre, yung mga ministry natin. Share mo na yan, Kaagapay, at makipagkwentuhan sa amin. Muli po, paano mo binabalanse ang iyong career, ang iyong family life, at ang iyong faith. Yan nga po ang ating pagkukwentuhan ngayong Wednesday. Ang pagbabalance sa ating mga career, ang pagbabalance sa ating family at sa faith. Kaya naman, tutok ka lamang, Kaagapay, hanggang 11 ng umaga. At maya-maya nga lang po ay meron po tayong makakasamang special guest para pag-usapan po ang ating topic. Muli, Kaagapay, huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating ongoing Facebook live streaming, maging ang ating YouTube live streaming, para naman makapakinig din ang iba pa nating mga kaagapay. At dito po sa ating ongoing Facebook live streaming ay nag-comment na at bumabati ng good morning si Ate Shirley Diansay mula dyan sa Singapore. Ate Shirley, kumusta po ang weather dyan sa Singapore? Sabi niya, ay back to back yung pakikinig ko today. Katatapos ko lang pakinggan ng Heartline last night and then Family Matters. Salamat po, Ate Shirley, sa inyong palaging pagtutok dito po sa 702 DZAS. O nga pala, binabati natin yung mga kaagapay nating OFW na kahit malayo dito sa Pinas ay talaga naman palagi pa rin nakatutok dito sa ating Agapay ng Sambayanan. Sa ating YouTube live streaming, si Ate Baby Desakula ay nag-good morning na mula sa Victoria, Laguna. Nakatutok na rin si Ate Mila Duwana at bumabati ng good morning. Binabati ko rin pala ng happy anniversary. Happy wedding anniversary ang aking tito at tita, si Mama Che at si Tito John Samante ay nagdiriwang ngayon ng kanilang wedding anniversary. Happy anniversary, Tito and Tita. Sana ay mabusog ninyo kami mamaya. At sa mga kaagapay pa natin na nagdiriwang ng kanilang birthday o kaya ng kanilang anniversary, happy birthday and happy anniversary po sa inyong lahat. Si Ate Shirley, sabi niya, na i-share niya na raw ang ating episode. Nako, maraming salamat po. Ate Shirley, si Nanay Thelma Manjares, present na rin. Nanonood daw mula sa Calamba, Laguna. Sabi niya, maaliwalas daw at makulimlim ang panahon sa kanila. Dito rin po sa Ortigas area ay makulimlim na. Oo, nagbabadya na ang pag-ulan. Si Mami Vicky Gabornes, ang ating mami ni kaagapay na si Shai Gabornes ay bumabati na rin ng good morning. Si Ate Evelina De La Rosa bumabati na rin ng good morning sa atin mula sa La Union habang nagtatrabaho sa farm. At tayo daw ang kanyang background. Pa-shoutout naman daw maging ang kanyang mga kasamahan. Happy listening po sa inyo, sa mga kasama po ni Ate Evelina na nagtatrabaho dyan sa farm. Salamat po sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay gumagawa ng gawaing bahay, habang nagtatrabaho. Samahan nyo lamang po ako hanggang 11 a.m. Si Kuya Vincent Garcia ay bumabati na rin ng good morning sa atin. Siya daw ay nanonood habang nagtatrabaho. At binabati rin niya ng happy anniversary ang kanyang wifey. Uy, happy anniversary po sa inyo, Kuya Vincent. Maging si Kuya Efren Bolgado ay nag-good morning na rin sa atin habang nagluluto. Maging si Ate Josie Mingala ay present na rin dyan at bumabati sa atin ng good morning. Salamat po sa inyo, mga kaaga. Pa'y patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe, komento, pagbate. And of course, makipagkwentuhan ka sa amin na paano mo ba kagapay binabalanse ang iyong career, family, and faith. Atin po yung pagkikwentuhan ngayong umaga. Kasama nga po ang ating special guest. Siya po ay isang life coach and advocate ng mental health, ng alopecia, ng family, ng relationship, and the people empowerment. Bising-bisi itong ating kaagapay na ito, pero salamat! Salamat no sa ating special guest na kasama natin ngayon at palaging present, palaging nag-yes sa ating imbitasyon na makagapay natin siya dito sa Family Matters. Mga kagapay, atin pong i-welcome muli si Coach Ellen Perez. Good morning po, Coach!
1: Magandang umaga. I hope I'm coming in loud and clear. Thank you so much for having me again. At mga kaagapay, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Baka kailangan mong uminom muna ng tubig, Miss Kayla, at o kaya naman humingahinga. Baka naman po medyo pagod ka ng kaka-host. Pwede rin ako. Just kidding. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda ng ating taklakayan, family and faith. Balancing career, di ba? Lahat tayo talaga medyo hirap dyan. Mm-hmm. Ayan.
0: Totoo ayan. Po. Good morning po, Coach.
1: Good morning. Salamat po sa DZAS for having me once again. Sige mm-hmm. po, let's go ahead. Ano po ang mga katanungan?
0: Yes, Coach. Bago po tayo magsimula sa ating topic for today, napakaganda nga pong topic na dahil I'm sure ay nakaka-relate ang bawat isa sa atin na minsan sa dami ng ating ginagawa sa buhay, too much sa ating plate, eh minsan ang hirap ng balansehin ng ating career, ng ating family life, ng ating faith. So paano nga ba natin ito mababalance? Pero bago tayo tumungo sa ating discussion, coach, eh baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
1: Shout out sa lahat po ng mga alopecia family ko. Ayan, Alopecia Philippines. Hello, kamusta po kayo? Ayan, good morning po sa inyong lahat. Doon din po sa aking mga church fellow brothers and sisters. Ayan, mga D group family ko po sa church. Good morning. And ayan, sa akin ding mga anak na si AJ, Isla at Angel. Ayan po. Good morning po sa inyong lahat. At ayan, share sa ating lahat ng mga nanonood. Blessings and love to everyone po.
0: Ayan, happy listening po sa inyong lahat. And coach, again, yes, po, balik po tayo na sa ating topic, balancing career, family, and faith. Pero sa ating pagsisimula, ay basahin po muna natin ang salita ng Panginoon. Kaagapay kung kayo po ay mayroong Biblia sa inyong tabi, sabayan niyo po kami sa pagbabasa. Ako po ang babasa ng magandang balita Biblia at si coach naman ang magbabasa mula sa NIV. Ito po ay mula sa Psalm chapter 90 verse 12. Coach, pwede pong makibasa po, yes, ng NIV.
1: Thank you so much. No? Napakahalaga talaga na sinasalubong natin ang bawat araw-araw ng alalahanin at pakinggan ang salita ng Diyos. So, mula mga kapatid, mula po sa Psalms chapter 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom.
0: Yun, at mula naman po sa magandang balita Biblia, dahil itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Yan nga po kaagapay ay mula sa Psalm chapter 90 verse 12. O nga no, means pag nabasa natin to, number our days, iniisip natin, bibilangin natin yung calendar, yung schedule, yung goals natin. Pero may something deeper na nire-remind itong ating binasang ito. At pag sinabi natin number your days, ay magandang reminder sa atin na hindi lamang tayo nagplaplano efficiently, pero ito yung paghingi natin sa Panginoon ng kanyang guidance kung paano natin dapat isapamuhay yung ating, sabi nga sa taga magandang balita, maikli lang na panahon. So paano natin isasabuhay itong maikli nating panahon at yung pananatili ng ating eternal perspective. Coach, ano po ang inyong ma-share na insight tungkol po dito sa ating Bible verse na binasa?
1: Alam mo, talagang magandang paalala to sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa mga social media, no? Ito'y pagiging grateful eh, di ba? Kasi talagang every day we have to be grateful. And then also, kailangan magkaroon din tayo ng maturity habang patuloy tayong lumalapit sa Panginoon, inaaral ang kanyang salita, natututo tayo dapat na walk the talk, diba? Amen. So, kailangan yung talagang nagbubunga yung ating wisdom, and at the same time, you know, the mission is really to share His words, share the goodness of God, and let everyone really know Him. So, yan ang talagang pumapasok sa aking isipan sa verses na ito.
0: Opo. Ang ganda rin po, no, nung sa NIV, teach
1: NIV,
0: us.
1: Yes.
0: Opo,
1: oh.
0: Teach us. So, parang talagang nire-remind tayo na talagang dumepende sa Panginoon kung paano niya tayo tuturuan na isapamuhay yung ating yung ating maiksing panahon dito sa mundo. Teach us. Ibig sabihin nito ay yung ating pagdepende sa Panginoon, na Panginoon, tulungan niyo po ako, turuan niyo po ako kung paano ko po isasapamuhay itong aking nag-iisang buhay, kung paano ko po mababalance yung aking buhay, dahil nga tayong mga tao ay minsan talagang abala tayo sa maraming bagay. So napakagandang reminder nito sa atin, kaagapay, from Psalm chapter 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Magandang reminder yan sa atin kung paano natin mababalance ang ating career, ang ating family, ang ating faith. At coach, iniwanan ko nga po sila ng question ng ating mga kaagapay kung paano ba nila binabalance ang kanilang career, family, and faith. Kaagapay, i-share mo po yan sa amin ni Coach Ellen at atin po yung pagkukwentuhan dito sa ating programa. Sabi po dito ni Ate Aurora Estrella, good morning po sa ating lahat. Nag-share siya ng feedback. Noted po ito, Ate Aurora. Si Ate Minda Lopez naman ay nag-good morning na rin sa atin. Siya daw ay nakikinig habang nagluluto sa Magalang, Pampanga.
1: At, oh, ayan, isang halimbawa na yun ng balancing, di ba? Actually, multitasking. Yes. Habang nakikinig, di ba? And sa iyo, di ba? May ginagawa rin, di ba? Na ano. So, ayan, yan ay mga halimbawa. Sorry, hindi ako makabasa ng mga comments. Hindi ko siya ma-open. Baka umano ang aking internet.
0: Sige po, Coach Ellen. Yun nga po ang ating topic, kaagapay. Balancing career, family, and faith. Ikaw ba, Coach Ellen, ano po yung mga bagay na nagpapabisi sa'yo ngayon? Kung okay lang po na ating i-share sa ating mga kaagapay. Ano po yung mga bagay na nagpapabisi sa'yo nitong ngayon po?
1: So technically, work, ministry, kasi nandito na ako sa aking stage of my life na I'm a solo parent, but I would say empty nesting. Ibig sabihin, yung mga anak ko lahat ay adult na. Okay. Ayan. So, hindi na ako yung may ahatid sa school or merong i-enroll or yung mga ganun. So, nung una, medyo may halong lungkot, nagiging emotional tayo, diba? Kasi parang nag-iisa ka na nga. But then again, ito yung wisdom na pinibigay sa akin ni Lord na this is my chance to get to know Him better, do things for myself, importanteng healthy tayo, may mga sports tayo, kahit walking. Before I work today, nag-walking ako, ganyan. And then, yun, those are the things na mga pinagkakabalahan ko. And I make sure talaga, every day before I start anything, nakapagbasa ako ng salita ng Panginoon, nakapakinig sa praise or worship, nakapag-quiet time, and the same thing with the end of the day. Ayan. So, yun. Mm-hmm. And then, yun, may mga ano din tayo, Bible study group, ministry, and work. So, pagtitignan natin yan, akala mo ganun lang kadali, di ba? Pero yun nga, may hirapan ka talagang actually, alam mo, Kayla, sa ano ngayon natin, ha, ang parang tinagamit nila, hindi na balancing, parang work-life integration. Mm-hmm. Pero, yun nga, medyo mahirap yun kasi ang nangyayari, if hindi ka sanay sa mabilis ang mga ginagawa ngayon, medyo magkakaroon ka ng problema. Hindi mo mabibigay yung 100% mo in each of those. Sa family, sa career, di ba? And then, of course, your faith or relationship with God. Ayan. Oh,
0: so talagang ang ating Coach Ellen ay busy, pero yun nga, salamat na kayo po ay available lagi dito po sa Family Matters. Kaya ko po ito natanong para po maipakita natin sa ating mga kaagapay na talagang kailangan natin ng matutunan natin itong pagbabalanse sa ating career, sa ating family life, sa ating faith. Pero coach, sa inyo pong sarili pong, baka po meron po kayo naging experience before or baka po sa experience po ng iba.
1: Sa mga lumapit sa akin, yan.
0: Mm-mm. Bakit po minsan nag-struggle po tayo na i-balance itong tatlong bagay na ito na mahalaga po sa ating buhay?
1: Unang-una, minsan wala tayong prioritization. Ayan. So when you say prioritization, yan yung hindi natin na-identify which ano yung pinaka-importante, mas importante, or pinakamahalaga, yung ganon. So hindi natin yun na-identify. Proper segmentation of which is the most important one, kumbaga. And then, at the same time, pumapasok yung mga trust issues. Hindi ka komportable na ipasa sa iba. But sometimes kasi, especially in life coaching, that's not kind of good because it shows that you don't want growth for the other person. If you want other person to grow, you will be trusting that person. Let's say in a corporate setting or in a career or work, if you are just doing everything on your own and you're not delegating, assigning task, you're not a team player, or you don't have that team dynamics. We are always working independently, and then at the same time, you don't have that trust or confidence to the people that you are working with. And then lastly, in my experience as a life coach, also looking into those people who come to me, and then also in dealing with companies, there are also it also talks about yung position, diba? Where are you at in your life now, diba? Are you already in your early years of working, ganyan, diba? Or let's say individually, pagka halimbawa medyo kabataan ka pa, hindi ka pa masyadong exposed to experiences, and then also you're not yet into understanding some challenges. And then if you're in the season of your life naman na medyo matured ka na talaga, and you are a boss, so sometimes yung authority andyan, and so you know, you're having a struggle as well in terms of balancing everything. So yan yung mga basic naman na kailan na na-encounter ko sa mga nakakausap kong nagpapa-life coaching, or sa mga clients, company na who would like to have a you know, discussion on, you know, empowering their team as well.
0: So iba-iba po, no, ng reason,
1: yes,
0: bakit hindi natin nababalance itong mga bagay na to. Pwede rin naman na takot tayo mag-no sa mga bagay-bagay,
1: yes,
0: kaya may tendency,
1: yes,
0: tayo na lahat na lang sasagutan natin ng yes, to the point na mapapagod tayo, mauubos tayo, at hindi natin nababalance. Meron at merong maiiwanan dun sa mga bagay na ito. Kaya nga, kaagapay, maya-maya po ay isi-share namin ni Coach Ellen yung ilang mga pamamaraan paano natin mababalance ang ating career, ang ating family, and the faith. Pero muli po, makipagkwentuhan ka sa amin, kaagapay, at i-share mo sa amin paano mo ba ikaw personally, paano mo binabalance ang iyong career, ang inyong family, and the faith. Dahil excited po kami na marinig ang inyong kwento, kaya i-share mo po yan sa amin. Paano mo binabalance ang iyong career, family, and the faith? Sa puntong ito, Coach, mga kaagapay, bago po natin i-share ang ilang ways paano natin mababalance itong mga bagay na ito, we will take a short break po muna para po sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin, at kung ikaw naman ay nasa online, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. At sa pagbabalik nga po namin ni Coach Ellen, isha-share na po namin ang ilang ways paano natin mababalance ang ating career, family, and faith. Kaya huwag ka maglilipat, kaagapay, ng istasyon. Samahan niyo po kami hanggang 11 a.m. Magbabalik po ang Family Matters.

0: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang at kamag-anak ng batang lalaking pinangalan ng Elijah Hope Lekigan. Sanggol pa lamang ang bata nang makita ni Gina Lekigan. Kung sino man ang nakakakilala sa magulang o pamilya ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Rosamie Dizon, social worker ng Samaritan's Place Silang, Cavite, o tumawag sa 443-1128 o sa 0977-837-2923.
1: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
2: Ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Family Matters. Ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante at ang ating nga pong topic, Balancing Career, Family and the Faith. Kasama pa rin po natin ang ating guest for today, si Coach Ellen Perez. Good morning po muli, Coach Ellen.
3: Good morning ulit sa iyo, Miss Kayla. Ayan, magandang umaga po ulit sa ating mga kaagapay.
2: Yun, at basa lang po ako, Coach, ng ilan pa nating mga kaagapay na patuloy po na nag-send ng kanilang mga pagbate. Si Anne Valenzuela ay bumabati po sa atin ng good morning. Maging si Ate Belen Villanueva, si Nanay Nora Canchela, nag-good morning na rin po sa atin. Na mula naman sa San Mateo Rizal, nakatutok na si Malu Maravillas at si Vincent Lim ay nag-good morning na rin. Si Bebot Dakara at si Nanay Thelma ay meron po siyang ibinahaging insight mula po sa ating binasang Bible verse. Hindi po tayo nag-aaksaya ng oras at panahon at gamitin natin ang buhay sa maayos na pamumuhay, matapat at totoo sa mga sinasabi. Amen po, Nanay Thelma. Si Lope Elpanyu, natapos ang paglalabas sa pakikinig ng Family Matters. Dito naman po sa ating YouTube channel, mula po sa Tarlacan, nakikinig na daw si Junior Salmazan, si Josephine Canzana, nakikinig naman mula sa Santa Rosa, Nueva Ecija, at sabi niya ay ang ganda raw ng ating topic. Amen po, at sana po ay sama-sama po tayong matuto at ma-inspire dito po sa ating pagkakasabi kwentuhan. Eh si Ma'am si Lina Katudyo ay nag-good morning na rin po sa atin. No? Kaagapay, patuloy po ninyong i-share ha ang ating episode for today at itag ang inyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya at sama-sama nga po tayong magkwentuhan dito po sa ating topic na balancing career, family and the faith. Coach, atin na po nga simulan ang pag-share po sa ating mga kaagapay ng ilang ways paano nga ba natin mababalance ang ating buhay-buhay. Una na po, eto, kaagapay, relate ka ba dito? Set boundaries. Ito daw mga boundaries na to ay nagpro-protect sa kung ano ba talaga yung mga importante para sa atin. At kaagapay, no, ang gandang reminder sa atin na huwag tayong matakot na mag-say no. Part yan ng sa set natin ng boundaries. Yung pag-say no natin sa mga activities or commitments na hindi naman aligned sa ating faith, sa ating well-being, sa ating goals, sa ating values. Kasi ang tendency kapag hindi tayo nakapag-set ng boundaries, eh meron at meron talagang malalaglag dyan sa career, sa family life natin at sa faith natin. Coach, set boundaries, ano po ang dapat nating matutunan tungkol po dito?
3: Yung as I always say nga, saying no to others so that you can say yes to yourself. Yes. Not only to yourself, kasi if you say yes to yourself as well, yung priority mo na relationship with God, ayan, 'di ba? Health mo, 'di ba? Kasi importante din na talagang work maintaining set boundaries. Alam natin yung distinction, di ba? Protecting yourself as well. You're not being exhausted at work. You're happy working and as if you're working for God. Yun ang mga laging inaano ko rin nga in terms of work premise. May share ko lang din itong nasa NIV na Colossians chapter 3 verse 23 na work. While work is an essential part of our lives, di ba? It should not consume us, di ba? Yun nga yung sabi ko na talagang ubus ka na yung time and energy mo. Yun. Whatever you do, work as if, work at it with all your heart, as if you're working for the Lord, not for human masters. Binibigay mo yung lahat na makakaya mo. And then, recognizing then the importance of, you know, rest and other aspects of your life. Ipasok ko na rin, no? Di ba kasi kanina mo pa nga binabanggit lagi yung busy tayo lahat, busy ganyan. Lagi ko tinatandaan talaga yung acronym ng busy, lalo't pag hindi ako nakakapag set boundaries or prioritize things, yung ano yung mahalaga. Yung busy sa akin, kasi I'm sure you have seen mga acronyms din na ginagawa ko, and then meron din acronyms yung busy na B-U-S-Y, being under Satan's yoke. And ayaw natin yan. So, pakakaingatan talaga lagi natin pag sinasabi natin busy tayo. Ano ba yung kakabisihan natin? Baka naman it's being under Satan's yoke. So, napakahalagang paalala yan sa ating mga kaagapay. Pagka naman sa trabaho, you communicate your availability to your boss, to your colleagues. Be firm about it. Huwag yung urong-sulong ka na, let's say, papayag ka, tapos mako-compromise na yung personal time mo or yung family time mo, or at the same time, commitment mo to God, yan yung mga ways of worshiping mo or ways of ministering and sharing God's message or God's word. Alam mo, ang hirap sabihin nga talaga din nung bringing work at home, kasi nga di ba nung pandemic nagsimula na yung work from home. Kaya nga yan yung sinasabi ko kanina na work-life integration. Ngayon, multitasking yan. So in a coaching scenario, what we normally say is gamayin mo 'yung sarili mo, alamin mo sa sarili mo, okay ka ba sa ganun? 'Di ba? Wala kang nako-compromise na family, faith, 'di ba? Or 'yung personal needs mo, 'di ba? Kasi 'yung work-life integration, it means really na you are multitasking, 'di ba? So technically, hindi mo siya nababalanse kasi ginagawa mo lahat. Diba? Ngayon, kung if it's working for good for you, di okay. Pero pag hindi naman, wag mong gawin. Kasi yun nga, if you think and you believe that there are items that you're compromising, your faith, your family, or career. Ayan.
2: Okay po. So, ang gandang reminder sa atin ito, no? Lalo sa ating mga nagtatrabaho, no, na siyempre, part din naman talaga ng ating pagiging Kristiyana yung ibigay natin yung ating best effort, dahil nga ang titignan natin ay nagtatrabaho tayo para sa Panginoon. Pero let us also remind ourselves na importante pa rin ang rest. Importante pa rin. Meron pa rin tayong buhay outside ng ating trabaho. Baka naman kakabigay natin ng ating best ay nakakompromise na yung ibang aspeto ng ating buhay, no? Eh, syempre, dapat talaga ay balanse yung lahat. At Coach, salamat po, no, na sa pag-share po ng ilang ways paano natin mababalance, paano tayo makakapag-set ng boundaries, lalo na nga dito sa work, na isa to sa mga mahirap lagyan ng boundaries, eh, no? Kasi ano nga po, no, most of our time ay dito natin inilalaan sa ating trabaho dahil sa bahay, yung off natin, weekends, tapos weekdays, 5 araw, nasa trabaho tayo. At paano nga ba natin yun mababalance? Paano tayo makakapaglagay ng boundaries sa ating mga trabaho? So, yan yung number one kaagapay, set boundaries. At number two, sa ating pa rin pong pinag-uusapan, balancing career, family, and faith. Number two, ito yung sinabi kanina sa atin ni Coach, delegate and share responsibilities. Kaagapay, isa ka ba sa mga nahihiyang humingi ng tulong sa kasama sa bahay, sa katrabaho, sa kasama sa ministry? Eh alam mo ba, kaagapay, na yung realidad na hindi naman natin talagang kayang gawin lahat. Hindi naman tayo si Superman na makakaya natin gawin lahat. Eh, magandang reminder sa atin na paminsan para mabalance natin yung mga bagay-bagay. Eh, hindi naman kabawasan sa ating pagkatao kung maghihingi tayo ng help, kung mag-share tayo ng responsibilities, magde-delegate tayo ng responsibilities sa ibang tao. Yan man ay sa home, sa ating mga bahay, sa trabaho, sa ministry, eh huwag tayong mag-hesitate na humingi ng tulong kung kinakailangan. Kasi nga, di ba, Coach, minsan po nakakaya naman talagang humingi ng tulong. Eh paano po ba itong pag-delegate and share ng responsibilities? Paano po ito makakatulong sa pagbabalance po ng buhay-buhay?
3: Oo. Alam mo, yun nga, na-mention ko nga kanina yan na delegating your task and responsibilities, it shows you are trusting. Diba? You're trusting your colleague, you're trusting your superiors, diba? And you will also want them to grow, right? So, yun nga. Importante na ask help when you need it, diba? Acknowledge as well na you cannot do it everything. I mean, acknowledge na you cannot do everything and anything, di ba? Yun nga, malagi ko dito iniisip is, you know, we cannot be all by ourselves. Mm-hmm. God created other human na may kanya-kanyang talent, talino, galing, lakas, para we can collaborate, diba? Mm. Yan yung lagi kong dynamics dito na ngayon, collaboration. Mm. Kasi it helps you to grow, it helps you to think, and it helps also to uplift one another. So, mahalaga na we foster teamwork and cooperation. Kaya na maganda yung nagde-delegate ka and nagsha-share ka ng responsibilities.
2: Mm-mm.
3: Same thing, if you're doing either work, church task or ministry, diba? Even at home setting, diba?
2: Yes.
3: Ginagawa natin sa family natin habang lumalaki ng mga bata, nagde-delegate tayo. Merong nagtigahugas, merong tigatuyo ng pinggan, merong tiga ganito, diba? So, yun, mahalaga siya. Kaya, ganun dapat talaga. So, I hope that helps our mga kaagapay na nanonood, no? At nakikinig sa atin, minsan talagang hirap na hirap tayo mag-delegate kasi feeling natin, baka papalpak siya or baka maghihirap, diba? So in doing that, it's important also to set expectations or to set proper guidelines. So, you know, discuss properly kung ano yung mga gusto mong maging results on this task, particular task.
2: Mm-hmm.
3: Ayan. Okay. I hope that helps po, mga kaagapay.
2: Mm-hmm. Ang ganda rin nun, no, Coach, na feeling natin kapag humingi tayo ng tulong, akala natin tayo yun natutulungan, pero hindi natin alam yung hininga natin ng tulong, yung pinag-delegitan natin ng task, ay natutulungan din natin for them to grow, for them to learn, para matutunan din nila yung bagay na yun, no, na akala natin rin tayo yung nagbe-benefit dun sa paghingi ng tulong, pero hindi natin alam, ay pati yung ibang tao ay nakakakuha rin ng benefit dun sa paghingi natin ng tulong. So again, kaagapay, hindi po kabawasan ng pagkatao natin yung paghingi ng help kung kailangan naman talaga. In fact, it takes a lot of courage, no, coach, na gawin ito. Na kaya, ang ganda reminder sa atin, kaagapay, na minsan yung pride natin, kinakain tayo para humingi ng tulong. Pero hindi yan kasalanan, kaagapay, na humingi ng tulong sa ibang tao, na mag-delegate tayo and share ng responsibilities. Lalo na, no, coach, sa church. Kasi isang ano naman tayo, isang body of Christ tayo. And iba-iba tayo ng mga talents, ng skills. Maganda nga naman na makapag-share tayo, makapag-delegate tayo ng responsibilities. So yan, number two, kaagapay, delegate and share responsibilities. So again, number one, set boundaries. Number two, delegate and share responsibilities. And number three, define your seasons. E nasan season ka ba ngayon, kaagapay? Ikaw ba ay nasa season na gaya ni coach na share niya sa atin kanina na yung mga anak niya ay lahat ay adult na. Ako naman ay nandito ngayon sa season na single pa and not yet married. Iba-iba tayo ng season in life.
3: Yes, opo.
2: Iba-iba tayo ng season in life. And may mga season sa ating buhay na kinakailangan ng dinedemand tayo na magbigay ng more attention dun sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Gaya kapag ikaw ay mother na, mas kailangan mong pagtuunan ng pansin yung pamilya, kung lalo na kung meron kang newborn, kailangan mo muna pagtuunan ng pansin yung baby. Kung ikaw naman ay young adult, ikaw ay professional, young professional, sa kung ikaw sa trabaho mo merong transition ka sa bagong task, sa bagong position, minsan kailangan mo muna ito yung pagtuunan ng pansin. So iba-iba tayo ng season in life at depende rin doon kung paano natin mababalance yung ating buhay. Coach, define your seasons. Paano po ito makakatulong sa pagbabalanse?
3: You know, yun nga, magandang reminder din sa atin lahat ang nasa salita ng Panginoon sa Ecclesiastes 3 reminds us that there's a season for everything. So, maganda yung nandun yung attention mo or focus mo.
2: Mm-mm.
3: At the same time, when you say you trust God, you lift up to Him everything, kailangan nakikita sa'yo yun. Hindi ka na namumblema, hindi ka nagkakaroon ng panic or what. Trusting Him, it gives you that confidence that you are in your season na, you're not guilty if you're focusing on your family, mm-hmm. if you're on your work, ganyan, or you're doing serving God, or doing church ministry. Mm-hmm. In one of the coaching sessions I had for some leadership coaching, it was shared there na it's technically giving your 100%. Alright, yung focus. Kasi, di ba, especially if you want to balance it, di ba? And you're, so let's say for instance, eto, I'm focused now here. Eto lang talaga. Ganyan, di ba? So pag sinabi ko ngayon na, eto, meron akong time up sa anak ko, or may bonding kami, or let's say meron akong relatives na imi-meet or kaibigan, walang phone, ganyan, di ba? Mm-hmm. So, ito isang magandang ano rin, no? Reminder sa ating mga kagapay. Minsan may nakikita ako, kunyari sa mall, kumain sila sa family, no? Nagdi-dinner. Mm-hmm. Pero lahat sila may hawak na cellphone.
2: Yun.
3: So,
2: totoo po.
3: Di ba? So, what is the season of our life now na it requires, yun nga, flexibility, adaptability, it demands attention. So, paano mo bibigyan ng focus yun, di ba? So, talagang Discipline sa atin, ganon, discipline. Challenge ourselves to discipline ourselves to have that focus in whatever it is that we're doing. It's not easy. Ako, sabi ko sa'yo, ako din, I have my struggles. Pero if we surrender it to God and, you know, ask for His wisdom, He will be there to guide us and direct us so that in whatever season of our life is, we will be at our best. And we will have that focus and, you know, be able to shine in that aspect to glorify Him.
2: Amen.
3: Ayan.
2: Opo, ano,
3: maganda lang maganda ang ating discussion talaga, di ba? So,
2: yes po,
3: I hope mga kaagapay, nakakatulong po sa inyo ang aming pinag-uusapan. At ako'y nagagalak talaga at lagi akong naiimbita dito sa Family Matters. Right?
2: Coach, nabanggit po ninyo kanina na minsan talaga part, iba-iba po tayo ng season, nagiging part yung guilt. Kasi parang nito lang, nasa career ako, tapos ngayon kailangan kong pagtuunan ng pansin, eh paano yung career ko, paano yung ministry, pero kailangan ako ngayon ng family ko. Meron po ba kayong any practical tips kung paano po tayo mag-a-adjust, paano tayo magiging flexible sa pag-a-adjust according sa seasons natin or priorities natin sa ngayon sa ating life?
3: Yun nga, first and foremost, know your core, right? Know your core. Ano ba yung valuable sa'yo? When you say valuable, ano yung pinakamahalaga sa'yo? Of course, top of the list is our Lord, tama? Diba?
2: Amen.
3: Talagang yan yung priority natin. Then aside from that, kagaya na sa question mo, kasi kahit naman sa salita ng Panginoon, tinuturo na talagang pagka ikaw ay nandun na, andun na yung ikaw sa season ng life mo na mag-aasawa ka na, or bubukot ka na, hindi mo naman kailangan anuhin talaga kung ano yung nandito sa family mo, di ba? Hindi lang yung support financially, di ba? Yung pangangamusta, pagdalaw, pagbisita, ganyan. Napakahalaga lang talaga na ano yung know your priorities. And then the rest will follow. That's the basic. So hindi naman talaga siya ganun ka difficult in terms of ma-stretch ka ng todo-todo. Kasi for instance, okay, ganito. Let's say for example, ang ating kinahangaan ngayon at talagang paborito ng lahat at nagtaas ng bandila ng ating bansa sa larangan ng sports, si Alex, di ba? So siya, ang priority niya talaga, 70% sasabihin natin, discipline ng pagte-training, di ba? So, yun. Talagang yun yung priority niya. And then the rest will follow, di ba? Kung whatever ways na gusto niyang isunod yun. Kasi yun yung expected sa kanya. Talagang to play and to represent our country.
2: Okay.
3: And nasasabi naman niya, na ikukwento niya rin na nagpapasalamat siya sa Panginoon, nagbibigay siya ng panahon sa pamilya niya.
2: Mm-hmm.
3: And then at the same time, she offers it to the country. Sa ating mga kaagapay, sa isang simpleng mamamayan, but napakahalaga lang na ito ba ang ginagawa ko ba ay nakakalugod sa Panginoon? Nakakatulong ba ako sa kapwa? Basta yung dalawang yun, naka-check naman, hindi ka na talaga mahihirapang i-balance o ilagyan ng hierarchy ko ano yung mga dapat mong gawin sa araw-araw.
2: Amen.
3: Ayan. Sana nakatulong yan, Kayla, sa ating mga tagapakinig.
2: Opo, I'm sure po ay nakakatulong ito ating usapan sa ating mga kagapay. So yan, number three, kagapay, define your seasons. Si Nanay Thelma Manjares ay meron ditong practical na isineshare sa atin. Kailangan po maging maaga gumising para matapos natin ang dapat gawin. Siya raw po ay gumigising ng 3:30 para magawa ko po, unahin po ang magbasa ng salita ng Diyos, manalangin bago simulan yung gawaing bahay. Nako, Nanay Thelma, salamat po sa inyong pag-share. Si Ate Ana Maria Lantayona ay nag-good morning sa atin mula sa Davao City. Maging si Faustina Frankie Habla ay nag-good morning sa atin. Si Tess Livelo, listening daw from Bacoor, Cavite, at salamat daw sa ating topic. Nako, kaagapay, salamat din po sa inyong pagtutok sa amin. Again po ang ating
3: topic. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po.
2: Ang ating topic with Coach Ellen, balancing career, family, and the faith. Ang pangatlo nga natin ay define your season. Sa tang ating pang-apat, pagkasama sa ating binabalanse ay yung family time, create a family-centered schedule. Magandang ma-remind tayo, no, kaagapay, na ang una nating ministry ay ang ating pamilya. At ang ating mga pamilya ay a blessing, regalo mula sa Panginoon. Kaya mahalaga na mag-invest tayo ng time na in-nurture yung

0: kong inaano, consistency, connection, and communication. That will really help you a lot in maintaining your in maintaining a family-centric. So, yun lang. Yun lagi yung sinasabi ko. Regalo sa atin ng Panginoon ang ating pamilya. Kaya naman talagang dapat natin itong pakaalagaan at pagkaingatan. So,
1: Yun na ang tatanong na ako.
0: importante yun. Kasi kahit sabihin naman natin, let's say for instance, put a family, put your schedule first in your family. Diba? Yun nga. Devotional time, quiet time, meal time with them, play time. Pero kung may cellphone ka naman, so baliwala rin, di ba? Tapos nakatuto ka doon. Guilty rin ako dyan. Guilty tayo dyan lahat. Kailangan talaga magiging mindful tayo. Talagang meron tayong conscience to remind ourselves. Ayan. So, that's about it.
1: Yun na maganda pong reminder yon, no? Na oo nga, minsan nag-set nga kayo ng time. Meron kayong meal time, meron kayong usapan na sabay-sabay kayo mag-church and then magla-lunch after. Pero pagkita mo lahat naka-cellphone, 'di ba? Eh, parang baliwala din yung time na inilaan mo. Eh maganda dito yung uninterrupted na time. Talagang
0: Hindi talagang, bukod sa uninterrupted, intentional, intentionality.
1: intentional.
0: Kasi minsan talaga hindi, yun na nga, nasa system na nga natin eh. Parang ako, guilty ako dyan. Talagang minsan parang magugulat na lang din ako. Ay, bigla akong kailangan ko tignan yung telepono. Miski na, di ba? So, kailangan talaga, itong ginagawa mong ganito, kailan ng programang DZAS, malaking bagay to dahil it keeps us be reminded. It helps us to, ah, oo nga pala, teka, di ba? Dapat ganito nga pala. So, yan.
1: Intentional, yan ang word, intentional. Intentional tayong makipag-communicate, makipag-connect sa ating family dahil sila nga po ay blessing sa atin ng Panginoon. Si Ate Aurora Estrella, sabi niya, minsan po kasi kapag nag-designate ng work, nakakatakot ma-reject. Kaya mas okay na ikaw na rin ang gumawa. Sa pamilya, okay lang po. Pero pag sa ibang tao na po, parang nakakailang. Si Ate Ana Maria Lantayona naman, importante daw po talaga ang connection palagi para sa family. Oo, kaagapay. Dahil nga again, ang reminder sa atin, ang ating unang ministry ay ang ating mga family. Kaya ating pag-ingatan, mag-invest tayo ng time, maging intentional tayo para sa ating pamilya. So, recap lang tayo, no, coach at kaagapay. Number one, set boundaries. Number two, delegate and share responsibilities. Number three, define your seasons. And number four, create a family-centered schedule. At tayo po ay nasa panglima na, kaagapay. Muli nga po ang ating topic for today ay balancing career, family, and faith. Patuloy po na i-share po ninyo sa amin, ikaw kaagapay, paano mo ba binabalanse ang iyong time sa iyong career, family, and faith? Patuloy kang mag-comment dito sa ongoing Facebook live streaming natin o sa YouTube live streaming natin at i-share mo sa amin ni Coach kung paano mo binabalanse ang iyong time with your career, family, and faith. Ang number five nga, kaagapay, practice self-care. Uy, minsan dahil sa dami ng ating ginagawa in life ay nakakalimutan na nating alagaan ang ating sarili. Pero alam mo ba kaagapay na ang pag-aalaga sa sarili ay essential ito para ma-sustain natin, para yung syempre, we cannot give what we do not have. So kapag tayo ay lobat na, kapag tayo
0: yes.
1: ay ubos na, ano pa yung maibibigay natin sa ating pamilya? Ano pa yung maibibigay natin sa ating career? Ano pa yung maibibigay natin sa ating ministry para sa Panginoon? Kaya nga kaagapay, ang pag-aalaga sa ating sarili ay essential at hindi yan kasalanan. Kasi diba, Coach, minsan ang iniisip natin, pag tayo ay nagpahinga, parang feeling natin tayo ay nagkakasala. Pero in fact,
0: totoo.
1: Kaagapay, ang pagpapahinga ay part yan ng worship natin sa Panginoon. So,

0: practice self-care, coach, ano po ang inyong maibabahagi sa ating mga kaagapay tungkol po dito?
1: Ayan, yun nga, kagaya ng sinabi mo, no, Miss Kayla, napakahalaga ng self-care na to. Huwag din nating sabi, minsan kasi magkakaroon ng anong mga tao na nagigilty na yes, baka naman makasarili ako, di ba? Mm-hmm. Yun nga, you cannot give what you have if your half, if your cup is not full, di ba? So, importante rin na grounded ka. Your mind, heart, your spirit, your whole body is really grounded, in tune, di ba? Kahit ang ating Panginoong Hesukristo, nag-time to rest siya. Yes. Makibabasa natin yan sa Luke chapter 5, verse 16. Jesus himself took time to rest and withdraw from the crowd to pray. Diba? So, pwede tayong mag-set ng mga activities or schedules to refresh our body, our mind, and spirit. Mm-hmm. Kagaya nga na nasabi ko, quiet time, hobbies, ako kagaya kanina nag-walking, spending time in nature, sobrang refreshing. Yes. And you come close to God if you're spending time with nature, 'di ba? Playing songs, praise and worship songs, mm-hmm, yung mga magagandang tugtog na talagang you feel relaxed, 'di ba? So just make sure na meron ka mga breaks in between. Yes. Pagdating naman sa work, 'di ba? Meron tayong din na sinasabi sa work na 90-20. Parang 90 minutes naka-focus ka, 20 minutes and you take a break, rest, 'di ba? So that's really important. Hydrate, bio break, refreshing activities, journaling is one of a personal self-care I really encourage everyone to do, kasi you know, like simple writing to God, writing things that you are grateful about, writing things that about your positive affirmation, it's a self-care that really helps you to recharge your energy, refocus your priorities. Yes, ayan mga kaagapay, I hope po nakakatulong po ang mga naibabahagi namin sa inyo. Napakadami na po ng mga konting tips na naibabahagi namin sa inyo po. Set boundaries, delegate and share responsibility, define your seasons, create a family-centered schedule, practice self-care. Ayan.
0: So, self-care, kaagapay. Hindi ayan po kasalanan muli, yes, ang magpahinga at part yan ng ating worship sa Panginoon. Sabi nga si Ate Marivic Dichoso nga ay nag-agree sa atin, taking rest is not a sin. Yes, kaagapay. Kasi nga again, ano kapag naubos tayo, kapag naloba tayo, ano yung maibibigay pa natin sa ibang tao? Ano yung maibibigay natin sa pamilya natin, sa career? And also, yun nga pong cellphone, diba? Chinacharge natin. E tayo na tao, bakit natin pinagdadamutan ng pagkakataon na makapagpahinga? So, kaagapay, ang pagpapahinga ay essential po yan. Yan po ay hindi kasalanan. Pero ikaw po, coach, aside po sa walking, sa pakikinig ng mga worship songs, ano po po yung inyong ginagawa? No? Lalo po pag weekend, di ba? Yan po usually yung pahinga eh. Ano po yung ginagawa ninyo to recharge your body, your mind, and your spirit?
1: Definitely yun nga, binanggit ko kanina, journal, I make sure, iba kasi if you write things eh, diba, yun, the journal ako, I listen to praise and worship song, quiet time, ayan, massage, huwag tayong makakalimot dyan, di ba? I mean, if we have naman the capacity, di ba, bakit hindi? Kasi importante yun, di ba? Nagpapa-check up tayo sa doktor, kung kinakailangan po, nagpapatingin self-care yan kasi importante yan.
0: Opo.
1: Di ba?
0: So, iba-iba po, no, ng pamamaraan tayo para pangalagaan ang ating mga sarili. Pero yun nga yung mahalaga talaga, na maglaan tayo ng maging intentional din tayo sa ating mga sarili. Kung gaano tayo nagiging intentional sa ibang tao, eh ganun din tayo maging ka-intentional sa ating mga sarili. So number 5, kaagapay, practice self-care. And number 6, stay connected with your church community. Syempre, mahalaga naman talaga kaagapay yung pagkakaroon ng support system. Eh, kailangan ito para sa pag-maintain ng balance natin in life. So, yung ating mga church community, yung ating mga kaibigan, churchmate, even yung ating family, ay pwedeng makapag-offer sa atin ng encouragement, ng accountability. Diba, kung meron tayong partner, kung meron tayong AG, mga nakakapag-share din sila ng mga practical help kung paano natin ina-navigate yung ating faith, family, and career. At sa yun nga, no, sa ministry, kung meron tayong D-group, di ba po, kung meron tayong mga small group, eh at least maiintindihan kanila, ito palang kapatid kong ito ay nag-struggle ngayon sa pagbabalance, eh, at least matutulungan ka. So, kaagapay, stay connected with your church community. Coach, ano po ang inyong maibabahagi po tungkol po dito?
1: Kahalaga na meron tayong mga mentors, discipleship leaders, kaya yes, napaka-bless natin lahat na tayo may mga church community at present sila. Dahil isa yan sa mga instrumento na ginagamit ng ating Panginoon para tayo'y maagapay, di ba? Maagapayan. So, nakakatakot if we lose connection to them. Ibig sabihin, tuloy sila yung ating best friends, 'di ba? Sila yung ating mga kaibigan na talagang tunay, dahil talagang i-guide tayo. Mm-hmm. Mahalaga na meron tayong regularly church services. Ako, mabahagi ko lang, so member po ako ng KSP or Cool Solo Parent Ministry ng CCF. So every Saturday po yun, binabalanse ko rin sa apat na Sabado. May dalawa doon nakakapag-attend po ako, hanggang tatlo. Ngayon may isang Sabado na binabahagi ko rin sa pamilya ko, sa aking mga anak o sarili. And then Monday may Bible study group po ako ng mga solo parents. Saturday naman po couple group siya, because yung mga naging D group leader ko po na dati kong mga boss sa kumpanya, brothers and sisters ko, doon ako nadala. And I continue with, kasi nga napakahalaga na we stay connected with church community. It provides spiritual and emotional support. Yun nga, it stays us grounded and balanced. So let's continue being connected with them and stay that way. Ayan.
0: Yes, opo. Mahalaga, no, coach, talaga, mga kaagapay, yung pagiging connected natin sa ating church community. Syempre nga, again, nagbibigay sila ng support sa atin, ng encouragement, nagiging accountability partner natin, and nagbibigay sa atin ng practical help. So, yun nga yung pag-attend natin sa mga church services, mga small group, pagbibuild ng relationship, pakikipag-fellowship natin sa kanila, di ba? Eh, nakakatulong sa atin. Nag-comment ulit si Ana Nathelma Manjares, another pag-share niya paano niya nababalanse ang kanyang life. Patuloy daw na ito, self-care, part ng kanyang self-care. Patuloy na pag-ehersisyo, kumain ng masustansyang pagkain, uminom ng gatas, maligo, magpabango. At meron daw siyang journal, coach. Yung anak na ban daw po niya ang nagmamasahe sa kanya at nagpapacheck up siya every 4 months. So, yan ang self-care ni Nanay Thelma Manjares. Si Ate Sonia Eusebio Casera naman ay nakikinig mula sa Norzagaray, ang Unchangeable God Commission Church. Shoutout daw kay Pastor Jomedes at Pastora Tessa Jose. Happy listening po, Ate Sonia. Dito sa ating YouTube channel, sa ating YouTube live streaming, ay marami rin nagko-comment. Si Ate Baby Desakula ay nag-amen at nag-agree sa ating pinag-uusapan. Si Aldrin De Silva, Mapagpalang araw po sa ating lahat. Siya naman daw ay nanonood at nakikinig mula sa San Pedro, Laguna. At mula sa Fairview, Quezon City, si Ate Nenita Clamor. Si Kuya Junior Salmazan ay nag-i-amen din sa atin. Ako kaagapay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpapadala ng inyong komento at mensahe. Again po ang ating topic, balancing career, family, and faith. Sabi ni Ate Ann Valenzuela, yes, ito rin po ang mahalaga sa atin bilang mananampalataya. Lagi po tayong umaten sa mga gawain ng mga ministry sa ating church. Si Ate Ana Marie Lantayona, pinaka-the best ang meron kang church community if hindi makapunta through online. Siya raw po kasi ay nanonood. Basta daw po lagi tayong connected sa ating church community. Amen po, Ate Ana Maria. Salamat po sa inyong sinishare. Si Kuya Christopher Cabellion. Tama po na dapat alam po natin ang ating priorities. Dahil ako, meron po siyang dalawang job. May dalawang trabaho before dahil wala pa dito yung family ko. Pero nung nakasama ko na sila, ginive up ko yung other job ko dahil dito sa abroad, talaga kong maraming trabaho para kumita. Pero dahil priority ko ang aking family, kaya ginive up ko yung iba kong trabaho. Salamat daw po at God bless daw. Nakikinig siya mula sa Hawaii. Yun, kagapay, no? Mahalagang malaman natin ano ba yung priority ko ngayon? Ano ba yung dapat kong pagtuunan ng pansin ngayon? At doon natin magandang masimulan, no? Para alam natin kung ano yung uunahin natin. So, yan kagapay, muli po ang ating topic, balancing career, family and faith, at tayo po ay nasa pang 7 na ating punto. Coach, seek God's wisdom and guidance. Of course naman, bukod sa support natin from our community, from our church community, mula sa ating family, syempre mahalaga rin naman talaga na alam natin na humingi ng wisdom and guidance sa Panginoon. Mahalaga na malaman natin, maalala natin na hindi tayo nag-iisa dito sa effort natin na balansehin yung faith, yung family, and career. Ito ang magandang reminder sa atin, kaagapay. God is always with us. Even dito sa paghingi natin ng wisdom and guidance, talaga namang ready ang ating Panginoon na magbigay sa atin ng wisdom. Hindi naman talaga madaling i-balance lahat, di ba? Sa dami ng ating ginagawa, kaya nga kailangan natin ng wisdom, ng guidance mula sa Panginoon. At hingin lang natin yan sa Kanya. So, Coach, seek God's wisdom and guidance.
1: Make it a habit, no, talagang to pray for His guidance and wisdom. Importante yan at napakahalaga. Ask God na tulungan niya tayo, ma-prioritize natin yung mga time, make wise decisions. Alam mo, sa base rin sa mga karanasan ko, sa mga naging pagkakamali ko sa buhay nung hindi pa ako Kristiyano at hindi pa ako nakakaalam na dapat idinadaan ko to at inudulog ko sa Panginoon. Diba ang saklap, kaila ang sakit na hindi natin alam kasi yun dahil wala pa tayong relasyon sa Panginoon, diba? Nagkaroon tang mga sangay-sangay na problema. So, talagang if we lack wisdom and if we don't ask for His guidance, masusidlak tayo talaga sa mga maling desisyon at hindi natin mababalanse ang mga kailangan nating i-prioritize, ang ating faith, ang ating family, and career. Nandito nga, nais ating bahagi sa ating mga kagapay ang nasa salita ng Panginoon sa James 1 chapter 5. If anyone lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all finding fault, and it will be given to you. So, mga kagabay, hindi po tayo nag-iisa, hindi ka nag-iisa, ikaw lang ang nakakaranas ng difficulties in balancing our lives these days, lalo na ngayon, no, napaka fast phase ng ating buhay. So, napakahalaga Gonna we keep ourselves grounded and make it a habit to pray and seek His wisdom. And that would be all. So talagang we will be able to say na we live our life according to His purpose and plan.
0: Amen. So talagang
1: Amen, diba?
0: Mahalaga kaagapay na hingin natin lagi yung wisdom and guidance ng Panginoon. Sabi ni Ate Shirley Diansay mula sa Singapore, ang dami ko pong natututunan today. Sabi niya, hindi po madali ang pagbalance ng career, family, and faith. Sabi niya, seek God wisdom and sa lahat ng aspeto. Hindi daw madali yung pang-araw-araw na ginagawa. Need po na talaga natin ng guidance and grace ng Panginoon. Amen po si Ate Ana Maria Lantayona. We need guidance and wisdom from God always. Oo, si Melena Serafin. Siya daw po ay nakikinig mula sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. At tungo tayo sa ating panghuling punto kagapay ang ating pang-8 na way paano natin mababalance ang ating career, family, and faith. Syempre, ang pinaka-importante sa lahat, prioritize your relationship with God. Eh, of course, sa dami ng ating shinare kanina, no, ilang points ito, at the end of the day talaga, ang pinaka-importante sa lahat ay yung ating relationship sa Panginoon. Before natin i-organize yung ating schedules, yung ating goals, eh maaganda na ma-align muna natin yung ating heart sa Panginoon. Remember kagapay yung story ni Martha, di ba? Minsan tayo ganito, ang dami nating ginagawa para sa Panginoon, pero nakakalimutan din natin na mag-spend ng time sa Panginoon. So today, magandang reminder sa atin na ang pinakamahalagang importante ay hindi naman yung tapusin natin lahat, pero ang importante dito ay yung spending time with the one who already loves us completely. Diba? Baka masyado na tayong tutok sa ministry, sa career, sa family natin, eh hindi natin, nakakalimutan na natin mag-spend ng time sa Panginoon. So, coach, prioritize your relationship with God.
1: It is the best gift that we have. Ito na yung masasabi kong best relationship natin, ang relationship sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: So, the Bible reminds us in Matthew chapter 6, verse 33 na, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be given to you as well. So, start our day with prayer time, devotion, seeking God's for guidance. Ako minsan kahit naglalakad ako, nag-walking ako pagkatapos ko magbasa ng daily devotion ko. Nakikipag-usap sa Panginoon, 'di ba? So no matter what happens or no matter what life throws us, we are assured that uunahin natin siya, 'di ba? And ask for prayer also na i-bless niya tayo sa ating work. Na
0: Amen.
1: Yung gagawin natin is to honor Him and glorify Him, not us, diba?
0: Amen.
1: Kasi baka mamaya, to some point in my life nangyari sa akin yun, syempre na parang, hindi pala, hindi mali, hindi dapat ako, talagang dapat ang Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: So, napakahalaga na daily to, consistency, diba yung nasabi ko nga sa iyo kanina, communication, collaboration, consistency. Ayan. So, start your day with a prayer, devotion, and continue asking God's guidance on everyday life, whatever it is. And whether it's a challenges, prioritize your relationship with God. Ask Him, ano ba ang naituturo sa sa'yo mm-hmm. nito? Lord, ano ba ang gusto mo sa akin malitutunan nito? Anong pagbabagong dapat kong gawin?
0: Mm-hmm.
1: So, yeah. That's about it for me. Maraming
0: Oo.
1: salamat,
0: So,
1: Kayla. Maraming
0: kaagapay.
1: salamat, mga kaagapay, sa Family Matters.
0: So, prioritize your relationship with God. Again, marami kaming shinare kanina ni Coach na mga punto, pero lagi nating alalahanin, kaagapay, na ang pinaka-importante sa lahat ay yung maging align yung ating heart sa Panginoon. Diba nga? Relationship natin sa Panginoon ang dapat talaga natin laging inuuna. So, kaagapay, itong pagbabalance natin ng faith, family, and career ay isang lifelong journey na kinakailangan ng intentionality, ng discipline, at of course, yung pagdedepende natin sa strength mula sa Panginoon. So, hindi man ito madali, pero sa tulong ng Panginoon ay ma-achieve natin ito, magagawa natin ito. Coach, with that, sa ating pong bago po tayo mag-end ng ating topic, ay pwede niyo po bang ipag-pray ang ating mga kaagapay?
1: Maraming salamat, Kayla. So, mga kaagapay, tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, at ang ating mga kababayan, mga listeners natin, viewers na naka-tune in po sa napakagandang programang ito ay maraming natututunan, lalo't hinggil sa usaping balancing of career and family and faith. Lord, we lift up everything to you. Maraming salamat sa mga discussion na ito na talaga naman matututo ang lahat, magkakaroon ng kaliwanagan at mai-applyin po namin the best practices that we have in balancing career, family, and faith. Lahat po ito, Panginoon, ay regalo mula sa inyo dahil kaya po kayo aming pinasasalamatan. May we always be with us in everything that we do. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen.
1: And amen.
0: Amen. Coach, ano po ang inyong mga encouragement para po sa ating mga kaagapay?
1: Para yun ko, yun nga, babanggit ko lang ulit. Mga kaagapay, lagi nating pakakatanda-andaan pagka tayo nagsasabi ng busy ako. Mag-attend ng Bible study, mag-attend ng church ministry, mag-gagawa ng ganito, busy ako. Ano ba ang busy para sa atin? Baka ikaw ay nagiging being under Satan's yoke. So, balansihin natin ano ba itong busy ito, ating intindihin at alamin. Diba? Susunod, yung sinabi ko nga na laging magkaroon po ng communication, collaboration, and consistency. Kasi yan lang po talaga ang isa rin po sa mga basic ways and easiest to keep up and make sure that you'll be able to balance your family, your career, and your relationship. And of course, definitely not the least, always prioritize our good Lord, because all of this is from Him, so it is our way of thanking Him. Maraming salamat po, mga kaagapay.
0: Thank you so much po, Coach Ellen, sa inyong panahon, at nawa po ay next time po ulit ay makasama po namin kayo dito sa Family Matters. Thank you so much, Coach.
1: Maraming salamat. Have a great day. God bless us all. Thank you, Miss Kyla, and sa 702 DZAS. Thank you po.
0: Salamat po. Kaagapay, atin nga pong nakasama si Coach Ellen Perez at atin pong napag-usapan ng balancing career, family, and faith. Salamat po sa inyo, kaagapay, sa inyong mga pahabol pang mensahe at pabate. At syempre, nagpapasalamat din po ko sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena, sa ating RTV team, andyan si Ate Aileen Valdez at ang ating intern. Salamat din sa ating broadcast engineer. Maraming salamat din sa mga kaagapay natin na mula sa Bocaue Transmitter site. At sa iyo, kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dito sa ating programa. At marami pang mga humahabol ng kanilang mensahe. Maraming salamat po sa inyo. Muli ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante at ito po ang programang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Filipino. God bless you, kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Huwebes, 23 ng Hulyo. Isaiah chapter 5 verse 1 to chapter 9 verse 1.
3: Mayroong ubasan ang aking sinta sa libis ng bundok na lupa'y mataba. Kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato. Mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito, ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga. Ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kaya ngayon, mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Pababayaan ko itong malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ng labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito. At pati ang ulap ay utusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel. At ang bayan ng Huda ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inasahan niyang paiiralin nito'y katuwiran, ngunit panay pang-aapi ang kanilang ginawa. Kawawa kayo na laging naghahangad ng maraming bahay at malawak na mga bukirin hanggang mawalan na ng lugar ang ibang mga tao at kayo na lamang ang naninirahan sa lupain. Sinabi sa akin ni Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Maraming tirahan ang mawawasak. Malalaki at magagandang mga tahanan, sira at wasak na ito'y iiwan. Sa bawat 8 hektaryang ubasan, 22 litrong alak lamang ang makukuha. Sa bawat 10 kabang inihasik, 5 salup lamang ang aanihin. Kawawa ang maaagang bumangon na nagmamadali upang makipag-inuman. Inaabot sila ng hating gabi hanggang sa malasing. Tugtog ng lira sa saliw ng alpa, tunog ng tamburin at himig ng plauta. Saganang alak sa kapistahan nila. Ngunit mga ginawa ni Yahweh ay hindi nila inunawa. Kaya nga ang bayan ko ay dadalhing bihag ng hindi nila nalalaman. Mamamatay sa gutom ang kanilang mga pinuno at sa matinding uhaw ang maraming tao. Ang daigdig ng mga patay ay magugutom. Ibubuka nito ng maluwang ang kanyang bibig. Lulunukin nito ang mga maharlika ng Jerusalem, pati na ang karaniwang tao na nagkakaingay. Ang lahat ng tao'y mapapahiya at ang mayayabang ay pawang ibababa. Ngunit si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pupurihin siya sa hatol niyang matapat. At sa pagpapakita ng katuwiran, makikilalang ang Diyos ay banal. Sa gayon, sa tabi ng mga guho ay manginginain ang mga tupa at mumunting kambing. Kawawa kayo, mga makasalanan, na walang ginawa kundi humabi ng kasinungalingan. Hindi kayo makakawala sa inyong kasamaan. Sinasabi ninyo, pagmadaliin natin ang Diyos upang ating makita ang kanyang pagkilos. Maganap na sana ang plano ng banal na Diyos ng Israel nang ito'y malaman natin. Kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadilimay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis. Sa lasang matamis ang sabi mapait. Kawawa rin kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay. Mga bida sa inuman, kawawa kayo. Mahuhusay lang kayo sa pagtitimpla ng alak. Dahil sa suhol, pinapalaya ang may kasalanan at sa taong matuwid, ipinagkakait ang katarungan. Kaya kung paanong ang dayami ng trigo at ang tuyong damo ay sinusunog ng apoy, gayon din ang bulaklak nila'y parang alikabok na papaitaas at ang ugat nila'y dagling mabubulok. Sapagkat tinalikuran nila ang batas ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat at ang salita ng banal na Diyos ng Israel ay kanilang binaliwala. Kaya dahil sa laki ng galit ni Yahweh, paparusahan niya ang kanyang sariling bayan. Mayayanig ang mga bundok, mga bangkay ay mga ngalat na parang mga basurang sa lansang ay sasambulat. Ngunit ang poot niya ay hindi pa mawawala. Kanyang mga kamay handa pa ring magparusa. Huhudyatan niya ang isang malayong bansa. Tatawagin niya ito mula sa dulo ng lupa at mabilis naman itong lalapit. Isa man sa kanila'y hindi mapapagod o makakatulog o madudulas. Walang pamigkis na maluwag o lagot na tali ng sandalyas. Matutulis ang kanilang panudla at nakabanat ang kanilang mga pana. Ang kuko ng kanilang kabayo'y sintigas ng bakal at parang ipo-ipo ang kanilang mga karwahe. Ang sigawan nila'y parang atungal ng batang leon na nakapatay ng kanyang biktima at dinala ito sa malayong lugar na walang makakaagaw. Sa araw na iyon ay sisigawan nila ang Israel na parang ugong ng dagat. At pagtingin nila sa lupain, ito'y balot ng dilim at bighati. At ang liwanag ay natakpan na ng makapal na ulap. Noong taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may anim na pakpak. Dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa sa mga paa at dalawa ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, "Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian." Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, "Kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat." Pagkatapos, may isang serafing sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, "Ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan." At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, "Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin?" Sumagot ako, "Narito po ako. Ako ang inyong isugo." At sinabi niya, "Humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig, ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakakita. Papurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig iyo ring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila'y hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunawa, kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa." Itinanong ko, "Hanggang kailan po, Panginoon?" Ganito ang sagot niya, "Hanggang ang mga lunsod ay mawasak at mawalan ng tao, hanggang sa wala nang nakatira sa mga tahanan, at ang lupain ay matiwangwang, hanggang sa ang mga tao'y itapon ni Yahweh sa malayong lugar, at ang malawak na lupain ay wala ng pakinabang. Matiraman ang ikasampung bahagi ng mga tao, sila rin ay mapupuksa. Parang pinutol na puno ng ensina. Natuod lamang ang natira. Ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. Nang ang hari ng Huda ay si Ahaz, anak ni Jotham na anak ni Uzias, ang Jerusalem ay sinalakay ni Haring Rezin ng Syria. At nang hari ng Israel na si Pekah, anak ni Remalias. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nang mabalitaan ng sambahayan ni David na nagkasundo na ang Syria at ang Ephraim, ang hari at ang buong bayan ay nanginig sa takot na parang mga puno sa kakahuyan na hinahampas ng hangin. Sinabi ni Yahweh kay Isaias, "Isama mo ang iyong anak na si Si'ar Yasub, at salubungin ninyo si Ahaz. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig, mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa dakong bilaran ng tela. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, huwag matakot at mabagabag, huwag kang masisiraan ng loob dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ni Pekah na anak ni Remalias. Ang dalawang iyon ay parang dalawang putol ng kahoy na umuusok ngunit walang apoy. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias at kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda at sakupin ang Jerusalem. Gagawin nating hari doon ang anak ni Tabeel. Ngunit sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi ito mangyayari, sapagkat ang Syria ay mas mahina kaysa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco ay mas mahina kaysa kay Haring Rezin. Ang Israel naman ay mawawasak sa loob ng 65 taon, at hindi na ito ibibilang na isang bayan. Malakas pa kaysa Israel ang lungsod ng Samaria na punong lungsod nito. At ang Samaria ay mas mahina kaysa kay Haring Pekah. Ikaw ay mabubuwal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig sa Diyos. Muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz, humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos. Maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit. Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi po ako hihingi. Hindi ko po susubukin si Yahweh. At sinabi ni Isaias, makinig kayo, sambahayan ni David. Hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao at pati

0: bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Ang lupain ng dalawang haring kinatatakutan mo ay wawasakin. Ikaw at ang iyong bayan, pati na ang sambahayan ng iyong ama, ay ipapasakop ni Yahweh sa hari ng Assyria. Pagdaranasin ka nito ng paghihirap na kailanmay hindi mo pa nararanasan mula nang humiwalay ang Ephraim sa Huda. Sa panahon ding iyon, tatawagin ni Yahweh ang mga Ehipsyo na parang mga langaw mula sa malalayong batis ng ilog Nilo, at ang mga taga-Assyria na gaya ng mga pukyutan. Darating ang mga ito at maninirahan sa matatarik na bangin, sa mga lungga ng malalaking bato, at sa lahat ng dawagan at mga pastulan. Sa araw na iyon, ang Panginoon ay uupa ng mang-aahit mula sa kabila ng ilog Euphrates, ang hari ng Assyria. Aahitin niya ang buhok mo sa ulo, pati na ang iyong balbas, at gayon din ang balahibo mo sa buong katawan. Sa araw na iyon, ang bawat tao ay mag-aalaga ng isang dumalagang baka at dalawang tupa. Sa dami ng gatas na makukuha, ang lahat ng natira sa lupain ay mabubuhay sa gatas at pulot. Sa panahong iyon, ang ubasang nooy may 1,000 punong ubas na nagkakahalaga ng 1,000 pilak ay magiging dawagan at puro tinikan. May dalang palaso at pana ang papasok doon, sapagkat ang buong lupain ay mapupuno ng mga tinik at dawag. Wala nang pupunta doon upang magbungkal ng lupa, sapagkat mga tinik ay sanga-sanga na. Pagpapastulan na lamang iyon ng mga baka at tupa. Sinabi sa akin ni Yahweh, kumuha ka ng 1 na tapyas ng bato at isulat mo sa malalaking letra ang mga sumusunod. Kay Maher Salal Hasbas, ikuha mo ako ng 2 saksing mapagkakatiwalaan.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Nitong mga nakaraang buwan, o sabihin na natin mga nakaraang linggo, mapapansin natin eh, halos araw-araw may usapin tungkol sa politika dito sa Pilipinas. May mga balitang tungkol sa imbestigasyon, impeachment, bangayan ng mga government officials, magkakaibang opinyon sa social media at mga debate na minsan nauuwi sa galit at pagkakawatak-watak. Kapag nag-scroll nga tayo sa Facebook o sa TikTok, parang lahat ng tao may opinyon. May nagkakampihan, may nagsisisihan, may mga fake news, may mga totoo namang balita. At minsan, mahirap nang malaman kung sino ba talaga ang paniniwalaan natin. Dahil dito, maraming tao ang nakakaramdam ng stress, ng takot, frustration, at minsan pati ang kapayapaan na meron tayo ay naaapektuhan na. Pero bilang mga Christians, ang tanong ay hindi lang, ano na bang nangyayari dito sa gobyerno? Hindi lang yun eh. Kundi, paano ako mananatiling payapa habang nangyayari ang lahat ng mga ito? Hindi man natin kontrolado ang mga nangyayari sa paligid natin, may control naman tayo kung sino ang ating pagtitiwalaan. At dito tayo dadalhin ng kwento ni Daniel sa Bible. Sinasabi sa Daniel chapter 6 verse 10, ang sabi doon, "Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. Three times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before." Isipin natin ang sitwasyon ni Daniel. Hindi ito simpleng pagbabawal lang. Ang utos ng hari, kapag may mananalangin sa ibang Diyos maliban sa hari sa loob ng 30 araw, ihahagis siya sa lion's den. Ibig sabihin, alam ni Daniel ang kapalit ng kanyang panalangin. Hindi ito inconvenience lang. Buhay niya mismo ang nakataya. Pero anong ginawa niya? Hindi siya nagtago. Hindi siya nagpanik. Hindi rin siya nakipag-away. Ginanawa lang niya ang matagal na niyang ginagawa kahit noon pa. Lumuhod at nanalangin sa Diyos. Napakagandang paalala nito para sa atin. Kapag dumadating ang pressure, doon lumalabas kung ano talaga ang pundasyon ng ating mga buhay. Ang iba, kapag nape-pressure sa trabaho, nagagawang magsinungaling para makalusot. Ang iba naman, kapag may pressure sa pamilya o sa finances, nawawala na ng pag-asa. Kapag puno ng toxic na balita ang nakikita sa social media, minsan nadadala na rin tayo sa galit at takot ng mga tao. Pero si Daniel, sa gitna ng pressure na nararamdaman niya during his time, hindi nagbago ang kanyang relationship sa Panginoon. Ang prayer life niya ay hindi reaction sa crisis. Kasi lifestyle niya talaga yon. Kaya nga sinabi sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, "Do not be anxious about anything, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Pansinin natin, hindi sinabi ng Bible na mawawala ang mga problema na pinagdaraanan natin. Ang ipinangako ng Diyos ay kapayapaan kahit nandyan ang problema. Ang peace ni God ay hindi nakadepende sa sitwasyon na meron tayo, kundi sa presensya niya. Minsan iniisip natin na ang peace ay makukuha kapag naging okay na ang lahat. Kapag wala ng problema sa gobyerno, kapag gumanda ng ekonomiya, kapag wala ng conflict sa mga pamilya. Pero ang kapayapaan ng Diyos ay iba. Hindi ito resulta ng perfect circumstances. Rather, ito ay bunga ng matatag na pananampalataya. Kaya kahit magulo ang paligid natin, tahimik pa rin ang puso ng taong nagtitiwala sa Panginoon. Mapapansin din natin na hindi lang isang beses na nalangin si Daniel. Tatlong beses sa isang araw siyang lumalapit sa Panginoon. Ipinapakita nito na ang spiritual strength ay hindi nabubuo sa panahon ng crisis. Nabubuo ito sa araw-araw na pagiging faithful natin sa Diyos. Parang isang puno na malalim ang ugat. Kapag dumating ang bagyo, hindi agad ito natutumba dahil matagal nang nakatanim ang mga ugat nito. Ganito rin ang pananampalataya natin kung gusto nating maging matatag kapag dumating ang problems, ang pressure. Kailangan nating maging consistent sa ating pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, at pagsunod sa Kanya kahit wala pa tayong crisis na na-experience. Sabi nga sa Isaiah chapter 26 verse 3, "You will keep in peace or perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." Ang perfect peace ay para sa taong ang isip ay nakatuon lamang sa Diyos. Hindi ibig sabihin na wala na siyang tanong o takot na nararamdaman, pero sa kabila ng lahat ng iyon, mas malaki ang tiwala na meron siya sa Panginoon kaysa sa kanyang kinakatakutan. Isa pang napakagandang aral kay Daniel ay ang kanyang integrity. Alam ng mga taong nakapaligid sa kanya na wala silang mahanap na katiwalian sa kanyang trabaho. Kaya ang ginamit nilang paraan laban sa kanya ay ang kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, napakalinis ng kanyang character, no? And bilang mga Christians, hindi lang tayo basta tinawag na mag-pray. Tinawag din tayo para mamuhay with integrity. Sa panahon ngayon, napakahalaga nito. Lalo na sa mga taong nasa posisyon ng pamahalaan. Kaya ang prayer natin ngayong araw, integrity, hindi lang siguro para sa atin mga kaagapay, no? Kundi integrity para sa mga lingkod bayan dito sa Pilipinas. Mula sa mga officials natin sa barangay hanggang sa mga lungsod, mga probinsya, hanggang sa national government, ang panalangin natin ay integridad sa bawat isa na naglilingkod sa ating pamahalaan. Sinasabi sa Proverbs chapter 11 verse 3, "The integrity of the outright or upright guides them." Kapag may integridad ang isang tao, hindi siya madaling matinag ng mga problemang dumarating sa kanya, ng tukso o pansarilig interes. At bilang mga mamamayan, hindi lang tayo dapat magreklamo o magbigay ng opinyon, lalo na sa social media. Mas mahalaga na ipinananalangin natin ng mga pinuno na nasa katungkulan ngayon. Sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, "Therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence." Napakalinaw ng utos ng Diyos kaagapay, no? Hindi lamang tayo tinatawag para magbigay ng opinyon tungkol sa mga leader natin sa pamahalaan. Tinatawag tayong ipanalangin din sila. Bakit? Dahil alam ng Diyos na napakalaki din ng pressure na nararamdaman nila sa posisyon na meron sila ngayon. Araw-araw silang gumagawa ng mga desisyong makakaapekto sa milyong-milyong Pilipino. At gaya ng ibang tao, maaari rin silang matukso sa kapangyarihan, kasakiman, o pansariling interes. Kaya naman kailangan nila ng karunungan, katapatan, at takot sa ating Panginoon. Habang patuloy nating sinusubaybayan ang mga nangyayari sa ating bansa, huwag nating hayaang nakawin ng takot, galit, o pagkadismaya ang ating mga puso. Tandaan natin, ang Diyos pa rin ang nagahari sa lahat-lahat ng mga ito. Walang gobyerno, walang kapangyarihan, at walang krisis ang mas mataas kaysa sa Kanya. Ang ating responsibilidad ay manatiling tapat, manalangin, mamuhay ng may integridad, at maging mabuting disciple ni Jesus saan man tayo ilagay. Bilang pagtatapos, balikan natin ang buhay ni Daniel. Ang kanyang peace ay hindi galing sa ligtas na sitwasyon kasi parang hindi naman ligtas ang sitwasyon niya during his time, kundi sa matataga na relasyon na meron siya sa Panginoon. Doon nang gagaling yung peace niya. Ang pressure, maaaring hindi mawala. Pero kapag matatag, katulad ni Daniel, ang ating pananampalataya, magiging matatag din ang ating puso. Kaya piliin nating maging tulad ni Daniel, isang taong nananatiling tapat, mapanalangin, at payapa dahil alam niyang ang Diyos ang tunay na may hawak ng lahat. Muli ka agapay, inaanyayahan kitang isama natin sa panalangin ngayong araw ang integridad ng ating mga lingkod bayan. Hilingin natin na bigyan sila ng karunungan at katapatan, lalong-lalo na ang takot sa Diyos at pusong handang maglingkod ng may malasakit, tunay na malasakit para sa bayan. At ipanalangin din natin ang ating mga sarili na sa anumang sitwasyon tayo mailagay at maranasan man natin ang anumang mga pangyayari sa buhay na meron tayo, manatili tayong tapat kay Kristo at maranasan ang kanyang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo hatid sa iyo ng Himpilang 702 BZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man di ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
4: Evangelista Paul Mortiz.
5: At Beth Flores po. Magandang Thriving Thursday po sa inyo, mga kaagapay. O, Webes na. Ang bilis talaga ng panahon, di ba po? Ayan. O, sabi nga, every gising is a blessing, every breath a privilege, di ba? Sabi nga, at patuloy tayo sa Panginoon. At dahil Thursday ngayon, awit muna tayo bago tayo magbatian. Let's thrive. Ready? Sing. Let's thrive in God.
4: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen, amen.
5: Alam niyo po, yan po yung gustong-gusto ko lagi marinig sa daddy ko. Yung mag-hit siya ng high notes. Kasi ang ganda-ganda, solido pa rin ang timbre ng boses ng daddy as a tenor.
4: Ay, pinunin mo na at naman 87, ako. Baka ako yung mayabang.
5: Hindi, bawal mayabang. Bawal yan. Dad, ito yung for the glory of
4: Samsung.
5: God. Oh, diba? Bawal yabang. Yan eh. Talag- at saka dad, na-maintain mo kasi. So yun yung point. Kasi others, when you grow older... Ganon. Eh kahit naman din po ako, kahit 60, I'm 65. Pero I still lead worship in church, ha? Diba? Natatawa Amen. Nga po yung ibang mga tao, bakit daw sa church namin, may mga matatanda pa rin nagli-lead ng worship. Aba, eh dapat. Hindi lang yan sa inyo, mga kabataan, ano?
4: Para magbigay diba? Ng example.
5: Exactly. We never stop. Kapag nag-seniors na tayo, we never stop in serving the Lord. Eh, lalo na kung gifted tayo sa music, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon dyan. Let's continue to sing. Eh, proven na rin po ngayon sa science, di ba? Ang pagkanta, nagbo-boost ng iyong immune system. O, di ba? So, simula pa lang yan, mga kaagapay. Kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo pa'y nakikinig, gamit po ang Transistor Radio, PM Radio, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo rin po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay PM Radio, Portable Missionary Radio at yung pong ating Transistor Radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa'y nakikinig, gamit po ang Facebook live stream mula pa rin hanggang hulo, di ba? Kung maganda po ang inyong internet connection, eh maganda po yung reception. Eh lalo na po ngayon, merong app na tayo, di ba? 702 app. So yan, mapapakinggan mong programa, whether you want to do it sa Facebook live stream or mismong dun sa app, di ba? So yun, mga kagapay, ganun ka-tech na tayo ngayon, Dad. Wala na tayo dun sa galaking...
4: High-tech na.
5: Wala na tayo dun sa sinimula natin, yung gulong na malaki na reel sa DZN.
4: Kasi laki ng bisikleta ang gulong.
5: Oo nga, Daddy, ano. Pero tingnan mo what the Lord has done, di ba?
4: Amen.
5: Totoo yan. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes na sasamahan nyo kami. Pero po kayo mga kadagdag kaalaman, ma-encourage po kayo sa pagpapatuloy sa Panginoon para patuloy tayong mag-thrive para sa Kanya. At syempre po, ang Far East Broadcasting Company po, member ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Fires Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kay hatdan ng makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang maging ganap ang salita ng Diyos na siyang gagabay at siyang maglilinang sa atin upang sa gayon abutin natin ang buong katotohanan na ito'y tanging si Kristo Jesus lamang. Ay di anong masasabi natin diyan? Ay di wow, wow, wow, amen, amen, amen, amen.
5: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. O yan, pinag-usapan natin this week yung importance of self-care. Kasi naniniwala tayo, di ba, kung ang bawat isa sa atin ay may magandang, may maayos, mas maganda ang kapayapaan. Kasi pag may problema, yun doon tayo nasa-stress, di ba? So, kaya natin ito pinag-usapan kasi bukas, July 24, yun po yung International Self-Care Day. At pinagdidiwang po ito annually at nagsimula pa po ito noong 2011. Maganda po yun kasi sabi nga kaya ito July 24 kasi nga po 24 hours a day, 7 days a week, kailangan po mapanatili, maproteksyon na ng ating well-being, mababawasan ng strain natin, di ba? Yung mga, lalo na po sa mga local at healthcare system at ma-establish po na tayo ay maging healthy. Okay. So, recap lang tayo. Nung Lunes, pinag-usapan natin ang definition ng self-care mula sa WHO. Nakita natin nakasama dito yung kahalagahan ng over-the-counter medicines, mga preventive measures at habits na magagawa natin sa ating mga tahanan upang madaling ma-address ang karamdaman at hindi na ito lumala pa. Nung Martes naman, nagtuon tayo po ng pag-uusap sa mga pamamaraan ng physical self-care na binubuo ng tamang pagkain, pagtulog, sapat na pagtulog, exercise at ang pag-iwas ng mga bagay at bisyo na lalong nagpapahina sa ating katawan at kalusugan. Kahapon naman, naging seryoso tayo sa pag-uusap sa kahalagahan ng mental self-care. So nakita natin ang kahalagahan ng relaxation. Ito gusto ko to, mindfulness. At ang pagkakaroon ng strong support system. At ang paglimit ng information overload. Naku, totoo yan. Na nagdudulot sa atin ng anxiety at stress. So ngayon naman, saan tayo mag-uusap? Pag-uusapan natin ang emotional self-care. So ang emotional self-care ay mahalaga dahil ito ay tumutulong upang ma-process natin ang ating feelings, mapatatag ang resilience sa stress, at ma-prevent ang ating burnout. So sa pagtanggap at pag-channel ng ating emotions, maaari tayong magkaroon ng healthy boundaries, ma-improve ang ating relationships, at ma-maintain ang energy na kinakailangan upang maka-navigate sa pang-araw-araw na buhay. So, ang pag-prioritize ng ating emotional health ang susi para sa ilang primary reasons. Okay, why? It builds resilience. So, ang pag-process ng ating feelings, ang nagpa-practice ng mindfulness, at yung pagpa-practice natin ng mindfulness, nagpapakalma ng ating nervous system na nagpapadali sa atin upang muling maka-bounce back o muling makabalik sa mula sa mga setbacks at maka-adapt sa mga challenges ng buhay. O diba? It also helps, sabi nga nung emotional health prevents burnout. So ang pag-neglect ng ating emotional na pangangailangan ay magdi-deplete sa atin. So ang emotional self-care na ay nagsisiguro sa atin na hindi tayo at na hindi tayo magsisimula mula sa isang bagay na we come from an empty cup, di ba? We cannot give what we do not have. Di ba? Hindi ka nagsisikap mula sa isang empty cup. So it also improves physical health. So ang chronic emotional distress ay nagpapahina ng ating immune system na magdudulot sa atin din ng mga physical symptoms. So ang diretsong pagmamanage ng ating emotional stress ng ATI, ayun po yung magpapababa ng stress-related wear and tear sa ating katawan. What also, it also fosters better relationship. So kapag in-tune tayo sa ating emotional needs, mas madaling mag-communicate ng effectively at magpahayag ng empathy at compassion sa iba. At also, pag maayos ang ating mental health o mental self-care, it enhances self-esteem. ang pag-acknowledge ng ating feelings na walang judgment. Nakakatulong yan upang ma-maintain ang positive outlook at tanggapin ang sarili when things go wrong. Di ba wala naman perfect? So upang maging matatag at mapanatili ang ating emotional well-being, so subukan daw po yung mga actionable steps na ito. Pwede natin gawin sa ating daily life. Okay. Ito, practice mindfulness and acceptance. I-identify at i-label yung ating emotions. So tanggapin ang ating nararamdaman na walang paghuhusga sa sarili. E kesa mag-react agad, mag-pause muna at intentionally mag-slow down sa pamamagitan ng paghinga ng dahan-dahan at malalim upang mag-clear ang ating mind. At also, laging magpasalamat. Ang palagi ang pag-reflect o pagsusulat sa mga bagay na iyong ipinapasalamat ay nakakatulong upang ma-shift ang ating isipan mula sa mga negative na karanasan at mga bagay. Also, sabing ganun, kabahagi pa rin to, prioritize physical self-care. Kasi ang quality ng self-care natin, physical like sleep, mahalaga yan dahil ang sapat na tulog ay gumaganap bilang emotional maintenance. Ito yung nagpaparaya sa ating isipan na mag-process ng feelings at mag-reduce ng intensity ng strong negative emotion. So, mahalaga din ang paglalakad dahil ito ay nakakatulong sa pagpabababa ng tensyon at nagbo-boost ng mood at nagbabago din ang ating brain chemistry. O, diba? Napansin nyo na simula pa nung Lunes, pinag-uusapan natin ang kahalagahan ng self-care. Holistic po ang lahat. At ito yung approach din kahit ng mundo, diba? Physical, mental, emotional, hindi pa nga natin nilagay social, spiritual. At sa dami ng mga fake news, deceptions, at distractions ng mundo, kailangan nating lalong kumapit sa Panginoon upang hindi tayo mawindang ng mga ito. Ang Bible po ay manual ng buhay at doon natin makikita ang mga pangako ng Diyos na sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang ganda-ganda po kaya ng paalala ng Panginoon sa Matthew 11:28-30. Sabi doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan ng inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. O diba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Amen, amen, amen. Self-care, July 24, well-being, maingatan, over-the-counter medicine, tamang kain, tamang pahinga, emotional self-care, boundaries, magpatuloy ang buhay, immune system, burn out, give what you have, manage it right, better relationship, self-esteem, action, mindfulness, proper breathing, prioritize proper strength, self-care, kapit sa Panginoon, Matthew 11:38, kapahingahan. Ang buhay natin, kailangan ang kapahingahan kay Kristo Jesus lamang. Ay amen, amen tayo dyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral, affluence, or may malaking inaangkin dahil mayaman. Ano ba ito sa buhay natin sa mundong ibabaw habang tayo'y naglalakbay patungo sa ating permanenteng home sa kalangitan? Silang mga born-again Christians, yung totoong may relasyon kay Jesus Christ, hindi yung basta may relihiyon lamang, denominasyon o may organisasyon, pinangungunahan ng tao, hindi po yon. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Si Abraham ay wealthy. Genesis 13:2. Mayamang mayaman si Abraham. Marami na siyang lupa, kambing at baka. pati mga silver at gold. But listen, according to King Solomon, accumulating wealth is meaningless. Ang pag-aangki ng yaman ay walang kabuluhan. Ecclesiastes 4:8. May taong nag-iisa, walang anak o kapatid, pero walang tigil sa pagtrabaho at hindi nakukontento sa yaman niya. Tinatanong niya sa sarili kung kanino kaya siya nagpapakapagod at pinagkait sa sarili na mag-enjoy. Mahirap din itong intindihin at isang masaklap na sitwasyon ito sa buhay. Wealth can hinder attaining salvation. Ang yaman maaaring makahadlang sa pagtatamo ng kaligtasan. Mateo 19:16-26, ang lalaking mayaman. May lalaking lumapit kay Jesus, "Teacher, anong mabuting gawing bagay na dapat kong gawin upang magtamo ako ng buhay na walang hanggan?" Tanong niya. Sumagot si Jesus, "Bakit ako ang tinatanong mo kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Sundin mo ang kautusan ng Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, alin po ang mga yon?" Tanong ng lalaki. "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungalin laban sa kapwa. Igalang mo ang mga magulang mo at mahalin ang kapwa gaya ng iyong sarili." Pero sinabi ng lalaki sa kanya, "Nagawa ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang kulang?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gusto mong maging perfect, ibenta mo lahat ng properties mo. Ibigay mo sa mahihirap iyong pinagbilhan para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Tapos bumalik ka rito at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, malungkot siyang umalis dahil napakayaman niya. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng isang karayom kaysa makapasok ang isang mayaman sa langit." Nang marinig ng mga disciples, sinabi niya, sobrang nasyak sila sa kanilang narinig. "Kung gayon, sino po ang pwedeng maligtas?" Tiningnan sila ni Jesus saka sinabi, "Imposible ito sa mga tao, pero sa Diyos, walang imposible." Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Do not envy the affluent. Huwag mainggit sa mayayaman. Meron din silang sariling pananagutan sa Diyos. Opo, haharap sila sa hukuman ng Diyos. Magsusulit tayo sa ating mga ginawa dito sa lupa. Magiging tama ba tayo sa harap hanggang katapusan? Nananatili ba tayo sa mga remnant sa panahon ng pagliliglig, sa paghiwalay ng butil at ipa, mga tupa at kambing, mga sampung virgins yung merong handang langis, banal na espiritu yung basta forma lang ng relihiyon, wala namang tunay na relasyon kay Jesus Christ. Paghiwalay ng good and evil, paghiwalay ni Jesus Christ at kay Satanas, saan kang side o party? Di ang kagagamit ng iyong pagpili, ng iyong choice, sa party ba ni Jesus Christ? Dapat? Amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba, anak?
5: Opo, Ama. Totoo yun. Dapat, alam natin kung ano yung mga pagpapala. Kasi dadyang, pag sinabi mong wealth, depende yan sa'yo sa pagsunod sa Panginoon, di ba? At kadalasan, ginagamit din. I mean, there's so many affluent Christians who support the ministry of the Lord, di ba? Kahit dito sa atin sa DCS, ang daming mga pinagpala ng Diyos ng kayamanan, pero tama ang kanilang perspective dahil ang perspective nila, steward sila noon. Kumbaga, pinahiram lang sila ng Panginoon. Pinadaan lang sa kanila yon. At doon kadalasan ang sikreto nun, Dad. Pag natuto tayong tingnan ng kayamanan bilang bilang stewards, channel of blessing lang tayo, the more na nakakaranas tayo ng blessing ng Panginoon. So mga kaagapay, hindi tayo dapat yung mag-ano yung, tama yung sabi ni Dad, huwag kayo maingit dun sa mayayaman. Ang gawin mo, maging paayos ka sa Panginoon, sumunod ka sa Panginoon. Kasi kapag meron ka na, sabi niya, if you have the Lord, you have everything. Totoo yun. Everything you need. So, salamat sa Panginoon doon kasi pwede tayong manakat doon. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat talaga sa katotohanan ito. Totoo yun, Lord. Lalo na po ngayon sa gulo ng mundong ito, sa bombard na ginagawa ng sanlibutan. Parang masyadong materialismo ang mundo. Masyadong laging ipinapataas yung level na kailangan may kotse ka, kailangan may ganito, wala dyan, Panginoon. Yun po yung nagpapagulo sa amin. And totoo yun, Lord, ito yung mga dawag na humaharang sa mga mananampalataya, materialismo, sa paglago namin sa'yo. Pero Lord, kung titingnan namin ang bawat pagpapala mo sa amin bilang tamang stewards, bilang katiwala, magagamit namin to ng maayos, Panginoon. At lalo mong makikita yung aming puso. Dahil sabi mo sa iyong salita, kung pwede mo kaming pagtiwalaan sa maliliit na bagay, pwede mo rin kaming pagtiwalaan sa malalaking bagay. So ang dalangin namin, Panginoon, sa mga kaagapay namin, makita po namin, Lord, yung katotohanan na pwede mo kaming pagtiwalaan sa malalaking bagay. Yun ang aming dalangin, Panginoon. So Lord, today, salamat po sa mga kaibigan namin. Today is their special day. Si Imelda Manrique, si Jenna Manding Omaga, si Kuya Roger Padrinao, Panginoon. Thank you, Lord, for his life. Ganun na rin kay Ate Jean. Ganun din kay Jojo Vizcara, si CJ Laudato. Ganun din pa, Panginoon, si Ryan Biato. Maraming pong salamat. Because today is their special day. So Father, we pray that you will continue to bless them. At ganun din po sa mga kaagapay namin na hindi man po namin nabanggit, pero nakalista po sila sa iyong puso. So Lord, continue to bless them to overflowing. So ngayon din Lord, we are, ang aming pong panalangin is for our mga kaagapay who lost loved ones lately, Panginoon. Dalangin po namin, nandiyan po ang mga Atienza family na patuloy, Panginoon. Naalala ko rin po ang mga Manimtim family, Panginoon. At saka po yung mga bago lang po na nagpo-process. I pray for Pastor Eric, si Cherry at yung buong maliwat, Panginoon, na ikaw po ang maging humawak sa kanilang buhay. May you be their comfort sa ganitong mga pagkakataon, Panginoon. Pero Lord, salamat. Kasi ang sarap pong malaman na dahil ang aming pong loved ones ay nakakilala sa iyo, one day, Panginoon, makikita po namin silang muli. Maraming pong salamat. And on that great reunion day, we can all together glorify you and thank you for such a great salvation na ginawa mo po para sa amin, Panginoon, so that we could be in fellowship with you and with people who went before us because of your grace and your love. So Lord, maraming pong salamat. Ang dalangin namin, yung pong katotohanan ito ang siyang patuloy na mag-focus ng aming mga mata sa'yo until we see you face to face. Marami pong salamat.
4: Amen. Panginoon, pinaghihiwalay mo na nga po ang good at evil. Pinaghihiwalay mo si Jesus Christ at si Satanas. Taan kang side o party, diyan kami gagamit ng tamang pagpili, choice. At sa party ba ni Jesus Christ? Dapat. At yun po ang aming ginawa. Pinili namin si Christ at hanggang ngayon kami naninindigan dahil doon alam namin, dahil sa aming desisyon para sa Kanya, hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen, amen.
5: Talagang hindi tayo nilampasan ng Panginoon, di ba, Dad?
4: Ay, talagang hindi.
5: Kung nilampasan tayo ni Lord noon pa pagkatapos ng kay Eva at kay Adan, goodbye, cruz. Di ba, ganyan rin eh. Goodbye. I'll create a new world. Titikas ng ulo nyo, di ba? Hindi eh. Iba ang Panginoon. Iba ang dakilang Diyos natin. Genesis 3:15, nakasulat na doon agad. Andun agad yung redemption. redemption narrative para sa atin. Ganun. Okay. Kaya yung John 3.16, totoong-totoo po yan. God so loved the world. So Amen. That's a choice we have to make. Piliin po lagi ang Panginoon. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
4: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus, na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
5: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating po mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Protech, sa Bukawin Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon Todo-Todo, at si Jericho Flores po kasama namin.
4: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag sa Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na naman, gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
6: As a gospel media ministry, we seek to communicate Christ's message to various people groups in their respective heart languages. One of the stations carrying out this mission is 1143 DZMR in Santiago City, Isabela, reaching both lowland and highland communities across northern Luzon with the hope of the gospel. Today, we are joined by station manager Ted Dolohan to reflect on God's faithfulness through the years. Kuya Ted, 1143 DZMR Santiago City, Isabela celebrated 15 years of God's faithfulness. As a missions radio, what does this identity mean, especially in serving the highland and culturally diverse communities of Cagayan Valley and the Cordilleras?
7: During my early years, before FEBC decided to have a radio station here in Isabela, sabi ko, bakit among radio stations of FEBC are only concentrated in the south and part of Luzon? So wala dito, sabi ko, sa north. And there are lots of tribes and communities that have not been reached yet. So in the celebration of this 15th year, we are grateful to God for how He is working, that we have now little by little infiltrated, or we have little by little reached out to these communities.
6: It's a good thing that you pointed that out, Kuya Ted, because that's the mission of FEBC, reaching people who are the hardest to reach with the gospel message. That is our heart, no? Especially those in isolated communities, especially up in the mountains, and reaching them through their particular tribal language, no? Their unique tribal language. So how does DZMR reflect that mission of FEBC?
7: We have already 7 different heart languages of the different cultures and tribes here and communities in Isabela and Cagayan Valley, particularly also in the Cordilleras, that we have been serving. The majority of the people here are Ilocanos, and we have the Ibanags, we have the Itawit, we have the Igorots, the Kankanais. We also have a broadcast for the Kalanguya, the Ifugaos, which is one of the largest listening speaking language in the afternoon program. Lastly, we have the Ayangan language broadcast that we have now in the station.
6: Recently, I believe you distributed 1,000 portable missionary radios, a drive and distribution initiative to highlight your anniversary. So what use is this PM radio in strategically reaching different tribal groups up in the mountains?
7: This 1000 PM radio project is intended indeed to reach out to the communities up there in the mountains to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ until all have heard. To share this also to people with disabilities, the PWDs, who could not get out, who cannot go to churches to listen to the gospel. And also we're giving radios to persons deprived of liberty. We have a person deprived of liberty who was given a radio. He was given a sentence for life imprisonment in the National Beloved Prison. There, he came to know the Lord Jesus Christ. And miraculously, by God's grace, he was released for his good behavior, having been transformed as a Christian while he was in detention. At nung siya ay ma-release, nung siya ay mapalaya na, naging bahagi ng kanyang desire o ng kanyang kagustuhan na maabot itong mga tao na naging katulad niya na isang bilanggo. His ministry now is reaching out to the people of deprived of liberty here at Santiago City.
6: It's a wonderful example of how the Lord uses our broadcast to reach people who need the good news. I am sure in many of your communities, no, in many parts of mountainous areas in Sierra Madre and even in the Cordillera, there are a lot of challenges that you have encountered in reaching people. How has the PM Radio helped overcome such barriers?
7: Isa nakakatuwa na bahagi ng aming ministry dito sa Santiago City ay yung pag-abot sa mga malalayong bundok dito sa Sierra Madre at Cordillera. And indeed, kapag kami ay magbibiyahe doon via road trip, it will take us about 5 hours or even more to be able to reach the place. But we are thankful because we have partnered with the New Tribes Mission Philippines and the Ethnos 360 who helped us transport these portable missionary radios to the various places using the helicopter of the Ethnos 360.
6: I can see the essence of

Isang maganda at pinagpalang araw sa ating lahat, mga kaagapay. Sa sandaling ito'y kinukumusta ko kayo, ang inyong puso sa harap ng ating Panginoon. Inaanyayahan ko kayo magpasalamat sa Kanya, sa buhay, sa hininga, sa bagong araw na ito na Kanyang ipinagkaloob sa ating lahat. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at Kanyang kahabaan.

kaliwanagan. Isang paalaala na anuman ang ating pinagdaraanan, ang ating Diyos ay patuloy na sinasamahan tayo at inaakay tayo sa pamamagitan ng Kaniyang salita. Sa araw na ito'y tinipon niya tayo sa Hardin ng Panalangin, isang lugar ng pahingahan at katapatan at pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna, ialay ang iyong paghinga sa ating Panginoon at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng nasa iyong puso, mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahanin na siguro'y matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kinakailangang itago, sapagkat siya ay nakikinig ng may habag at nagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Kaya samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin, pumikit kung nais mo, at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito ang Hardin ng Panalangin, napapakinggan Lunes hanggang Linggo, at limang pastor ang inyong mapapakinggan, makakasama sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignments kada araw. Sa ating pagpapatuloy ay manalangin muna tayo. Dakila naming Diyos, aming Ama sa kalangitan, salamat po Panginoon sapagkat mayroong kaming panibagong araw, mga panibagong pagkakataon Panginoon, mga panibagong oras na kami makapaglingkod sa iyo. Ano man po Panginoon ang aming ginagawa, anumang trabaho, hindi lang po kami naglilingkod at nabubuhay para sa amin, kundi sa tuwi na binibigyan niyo kami ng paalaala na ang talagang pinaglilingkuran namin, Panginoon, ay kayo po. At anuman ang aming hinaharap sa buhay, kahit mga challenges, mga kabigatan, ito, Panginoon, ay mga pagkakataon na maipakita namin, Panginoon, ang katapatan sa iyo. At daloy po ito, Panginoon, ng inyong biyaya sa amin, na sa amin ay nagpapakilos. Binibigyan niyo kami palagi, Panginoon, ng kakayanan. Sangayon sa katuruan ng iyong salita ay ibinubuhay po namin ito, ginagawa namin, nilalagay sa aming isip at puso. At yun, Panginoon, ang aming pinagsisikapan. At nawa, Panginoon, maging kasanayan namin, sapagkat, O Diyos, ang mundong ito, wala namang ibang tinutunguhan, kundi kasamaan, mga maling gawi, Panginoon. Ngunit sa iyong salita ay palagi kaming merong kaalaman at dapat maging kasanayan po ito upang kami makagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa iyo. Inaabot po namin, Panginoon, ang lahat sa pamamagitan ng programang ito, mga kaagapay, mga kapatiran, Panginoon. Iyong mga anak, hindi lang mga nasa Pilipinas kundi nasa abroad. Kaya, Panginoon, pagyamanin mo po ang iyong katotohanan sa aming puso, sa aming kaisipan sa mga oras na ito. Maging kalakasan namin, maging gamit namin, Panginoon, sa kabuuan ng araw na ito. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang ito, Hardin ng Panalangin. At kinukumusta ko kayo, kaagapay, lalo na ang ating mga kababayang nakikinig, nakikibahagi sa atin mula sa ibang dako sa buong mundo, mga OFWs. No? Dalangin ko ay kayo'y nasa mabuting kalalagyan, ang inyong mga buhay, ang inyong mga ginagawa ay nakikitaan ng pag-iingat ng ating Panginoon sa ating kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan. At higit sa lahat, sa buhay na espiritual.
At hindi man tayo magkakasama ng pisikal, magkakasama naman tayo sa mga panalangin sa pamamagitan ng programang ito ng Hardin ng Panalangin. Para sa ating pag-uusap, para sa ating exhortation, ano po, pag-usapan natin ang kapayapaan, maging sa kalagitnaan ng mga presyon, no? Kalagitnaan ng mga alalahanin sa buhay, ika nga, sa kalagitnaan ng mga kung ano-anong nangyayari sa ating kapaligiran. May confusion, may kabigatan, ano po, binibigyan tayo ng alalahanin, agam-agam, ano po. Lalo na, dinadalangin natin ang mga nangyayari dyan sa Middle East, ano, sapagkat ito na naman tayo, sa kalagitnaan ng labanan na ito. Kaya kailangan natin ng kapayapaan. Alam niyo po, naalala ko itong nangyari kay Daniel. Ang propetang Daniel doon sa Daniel chapter 6 and verse 10. Ang nakalagay po dito ay si Daniel, nung maalaman niya yung tungkol sa kautusan na pinirmahan ng hari, ay umuwi sa kanyang tahanan, binuksan ang mga bintana, ano, at lumuhod siya, ang kanyang direksyon pa, direksyon ng Jerusalem. Lumuhod siya at makatlong beses kada araw ay siya'y nananalangin at nagpapasalamat sa ating Panginoon. At kung paano ito'y kanyang ginagawa noon, ay patuloy niyang ginawa. At ito'y ginawa niya sa kalagitnaan ng lahat ng ginagawa ng kanyang mga kalaban. Alam niyo po si Daniel ay isa sa mga presidents, ika nga, ano, noong kaharian ng araw. At katangi-tangi siya, napapalibutan siya ng kung sino-sino nasa paligid niya, na kalaban niya dahil sa inggit, ano po. Dahil siyempre, lahat ng mga pinag-uusapan, parang palagi nakakaangat si Daniel sa kanila. Kaya alam nyo, nagkaroon sila ng bagay na gusto siyang i-demolish. At ang ginamit, yung kanyang pananampalatayang ginagawa. Okay? Abay, nagkaroon sila ng nakumbinsin nila yung hari magkaroon ng isang kasulatan na ikay bawal manalangin. Subalit, alam nyo, sa kalagitnaan ng lahat ng iyan, ay hindi ito pinansin ni Daniel. Kung ano ang kanyang katapatan sa Panginoon, ito'y nanatili sa kanya. Ano? Ang nangyari, kung alam niyo po yung kwento sa Daniel chapter 6, nahuli si Daniel, nananalangin siya. At labag ito sa kautosan ng hari. Ayun. Kaya siya, kaya yung sikat na kwento sa mga bata na itinapon siya doon sa den ng mga leyon. Ano po? Alam niyo, akala natin yan, ganun-ganun lang na kwento-kwento lang. Ito po yung totoong nangyari. At bagay na kinakailangan nating tanganan na matibay bilang ehemplo para sa ating buhay. Yung bang determinasyon na maging tapat sa Panginoon, anuman ang ating hinaharap sa buhay, anumang danger. Of course, nag-aadala tayo kapag ito'y physical ng danger. Subalit, nakatingin ng Panginoon sa ating kalooban at tinitingnan niya kung paano natin ikinikilos ang ating pananampalataya. Okay? Alam niyo po, ito'y siyempre lumang tipan ang kwentong ito. Subalit tayo sa panahon natin ngayon ay hindi po tayo sumusunod lang sa kautusan na wala tayong nasa ating kalooban. Tayo sa bagong tipan at dahil si Kristo Jesus ay namatay sa krus at tinanggap natin siya, nananahan ang katotohanan sa atin. Ang Espiritu ng ating Panginoon ay nasa atin. Okay, we are indwelt by the Spirit of God. Ang kanyang biyaya ay nasa atin. Kaya compared po sa mga characters sa lumang tipan, wala po silang ganong experience. Kundi tayo, sa pamamagitan ng pananampalataya, tinanggap natin si Kristo. Ano po? Kaya hindi lang po tayo tumitingin sa manual ng pagsunod.
kundi

inilagay sa ating kalooban ang kanyang katotohanan. Kaya ang bawat mananampalatayang totoo, kinroroonan ng katotohanan ng salita ng Diyos. At ginigising tayo niyan. Kung kaya ang ating paglakad sa ating buhay ay sang-ayon sa kanyang salita. Kaya ang salita ng Diyos na binabasa natin, halimbawa binabasa natin yung Romans chapter 8, ang sinasabi doon sa unang talata, "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit." Eh, yung bagay na wala ng condemnation, dapat ito'y maging katatagan po natin. Nawawala ang ating mga alalahanin sa buhay sapagkat wala na tayong kapahamakan. Napatawad na ang ating mga kasalanan at ang ating Panginoon ay nananahan sa atin at ang kanyang biyaya ay pinagyaman sa atin. Kaya kung ano man ang katuruan ng salita ng Diyos, ay binigyan tayo ng kakayahan ng sumunod. Yun po ang kalalagyan ng totoong mananampalataya. Ano po? Kung kaya, dahil ito ay nasa ating kalooban, ang pananahan ng kanyang biyaya sa atin na nagbibigay ng kakayanan ay gayon din naman pananahan ng kanyang kapayapaan. Okay? Maaari na ang isang tumanggap kay Kristo ay magkaroon ng pagdududa na siya ay nasa Panginoon. Subalit ang kanyang salita, ang salita ng Diyos, ay matibay na nagbibigay sa atin ng kaalaman. Pinatatagpo tayo. Kaya sa lahat ng tumanggap kay Kristo, sa lahat ng nagkaroon ng pananampalataya, nais kong ihatid sa inyo ito. Ano? Sapagkat wala tayong dapat na pagdududa. Na we are in Christ. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Kaya, alam nyo, kahit anong gawin sa atin ng mundo, ay hindi mawawala ang bagay na yan. Alam nyo, naalala ko nung ako'y maliit pa, meron kaming inaawit na koro. No? Sa English, yung Christ for me. Yes, it's Christ for me. Sa Tagalog po, siguro yung mga nakatatanda sa atin, maaalala nyo ito. No? Ganito yung awit. Kay Kristo, ako'y kay Kristo, mananakop na kordero, Panginoon ng buhay ko. Kay Kristo, ako'y kay Kristo, bawat araw, bawat linggo, ako'y kay Kristo. Alam niyo, pinagyayaman natin yan sa ating kalooban. Kaya nawawala yung ating mga agam-agam, mga pagdududa. Ang mundong ito ay babalutin tayo ng mga sigalot. Ano po? Eh, hindi naman mawawala ang kasamaan sa mundong ito for as long as this earth is earth, for as long as this flesh is flesh, for as long as this world is world. No? Ay hindi po mawawala ang kasamaan, hindi mawawala ang gawa ng kasamaan, hindi mawawala ang sakit, hindi mawawala ang paglalaban-laban, hindi mawawala. Ay naku po, yan po ang katotohanan yan. Ngunit ang lahat ng na kay Kristo ay unay mayroon tayong kalooban na may katatagan at kapayapaan mula sa Kanya. Doon po sa Hebreo, Kapitulo 4, no? And verses 15 to 16, ito ang sinasabi. We have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Ang ating Panginoong Jesus ay nadarama niya ang lahat ng ating bigat sa buhay. Hindi ito lingid sa kanyang kaalaman sapagkat naranasan din po niya yun. You know, he was in all points tempted like how we are tempted. Subalit siya'y nanatiling walang kasalanan. Kung kaya nga ang sinasabi, let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Alam niyo po, kahit hindi tumitigil ang kasamaan, ano po, sa paligid natin, subalit ang ating kalooban ay dapat may katatagan. Kung kaya nga meron tayong palanginan, ang sabi ng banal na kasulatan, pray without ceasing. Yun ang ginawa ni Daniel. Ano? At ang sabi pa doon sa
verse 18 ng 1 Thessalonians chapter 5 and verse 17, ano? Eh sabi nung verse 17, manalangin kayo ng walang putol, walang patid, no? Eh wag nating ilagay na ang palanginan ay parang schedule lang. Ano? Halimbawa yung church ay panglinggo lang. Akala natin kapag hindi na linggo, wala nang church. Ano? Wala nang mga kapatiran. Hindi po. Araw-araw 24/7. We are in Christ. Kaya sa bagay na ito, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Na ano? Ang kalooban ng Panginoon ay magkaroon tayo ng katatagan na mag-express sa Kanya. Ano po? Alam nyo kaya nga ang sabi doon sa Ephesians chapter 6. In fact, we can be able, no, to confront all these things, but we have to take the whole armor of God. Sabi that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Ang bagay pong ito ay dapat maging katatagan natin sapagkat tayo na kay Kristo sa lahat ng sa Kanya'y sumampalataya, at yan ang ating katibayan.

0: Magandang umaga po. Ako po si Pastor Raul Durante Jr. mula po sa Green Hills Christian Fellowship or GCF Santa Rosa. Ngayong umaga, samahan niyo po ako na ipanalangin ang mga PDL or Persons Deprived of Liberty. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, puno ng biyaya at pagpapala at siyang pinagmumula ng tunay naming pag-asa, ngayon pong umaga, amin pong dinudulog sa iyo ang mga kababayan namin, Panginoon, na nasa loob ng bilangguan o ang mga PDL, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na naroon sila sa lugar na yon at nakikita mo po ang kanilang kalalagayan, Panginoon. Higit sa lahat, aming dinadalangin sa iyo, Panginoon, na makatagpo kanila, Panginoon. Sa pagkakataon na sila po ay nakapiit, mga po, marinig nila ang mensahe ng Ebanghelyo mula sa iyong mga salita. Ikaw po ang magpadala ng mga manggagawa, mga mangangaral ng Ebanghelyo na aabot sa kanila at magpapadama sa kanila ng pag-ibig na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Yung pag-ibig mo na nagbabago ng buhay, Panginoon. Dalangin po namin na makatagpo kanila at makilala kanila bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Dalangin din po namin na kung magkakaroon po ng pagkakataon na ang sino man sa kanila ay makalaya, dalangin po namin na magkaroon sila ng restoration, Panginoon, maging sa kanila mga family, Panginoon. Ipanumbalik mo po sila na maayos sa lipunan, makapagsimula silang muli ng hanap buhay, at dalangin ko po na makapamuhay sila ng maayos at matiwasay at naayon sa batas ng aming lipunan. Panginoon, patuloy rin po lingapin niyo po ang aming bansa sa lumalaganap po ng mga kriminalidad. Patuloy, Lord, na aming dinudulog ang kapayapaan, ang mangyari at maghari sa aming pong bansa. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang patuloy na nagbabago ng mga buhay. Sa iyo po namin pinagtitiwala ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
1: At tayo ngayon ay dumako sa ating palanginan, idulog natin sa Panginoon ang lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga request. Ang mga ilan na ito po, ano, si Arlene Ligan, ang sabi niya ay meron siyang tumor, no, healing from L5 tumor. Si Mila Soriano, panalangin para sa paggaling mula sa pneumonia. Naway palakasin siya ng ating Panginoon. Si Joel Ramirez, panalangin sa kanyang asawa, para sa kanyang asawa na sumasailalim sa chemotherapy. Si Liza Herrera, panalangin para sa kanyang diabetes at naway maging maayos ang kanyang kalusugan. Okay? Si Romy Castillo, humihiling po ako ng panalangin para sa aking anak na may hika. Si Elsie Mendoza, panalangin para sa paggaling mula sa kanyang operasyon at mabilis na

recover. Si Edgy Diamante, panalangin para sa patuloy na kagalingan, kalakasan at para sa kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo. Si Leonila de Jesus Espiritu, please pray for me, ALS patient. Ano po, yung ALS ay ito'y karamdaman na ang tawag ay amyotrophic lateral sclerosis. God is in control. Amen. Si Viring Villanueva, Romy Carlos request na maging negative ang resulta ng kanyang scan. Si Presentacion Yoli, blessed morning po, pakisama sa panalangin ang kapatid niyang si Maria Teresa Mendoza. Follow up ng kanyang pulmonary pag check up. Ano po? Si Lizelle Domingo, panalangin para sa kanya namang mga mata, no, proteksyon sa kanyang PDL na husband. Ayan, kanina ipinanalangan din po natin ang mga PDL, persons deprived of liberty. Si Oma Beltran, hiling ko po kagalingan sa aking mga karamdaman, of course. Si Ricardo Armenta Marcaida, panalangin patuloy sa kagalingan ng CKD para sa kapatid niya na si Ricky Marcaida at maging sa asma ng kanyang asawa na si Cecilia Marcaida. Gayon din naman kay Maribel na nagkaroon daw ng mild stroke. At si Nars Kath Lodi, prayer request po, no, for Cookie na bigyan siya ng best job opportunity. Kay Teki Surban, para panalangin mula sa mabuksan ang kanilang kabuhayan doon sa Talipapa, o kasama rin yan sa mga panalangin natin. Si Mr. Ignacio de la Cruz, job opportunity para sa kanyang anak na si Arnie J. Villanueva. At marami pa, meron pang mga nagpadala. Halimbawa sa ilang feed natin po dito, may panalangin na lumiit ang C sa kanyang ovary at meron pang mga iba. Kung hindi man po nakaabot ang inyong mga request, ay isasama po natin lahat ito. Manalangin na po tayo. Aming Diyos, aming Ama, salamat po Panginoon sapagkat sa kalagitnaan ng mga nararanasan namin sa mundong ito, ay binibigyan niyo kami, Panginoon, ng kaparaanan upang pagyamanin ang iyong salita sa aming kalooban, sa aming kaisipan. At anuman, Panginoon, ang nararanasan ng aming mga kaagapay mula dito sa Pilipinas hanggang sa abroad, O Diyos, ay inaabot po namin sila at inihiling namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa kanila. At lalo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, sa yaman po ng iyong salita, natuwi na sa pamamagitan ng hardin ng panalangin ay ipinagyayaman po sa amin. Hindi lang kami dumadalangin sa iyo at inaabot at humihiling kami ng pag-abot mo sa amin mga panalangin, mga request. Subalit, Panginoon, meron kaming exhortation, meron kaming paalaala, meron kaming pagpapatibay ng aming mga kalooban at gawa mula sa iyong salita. Kaya ito po ang aming kahilingan, Panginoon. Kung anuman ang pinapahayag dito, anuman ang nasa iyong salita, ito muna ay tumimo sa aming mga puso at maging comfort po namin, maging katibayan namin, maging direksyon namin, Panginoon. O Diyos, ang lahat po ng may karamdaman, mga kabigatan sa buhay, at iba-iba po ito, Panginoon. Ngunit sa lahat ng bagay, O Diyos, batid mo, Panginoon. Anuman ang dumadako sa aming buhay ay hindi po ito lingid, Panginoon. Sa iyong kaalaman at sa pinaka-experience mo, Panginoon, you have reminded us that the Lord Jesus Christ, He was tempted like us, we were tempted in all points, but yet without sin. Bagay, Panginoon, na unang-una, anuman ang kabigatan, sa iyong salita, Panginoon, sa iyong espiritu, tulungan mo ang bawat isa na hindi kami magkaroon ng pagko-complain, agam-agam, confusion. Pagtibayin mo, Panginoon, ito sapagkat ito'y dala ng aming kahinaan, Panginoon.
pagyamanin mo ang paalaala na we are ever in Christ sa lahat po ng tumanggap kay Kristo. O Diyos, ang mga kaagapay po namin, Panginoon, na nangangailangan ng trabaho, nag-ahanap po sila. Lord, please establish that. Masumpungan nila ang kanilang mga trabahong pinapanalangin, Panginoon. Bigyan niyo ng katatagan ang kanilang buhay. Bigyan po ninyo ng mga pagkakataon upang ang kanilang kabuhayan ay magkaroon ng katatagan anuman ang aming hinaharap sa buhay, Panginoon. O Diyos, ang mga may mga issues sa mga relationships, pagkabigatan, Panginoon, sa kaisipan, emosyon, Panginoon, abutin niyo po sila ng iyong salita. At sa pamamagitan, O Diyos, ng counsel, ay magkaroon sila ng panibagong mga direksyon sa kanilang buhay. O Panginoon, salamat po na sa lahat ng areas, hindi kami maaaring magtago sa iyo. Ngunit sa kababaang loob, ay ito ihayag namin sa iyo. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Yan po ang iyong binilin po sa amin. Kaya yan ang ginagawa namin sa hardin ng panalangin. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mayroon pa po kayong ibang concern, ay maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702 DZAS FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan muli tayo sa susunod na linggo, radio, online, at dito sa GCTV Channel 185 sa Signal Television. At para na naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante. At nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaya maging tapat tayo sa ating Diyos, at ang ating Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpalain tayo ng Panginoon.

0: Kapanatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:32 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 23 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Phil Lagtapon.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagiging witness ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial na tapos na kahapon.
3: Impeachment Presiding Judge Francis Escudero iminungkahing maghanap ng non-legal counsel spokesperson para sa prosekusyon at depensa.
2: At sa kalakalan Pilipinas, nanguna sa mataas na presyo ng kuryente sa Southeast Asia. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Natapos na ang pagbibigay ng testimonya ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio at iginiit na betrayal of public trust ang ginawang pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa impeachment trial sa report ni Shekinah Abalon.
4: Natapos na ang pagharap sa witness stand ng pangatlo at huling witness ng prosekusyon na si NBI Director Melvin Matibag tungkol yan sa Article 4 ng impeachment trial na tumatalakay sa grave threats at inciting to sedition na ginawa umano ni Vice President Sara Duterte Carpio laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kanyang asawang si First Lady Liza Araneta Marcos at ng dating House Speaker na si Martin Romualdez.
5: Sa huling araw ng pagtalakay sa alegasyong grave threats ng vice-presidente, ipinagpatuloy ni Defense Counsel Attorney Mark Villuan ang cross-examination kay Director Matibag hinggil sa mga naunang pahayag nito noong Martes. Sa unang bahagi ng eksaminasyon, sinabi ni Matibag na hindi gumawa ng hiwalay na special task force ang ahensya para imbestigahan ang mga banta umano sa buhay ng pangalawang pangulo. Salungat ito sa binuong task force ng NBI para sa banta kay Pangulong Marcos Jr. na ayon kay Matibag ay dahil nagiging banta rin ito sa pambansang seguridad. Nang tanungin kung may karagdagan bang binabayad sa mga kasapi ng Special Task Force, sinabi ni Matibag na hindi pinapayagan ang naturang setup dahil hindi tama at maaari pang bumagsak sa auditing. Anya, hindi ito ginagawa ng mga NBI agent dahil sa pansariling interes o karagdagang bayad o kahit libreng serbisyo, kundi ginagawa dahil parte ng trabaho at sistema sa ahensya. Isa pa sa mga naging tampok sa pagdinig ang pagtatanong ni Vinluan kay Matibag kung isinasagawa ba ng NBI ang investigasyon para palakasin ang impeachment case laban kay Duterte Carpio. Sumagot si Matibag na hindi ito kailangan dahil anya natupad na o consummated na ang umano'y betrayal of public trust nang sabihin umano sa publiko ng pangalawang pangulo

0: na may kinausap ng kikitil sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung may mangyari sa kanya. Ayon kay Matibag, ang mismong pag-amin umano ng Vice Presidente na may kinausap siyang tao at pumayag itong gawin ay sapat na batayan ng kasong betrayal of public trust. Binigyang diin din ni Matibag sa kabuuan ng sesyon na nagpapatuloy at aktibo pa rin ang banta magpasa hanggang ngayon dahil hindi pa nakukuha ang pagkakakilanlan ng person of interest. Anya, ang naturang mga pahayag ng pagbabanta ay nagdudulot ng kinetic force o pag-impluensya o paghimok sa iba na gumawa rin ng kaparehong banta. Hindi naman na nagsagawa ng redirect ang panig ng prosekusyon. Makailang beses ring sumagot si Matibag hinggil sa mga katanungan ng senator judges. Kasunod nito ay nanunsyo ni Impeachment Presiding Judge Francis Escudero na mag-i-issue na ng subpoena laban sa mga dating land bank managers na sina Violeta Constantino at Nenita Camposano.
1: Sa pagtatapos ng pagtalakay sa Article 4 ngayong araw, inaasahang sa pagbabalik sa Miyerkules, yan ay sa July 29, ay sisimulan na ang pagtalakay sa Article 1 o ang patungkol sa confidential funds. Kaina Abalon, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Inaaprubahan ng Senate Impeachment Court ang pagpapatawag sa dalawang dating branch managers ng Land Bank of the Philippines para humarap sa pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 29. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer, Senator Judge Francis Escudero, bibigyan ng subpoena sina dating Land Bank Shaw Boulevard, Branch Manager Violeta Constantino at dating Land Bank Depet Branch Manager Nenita Camposano. Inaasahang ihaharap sila ng House Prosecution Panel bilang mga testigo kaugnay ng Article 1 ng Articles of Impeachment. Ang Article 1 ay tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng 612.5 milyong pisong confidential funds habang o kabilang ang 500 milyong piso mula sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos mula sa Department of Education. Sinabi ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro na unang tatayong testigo si Constantino na susundan naman ni Camposano. Magpapatuloy ang impeachment trial sa Hulyo 29, alas 10 ng umaga matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Impeachment trial, Presiding Officer Francis Escudero iminungkahi sa defense at prosecution panels na maghanap ng ibang mga tagapagsalita. Para sa detalye, nagbabalik si Shekinah Abalon.
0: Sa pandulong bahagi ng day 9 ng impeachment trial kahapon, iminungkahi ni Impeachment Presiding Judge Francis Escudero sa prosekusyon at depensa na magtalaga ng hiwalay na tagapagsalita para sa parehong panig. Ani Escudero, mas makabubuti kung ang magiging spokesperson ay hindi bahagi ng legal counsel upang mas malaya itong makapagbigay ng pahayag sa publiko. Matatanda ang nagsisilbing legal spokesman ng prosecution side, si Attorney Benjamin Tolosa, habang sa depensa naman ay si Attorney Michael Poa. Sangayon sa Article 18 ng panuntunan sa Impeachment Court, may limitasyon sa paglalabas ng komento at detalye hinggil sa nangyayaring paglilitis. Bagamat limitado lamang ang inilalabas na detalye ni Tolosa at Poa, maaaring mahirapan umano ang mga ito habang tumatagal ang impeachment trial. Dahil dito hinihimok niya kung maaaring pumili ng ibang representante na hindi limitado ng mga rules, lalo pat binabantayan din ng impeachment court ang bawat statement na inilalabas ng parehong kampo. Sa mga hiwalay na post-trial day press con ng parehong panig, sinabi ni Lead Prosecutor Jervie Luistro na pag-uusapan muna nila ang mungkahi bago magpasya. Habang inamin naman ni Attorney Michael Poa na noong unay akala nila'y marereprimand sila ni Tolosa nang mabanggit ni Escudero. Aminado rin siyang parehong may advantages at disadvantages kung sakaling magkaroon ng hiwalay na spokesperson. Ngunit kailangan muna itong aprubahan ni Vice President Sara Duterte Carpio. Shekinah Abalon, F.

0: ABC Network News, Senado.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Pilipinas, nanguna sa mataas na presyo ng kuryente sa Southeast Asia. Ito at iba pang balitang kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Nanguna ang Pilipinas sa may pinakamataas na residential electricity rate sa Southeast Asia nitong Hunyo 2026 na may average na 12 pesos at 43 centavos kada kilowatt hour, mas mataas ng 9 centavos kada kilowatt hour kaysa sa Singapore. Ayon kay National Association of General Managers of Electric Cooperatives Incorporated President Dr. Alan Daniba, umabot sa 9 pesos kada kilowatt hour ang generation charge sa ilang bahagi ng Eastern Visayas kabilang ang Bileco sa Biliran, Samelco 2 sa Samar at North Samelco sa Northern Samar. Sinabi ni Laniba na panahon nang repasuhin ang mga patakarang nagpapataas sa presyo ng kuryente upang mabawasan ang gastos sa mga electric cooperative at mga consumer. Ngunit sinabi ng Energy Regulatory Commission o ERC na kakailanganin pa ng dagdag na supply ng kuryente bago bumaba ang singil sa bansa. Samantala, naglunsad ang Land Bank of the Philippines at Visa ng Government Purchase Card o GPC para gawing digital ang pagbili at paggastos ng mga ahensya ng gobyerno. Papalitan nito ang manual reimbursements at cash advances upang maging mas mabilis at mas transparent ang mga transaksyon. Ayon kay Land Bank President at Chief Executive Officer Lynette Ortiz, bahagi ito ng digitalization program ng pamahalaan upang mapalakas ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 71 centavos sa US dollar, 43 pesos at 74 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 79 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 43 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
4: Napanatili ng Bagyong Quiapo ang kanyang lakas habang kumikilos west-northwest sa Maya, Philippine Sea, east of Central Luzon. Sa pinakahuling weather bulletin ng PAGASA na inisyo kaninang alas 5 ng umaga, huling namataan ang sentro ng Tropical Depression Quiapo sa layong 750 kilometro silangan ng Central Luzon. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Taglay ang hangin hanggang 45 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 55 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portions ng Mountain Province, gayon din sa eastern at central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at sa northern portion ng Aurora. Samantala, ayon sa PAGASA, patuloy na makakaapekto ang habagat sa Mindanao at sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro at Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng habagat. Ang Bicol Region, Eastern Visayas at Romblon ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng trough ng Tropical Cyclone Quiapo. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 33.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:37 at lulubog dakong 6:28 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, Pilipinas, iginiit ang karapatan sa Ayungin Shoal.
2: Water level ng Angat Dam o Angat Reservoir na sa critical low na.
4: At sa palakasan, Alex Iyala muling lalahok sa US Open.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Muling iginiit ng Pilipinas ang protesta laban sa ginawang aksyon ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal sa pagpupulong ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kinundana ni Lazaro ang insidente nitong July 20 kung saan sinaktan ng mga tauhan ng China Coast Guard ang mga miyembro ng Philippine Navy kung saan nasugatan ang isa sa mga ito. Inihayag din ng Pilipinas ang pag-aalala sa mga kilos ng China na umano'y lumalabag sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at naglalagay sa panganib sa mga sundalo at mangingisdang Pilipino. Tinutulan din ng Pilipinas ang isang video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy na ayon sa DFA ay hindi katanggap-tanggap. Sa kabila nito, sinabi ng DFA na nagkasundo ang Pilipinas at China na ipagpatuloy ang pag-uusap at panatilihin ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang kasabay ng pagdalo ng opisyal ng Estados Unidos sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Nagpasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita ni Rubio habang pinuri naman ng opisyal ng U.S. ang Pilipinas sa matagumpay na pag-host ng ASEAN Meeting. Iginiit ni Rubio ang matibay na ugnayan ng Estados Unidos at Pilipinas at muling tiniyak ang suporta ng Amerika sa bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, tinalakay sa pagpupulong ang kooperasyon sa depensa, ekonomiya at mga proyektong inaasahang makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Kabilang dito ang Pax Silica Initiative na nakadoon sa Artificial Intelligence o AI at seguridad ng supply chain na inaasahang makatutulong sa pagpasok ng pamumuhunan at paglikha ng trabaho sa bansa. Sinabi ng mga opisyal na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang lumahok sa inisyatiba habang patuloy naman ang paghahanda sa mga proyektong may kaugnayan dito tulad ng AI-focused industrial hub sa Luzon Economic Corridor.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Bumaba sa mahigit 152 meters ang water level ng Angat Reservoir sa Bulacan na mas mababa sa minimum operating level na 156 meters. Ayon sa PAGASA, dahil dito natuyo ang ilang bahagi ng reservoir at kinakailangan ng tuloy-tuloy na ulan upang muling tumaas ang antas ng tubig. Nakipagpulong naman ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan sa mga ahensya ng gobyerno para pag-usapan ang pangmatagalang solusyon sa bumababang supply ng tubig. Nagbabala ang mga otoridad na maaari pang bumaba sa 149 meters ang water level ng Angat Reservoir pagsapit ng katapusan ng Linggo kung hindi magkakaroon ng sapat na pag-ulan.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nakumpiska ng National Meat Inspection Service o NMIS at PNPCIDG ang 4 toneladang mishandled meat sa isang palengke sa Dasmariñas, Cavite. Ayon sa NMIS, nasira ang mga karne dahil hindi gumagana ang freezer ng refrigerated van at hindi maayos ang pagkakaimbak ng ilan sa mga ito. Dinala na sa disposal facility ang mga nakumpiskang karne at nagbabala ang NMIS na maaaring magdulot ng sakit ang pagkain ng mga ito.
1: Bagong araw, balitang bayan.
4: Naglabas ang Land Transportation Office o LTO Region 7 ng show cause order laban kay Dumanhug, Cebu, Mayor Efren Gica matapos ang aksidente sa Minglanilla, Cebu. Inamin ni Gica ang pag-counterflow habang sinabi ng pulisya na nagkasundo na ang dalawang panig kaya wala ng kasong isinampa. Samantala, isinailalim ng LTO sa 90-day preventive suspension ang driver's license ng alkalde habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: Bagong araw, Balitang Bayan.
2: Magde-deploy ang Negros Oriental Police Provincial Office o NORPPO ng kardagang mga pulis para sa seguridad sa State of the Nation address o zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maigbit ding babantayan ng pulisya ang mga inaasahang rally at protesta sa Dumaguete City. Pinalalahanan naman ng NORPPO ang mga organizer na kumuha ng kaukulang permit bago magsagawa ng anumang pagtitipon sa mga pampublikong lugar.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Kasama si Filipino tennis star player Alex Ayala sa entry list ng US Open na gaganapin mula August 30 hanggang September 13 sa Flushing Meadows. Makakasama niya sa torneo sina defending champion Arina Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elena Rybakina at Mira Andreeva. Ito ang ikalawang pagkakataon na makakalaro si Ayala sa main draw ng US Open matapos na maitala ang una niyang Grand Slam main draw win noong nakaraang taon laban kay Clara Tosson.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Sisimula ng Alas Pilipinas Men ang kampanya nito sa ikalawang leg ng 2026 CV Cup sa laban kontra Cambodia sa Jakarta International Velodrome. Target ng koponang pinangungunahan ni Jude Garcia na makabawi matapos matalo sa Cambodia noong unang leg ng torneo. Pagkatapos ng Cambodia, haharapin naman ang Alas Pilipinas Men ang host na Indonesia sa susunod na laban.
4: Antabayanan sa ating pagbabalik ng balitaan, Emergency Hotline 911 National formal nang inilunsad.
2: Mahigit 20,000 pulis ide-deploy sa zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: At sa ibang bansa, US President Donald Trump nagbabala ng panibagong pag-atake laban sa Iran.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
4: Formal nang ilunsad ng Department of the Interior and Local Government at ng mga pribadong sektor ang Emergency Hotline 911 National. Para sa detalye, narito si Lynn Garcia de la Cruz.
5: Formal nang inilunsad ang Unified 911 Hotline para makapagserbisyo sa buong bansa sa pagsalba ng buhay sa panahon ng emergency. Pinangunahan ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang paglulunsad ng Intensified Unified 911 Campaign for Resilience Month sa mall grounds dito sa Pasay City kasama ang private partnership. Tinukoy ng kalihim na nadagdagan ang bilang ng regional command centers nito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Anya, mas reliable ngayon o maaasahan ang 911 hotline para ilapit ang emergency services sa buong bansa at mailapit din sa mga Filipino. Ang Unified 911 ay may tuturing na critical lifeline sa publiko para sa tulong, life-threatening situations, public safety at emergency preparedness. Mahigpit ang koordinasyon ng DILG sa lahat ng local government units, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Emergency Medical Services, hospitals para sa mabilis na pagdispatcha sa mga responders sa pagbibigay ng medical assistance. Ininspeksyon din ng DILG Chief ang mga 911 police motorcycle na gagamitin sa pagresponde sa panahon ng emergency. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, DILG, Pasay City.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Magde-deploy ang Philippine National Police o PNP ng mahigit 20,000 pulis para sa seguridad ng State of the Nation address o zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr., magsisimula ang deployment 3 araw bago ang zona at magpapatuloy kahit matapos ang programa. Sinabi ni Nartates na matagal nang pinaghandaan ng

0: na bumaba ang naitalang online scam cases, kabilang ang online selling scams, investment scams, voice phishing at love scams. Paalala ng mga otoridad, huwag basta magbigay ng OTP, bank details at iba pang sensitibong impormasyon upang maiwasan ang panloloko.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagbabala si US President Donald Trump ng panibagong pag-atake kung muling tatargetin ng Iran ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Patuloy ang tensyon matapos muling ipatupad ng Iran ang blockade sa Strait of Hormuz na isang mahalagang rutang pandagat. Sa kabila nito, sinabi ng Estados Unidos na bukas pa rin ito sa negosasyon habang nagbabala rin ng Iran ng posibleng pagganti.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Sa ibang dako, nanawagan si New York Mayor Zoran Mamdani sa pamahalaang federal ng Estados Unidos na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon kay Mamdani, walang legal na kapangyarihan ng New York City na ipatupad ang naturang warrant. Matatandaang naharap si Netanyahu sa ICC dahil sa mga alegasyon ng war crimes at crimes against humanity sa Gaza.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga awit 46 talatang 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 23, 2026 sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Phil Lagtapon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 1 minuto bago mag-alas 7 ng umaga.
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
3: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
7: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
8: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
9: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
10: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mo

0: Mawala ng pag-asa, magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
1: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
2: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
3: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Saan nga ba nagsisimula ang disiplina at kaayusan sa isang pamilya, organisasyon o sa isang bansa? Sa tingin ko, ang pagsunod sa mga alituntunin ay mahalagang pundasyon sa pagkakaroon ng disiplina. Kung igagalang natin ang mga itinakdang patakaran, mas magiging simple at maayos ang takbo ng buhay at bansa natin. Gusto mo ng mas maayos na buhay at trabaho sa bansang ito? Start by following the rules. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Mahilig ka bang magpalusot? Ayaw mong sumunod sa mga alituntunin kaya gagawa ka ng paraan at gagamit ng kung ano-anong dahilan para magpalusot. Pula ang ilaw ng traffic light pero umaandar ka pa rin. Ang palusot mo, gabi na naman at wala namang ibang sasakyan sa daan. Di ka pa naman senior citizen pero may senior citizen card ka na. At tuwang-tuwa ka sa tuwing makakakuha ng diskwento na alam mo namang nakuha sa pandaraya. When we follow simple rules, we do our part in maintaining and strengthening order and discipline. Ano nga ba ang nangyayari kapag hindi tayo sumusunod sa mga alituntunin? Una, confusion arises. Kapag hindi nirerespeto o sinusunod ang mga batas at alituntunin, marami ang nalilito. May nakalagay na bawal tumawid sa isang lugar pero ang dami-daming nagtatawiran. Iisipin tuloy ng iba, pwede naman pala. Sige, susundin ko na lang ang ginagawa ng mas nakararami. Nakalilito rin kapag ang mismong lumalabag ng batas o kaya ng policy sa organisasyon ay ang mga leader na dapat ay nagpapatupad nito. Ang problema, many leaders think that their position exempts them from the rules. Mali. Ang leader ang siyang dapat na pasimuno sa pagsunod sa mga alituntunin at hindi sa paglabag nito. Pangalawa, chaos happens when we don't follow rules. Kapag maraming hindi sumusunod sa batas at sa mga alituntunin, tiyak na magulo. Rules are meant to bring order to our lives. Iniisip ng iba ang dami-dami naman kasing dapat sundin. Bakit kailangang dekahon ang bawat galaw? Bago ka magreklamo, nasubukan mo na bang sumunod at gawin ang bahagi mo? God gave us commandments to obey, not to make our lives miserable, but to show us how to live a life that is full and enjoyable. Kung wala ang mga alituntuning ito, tiyak na magulo ang buhay. At pangatlo, life becomes more complicated if we don't obey rules. Kapag may nilabag kang batas o patakaran, tiyak na may consequence ito. And when you try to escape the consequence instead of facing it, mas lalong magiging komplikado ang kalalagayan mo. Sa Ephesians chapters 5 and 6, mababasa natin ang mga alituntunin tungkol sa submission. Wives are commanded to submit to their husbands, children are commanded to obey their parents, workers are commanded to submit to their masters. Simple lamang ang alituntunin, igalang at sumunod tayo sa authority. Disobey that simple rule and see how a lot of complications will arise. Nagugulo ang buhay at trabaho natin kapag hindi tayo marunong sumunod sa mga simpleng patakaran. Gusto mong manumbalik ang kaayusan at disiplina? Do your part. Start by respecting and following the rules. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
3: Oras Masay Pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Oras na Pilipinas!
7: Kapilipino!
6: Oras na para maging bahagi ng solusyon.
7: Oras na, Pilipinas!
3: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 TZAS, FEBC Radio TV, Agabay ng Sambayanan.
7: Oras na,

0: Isang pinagpalang Huwebes ang aming bati sa iyo kaagapay. Bukas na ulit ang oras na Pilipinas mula sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. At syempre dahil Huwebes ngayon, kami po ito, Haley Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante, the best day of the week, Huwebes.
0: Hindi ako makahirit, umawit ka kanina sa hardin eh.
1: Ayun.
0: Parang may napaiyak ka pa nga yata, Bishop.
1: Oo, parang naalala ko yung awit na yun eh.
0: Oo, nung maliit ka pa.
1: Nung maliit pa ako. Ngayon, maliit pa naman ako.
0: Cute ka pa rin naman ngayon. Tagalog yun, no?
1: Tagalog, oo.
0: Parang ngayon lang kita narinig ng Tagalog, Bishop.
1: Oy?
0: Oo, parang laging ganun. English yung mga hymn na kinakanta mo dito.
1: Ah, pero English naman talaga yun, tinagalog lang.
0: Ah, adaptation lang siya. Pero yes, yung adaptation. English niya ay, anong title?
1: Yung ganda English eh. Niya. Christ for me.
0: Christ for me.
1: Christ for me. Yes, it's Christ for me.
0: Uh-huh.
1: He's my Savior, my Lord and King. I'm so happy, I shout and sing.
0: Yun. Ayun.
1: O sa Tagalog, kay Kristo, ako'y kay Kristo, mananakop na kordero, Panginoon ang buhay ko.
0: O yan na, kompletong-kompleto yung Huwebes natin, ha? Nagsisimula ng ating jukebox. Samahan niyo po kami hanggang 8:25. Dami nating pag-uusapan, dami nating makakasama mamaya. Pero syempre, salamat dahil magmula pa kaninang madaling araw, nandito na talagang very interactive ang ating mga kaagapay Facebook Live. Good morning!
2: Good morning!
0: Hello din and kumusta sa mga taga-YouTube channel.
2: Hello po!
0: Sa gumagamit pa rin ng
1: GCTV, channel 185 sa Signal Television.
0: Hello po! And a good day din sa ating mga kaagapay sa ating radio app.
2: Good morning!
0: Sa mga nakikinig din gamit ang ating radio at PM radios.
2: Happy listening!
0: At sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
0: Ingat po kayo. Kahapon parang kakaiba yung traffic. Papunta at pauwi ng Senado, grabe yung oras na binunuko.
1: Oo. Nako, kaya ako.
0: At grateful naman ako, ako'y nakasakay kasi ang dami kong nadaanan na nag-aabang pa lang ng masasakyan. Yan. At meron lang din tayong paanunsyo dito ano para sa mga gumagamit ng MRT. Yan, MRT3 kasi meron pong advice ang MRT3 para po sa earthquake drill dito sa may Shaw Boulevard Station, dito sa may Shangri-La Plaza side mamayang alas 2 ng hapon. Pero kahit daw po mayroong earthquake drill, tuloy pa rin ang regular na serbisyo at hindi maapektuhan ang operasyon ng kanilang mga tren. Yan po ang advice ng DOTR MRT3. At syempre, pinapayuhan din ang ating riding public na huwag maalarma. Yan, bahagi lang yan ng ating mga paghahandaan
1: sa panahon ng emergency. Dapat may drill.
0: Mm-mm.
1: Oo, para ang kamalayan ng tao lagi naroon.
0: Practice ng practice.
1: Practice.
0: Oo. Earthquake drill and syempre, unahin yung duck cover and hold, hindi yung pagpipicture muna. Tsaka pag-upload sa social media.
1: Eh, lahat gusto maging reporter.
0: Oo, diba? So, yan po. Safety first, ika nga. So, eto ang ating mga ka-team positive. Co-pilot natin, si Benjo Morano.
3: Basta kailangan mo. Nandito lang ako.
0: Inaagapayan siya ni Phil Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Good morning then kay Shaira Gabornes.
5: Rise and shine. Shy.
0: Salamat din sa tulong ni Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Tapos, maraming thank you rin dahil mamaya magbibigay ng trivia si Lourdes Magtunaw.
7: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Sa ating RTV, si Jabez Mancho.
8: Jabez, at your service.
0: And good morning ang bati rin ng ating engineering at Bukawi Tech people.
9: No problem.
0: Kami ang inyong mga ka-team positive. Tapos kami ni Bishop RA. Dito naman po, makakahuntahan ninyo sa oras na Pilipinas.
1: Oo, kahit kami dito, ang tingin nyo, guwapo't maganda kami. Mas guwapo't maganda sila sa likod.
0: Naks, tamang-tama.
1: Yes.
0: Nako, thank you, Bishop, dahil may pa-donut ka na naman. Kami iyong pinatataba. Pinapataas mong aming energy sa mga asukal na daladala mo tuwing umaga.
1: Bawal sa akin yun.
0: Yung bawal sa'yo, sa aming binibigay. Pero sa'yo naman, parang gatimba na kape.
1: Tama.
0: Yan po ang kanyang energizer tuwing umaga. So, punta muna natin. Reminder from Book of Proverbs dito po sa Oras na Pilipinas.
9: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Narito pa ang ating kawikaan ngayon mula sa Proverbs 21 verse 12. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama at siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara.
1: That's a warning. Hala kayo, sige. Sige lang, sa wikang English, ito po sinasabi. The righteous God wisely considers the house of the wicked, overthrowing the wicked for their wickedness. Kaya, hala kayo, sige. Magpatuloy lang kayong ganyan, may kalalagyan kayo sa harap ng ating Panginoon. Kung hindi man kayo maabot ng katarungan ng batas ng tao, well, may kalalagyan din yan. Naalala ko yung sinabi ni David doon sa Psalm number 11. Yung bang sinasabi niya, paano ang gagawin ko? Sinasabi sa akin, ako daw ay tumakas na pumunta sa bundok at magtago. Tapos ang sabi niya doon, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Sabi niya ganyan, ano nga ba dapat gawin ng mga matutuwid? Sabi dito ni David, ako'y mananatili akong naglilingkod sa kanya, mananatili akong matatag. Okay, hindi ako matitinag kahit nakapalibot ang maraming masasama. Why? Because the Lord is in His holy temple. The Lord's throne is in heaven. And His eyes behold, His eyelids test the sons of men. The Lord tests the righteous, but the wicked and the one who loves violence, his soul hates. Upon the wicked he will rain coals, fire, and brimstone, and burning wind shall be the portion of their cup. Kaya, alam niyo po, tayong mga nasa Panginoon, kahit na meron tayong mga kabigatan sa mundo, dito lang yan. Huwag kayong mag-alala. Ano po, sapagkat ang ating Diyos na matuwid, ay mananatiling siya ang Diyos, siya ang maghahari.
0: Minsan yung
1: God
0: nakakalimutan natin.
1: God is still
0: ano?
1: On the throne. Ay, naalala ko. Allow me to sing this song.
0: Sige po.
1: God is still on the throne. He never forsaketh His own. Though trials may press us and burdens distress us, He never will leave us alone. God is still on the throne, and He will remember His own. His promise is true, He will not forget you. God is still on the throne.
0: Wow.
1: Oh, di ba? Yun ang magandang awit. Kaya hindi dapat tayo matinag sa paglilingkod sa Panginoon, magkaroon kayo ng katapatan. Kahit magulo ang mundo, may kapayapaan pa rin tayo. Because ayun sabi, alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng tahanan ng mga masasama at siya'y gumagawa ng paraan upang sila no ay mapariwara.
0: Okay. Kaya wag natin abusuhin yung ating free will. Totoo naman. Na pwede nating gawin kung ano yung gusto nating gawin. Di ba? Kaya lang, Bishop, yung mga choices natin minsan na mali, may consequences din talaga yan later on. Di ba?
1: Ang mga mananampalataya, ito tanong ako ng isa, Heidi. Bishop, sabing ganyan, kapag ikay na kay Kristo na, tinanggap mo na siya, abay, pinaparusahan ka ba ng Panginoon? Ang sabi ng Bible, ang na kay Kristo, wala nang kaparusahan, wala nang kapahamakan. Bakit parang pinaparusahan ako? Kagagawan mo yan. Konsekwensya ng kagagawan mo.
0: Diba?
1: Hindi ka makakatakas. Halimbawa, kain ka ng kain matamis.
0: Nako po.
1: Magkakadiabetes ka.
0: May gamot naman daw . Pero tayo ang nahihirapan. Diba? Pagpasaway tayo. Diba?
1: Minsan, kaya ayusin mong buhay mo.
0: Minsan yung problema natin kasi parang tayo yung kumuha talaga ng bato na ipupukpok sa ulo natin. No?
1: Kahit sa mga magulang, kapag pinabayaan mong disiplinahin ang anak mo, abay, ikaw din ang magsasuffer niyan.
0: Totoo po yan. Oh. Okay, so eto po, ano, mga Kawikaan 21:12. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama at siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Naghatid sa oras, alas 7:20, at dumako na po tayo ngayon sa tanggapan ng MMDA Metro Base.
10: Kapilipino, oras na para sumunod sa batas trapiko.
11: Oras na, Pilipinas!
12: Hatid ng pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa kamay nila sa pakikipagtulungan ng MMDA.
13: Metro Manila Development Authority.
12: Ito ang Ronda Kalsada.
0: Nasa linya natin si Ma'am Ann Gozon. Good morning, Miss Ann.
14: Good morning po, Miss Kiddy at Bishop Ruben. Sa lahat po nakikinig sa DZAS. Lagay po ng ating traffic ko sa mga oras ito. Moderate traffic po sa may Bansalangin. Ganon din po sa dadaan po sa may West Avenue. Muli pong babagal sa may Cubao hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Paglagpas na po niyan, tuloy-tuloy ang bilis ng dalasakyan. Magiging mabagal po ulit sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, light traffic na po nung pagsapit po sa kami Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Asahan na po natin pagbagal ang daling sakyan. At sa northbound po sa may Park Avenue hanggang Top Avenue, asahan na pagbagang daling sakyan. Masusunod pagbabagal sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli pong babagal sa may Reliance hanggang makarating na po tayo ng Guadix. After Guadix po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound Ateneo hanggang Sabreville Avenue asahan ni pagbagang dalis sa Ken. Masusundan ni pagbabagal sa may Libis Flyover hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, tuloy-tuloy po bilis sa dalis sa Ken. Ngayon pagsapit po sa may Upper Makindi, asahan na po natin pagbagal ang dalis sa Ken. Sa may C5 northbound po, sa may Levy Mariano hanggang Upper Makindi, asahan ni pagbagal ang dalis sa Ken. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ito. Ngayon pagsapit po sa may Sabreville Avenue hanggang Ateneo Gate 3, asahan na po natin pagbagal ang daling sakyan. Pinapaalala po sa ating mga motorista sa babiyahe po ngayong araw ng Webes na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan at emergency assistance, maaaring nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay na ating traffic ko sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
1: Hello, Ann.
14: Yes, sir.
1: Ann, tapos na ba yung mga ginagawang renovation dyan sa kahabaan ng EDSA?
14: So, sa may ano po, ang meron lang po sa may Buendia po. Meron pa rin po tayong roadworks doon.
1: Ah, okay. Pero banda doon na lang. So, you expect heavier traffic doon sa lugar na yan?
14: Meron naman din tayo, sir, na ano po, mga enforcer po na mag-a-assist po ng traffic.
1: Mm. Oh, okay.
0: Pero may mga road closures near PICC, ano ma'am? Kasi yung ongoing ASEAN?
14: Oo po, meron naman po.
0: So, nakita ko rin may mga karatula naman at saka may mga nagbabantay para i-direct yung mga sasakyan. Thank you, ma'am.
1: Maraming salamat, Ann.
0: Ayun, no? So, ang daming ganap. Ang dami rin nating mga foreign visitors, di ba? So, Pinoy hospitality ay ipakita natin. Yun nga lang, ang hirap, no, Benjo, kapag tayo'y mga karaniwang Pilipino bishop ay natatraffic, tapos sila may convoy kasi mapadaan. Pero ganun talaga, yung mga bisita yon, kaya pagbigyan na po natin. Pero iba yung mga nanamantala sa mga wangwang at mga sirena.
1: Paminsan-minsan yung mga ganyan, dahil porke sila ay mga bisita natin, mga delegates yan, bigyan na natin sila ng kanilang entitlement. Ang mahirap dyan, wala naman tayong ganong prioridad. We feel like we're being entitled.
0: Kaya nga, diba? So, yung hindi natin ine-encourage dito yung gumagamit ng mga wangwang, yung mga sirena, diba? Dahil lahat naman tayo nagmamadali.
1: Gusto ako, wala ako yan kahit na ano.
0: Anong, ano lang mayroon ka? Maagang umalis.
1: Tahimik lang ako.
0: Eto po, meron tayong Bagyong Quiapo. Alamin natin kay Sir Benny Estareja. Ano na ang update dito? Mukhang may mga lugar na nakataas ang signals. Okay, so Sir Benny, magandang umaga.
15: Good morning po, Ms. Haley. Ganyan din sa ating mga tagsubaybay. Naging bagyo na nga po yung minomonitor natin na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility kagabi. And as of 4 in the morning naman po, itong si Tropical Depression with local name na Quiapo ay huling namataan 950 kilometers Silangan ng Central Luzon, taglayang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbukso hanggang 55 kph at kumikilos west-northwest at 20 kilometers per hour. Nakikita natin sa latest track po ng pag-asa na ito'y kikilos pa rin pa northwest, pa west-northwest at posibleng tumbukin po itong extreme northern Luzon. So maaari rin itong magkaroon ng close approach yung sentro niya dito sa may parting mainland Cagayan pagsapit po ng Friday afternoon. Pero knowing na ito'y may kalawakan din po na sa around 400 kilometers yung kanyang kasalukuyan po na radius, is mahagi po basically yung buong northern Luzon plus the northern parts of central Luzon sa mga susunod po na araw, or particularly by tomorrow, ito po ay nagtatraverse na dito sa may northern Luzon. So sa ngayon po, meron tayong wind signal number 1 na sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern and central portions ng Mountain Province, ngayon din ang eastern and central portions of Ifugao, Ilocos Norte, northern Ilocos Sur, at northern Aurora. So posible po yung mga pagbukso ng hangin starting tomorrow dun sa mga areas na yon. At dahil posibleng lumakas pa bilang isang tropical storm, itong si Bagyong Quiapo, is posible rin tayo magtaas ng wind signal number 2 dun sa mismong daraanan po ng bagyo dito sa may parting Cagayan and some areas pa ng Apayao and Ilocos Norte. Ang natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, gayon din ang Visayas and Mindanao

0: affected naman po ng southwest monsoon or hanging habagat. Kaya taasahan po maraming lugar pa rin sa ngayon, lalo na sa may Mimaropa, Bicol Region, Visayas, and Mindanao, ang magiging maulap. Sasamahan din po ng mga kalat-kalat na ulan at minsan may mga thunderstorms. Pinakamalalakas pa rin dito sa may kanlurang parte, kagaya na po ang Western Visayas, Negros Island Region, Palawan, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soksarjen, and mga nearby areas pa. So mag-ingat po sa banta ng mga pangbaha at pagguho ng lupa. Habang bukas, halos buong Luzon, plus Visayas and Western Mindanao magpapatuloy po ang maulap na kalangitan na sasamahan din ng mga kalat-kalat na ulan. At dahil nga bukas, papalapit na yung bagyo, meron din malalakas na hangin na mararamdaman, plus malalakas po na mga pag-ulan dito sa may parting Northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat po at makipag-ugnayan lamang sa ating mga local government units. Yan mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Balik po sa inyo.
1: Sir Benny, Opo, clarify ko lang, tama po ba magkaiba ang typhoon at storm? Hindi po ba parang sa ating, halimbawa sa mga Pilipino, Tagalog, pareho naman silang bagyo? O magkaiba po sila ng intensity?
0: Pare-pareho po silang bagyo, either tropical depression, tropical storm, typhoon, lahat po sila ay bagyo sa Tagalog or tropical cyclone. Mm-hmm. Wala pong direct translation kasi ang mga kategorya po ng bagyo, we have 5 categories. At yung pinakamalakas is alam naman natin, super typhoon followed by typhoon. And severe storm, tropical storm, yung ikalawa sa mahina, at yung pinakamahina ay tropical depression.
1: Pwedeng interchange yung gamit po.
0: Yes, pero dangerous yun kapag kunwari sabihin po natin super typhoon Quiapo, yes, which is not true naman po. Tropical depression lang siya. Pero bagyo rin po itong si Quiapo.
2: Bakit hindi tayo nasanay ang tawag hurricane?
0: Ang hurricane kasi ginagamit po sa Amerika.
2: Oo.
0: Saka yung dito po sa may parting Europe. So, equivalent lang din po siya sa typhoon sa Pilipinas.
1: Okay, pero...
2: So, para sa atin, simple lang. Pare-pareho silang bagyo.
0: Yes, pero ang malakas na bagyo sa kanila is hurricane. Ang malakas na bagyo sa atin is typhoon at saka super typhoon.
1: Super typhoon. Okay. Thank you po, Sir Benny. O di ba na-educate pa tayo?
2: At least simple lang tayong Pinoy.
1: Bagyo.
2: Bagyo lang.
1: Sa may bagyo. Ingat ha. More on Northern Luzon ang affected.
2: Pero minsan pakiramdam ko kulang talaga yung ano eh. Yung alin mga... po? Words natin na Pilipino eh, para i-describe lahat. Pero meron naman tayong iba-iba. Yung bang, halimbawa, yung amoy. Ang daming klase ng amoy eh.
1: Amoy.
2: Oo.
1: Yung
2: halimbawa, merong anghit. Alam mo yung pag sinabing anghit, di ba? Alam mo yung mapanghi. Di ba? Di ba? Alam mo na kaagad.
1: Fresh
2: eh.
1: Na fresh pa sila. Bakit B.O.
2: Mabango.
1: Mga example mo.
2: Mabango.
1: Kaya aga-aga.
2: Hindi nga, sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang kung ano yung iba't ibang amoy. Kasi bagyo, simple lang. Pero meron tayong iba-iba na mga...
1: Characteristics.
2: Oo.
1: Kaya aga-aga. Ang hit agad.
2: Masangsang.
1: Bago mag-anghit.
2: Diba? Masangsang.
1: Baskil muna. bago mag-anghit, hindi muna naligo. Pero yung iba naligo naman eh, meron talagang amoy. Kasi
2: di ba anong klaseng amoy?
1: Alimbawa,
2: anong klaseng bagyo? O di-detalye mo na.
1: Pero
2: yung amoy, anong klaseng amoy? Di ba, halimbawa yung...
1: Tawa sila sa'yo, Bishop.
2: Halimbawa yung sabi, iba yung mabaho tsaka mabantot eh.
1: Ay, matindi yung mabantot. Oh. Ibang intense yun. Level 10, 10 out of 10 yung bantot.
2: Yan ang intensity.
1: Bishop talaga, tingnan mo oh, nagkakagulo yung Facebook natin. Kanina pinaiyak mo sila sa awit mo, ngayon nagtatumbling kakatawa. O sige, giveaway muna tayo kay Desa. Narito na ang panibagong trivia ni Desa Magtunaw.
3: Tita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Tita, pandila.
4: Hello kaagapay! Desa the Explorer is here, ang inyong nag-iisang radio tour guide na handang tumuklas, umalam, at ikwento ang iba't ibang istorya ng mga bansa, hindi lang ng kanilang bandila, kundi ng kanilang achievements, problems, at kasaysayan. tara at handa natin ang ating virtual passport dahil lilipad tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong panahon ng makabagong teknolohiya, hindi na nawawala sa araw-araw nating buhay ang paggamit ng internet sa pag-aaral, sa trabaho, sa paglilibang at kahit sa pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan at halos lahat ay ginagawa na online. Pero naisip mo ba kung saang bansa may pinakamaraming tao ang gumagamit ng internet? Well, iisa-isahin natin yan ngayon. Unahin na natin ang bansang may internet superpower, ang China, kung saan ang daming cellphone, ang daming nagsiselfie, nagla-livestream at nagsa-shopping online. Ang China ang may pinakamaraming internet users sa buong mundo. Mahigit 1.1 bilyong tao ang konektado sa World Wide Web. Parang halos lahat ng tao sa kanila naka-online. Normal na gumagamit ng internet sa pagbili ng pagkain, pamimili ng damit, pagbabayad ng bills at kahit sa pag-aaral ng mga bata. Mapabundok o syudad, siguradong may internet connection. Lilipad naman tayo papuntang India. Isa rin ito sa mga bansang may napakaraming tao at halos 806 million sa kanila ay gumagamit ng internet. Karamihan sa mga Indian ay naka-mobile data lang. Pero kahit ganoon, nakakapag-aral sila, nakakapanood ng videos at nakakahanap ng trabaho online kahit sa malalayong lugar sa India. Gumagawa sila ng paraan para makakonekta. Mula sa Asia, lumipad naman tayo sa kanlurang bahagi ng mundo. Walang iba kundi sa United States of America. Dito ay may mahigit 322 million internet users. Sikat na sikat dito ang social media tulad ng Facebook, Instagram at TikTok. Gamit ang internet, nakakagawa sila ng mga video, nakakahanap ng impormasyon at nakakonekta sa mga kaibigan at pamilya. Maging sa mga paaralan at opisina, malaking tulong ang internet sa araw-araw na gawain. Pero hindi lang yan ang mga bansang may maraming internet users. Nandyan rin ang Indonesia, Brazil, Russia, Pakistan, Mexico, Japan at Nigeria. Kung titignan natin, napakaraming tao sa buong mundo ang gumagamit ng internet. Pero kahit marami na ang konektado, may mga lugar pa rin na wala o mahina ang internet connection. May mga estudyanteng kailangan umakyat ng bundok o tumawid ng ilog para lang makasagap ng signal. Kaya habang tayo ay malayang nakakapag-online sa bahay, sa paaralan o kahit saan, huwag nating kalimutan na pahalagaan ito at gamitin lamang sa mabuti. Mahalaga ang internet, hindi lang para sa aliw o paglilibang, kundi para sa kaalaman, pakikipag-ugnayan at pagkakaisa. Sa pamamagitan ng internet, mas madali tayong natututo, nakakahanap ng bagong kaibigan at nakakatulong sa kapwa. Ang internet ay parang tulay na nagduduktong sa mga tao sa buong mundo. Pero ang pinakamahalaga pa rin ay ang paggamit nito sa tamang paraan na may respeto, may malasakit at may layuning gumawa ng kabutihan. Tunay ngang makapangyarihan ng internet, pero higit pa riyan, mas makapangyarihan ang taong marunong gumamit nito ng tama. Kaya't sa susunod na mag-online ka kaagapay, alalahanin mo, gamitin ang internet para matuto, para magbahagi ng kabutihan at para makipag-ugnayan sa buong mundo sa paraang makabuluhan. Muli, Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan at kwento ng bandila ng iba't ibang bansa at ng buong mundo.
3: Kita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Kita, bandila.
5: Tinatawagan ng pansin ang mga magulang at kamag-anak ng batang lalaking pinangalan ng Elijah Hope Lekigan. Sanggol pa lamang ang bata ng makita ni Gina Lekigan. Kung sino man ang nakakakilala sa magulang o pamilya ng bata ay maaaring makipag-ugnayan kay Rosami Dizon, social worker ng Samaritan's Place Silang Cavite, o tumawag sa 443-1128 o sa 0977-837-2923.
6: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino.
7: Tuloy-tuloy tayo dito sa Oras na Pilipinas. Bishop, may mga nagtatanong ng title na mga inawit mo. Hanapin

0: Oy. Nila sa YouTube.
1: Oh, o yung una. Unang title niyan, God is Still on the Throne.
0: Okay.
1: No, yung kanina. Mm. Yung nauna ay ano na nga ba yan? Anong title no? Christ for me.
0: Christ for me. Yan. Nahanapin daw po nila. Ayan. Tama, Ate Christina Constantino. Yan. Christ for me. Hahanapin daw niya. And good morning, Mel Jader. Tunay pong napasaya mo ako, Bishop, sa pagkanta mo sa hardin kanina.
1: Oy, maraming salamat. Off to work na. Ng Panginoon.
0: And shout out daw, happy birthday kay The Stud today. And happy listening kay Nanay Letty Miel at Hannah sa Binyan.
1: Alam mo, yun talaga, no? Na you made me realize kung gaano kahalaga ang awit sa kalooban.
0: Ano, diba? Iba talaga ang dating ng music.
1: Ikaw ba, nung niligawan ka, kinantahan ka ba?
0: Bakit naman nung niligawan? Hanggang ngayon, inaawitan ako ng asawa ko.
1: Ay, magaling.
0: O kaya minsan pag may nakita siyang awit, pinapadala niya sa akin.
1: Oh.
0: Happy birthday pala kay Brian De La Cruz, ang isa sa mga kaagapay natin dito sa DZAS. Yan, si Sir Bri. Happy birthday! Ikaw ay malaking pagpapala. Malaki talaga si Brian. Dito sa DZAS family. Okay. And para mas lumaki pa ang ating DZAS FEBC family, mag-apply po kayo bilang DZAS staff assistant, RTV production technician, at naghahanap din tayo ng additional na PA, yan, production assistant. So, para po sa mga qualifications, pwede nyo namang bisitahin yung atin pong website para makita nyo rin yung iba pang ministry opportunity sa buong FEBC Philippines.
1: Always ministry opportunity.
0: Yes po.
1: Huwag po kayo mag-alala na marami kayong ginagawa.
0: Mm.
1: Ang maganda dyan, marami tayong naaabot.
0: Amen. So, maging kabahagi po ng ating hashtag Until All Have Heard. So, check nyo po yung Join the Mission sa ating website na febc.ph. At pwede nang magpadala ng inyong resume, samahan ng 2x2 photo sa recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. So, pag-pray mabuti.
1: Ayun.
0: At pakinggan ang panawagan to be part of FEBC Philippines. Shout out kay Ate Linda Celestino, ganun din kay Annalyn, at nakatutok din sa atin si Anthony Abrenica. Salamat po, and magandang umaga rin sa ating mga kaagapay dito sa YouTube. Ay, inaabangan nila ang ating QOTD. Wait lang po. Si Mercy, natutuwa ako at ginamit nyo ng tama na yon ang nakikinig din siya, Bishop, sa Hardin ng Panalangin, yung kalagayan. All right.
1: At maganda yung sinabi ni ano kanina, yung topic ni Des.
0: Yung internet users.
1: Internet. Alam mo, maraming may alam sa internet. Ayos naman yung alam mo. Dapat ang magandang kaalaman yung paano mo ginagawa.
0: Mm-mm.
1: Paano mo ginagamit.
0: Correct. Diba? Kasi pwedeng ginagamit mo yung internet sa pagsusugal.
1: Oo. Halimbawa, diba? Ikaw ba alam mo ba mag-internet? Oo, alam ko mag-internet. Mm. Ang tanong, paano mo ginagamit yun?
0: Oo, diba?
1: Diba?
0: Lalo na ngayon, very isang pindot na lang. Oo. Pwede ka nang mag-gambling.
1: Halimbawa,
0: gambling.
1: Yung bang nakikihalo ka doon sa usapan, para bang pinakikita mo lang na concerned ka, meron kang ambag. Mm. Pero ang sa totoo lang, pinasisikat mo lang yung sarili mo.
0: Nagpapagulo ka lang. Lalong nagpapalabo. Nakakatuwa naman daw ang ating kwentuhan at nakakahawa ang ating halakhakan. Sabi ni Ate Marie Provadora, mga taga-Abulala sa Gunoy, hello po sa inyo, sa kaniyang asawang si Jojo at kay Nanay Fe Kapuli. Salamat po sa pagiging suki ng DZAS.
1: Amen.
0: Ayan, kahapon ang biruan, Bishop, sa Senado ng mga reporter. Tapos na yung season 1. Kasi last na si NBI Director Melvin Matibag na witness doon sa grave threats, doon sa Article 4. Oo, doon sa impeachment trial. So, done na daw yung season 1. Next week ay season 2 na. with no schedule. Aba, para talagang pelikula.
1: May mga tinatanong nga ako, ano bang napapala mo sa panonood dyan?
0: Gusto mo ba yan ang QOT?
1: Parang nagiging lawyer na ako. Parang nagiging lawyer na ako. Aya, kaya maraming gusto mag-lawyer ngayon.
0: Oh, di ba? Mm-hmm. Oh, yun na nga ang QOTD natin, di ba? So, anong masasabi mo doon sa first installment ng impeachment trial? Kasi next week, Bishop, wala muna sa Lunes at Martes. Kasi Lunes ay SONA. Tapos Martes ay may kontrasona, traditional naman 'yan.
1: Parang ano, medyo mag
0: Magi-giveaway.
1: Magi-giveaway.
0: Kasi a-attend din sila sa sona at saka mag-o-open ng session.
1: Oh, advertisement muna. Parang ganoon.
0: Ayan, so tapos pagbabalik po ng Miyerkules, aagahan na alas 10 na ng umaga ang trial diyan sa impeachment court sa Senado.
1: Pero sa sona anong gagawin natin, Heidi?
0: Meron tayong special broadcast, Bishop.
1: Ayun.
0: So, umaga pa lang. Syempre, sa ating balitaan sa bagong araw, meron na tayong mga updates dyan. Dire-diretso ang ating Pilipinas ngayon, special broadcast. Mm-hmm. Oras na Pilipinas time slot hanggang time slot ng SOFW. So, 7
1: to
0: 9:30.
1: Pero ikaw ba'y pupunta sa Kongreso at makikiganda ka rin doon?
0: Ay, hindi. Magmamaganda. Walang pagmamaganda, puro pagtatrabaho, puro pangangalap ng balita. So, sa umaga'y magmamalakanyang muna ako. Yan. Tapos, pupunta tayo ng mababang kapulungan ng Kongreso. So, sa hapon naman, Bishop, meron tayong Pilipinas ngayon, special broadcast din yan, 1:30 hanggang alas 6 ng gabi.
1: Ako, tanungin mo ako. Ako
0: ikaw.
1: Basta ako, meron na akong imbitasyon.
0: Diba?
1: Iniisip ko pa eh.
0: Ay, nag-iisip pa. Huwag ka na mag-isip.
1: Dito na lang ako sa DCAS.
0: Nakapagpasya na po. Dinecline na ang RSVP. Bishop, dito ka. Dito ka. Ikaw at...
1: Magkatrabaho tayo.
0: Oo, may mga panauhin tayo sa hapon na yan. So, wag po kayong bibitaw. Meron tayong special broadcast sa Monday. So, yun kaagapay sa ating QOTD. Ano ang masasabi mo doon sa season 1? Gamitin na natin. Nagkakaintindihan naman tayo dun eh. Anong masasabi mo sa season 1 ng impeachment trial? Ayan, naging kaabang-abang ba para sa'yo? Na-establish ba ng prosecution yung kanilang kaso against the Vice President? Patungkol po yan sa grave threats, ha? So, yung mga komento po ninyo, opinion sa loobin, malayang talakayan to, i-post mo na lang dito sa ating FB Live at sa ating YouTube channel. Meron muna tayong maririnig na magandang balita mula kay Shaira Gabornes. So pakinggan po natin itong ating mabati ang mabuti at maitama ang mali.
2: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
3: Paano kung ang puhunan ay tiwala at ang kapalit ay kabutihan? Happy Thursday, kaagapay! Sa isang hardin sa San Mateo, Rizal, buhay na buhay pa rin ang katapatan. Tinatawag itong Honesty Garden, isang community garden kung saan walang kahera at walang nagbabantay. Malaya ang mga residente na mamitas ng gulay at prutas na kailangan nila. Tatantiyahin lang nila ang halaga nito at ihuhulog ang bayad sa isang drop box bago umalis. Pinamamahalaan ito ng retiradong TV news cameraman na sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa paghahalaman ay nakalikha ng isang harding hindi lamang nagbibigay ng sariwang ani kundi nagpapalago rin ng tiwala at malasakit sa komunidad. Sa bawat pitas ng gulay at bawat tapat na pagbabayad, pinatutunayan ng mga residente na ang kabutihan ay hindi pa rin nawawala at ito ay naipapasa at namumunga. Kaagapay, ang katapatan ay hindi nasusukat sa dami ng taong nakatingin, kundi sa tamang ginagawa kahit walang nakakakita. Kung sisimulan natin ang kabutihan sa maliit na bagay, unti-unti rin itong lalago at magiging bahagi ng ating buong community.
2: Hindi sukat, kulang sa timbang. pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
4: Maitama ang

0: viral ang video ng dalawang jeep na umano'y nagkarerahan sa Isabela kahit may mga estudyante pang nakasakay sa bubong. Dahil sa delikadong pangyayari, agad na kumilos ang Land Transportation Office o LTO at pinagpaliwanag ang mga driver at operator. Pansamantala namang sinuspinde ang kanilang lisensya at rehistro. Kagapay sa bawat pagmamaneho, tandaan na mas mahalaga ang kaligtasan kaysa pagmamadali o pakikipag-unahan. Ang isang tamang desisyon sa kalsada ay maaaring makapagligtas ng maraming buhay. Tandaan, ang tunay na mga panalo sa buhay ay hindi yung mga naunang makarating, kundi ang ligtas na nakakauwi. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po, si Shaira Gabornes.
1: Oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.

0: Opisyal nang nagtapos kahapon ang pagtalakay sa unang usapin sa impeachment trial. Ito pong Article 4 o ang grave threats at inciting to sedition na ginawa di umano ng Vice Presidente nang ito'y magbanta sa buhay ng Pangulo, Unang Ginang at ang dating House Speaker. So, kamakailan nga po ay humarap itong NBI Director Melvin Matibag para ipaliwanag ang investigasyon ng ahensya sa pagbabanta ng Vice. Ibinahagi ni Matibag na aktibo at nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon ang nasabing pagbabanta dahil hindi pa nila nahahanap ang mismong person of interest na nakausap di umano ng Vice para isagawa ang naturang plano. So Wednesday naman, July 27, magbabalik ang impeachment trial para simulan naman ang pagtalakay sa Article 1 o ito yung maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente doon sa kanyang tanggapan sa OVP at saka sa dating pinamumunuan niyang Department of Education. So narito na po para sa paghimay sa mga nangyari dyan sa Season 1 ng impeachment trial, si Attorney Tranquil Salvador, professional lecturer and remedial law expert at naging kabahagi rin ng nakalipas na impeachment trial kaya CJ Corona. Magandang umaga po, Attorney Tranquil.
1: Good morning. Good morning sa inyo. Good morning sa lahat ng nakikinig sa programa po ninyo.
2: Opo. Oh, magandang araw sa iyo, Attorney Tranquil. Gagwapo na naman tayo nito. Nakakahawa yung kagwapuhan mo. Eh.
0: Attorney.
1: Hindi nga ako maka-join dahil mahirap, hindi ako maka-join.
0: Sorry po, opo, ayusin po namin. Oo, mas
2: si
0: gawing
2: Abante
0: madali.
2: Ito.
0: Opo. Mauna na po akong magtanong dahil nga po parang sarado na yung Season 1 ng impeachment trial about grave threats. Sa pananaw niyo po, personal, Attorney Tranquil, na establish po ba ng matibay ng prosecution team ang kanilang kaso laban sa ating Vice Presidente?
1: Siguro. Pinakamaganda ho na before we make a conclusion, paliwanag natin sa ating mga sa nakikinig sa inyo, dun sa nanonood din sa inyo probably sa online platforms, na ano na kailangan maintindihan natin ano ba yung na-establish. Kasi po hindi po tayo lang magko-conclude ayon sa sinabi ko o sinabi ng iilang tao. Opo. Ano bang napatunayan? Tatlo pong testigo ang pinresinta. Ang unang testigo pong pinresinta ay yung NBI agent na si Agent Talilong. Kung maalala po ninyo, ang ginawa nila doon ay pinatunayan niya na nag-i-exist ang video. Tapos, ano po pinakita niya, paano niya in-access online kasi wala siyang kopya. Tapos, ano yung paggamit niya ng algorithm, yung engagement, para matest nila na talagang totoo yung access nila. Hindi ito na-splice, hindi ito nakalikot, hindi ito nadagdagan. So primarily yun po yung objective niya na patunayan na siya, si ano ba to, itong video nito ay nag-exist at yung tao ba doon na nagsasalita ay ang pangalawang pangulo ayon sa pagsusuri nila dahil po may kasanayan sila sa NBI. Yung pangalawa po si Attorney Lotok naman ay ginawa niya, pinakita niya kung ano yung phases ng investigasyon nila pagdating sa mga ganitong problema. Sinabi nila na in-identify nila, sinabi nila na kinolect nila, tapos sinabi nila rin na in-analyze nila yung data, tapos ginawa rin nila, nagkaroon sila ng legal evaluation. Matapos nung kumbinsido raw sila na meron ngang nagawa na hindi tama, ang ginawa nila ay nagsampa sila upon an affidavit. Gumawa sila ng affidavit at nagsampa sila sa Department of Justice. Siyempre po, meron na dyan yung mga cross-examinations, mga pag-question. Pero sa pananaw ko, yung aspeto na yun, napatunayan nila. Nag-i-exist so far ang video, authentic ito. Yung mga taong nandoroon na identify, yung sinabi roon na identify. Tapos yung mga hakbang na ginawa ng NBI para investigahan ito. At kung nagsampa sila ng kaso. To that extent, kanya. Ngayon po, nung pumasok na si NBI Director, NBI Director Matibag, ay ipaniliwanag po niya yung kabuuan ng NBI. Ano na ba yung mga investigation na nagawa ng NBI prior to his assumption, prior to his appointment into office? Tandaan po natin na na-appoint siya Pebrero lamang. Pebrero lamang nitong kasalukuyang taon, So yung mga ano po dito, yung mga tinatawag natin, yung mga nagkukaya, yung magsasabing ko cross-examine, sinasabi niya, ibago ka lang. Mm-hmm. Meron ka bang personal knowledge dito sa mga bagay na ito? So sinabi niya na merong patuloy na pag-iimbestiga dun pa sa mga tao o mga pinuno na prior sa kanya. Yan po yun. Tapos sinabi rin niya na ngayon nakaupo na siya, nitong Abril ay nagkaroon sila ng patuloy na investigasyon. Ang tanong nga sa kanya ay ito, kayo ba ay, total na-establish na nga nag-exist ng video, no? Kayo ba ay tiyak na yan ang kanyang sinasabi? At kayo ba, ano mahakbang ninyong ginawa para mag-investigate? Nag-coordinate ba kayo sa Presidential Security Group? Ano bang mahakbang na ginawa ninyo? Yun ang mga tanong na binitawan sa kanya. At na-identify mo ba kung sino yung kinontrata? Di mo ba? Sabi niya, nakontrata. Yun yung paulit-ulit na tinatanong sa kanya. Sabi niya nga, may mga bagay na hindi ako pwedeng banggitin dito dahil national security matter yan. Dahil ang pinakamataas na pinuno ng bansa ang siyang sinasabing pinagtatangkaan at siyempre may threat. Ngayon, hiwalayin po natin, no, yung paliwanag niya. Meron yung grave threat, meron yung inciting to sedition. Di mo ba? Dalawa yon. Grave threat at inciting to sedition. Sabi niya, magkaibang krimen yon. Yung grave threat, yung pananakot na may kondisyon. Opo, yung ginangyari. Yun namang isa, ang sinabi niya, yung ini-incite mo na yung magkaroon ng uprising. O pinanggigigil mo yung mamamayan na magkaroon ng na tumayo laban sa pamahalaan at lumaban. Yun, mali rin lang po yun. So, pinaliwanag niya yun. So, sinabi niya, tinututukan ko lang naman sa mga panahon ngayon ay grave threat. Tapos sabi nila, kung nagawa yun sa pananaw niya, ay nangyari yun. At ito po yung critical na siguro kailangan doon sa mga nakakinig. Ano? Ang ginawa niya dito is to put context doon sa statement. Kasi what they're trying to do, the NBI, what they're trying to show is that this matter should not be taken in isolation. Kasi kung taken mo in isolation, ito ba isang dissent lamang, hindi siya nag-agree, o ito ba isang outburst lamang, ito'y galit. Kasi lahat naman tayo pwede magalit, depende lang kung ano yung expression natin ng galit, di ba? So sinasabi niya na meron itong tendency for violence at maaring may threat. Yun ang sinasabi niya. Dahil nga yung kapatid ng pangalawang pangulo nagsalita. Okay, sabi niya, gusto kong ulo ng pangulo. Pangalawa, yung mga previous conduct niya na nung siya ay mayor, na nagalit siya bilang mayor dun sa nade-demolish, yung namumuno ng demolition na isang sheriff, di ba? Tapos meron pa ko siya mga pahayag noon about disgust about government and the president. So, with that in mind, ang kinakailang pinipresenta is, alam nyo, may ano yan, yung threat na yan ay totoo. Ngayon, babalik ako sa tanong ninyo. Okay, ang tanong po ninyo, matapos kong ilatag lahat ng presenta nila with the best I could, ang tanong is, sapat ba siya? Hindi po ako sasagot niyan. Ang sasagot po niyan

0: yun na gusto mo.
1: Mm-hmm.
0: So ako, sabihin ko, kung napresenta yung mga sinabi ko, napatunayan yun.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung i-appreciate ng senator judges to the level na meron ba talagang pananakot na gustong malakit, ay iiwan ko sa kanila yan, yung bagay na yan.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre ako, may personal akong observation, which is immaterial at this point in time, di mo ba? Pero sa tingin ko kasi napaka-ano to eh, it's either give a left or right ito eh, sa tingin ko sa ngayon.
1: Mm-hmm.
0: That's how I see it.
1: Mm-hmm.
0: Kasi depende yan sa mag-appreciate. Hindi yan, ang abangan ninyo, yung papel at dokumento.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung mga susunod na artikulo, papel, hindi mo pagtatalunan yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Pag lumabas yung papel na gano'n, natin gano'n, ang ano na lang doon, paliwanag eh. Di mo ba? Kaya nga sabi ng iba, itong daw artikulo na to, baka mas maganda, magpaliwanag yung ano, yung pangalawang pangulo. Bakit? Because it is a state of mind.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? Ito yung, nasa isipan niya, at yung kanya bang intent ay na-manifest sa kanyang aksyon.
1: Mm-hmm.
0: Para ma-one plus one mo siya at sabihin, oh, gaga, yun talaga ang gusto niya. Di ba? Ganun eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi tayo lahat, meron tayo pag-iisip. Minsan nga sa isip natin, eh, parang, galit ako. Nanggigigil ako, di ba? Pero sa akin lang yun.
1: Mm-mm. Kaya lang po, nag-abroad po siya ngayon, ano?
0: Oo. Pero ano yan, ang presentasyon naman nila ng ebidensya later pa. Hindi pa ho ngayon, premature yan. Later, kasi may panahon naman silang magpresenta ng ebidensya. Ganun po.
1: So, ibig sabihin, Attorney Salvador, babalik sa panig naman ng depensa, babalik pa ulit sa Article 4 later.
0: Opo, ganun ang sistema dyan. So, yung apat na artikulo na yan, isa-isahin ng ano,
1: ng prosek.
0: Bukan ng patunayan, no, ng mga testigo nila. Hindi po porke tapos na silang botohan na, hindi.
1: Okay.
0: Magpipresenta ng ebidensya yung ano.
1: Kabila naman.
0: Yung respondent. Tapos, ayun. Kaya nga sabi nila, kailan ba tayo? Buti ba tayo ng Pasko?
1: Baka nga daw po Valentine's eh, Bishop.
0: Alam yun, di na, oo, totoo yun. Lalo na ngayon, magsisimula na naman sila. Ang mga session nila ay tatlong beses sa isang linggo tapos alas 6. Grabe nga ako, alas 6 na umaga, at alas 3.
2: So, actually, maraming reaction, attorney, ang mga kababayan natin. Ano? Merong para sa mga iba, para bang meron na silang nakikitang conclusion.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba naman, tama naman yung sinabi mo, sila naman ang mag-ano yan. Ito ba ay issue ng justice o issue ito ng politika? So, ano ang leaning? Yun ang isang bagay. Halimbawa, meron mga lumalabas ngayon, pati mga survey ng mga datos lumalabas ngayon. Ito ba ay makaka-impluensya sa kung ano man ang magiging desisyon ng mga senator judges? Sapagkat kung ang issue dito, let's lean towards political decision. Paano ba ito? Saan pupunta ang lahat ng mga usapin na ito?
0: Alam niyo ito, una medyo iba ito doon sa kay CJ Corona. Kasi si CJ Corona, yung impeachment niya, una hindi siya politiko.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, wala siyang dahilan para tumakbo dahil appointed siya.
2: Mm-hmm.
0: Pero po ito iba eh, ibang complexion ito. I would say although as a whole ang isang impeachment process legal, legal, constitutional, and political, undoubtedly. Kahit ang desisyon ng Supreme Court, kinilala na yan, na may political complexion.
2: Yes.
0: Having said that, na alam nyo naman yan po, Bishop, alam nyo na ganyan yan, kaya nga nyo tinatanong yan, ang tanong, gaano ba ang impact nito? Well, depende yan again sa tao. Bakit ko nasabi? Ang nakaupo dyan ngayon, siyempre may tatlo who are present, isang out at large, may dalawang detained, di ba? Ang tinitingnan siyempre ang tao, human as we are, we think of ourselves first, di ba? Mm-hmm. Ganyan eh. Ano ba, ako ba ay tatakbo muli? So, pag tatakbo siyang muli, baka consideration niya yung binabanggit niyo. Let's say kung tatakbo siya sa 2028 at nakikita niyang napakataas ng rating ng pangalawang pangulo, hindi kasi porkit natanggal na yan. For instance, hindi ko sinabi yung gagawin nila, no, o mangyayari. Natanggal nila, sa tingin ba nila, tapos na yung political career? Hindi. Pati yung political strength niyan, tapos na hindi.
1: Mm-hmm.
0: Natanggal mo lang siya, hindi mo siya mapapatakbo. Pero ikaw naman, naboboto, tatakbo ka pa. Di ba?
2: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, susuriin ka pa rin. Titingnan, kung ikaw ay titimbangin ka, kung dapat ka nilang iboto. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yun yung reality doon. Yun namang hindi tatakbo, paaring sasabihin, makalimutan nila ako. Di ba? Makalimutan nila ako, sana makalimutan nila. Naalala niyo, marami dyan na